0: Anong pinaka-contra
1: sa cartilage degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya. Protein from animal.
0: Oo.
1: Take note, ha.
0: Turo man na.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubuliwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: DTX 500.
1: Para madipinsan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
1: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na amo na ta.
1: So, permi nato na balik-balik all degenerative diseases is caused by free radicals.
0: Gusto.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
3: Oh, aras sa palibot.
1: Permi nato balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. We'll be right back.

0: Samanita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampeon na istasyon, K5 News FM, Leonard Viray, Puro Telos Pueblos.
1: Alas 8:02 yon daton karang oras balikita sa aton karang pagpadayon sa aton karang pagililiba sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nya pagililiba mga ka K5, no, sa aton nya pagpadayon, gapamati raton nya mga suki na kay Edward Andrade, good morning. Kay Tristan Gulay, gapamati man. Ag kay Aljon Francisco, gapamati. Pwede pa inform sa akil ko nga brownout iya sa may barangay Pampango kahapon patathapon, 1 PM. O, tisige. Brownout, gili rin na. Ay ko siyang adlaw nga to. Anong adlaw? Ito nga ni nga magmait at dugom. No? Brownout agarit alauna matapon to sa may part itbatan nga gabi iman La City pasado nag-abot. Oh, hay mga unscheduled power interruption kung bukod toko ron asawa. Ano man intrusyon sinanda. Oh, hay gamahay pat sinuktanay magkaron. Ay man mani makatipid-tipid man nakita kar K5 man kung pirmi-pirming brownout. Tipid man yan eh, wa ka man mat kuryente, wa di ka man ka di mo man ma-enjoy ring kwan ay madugom. Okay gilang kunta kun may mga solar ka nga nga. Kahit pa paano mapahayag-hayagan ring bagay. Ay kung paano kung dugom tanantan bilog nga daw. Bilog nga gabi eh. Bao, kadangga-dangga pa man nga na. Isan maugan, madanggata na makipay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa ito niyo pagpadayon, sa ito niyo pang ililiba, ato ni Plastar Anay, de nga nga may kantanan, sa natabo nga nga stabbing incident, no? Mga K5, sa raya ka nga part it daha sur, sa Banwa Itbanga, kabiyang gid, no? Nagkatugog rong daya karang victim, kat imaw karahay gin hatok-hatok it daya karang buno, mga K5. Mga 11 PM na tabo, ruray nga nga kaso ita pagpamuno, ro victim, si Rachel, alias Rachel, 50 anyos, ag residente na sambitan ka ng barangay. Do suspect, bata, 40 anyos, si alias Ronelo, no? Isayang ka mangunguma, ag residente matdoy nga nasambit ng barangay, mga K5. Now, no pangutana, ano ka dagom bagaro raya karanga kumbaga, motibo it suspect? Nga man, ana tayagi nga gin hatok-hatok it buno ring biktima watat kalaban-laban makonsiderar mo tana maki 5 nga rate ana is murder, no? Kasi what may pagisayod do daya nga ranga sa mismong victim nga una represent the suspect ay tugog, no? Maki 5 now rutama itay ka nga victim. May mga sabot kon nga daw naga daw mambay mo nga defense wounds, no? Dahil pagka buno ka na nabugtawan mao and then gintry pagid na kun ta man nga depensahan da nang kugalingon kontra sa day karang mismo nga suspect ay bangod nagagubog ka timo eh ag ro suspect nagatindog ag sige ro hatok-hatok kimot buno. No? Ti, pisar nga treman ki, kunta imo nga salbaron da kugalingon, eh wagid, no? Wagid, namatay gid, doon na ikira nga, biktima. Agro-suspect, after nga nahimo ro krimen, tumakas, ag, nag-proceed rito, sanda ka nga barangay chairman, it barangay Daha Sur, ag imaw man rong nagdayaron sa dekara nga mismong ninahan nga madagato sa ospital. O? Ag ito dayon nantunan ko pulis, ginpormahan man kapitan, yaman mo sa kwan, area nga ra, inantunan ko pulis, ginaresto. O. E may mga ninaman mo sa anang lima, ay nintana upirahan. Pati naka-hospital arrest do suspitsado. O, ay siguro sa paggawa ng daron ko victim, sa katagom, siguro man ko gingamit nga siyaw, no? Bukod at basta-basta ay singkiring the place sa imong panit, si Ad Tagagi ay. O. Di makaroon, padayon pa nga ginimbestigahan da kong pulis. Kung ano gidaro tunay baga nga motibo ni Ronelo nga matgin buno narong day karang nga si Ritzel. Well nga nagkatukay basi baga kung may andat na nga wapag kailinsindihan, mambay naton nga basi kung may andang ginawayan, ag ginplanuhan ta ko suspect nga maurunon doon nga nga biktima. Pagi sa rin nga ginatawag pagbuno. Eh kung natin isipon nga katogro tawag imatunan nagbunon mga K5, daw mambay naton nga planado. Di ba? Planado tanana. Rinyaron nga krimen nga ginhimo nana. Sa din nga nga victim. No. Si hospital arrest. Pero siyempre kung mag-okay naman na nga lastro nga to, balik mo to sa lakapsel it rin nga nga banga PNP ag kung kako na, murdered o pwede i-file ka ng kaso eh. Although nga nag-so-call man do victim ay sa nabugtawan na lang man doon imawag, waon doon, usgao ni Maron ay mabunan ka't daywa tatlo ka beses nga hindi mo masagang, agkapin kon mga dughan pa man do igo. Budlay ta na ron nga makon ka pa, mabuhi ka pa. Nakadepende ron eh kung mga daha sor nga to, ay pilapataan na nga oras ag minutos ag makaabot ka rito sa hospital. Oras doon kaping kon siyempre guhat kapat rescue vehicle ay sa magkamong ko daha sur, di ba? O, ay travel pa ninyo pabot hospital. Ay yaman naman daghon ka pa rito sa probinsya hospital. Ay hindi ka man yagi matatapan ka ron na sa emergency room. O, ay wata ron ba sa mga dugan? Ah, kita mo, napatay gidray nga nga biktima nga 50 anyos mga K-5. Rindo masakit sa day ka nga pamilya, no? Hindi nanda ma baton-baton nga rin do gindangatan ko rin nga andang pamilya. At para kanda bagay, huwag man kami manait may

0: chief of police agad nga mapamatian tamando anda ka nga investigation no ay nag investigar dun sanda no sa makaron ka nga pangorasyon maki 5. By the way, happy birthday gala anay kay Ninyo Mar Zabala no nga nagaselebrar ko ano nga birthday makaron nga adlaw.
1: Happy birthday.
0: No, birthday na kay Zauza Romano JR. Nagaselebrar man ko anak ka nga birthday.
1: Happy birthday.
0: No, happy birthday kanda mga kaki 5 no? Ag una kay Marvin Viray ba nagaselebrar man it anak ka nga birthday makaron nga adlaw.
1: Happy birthday.
0: Saton nga pagpadayon, saton ka na nga pag-ililiba sa mga dugang tanga mga balita, no? Nga pag-tauan man it oras, makaroon nga adlaw it Miyerkules, ay nakaschedule kontak aton ro rayang nga nga si Mayor Tim Brian Chudusio. No? E gusto ko kamo nga may update pag-abot sa status baga kung LCST or di Libakaw College of Science and Technology. Dahil last nga meeting or last karon nga kuwan update hay ko datong atong pagpatawag it legislative inquiry no it aton nga Committee on Education Laws, Rules and Ordinances. Ag nilipay kita ka to ay bisan wata nga ni man sa committee nag-attend gid si Attorney Boy Mijares Quimpor aton nga former governor ag makaron is board member no ay good at least syempre ibagid abiro kon may presence at abogado mao ito gid ako sa anang likod eh, gusto ko gid makon makabuo kita at mga ideya halin sa abogado di ba and then una pagidro ibang mga committee no gusto man makataog makahaboy man it mga pangutana nga kun hamaan itag mauron do na dabo sa doy nga eskwelahan aga the same time ano ro mga posible nga mahimo itry kada nga commission on higher education o kondaya kada nga ched mga kakipay no lamat man na nakibot ba hay gahanda ka kuno ngani makarang adlaw o Ninyo Mar Zabala. Maroon niya ni nga ginpaabot ika kung minsahe, i-greet mo man na imaw, ay gahanda man na imaw ron makaroon nga adlaw. Eh basta wa, mag-ginamba kung ano ko na rin ginanda. happy birthday, man, Kima.
1: Happy birthday!
0: Sige. So, base kahapon, sa din nga lang nga, inisyal naton nga, kwan baga, pag contact sa secretary ni Mayor Tim Brian Chudusio, ay masako pa abi mo so far no makaron nga adlaw it Miyerkules actually makara siguro nga ni on travel padtoria sa Kalibo no ay may ana nga mga pag-aattendiran nga mga importante nga mga butang ambag ko basi kon ma ka provide si mayor ito oras sa igman kamo kay mayor team wa matar problema ka na kon party ma lang sa mga o interview no ay sa K5 bro anang pagsalig matangani karon. Eh mananay tsaka lang anay del unahon ginana ro mga importante nga nga mga lakaron iya sa Kalibo. Parte ron ko siyempre ko anang pagiging municipal mayor may mga meeting pa. Sige makon no problem no. May meet up unta kami magkarang morning iya sa Kalibo. Pero sige ya nga magkuan ni ilatag ta lang sandigman sa anang mensahe kahapon ita hapon pagi sa anang Facebook post na una makita man ro ginatawag naton resibo o di ba una resibo na nga nagpa kwanimaw nagpa regional office no ag una sa picture makita ninyo ro mismo nga taga Ched Region 6 ayan nagatubang gid sa landaywa now ron nga ron natabo ron July 27 so itot at sa Iloilo at that time si mayor nagpa Iloilo gid no kasagsagan ra ita zona ko aton nga presidente at agahon mo nagadto to eh so nagbisita imaw ro purpose ko mismong mayor nga nagbisita rito ay para nga istoryahon ro taga Ched mga ngayo baga imaw it update update regarding

0: sa datong atong appeal nanda sa Chad N. Bank ay naturogin kasugtanan ko last nga pagkililita nanda during kong legislative inquiry mga K5 nga nagpromise rong Chad Region 6 nga sandaman hay ma bulig no although nga di nga pag-ipa-emphasize manda ko taga Chad sa nga nga sa iba nanda ko na anong kabahuro problem muranda man lang daw gina-promise daw alalay ba yan nga maikwa na tonto maisaka sa ibabaw no ring nga appeal agod nga mausisa gid rito kasi kung robasihan is Chad Region 6 no hay naghambaw tangani man sanda nga bangod sa ring nga mga kakugangan hay hindi gid sanda pwede gid basta-basta maka-decide de kung sanda pambagon at kung sa randang desisyon sundon hay may una kitabi nga matold man nga nakikita nga grounds nga hindi dapat yun pag i-continue rin nga ron nga mga kurso. No? Dahil nga ni nga, wa ma-comply or wa imaw in short, it ginatawag COPC or the Certificate of Compliance. No? Or tawgo na tonto mga K5 na kung matandaan nyo, di ba? COPC, it, dahil ka nga said, the Certificate of Program Compliance. Ayan, Certificate of Program Compliance. Hindi basta-basta may isuhan nga ni Itched na mananda. Dahil nga ni nakikita mananda nga haron do mga dapat pagid nga ayuson, dapat i-comply pagid ro yun. No. Hay, hindi man doon pwede gid ma-grant Itched. Again, naman ko nga ni, dahil sa Region 6, although sanda nga posisyon, hay may anda pagid nga central office nga rito si ibabaw, saan nagit aron totally nga maka-decide? No? Mga K5? Saan nagit arito ro maka-decision ka ron kung ano man i-grant gidman ba ng daruin nga request? Ruin nga ron nga appeal, I mean. It day ka nga local government unit, it day ka nga Banwang Libakaw. Now, mabalik kita sa Region 6, ay kulunes, sambay ito ko Chad, no? Region 6, mismong regional director, ag according kay mayor, nga mana ro appeal, mana naton nga ra, ro development, hay una go naka-agenda gon. No? Saday ka nga Chad N. Bank. Pag hinaba mo naka-agenda, naka, kung sa mga, kung ba nga raw, sa mga pila, una go nakamat-amat na. Kung nag-claim ba kamot mga ayuda nga ra't gobyerno, nakapila na. Di ba? Now, pag hinamba mo nakapila gon, una gon man na sa listahan para matratar it dahil ka lang Chad N. Bank, ay dito mahamba kung ano kahaba ron ni Mao. No? Mga K5. So, mauro nga ginahamba ni Mayor nga ginahugat yun lang. No? Pero decision man karon particular do manabo nga deliberasyon. No? Tekon, makaabot yun sa Chad N. Bank, andaron nga ipaagi sa ginatawag tama nga proseso. No? Eh, di manon abia basta-basta nga okay, approve. Maroon ba ya? Ti, maukpan man doon da nga opisina kung basta-basta andaro yun nga i-grant doing appeal ag basi sa bon kung may mga something problem. No? So, anda manon ipaagi sa tama nga proseso. Like what happened sa Region 6, nga gintratar na daro yun nga appeal, ginpamatian, no? Ay kaso nga ni, ay sad to say, hindi nandagid madesisyon na ni Tosto nga itotaling i-grant gid. Maroon nga, ginpatawag sa nako SP man para mabuat side, last legislative inquiry, agaroon lang man, atong next move lang ikira nga pwede maubra, no? Kung sa mga, kung pa baga bala, ay isang kamagasin na lang nabilin, tihara lang gid man na pwede tayo may mo, isa ka na rin mo ito, i-appeal yung appeal sa Commission and sa Chad N. Bank. No? Akon halimbawa sa mga nagapamati, kung halimbawa malang man, mga K5, kung maprubahan rin yung appeal, ti maka umpisaw taro klase dayon, in short, ma-resume taro klase. it second year to fourth year. Ag matawan man it SO or special order mga K5. Ro mga nag-graduate ito kung mga tinalikdan ng mga dilinagon ay ribabi karakanda nga nag-graduate ang kilaga wat ang aning kunumot day karang SO special order man kun amat nagaproblema sa pagpangita day karang ubraman no or kung anong paano pwede nga paggamitan sa future na kung yung SO ang ginatawag special order no agrochend mga K5 ro schedule nanda it day karang Chad and Bank meeting ay mga August 6 pamatana next month no next Thursday di ba Huwebes inaga sa masunod pag inyo nga Domingo nga Huwebes Agosto 6 yun to katuro next meeting nanda reschedule it meeting it Chad and Bank no agsaroy meeting karon don dayon don istoryahan i-present do problem ag andang i-analisar kung ano gid man kararo tama ag pwede eh basi baga kung pwede pa mahilot pwede pa ma ideyahan rudo yun nga butang basi pwede pa mga K5 rin baga ro andang nga gina isip ay magkita sa tamang proseso bukod nito at basta-basta ang meeting nga okay tapos yun decision no meeting pa taron ang ipagis tamang proseso kung ano decision it kadagayaan kaparte ta Chad and Bank okay din do parte sa second to fourth year nga status kasi abo naga pamangkot eh until now sa mga naga mga ginikanan nga may mga estudyante nga naga eskwela di ba una sa rin nga eskwelahan sa LCST ay naga huwat man nakamit update eh so rin do update huwat ka mo it August 6 eh may meeting ka to. Ano ro hato namon? Kung ano ron decision nanda? No? Kung maigrant atong appeal. Eh kung mag-okay ang mga anima kung naman ni Mayor Tim, tiro na tong second year to fourth year, no? Hay, makompisyon man na ro klase. Ag na tong managraduate, matawaan it SO o special order. Halo man lang imo kasimple, no? Kung may appeal na. Ag kabay pa, kapangamuyo man kita karon, kabay pa, may appeal, ikaguhay man ng mga estudyante nga ra. Pero, ako may pa-assistance man ba rin nagabuyot it committed education ko rin nga lang sa ngunong bayan parang at least maalalayan taro aton yung masyudyante o ag manami pagig nga balita total ito man sa rin nga lang opisina Chad si Mayor Tim ginistorya na pagid si regional director anon man naro update ko na itong atuman nga may kantanan sa application it andang bagong program, bagong kurso ba, nga BS Tourism Management. Tino mga naga-eskwela, si ibang eskwelahan nga may una man nga gina-offer, nga same program, ay pwede sa agmatagalibakaw malang do estudyante, ay pwede sa nangayat ang mag-eskwela sa Banwa. Nga, instead nga ito pagid sa halimbawa, iya sa Kalibor, sa Banga, ito yung tourism, madyawa matangani tourism. I don't know, na, sa pag-graduate ko sa ASU ba nga, eh, madyawa mat at may mga oron na so far na kurso, tawang makaroon, no? Eh, hindi kung may mga maurun sa Libakaw, tinunid na ka mo magpakalibo, nunid na mag, kung may nasa Bangan, nunid na magpabanga, or sa iba nga mga munisipalidad, nga may mga colleges, no? Or mga state universities. Nunid na ka mo nga mag, paano pat mga yung abanwa, at may una na, nga BS Tourism Management, no? Ay suno ka Mayor Tim, ay di ba sa bilog lang sa ginaduso na ng programa, hindi yang nato nga mga BSN needs ro pwede offer ato nga may mga automotive nga to ag daya karang iban pang kurso kundi may ato pang BS Tourism Management. Oh, abo man abi nga mga Libakaw noon na ila nga mag-eskwela sa ro nga mga kurso. Oh, te na kompleto gon tanan nga makinanganon, tanan nga requirements. Nga ginapangayo itday ka nga Ched. Ag nagahugat yun lang nga ro mismong local government unit, ro mismong mayor, gahugat yun lang git, it's schedule para bisitahan nito ag magpatigayon yung kinatawag inspection. Rong raya ka lang RQAT or the Regional Quality Assessment Team. No? Ay saan na ro gahimo ron yung kinatawag ocular inspection. Karon din maki 5 makita kundo isayang ka program nga gina-offer ito yung school sa estudyante, hay okay pa. No? Saan na ka nag-uusi? Sa like what happened yan sa ibang araw niya kurso, nga ginpa-stop it raya ka rin nga ched, bukol at stop ro eskwelahan. So, para makaroon na normal doon nga, what at may nag-sugod ay, ano rin mong sudlan nito nga kurso ay wang ani, ginstop. Haral masood rin, BS Tourism, kung sa mga naila mag-sood it first year. O, BS Tourism. Hay ginahugat pagaling ron, isipin, gakuan pa yung, ga-inspection pa yung RQAT. O, kung pwede ka-offer din school, isipin, dapat kung mga BS Tourism Management ring kurso, ay dapat may imo kaon nga mga enough nga mga normal unang-una ro instructor, no? Ro mga gaturo din na. Eh dapat abi matuod sandig man sa statement itched again sa mga nagapamati nga libakaw noon, pero dapat nagaturo ta karon hay may mga master's degree. Oh. Pero pangutana ro mga nagaturo ba rin na. Halin pa ko dati may mga master's degree, tawgang eh wat ako kasayad rin na. Kung sino nag-agagi nga mga teachers, eh wat ako may idea kung sino nag-agi rin na. May master's degree ba? Oh. Ay din doon nung ginahambang itched, gina-inspection doon. Okay, hararo background ito, ano? Ring instructor nga nagaturo, okay. May andaman niya librarian, okay. Sa pasilidad, bastante man. Sa kagamitan, bastante man. Like what happened sa automotive? O, tikong makita ron una sa inspections nga may mga kuwang nga kagamitan nga dapat siyempre ga offer kat automotive dapat sa mga gamit ina pang kutit mga siyakyan pang repair etc. Di ba dapat una gid ron ginakanon gina inspection so mauro man sa BS Tourism tanan don una ayuson tanan okay daya check pasado kun okay tanan pak pwede na imo mai-offer sa mga estudyante pwede ka mo ka take it BS Tourism Management. Ay siyempre, go-offer ka, kugang sa kung ano rin ang pasilidad, books or etc. Especially sa gatudlo, gina ron. Ay, hindi pwede cooperate. Ay, siguro ako, na-comply na tanan man, maroon nga kumpante na nga mayor, nga matapos na nga ng ocular inspection, ay maikwan na ya, may offer sa mga estudyante rin na sa Libakaw, ay maing kapalakpak man kita karon, di ba? So maroon nga, rong mismong mayor it Libakaw nga si Mayor Tim sige kunora na nga kwan makon eh coordination sa chat aron bitang bisita ko Monday ag sa pilang adlaw ma after it inspection mabisita pagid no, mabisita pagid senda para masayran do update eh sige may di ba may schedule it meeting ka to eh August 6 ro mismong Ched and Bank sa datumat ang appeal nga to kun ano adoy pinaka importante na makon nga dapat masayran eh no kun ano rumangin update ka to. So, ma-post man doon sa pilang adlaw, ro mismong mayor after ito yung meeting. Okay? Ngayon, ang mani mayor, sanang last part ko ng post kapon, nagahingyog man ako sa akong nga mga kasimanwa nga ibahan naton it pangamuyo ratong mahal nga Ginoo, no? Nga matawaan kita man it konsiderasyon, itched, nga maprubahan natong apila. Okay? Kabay pa nga maprubahan ring apila. Ay kung hindi, dun na pinaka-worst, gid nga manabo. Kabay pang hindi man, no? Ako, positibo man ako ang gambay, kabay pa nga maaprubahan, doyon nga appeal, mga kakipaib.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
0: Alas 8:30 agon, taton nga oras, agsaton ka na nga pagbalik, balikan taro mga dugang pagid nga man na kaninyada nga mga balita, matapos siyamang importante nga mga panundom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo on D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Yonar Viray,
4: Puro de los Pueblos.
5: Alas 8:35 gon daton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon iya sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Ag sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning Anay Gali ah. Sa kay Madam Jean Yap ayan sa May Crossing Vinturansa. Nga nagselebrate ako no kanang birthday nga ni ko pet sa 22 ko last Wednesday nga to. Ay belated happy birthday tagid matuod ro.
6: Happy birthday. Oh,
5: sige ay wa tabi mag appear ya sa akon nga kuno ay. Mag-K5 sa ang Facebook ko ay. Ag K5 Nard greet mo kami iya sa May Barangay Hugas sa pabahay nga nag pinamati man man makaron nga agahon. Sige, good morning lang kinyo una ha. Sa mga ka K5 naton nga nagatutok rin na sa hugas sa pabahay, no? Mga K5. Thank you and good morning. Ag likewise gapamati man raton nga mga suki mga K5 Zubiaga family, no? Kay kay Juana Valencia Zubiaga, halipat ani kita man ay gapamati ko na sana everyday sa May Barangay Agmailig. Zubiaga Valencia family, gapinamati gid iya sa Agmailig. Permi, thank you sa pagbasa. God bless inyo nga station. Sige, good morning ha. Nakayang kulbubot na bayra, gapamati man doon ag sa nga gwapo ag sa mga Orvista Zubiaga ag Zapico family. Nakilolo Pabling Viray, good morning gali ka na ha. Ag moman kay Auntie Elena Zalonzo, gapamati kay Auntie Nelly Niño Franco, good morning. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag ililibas, sa mga dugang naton nga mga balita, no, nga pagatalakayon, may nagapabot ka kunit minsahe, parte sa pangutana nanda, kung nanon manaro update. Ay gin interview man na K5 Nard, ro ratumana nga gingkabig nga person of interest. Tagsaliba ka o baga nga kaso? Tagdatong atong nga pagbuno no sa isayang ka 19 anyos nga babayi. Te ambal ko tangani rakon manat ang makomento. Wata ko reaction do na yon ang unawa ko mata mabatian do pagpahayag it datong nga laki nga nobyo ko ko victim nga suno sa PNP ay dato is gingkabig na lang a person of interest. Okay? E basta yung bago ninyo nga gingkabig niya sa bukon. May nagapagawa abiman nga kunoso. Hindi, ibaro person of interest, POI, ay mismong pulis naton, mismong si Hepe, ro naghambal, nga automatic matabi ron, kung sino ro ulihin kay bahan, it victim, kat matabo, kanaroon nga krimen, hey, person of interest. Agwamat magain kung kabigon ka nga person of interest. Ay pwede ka nga mangin witness. Pwede ka nga buuan it detalye. Gina-invite kong rung mga POI, gina-invite ron ko aton nga police para nga buuan it statement. Hindi nga kulungon ka, isuspek ka, hindi. No? Buuan ka at daya ka nga statement, mga K5. Para nga sa pagkuan doon sa igalatag nga investigation, no? Ay base kon may mabuyan ka ditong information nga pwede makabulig sa PNP para sa ikadasig kung anda ka ng investigasyon mga K5. Rindo purpose ka ron. Rindo butang bagon it ginatawag POI or person of interest. Now, may naghahambal nga kuno ay ano yung reaksyon naman nakako nag-chat kidriya. Ano man na rin reaksyon sa statement naging buyan it na nga iba't ang word na rin gamit? Bukod na suspect, POI tamakon doon. Hey, wama makon ako ka, bati? Eh kung niya makon sa K5, hambal ko nga ni makon, open ro K5, nga magtaosan da it statement, especially ro family. Ay sige rin at latagman ko ang reaksyon sa social media, na respeto matanaton doon. Ay siyempre, doon matanan ng pagpati. Diba? Na respeto natin. Hambal ko nga ni, okay mataron. Nga kung sino matarito abimana nag-interview, haba ko tanga ni, mas okay kung iya sa itong station. Unang-una, wako ito mabatian no interview. Wako ito kasay kung sino kanda nag-interview. No? Ano interview tagali? Eh, haba ko nga ni, open man, dahil itong patrol reporters, una man that time sa Libakaw, no? Nagtinguha man nga makabuo it detalye, particular sa version man it datong atong anubyo. Oh. Ag sa PNP, naghamba mo ng polis ka to, nga harado detalye, yung ginlatag ka to, ni datong anubyo na. Di ba? Oh, hey, kababo pa taming pangutana ron, nakabinbin riya ka to, nga gusto ko nga sabto ng dama K5. No? Gusto na ko nga masabat mananda. Dahil may mga, kwan eh, unang-unang nga pamangkot naton mga K5 ngamaan it victim gid aron nabunan ay kon ibasa na that time nga daywa ag kon may na-encounter nga hindi ko masayra kon unang version is tatlo may naghambal pito di ba nga kon ganun kaabo butang tanga ani lima yang kita sa tunga-tunga oh. Bana-banaon tanang tikon magmauron ka bo ro numbers it makabig naton grupo itayaki nga responsable sa ring krimen gapangutan na malata kita tinga man it do babayi may iguan gid imo kita do na hampunterya agro pagkaigo kita pamankan na itpagbuno sa liog gid nga party ko anak kana mismo nga gawas nga daw hindi ko man mahambal kung royon baga is makonsiderar ta nga defense won kasi according sa nobyo na anay sa ginboyala nga statement sa police sa first part kuro nga krimen ay nag-aawat di baga kung maroon na buno ko na nobya ay nag-aawat so kung gawat ka mabuo mo ba yung lastro sa pag-awat nga maiguan ka sa likod pangutana ko malataron. Ruin is question bukod aron it pagpasibangod. Klaro, klaro mo nito nato na. Ay abo binagamba na ga pasibangod. Doon do statement it police nga ginapangutan na ta malatana. No, mabuo ba garon it sayang ka victim? Rutama sa liog kon ikaw gaawat sa away? Pangutan na kon mataron kon pag yes te sa ano nga pamaagi? Ano ro nangin scenario datay nga mabun-an do biktima sa liog? Ay kon butang naton 3 or 5 pito kung pilaman do grupo tiyaki nga nagabang, nga man itimawagiro direct nga naha punteriya. Gapatunay nga basi kung dububay may saga sa datong grupo. Daw hindi man. Di ba? E sa nandaywat ako noro nag-discuss ko natong sambilog sa mga yaki nga maroon nga ginawat ko babae. Tama? O, tinga man mismong nag-awat tumayguan. Agkon abo ro grupo tiyaki nga nagabang, butang talangan ni tatlo, nga manit madagagan ka ay mas aboro numbers ninyo. Ag armado pa kamo. It kutsilyo. Kung sanda nagabuyot it kutsilyo that time. Dahil ano ba si na konsensya ay ibaro na iguan? Pwede man. Di ba? Hindi na mga gustong pangutan. Ang gusto man na kung matawan man sa nat oras actually, ay nag-contact man kita. Gintry man ka mga patrol reporters tawan sa nat oras. Ay nagpamalibad man. Ay narespeto man gapo naton do yun. Ano sa nagpangutan na kakon, ano man ang update, hey, wala kita't may kasugid ng update kasi gintugyan niya naton sa PNP, ruin niya investigation. No? Ginpresent naman lang riya sa kahanginan, nga ruin na tabo sa Banway at Libakaw. Nga naging na-challenge ko, raton niya municipal mayor, Mayor Tim Brian Chudusio, raton niya miyembro at nasangguniang bayan, ag normal, raton niya chief of police, nga kanon daya, tauan it importansya because rurayang krimen, until now, wapait may natumod gid nga suspect. No? Wapait may gintumod nga raya imaw, run nagpatay sa rin nga rin nga biktima. In short, wapa maidawat naton ruhostisya sa pamilya it raya kara nga biktima.
3: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Wapa maidawat, rin malang ang may update kinyo. Dahil ako gakontak man kita sa pulis, gakontak man kita sa pamilya, agaroon nga ni nga masubo-subo mga ka-K5, nga rong raya ka rang nga schedule itiubong kuray nga rang nga victim, no? Nga nagtaliwan sa piyak ng kinabuhi, eh, sige matangani ro, kwan ko ang nga pamilya ko, sige matata-provide it bulig ko ibang mga residente rito, kung mga tagalibakaw nga nag-provide it financial assistance sa pamilya. May mga bagayran pat abing nabilin sa Rekarang Hospital. Pero gubong mga K5, no? It doon nga rin nga victim, nga si Jessa May Bea Apolinario Narce, hay sa August 1 gun. No? O gusto kong ipabot August 1, 2026, adlaw nga Sabado. Granang agawas is pag-misahan sa Libakaw Baptist Church, nakabutang iya, no? 8:30, ag ranang apatay ngawas igagubong sa Libakaw Municipal Cemetery. Rindo schedule, August 1. 3 days na lang, iubong na imaw. Sinyon dostisya. No? Ngayon marong ginakatok na tondo PNP, the Municipal Mayor, Agro Committee Chair, at Peace and Order, kusang ngunyang bayan. Tutukan tara, yes, matununa ro aksyon ninyo una, wa matununa itong ginapabayan. Pero, remember what happened ko kaso ko pagpatay kay Christian Noblesa? Rong 8 years old nga ungang babayi, nga ginhimuslan, ginhana nga sunugon, at ginchap-chap rugawas, nga residente imahulita, ang nakitaan na nangawas sa may tupad nga barangay. Ay wapatatot until now, suspect, dekada yun to. Di ba, na-interview na natong katuraan ng nanay? O. Ay, dayaw man nga rabaga, mauron man ba, roman na bo? Nga wait, may matumod kita nga suspect. Di ba, napakasakit man sa ginikanan. Nga randang unga nga rang kamagugangan, ginasalig-saligan, nga maka-graduated college, nagka-problema man do SST, ay nagtinguha man king, nga magyaya rin na sa banwa nga makausay man kita source of income nga instead ito mag-uli matodsanda, ay wa man yanit pangita lang ginikanan, ay mangungumag, what regular na trabaho in short. Ay di imo lang lang usit pamaagi ron niya, at least ay may kat, imbis nga imaw ropakan on, nagabulig imaw nga makataot sustento sa pamilya na to. At tapos rin nakana roman na bu, di ba? Sakit man sa pamilya. So ani kabay pa nga magpartisipal man dinar may mga pagisayod. Ag I believe sa Partit PNP una mataron nagahuwag man no kaso pero gaagi ang sa tama ang proseso. Okay? Again sa nagapangutan na kung ano ra update aghaman ko no wa pag interview ro suspect. Intawa man tanatot oras si wag niya mag-agree nga makapa-interview. Agwa ta na kon batian do interview kun ha interview man imo to sa konsiin matana. Di ba? Ay ako ay guhat patalo kung kontak ko og magpa-interview kato kun maklaruhan man nato matawa man nato side sanda ag maklear man anda ruanda nga side mga kipay.
6: Foro de los Pueblos.
5: Alas 8:48 gon daton nga oras ag saton kada nga pag ililiba mga K5. Natong oras ag balita tod gaton itay kada nga DTX Beauty Soap ag Klinika Dio Fresh Dio Roll On. Partner sa pampagwapo, pampagwapag, pampahumot katong yawas, sabon sa pagpaligos, DTX Beauty Soap ag pampahumot sa tonya kilikili bilog ng 48 hours maputi na makinis pa. Klinika Dio Fresh Dio Roll On na.
6: Yonar Viray.
7: Foro de los Pueblos.
5: Sino ara partner sa linyada? Si K5 Red sa dekan nga nadabo nga stabbing sa Banga, may mga update na development. I-check natin doon yung patrol. Patrol, standby.
6: K5 News FM live report.
5: K5 Red sa report, sa go ahead.
8: Sa K5 na nagpabilin nga naka-hospital arrest na karoon. Pero suspect sa pagpangbuno patay, Banga, luman niya K5 na natabo doon yung karang stabbing incident sa barangay Dahansura. Sa Banwa Itmanga, kung sa sin ginapahayag sa K5 Guard, ay ang victim ay nagkatugog ka sa sulitan na karoon nga panimagay. At kung sa sin gulpig at ang sinugod ko dahil karang suspect, ito na itong matcheck sa K5 Guard kung persahan nga ginatugod na o
5: uwa ang kita ay nanurabagay, light materials, kaman ito diretsat at ito nakasugod sa kwarto ro suspect?
8: Doon sa kanil, sa K5 Guard na madasig tabagang na nakasugod dahil karang suspetsadong armado at ana ita hinganiban at yung binuno na taro biktima bukod na kahit sambilog kundi makapilang beses ana nga paghatok-hatok ita buno ka K5 Narda. So bago nga nag-uy-uy ro biktim nga ra ay nakabagos sa kaso limaw na iguan na pata sa alima ro suspect nga may lastro madaya sa K5 Narda So galing hay pagkangadangan, gulpi lang nga nag-uy-uy kay bangod niya. May mga patay kay mao nga igo sa nagkulengain ko ano karon nga gawas sa tipoy. Nagmining hay dead on the spot kita. Pero dahil ka na niya victim bangon siya nasambit ng insidente. Pero suspect matapos ro pagpamuno, naghanap pa nga magpagagyo ko kay Fidnard. Galing later on, hay nag-surrender sa kapitan nita ng mga barangay. At sikap nga lang, since nakitaan nga may last roro suspect, ay gindaya na sa ospital kasi Fidnard. At gin-report sa mga PNP na hala nag-surrender kay kapitan ro suspect sa sabi incident. But may nga, gin-verify na yung sa ospital ko atin nga mga PNP kay Fidnard. Ag ikatulong ngayon, gin hospital arrest mao. So, nakataga na, naoperahan doon ay karang suspect. Ang ginawag ko makaroon itbang PNP kung magapasaka ikaso rong pamilya at biktima. Hindi pa matumod kung anong motibo ka kay Fidnard. Kasi kung tanaw natin na initial investigation, kay gulpi at manora nga ginsugod ka kay Fidnard. No? Hindi pa natin matumod kung prior sa insidente, may mga diskusyon pa na nga natabo o bago doon nga gabi at matabo rong pagpamuno ka kay Fidnard. So, ginawag ko ata, karo linyada ni Major Cesar kay medyo masako-sako para ano kanya linyada kay Fidnard kay schooling ang Imaura. So, later siguro mag-tao Imaura sa ikarang statement sa ongoing investigation ito. Banga PNP na sabi nga siya na yung kaging kamatay gid isasambit ka ron nga biktima sa kay Fidnard. Samtang kadayon pa nga nagpabuhang sa ospital at based sa initial info.
5: Kasi ba kung may mga record sandara sa barangay nga wanda matapos bagat istorya?
8: Hindi yun para ginatanaw ka kay Fidnard kasi imposible man siguro nga wag ita itmotibo nga manugod ka sa bagay itbiktima. At bukod na kat basta sang buno ka kay Fidnard eh. Ay abo ta, ginatok-katok na na ita buno o victim. Ay siyempre, wata matulid ka sa pusuko, nagkatugog ka na, gulpi na tayong sudlon, ay wata makapahaom do victim ka kay Fidnard. Kay this oras naman itibi, hinagog naman, kat matabo do tayo nga incidente. So, standby ro atong karang mga tagpagamati sa dugang investigation ba nga PNP at pag-gather pag-in sa crime scene, it dugang, no, nga posible pag-asunda nga motibo kung ano ro rason it suspect sa pagpamuno sa K-5 Night.
5: So, yate mo sa provincial daw, sa private?
8: Initial sa K-5 Night ay provincial, pero nakataga na ang Imaura nga operahan pa na sa anong alimay. Medyo madalong-dalong tabi ka K-5 Night. So, provincial hospital mo makaroon, pero pagayon pa nga, ginabugong ka kay Fidnard. So, pero ato nga report, no, pag-check sa itong karang nabang na PNP station, sa natawang insidente na naman, ipagpamuno. With K-5 Jim Lidor, at K-5 Romy Kahilig, raya man si K-5 Red Jeline Tornino, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. Ang galingawang sa kalibo, K-5 News FM.
9: K-5 News FM, live report.
5: Thank you so much. Aton ka nga patrol with the K-5 Regine and Tornino. Ha? Tanay ka nga balita live sa may Banwa Itbangag. Doon nga oras balita. Tod gato, tanay ka nga extend the food supplement for men. Papasok ko na to ni immune system K-5. Inom kita, ita-extend the food supplement for men. Sa mga Mr. Ina, no? Nga pirming retreat ag surrender. No, sanda ka nga misis, eh, dapat naka-extend the food supplement for men ka mo. No, parang kampiyon baga. Rin yung performance. Tapos itiapon, kondisyon ni gawas, ag mag-inom, extend food supplement for men.
9: Foro de los Pueblos.
5: Tanan nga mga suplemento, mabakairag makitaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nganamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato gon, ag epektibo pa. Yahoo! Oy, may libre kita nga check-up una, Sunday to Friday. Oh, libre, wat bayad. At tuwang kamurinat, alas 8 oras sa gaon, at alas 5 oras sa hapon. Kaysa magpa-check up ko muna sa mga private clinic, hambal ko nga ni pabalik-balik, nga nagasukot it mahal. Kung na matabi, may mga 1,500 ay makakon mo taron. Simple malang nga check up. Una, libre, wat bayad. Ag instead, ibayad sa doktor kwartang bagon, bakayan nyo na lang produkto, suplemento sa Klinika de Alternativo na gamit nyo pa, na konsumo nyo, nagmayad pa ka mo singin batsag nyo nga bagatihan.
10: Yeah! Wow!
5: Marunong ilang kasimple. No? Sa aning magbisita man ka mo rin na sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
9: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Kapot at oras, magkanang adlaw ita Miyerkules, no? Hinaga, basi maabot ko ro taga SSS ay nagtawag ka kondo andang branch manager makaron mag-A5. Again, refer kita rito sa Region 6. Sige lang, makon, na hindi ko nabikambag si Mamiya sa Kalibo. Okay, sa Region 6 na ginlatag. Parte ra sa datong ato bagang uplift program nanda. Hindi nanda ko, nanda ko gobyerno. Again, basic kanda ro data, ro listahan. Maka-update kita karon ha. Aton hinagaron sa Foro de los Pueblos. Eh, huwag pa pagkita at oras, makarangan law, ita Webes. Merkules, pagkanggali, Merkules. Inagabat, ihilibati kita. Aga sa supervision, kumalwan mabot, very generous chief executive officer, aton CEO, bossing Doc Romil Uy, station manager, SM Gloria Villas Manyo. Inyang kurman, K5 Unit Viray, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, agaling, awan sa kalibo. K5 News FM.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: D3Bio Health News. D3Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mabuti ka. Nga ang D3Bio gigo engineer.
14: Aha.
13: Over plain D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana.
14: Mm-hmm.
13: Tapos mukaon, terpanyaga, matutbrush.
14: Mm-hmm.
13: After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3Bio.
14: Mm-hmm.
13: Gag akon i-oil pulling.
14: Mm-hmm. Uh-huh.
13: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko?
14: Flossing.
13: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3Bio, duha ka soft gel ako.
14: Uh-huh. Hindi mo na may sa D3 yung plane?
13: Hindi na pwede sa D3.
14: Mga pila
13: kami na ito. Nga D3Bio, because of the BCO nga ara sa D3Bio, 5 minutes, 5 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumpleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3Bio.
11: Correct. D3Bio.
14: May ara makubla doc diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3Bio.
15: Sa kape.
14: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun doon dulce. Kanami. Ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, sabla, damo nang yung sabor. Sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
13: we are talking about the experience, all about the D3Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
14: Gusto.
16: Daily life.
13: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
14: Ano yung iyaya da, boy?
13: Ano yung experience, Sir Boy?
16: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
14: Oo.
16: Gulpi lang ko gin-chills, no? Gulp ng taas, sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang balko, i-D3Bio ko na. Nag-D3Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, di ba, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
14: Kami engineer, maka-witness yun na, kaya aragi gusto pa niya room. 40 ilanat ni Boy.
16: That
14: mga
16: is D3Bio.
14: Tantayot sukro, tantayot noy.
17: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
13: According sa research studies ng Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhanin siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
11: D3Bio.
13: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3Bio ka.
14: Correct.
13: Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then,
14: doko damo
13: it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. Sika-tapik. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa
15: plain D3.
13: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sa virus particles.
15: Mga nabilin.
13: Integration.
15: Grabe no.
13: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya. So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calripo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sangkay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras ubong, alas 9:02. Dire sa impormasyon sa ikaayong lawas, aton pag-istoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ikawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, no? Dapat kita maging healthy, no? So before anything else, gusto ko lang dal-on kamo sa isa ka anggulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining klinika DTX 500. Obdanta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul, bag-ulang ko kabati giling grabe na gini sa magwali, ha? Si Brad Paul kag si Sir Boy Solita. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
24: Mayong aga, engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
23: Ah, Bakuyangan.
24: Oo, oh, siya ginagabasa ko, siling niya siyang Sabado, nag-sermon ko to. Siling niya kasin ako ni Engineer Ronnie Albao, kapamati, gikusin niyo per mi ag. Alin sa agas na magabi, tiga pamati, nasasubong,
23: igusin mo kasin. Oo, oh, mayong aga na, ko na, kasa.
24: Na, hindi mo inablos.
23: Kadamo, kuda yung mga kapartidusan.
24: Hindi mo, gani, may moske diyaw. Wala, adentista na sa sanguna.
23: Sa mga disina family, mayong agaman.
24: Okay.
23: Okay, kaya na ang porsyon sang Adventist Church iya na iagin donate sa mga Desina family.
24: Sige. Moving forward, engineer, mayong aga sa aton ng mga suki ng tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking na tugli dito somewhere,
23: oo,
24: no?
23: Halo-halo.
24: Nalo-alo na. Sige. Ay, istoryante, engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
23: Tambo?
24: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Inikawayan, malabang bushots nga, amot, di ko ni kabalong luto, sir boy, guro, sagad ni.
23: No? Hapos na lutoon.
24: Paano ni lutoon ang bamboo shoots? Kag anong mga health benefits nga matag niya, kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500. And good morning, sir boy.
23: Sige, sir boy, ang pamilya. Ang pamilya mo lang, pamilya sa mga panda, kakaon mo na singkwan, singkawayan.
24: Simple, hindi rin yan. It is an attack.
23: Sino? Hindi, mga pamilya.
24: Panday ka kung engineer. Ano na yun? Halo sa panda, ha? May king ka nina karun, mapanda ka nina karun. Anyway, good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa atong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, kay Slow Dubs, kamay pa, kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within, from the foundation of your body, which is your cells. Ti ang protector na, DTX 500, the super antioxidant, no? Gaputik ta sa aton against oxidative stress, gagapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang lawas. That's why, mag-DTX 500 every day. Ang paaman, ganun, amat-amat nubo ang blood sugar naturally. Kay food supplementation, may ampalaya extract nga gapanubo sang iyo blood sugar. So kung layo, kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay tido. Do layo ka na sa iban nga masakit. Mm. Remember, diabetes, do mo kinin punot dulo, no, sa lalo na sa in a Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, o so, din ka pa na, no? Kung gusto mo naman ya i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health. Right? 20/20 vision gapon every day, ah. And ang gitawag ni ang partners ni eye care drops, so mo ning gatindo sa ton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may problema ka pala sa mikrobyo. Kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
23: Alright, okay,
24: start
23: okay.
24: Tayo, engineer, siling bamboo shoots o ining engineer, hindi ka taga Negros. Kung may ka kilala, tambo. Kay ining kawayan engineer damo dios Negros abi
23: correct correct
24: kag nami ni sa gataan
23: muna tambo may gata oh
24: eh, dito sa amon sa Europe sa Norway sa amon
0: tawag na siya sa bamboo shoots
24: wala to why gito why na to sa amon
0: research ka na siguro
24: wala wala dito sa amon sa city of Waynor
23: Norway
0: di na siya na yun
24: lapit sa Waynor
0: anyway
24: ang tambo engineer, ining bamboo shoots. Ano ang tawag? Tambo, gimana, no?
23: Tambo, gimana, tambo.
24: Iyang nga bamboo shoots. Nipison mo niya, makon mo ang fiber na grabe kataas.
23: Grabe na daw.
24: Kawayan ni engineer mo.
23: Correct.
24: Magdako niya ang fiber sa kawayan. Makunbakod niya ba? Hindi
23: correct,
24: niya
23: correct.
24: Hindi magi niya. Ginay mo, ganyan na scaffolding. Kaya grabe niya ka-resilient ang kawayan. So, ang fibers ang matured na kawayan, porte kakusog. So, iya, sina nga gamay pa, iya nga shoots. 14 fiber engineer.
23: Ang tambo, Sir JP, pwede mo na adubuhon. Gamay yung gamay, tapos adubuhon mo.
24: Pwede man gali.
23: Pwede na siya.
24: Naku na doon, gataan lang.
23: Yung gata, isa na siya.
24: Okay.
23: Na may tambo, may kwan, may tugabang, sabi. Tag may ara siya na may mais.
24: May mais.
23: Oo. Tapos may ara siya na
24: suso.
23: Takway. Oo.
24: O takway, pag mo kunamit. So, ini si engineer, kapag na kaon, no?
23: Correct, correct.
24: Kung baka na din nga Paris na, ang ining tambo engineer anong makuha ta di sa iya number 1 sa isa ka 155 grams siguro mga tunga sa tasa matambo ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories meaning bisan amulan iyang kaunon mo, why ka na i-rise? Magaan niya na ka-energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams. May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
23: Rich pa na sa potassium.
24: O, di may fiber ka, 2 grams. Kasi isa ka tunga sa tasa nga tambo, mga 2 grams ng fiber yada. Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%, may vitamin K ka nga 3%, may riboflavin ka nga vitamin B, kag thiamine, no? Parts ang B complex, thiamine, niacin, riboflavin. So, 3%, may phosphorus, no? 3%, may potassium ka nga 3%, kag may iron nga 3%. So, mo ini ka nutritious, ining tawag naton nga bamboo engineer, kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water soluble vitamins imo nga ginainom.
23: Correct, correct.
24: Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, no, makabulig

0: gakaon tambo. Ang atuya ang nagainom lang bulong.
1: Uh-huh.
0: Way gakaon tambo. Ay, kagamay lang sin gamay sin ilang
1: sang reduction.
0: Reduction sang cholesterol level,
1: uh-huh.
0: LDL. Ini sila ya ang mga wala gainom bulong pero gakaon lang tambo. Kadako significant katama oh. So kanami hamakon mo 12.7 ounces lang or 360 grams ang bamboo shot silindre in 6 days nagamay ang ilanga kadako sa gindecrease ang level sa LDL nila or bad cholesterol. Now ari pa bangon kanami isa sa fiber sa mga almoranas dako makabulig.
1: Oh, taas fiber mo.
0: Sa mga permiga lupoy uga tubs.
1: Uh-huh.
0: Katabi, uga sisay kakaon ga lupoy. Nami siya para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imo nga movement, peristaltic movement sa imo nga intestine, especially ang imo nga small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina-prevent ya ang diverticulitis. Ang diverticulitis amo ni siya bala ang mga nagatala nga food to sa imo nga intestine
1: huh?
0: Nga naga-form ni siya do mga sulod lang dito sulod.
1: Okay.
0: Nga nagatala nagaka-support dito mga higko.
1: Mm-hmm.
0: And it will also prevent polyps.
1: Correct.
0: Sa imo nga intestinal wall.
1: Nami no?
0: Oo, ang tambo. Tigaling engineer, damo pa tambo sumungaw.
1: Damo eh, basta may kawayan, may tambo na. Before maging matured na kawayan, nag-agita na sa tambo.
0: Oh, ang kwan, ang ari lang engineer, ang priskagali nga bamboo shoots nga tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
1: Mm-hmm.
0: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso ini siya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di wanta manok, aunta na gani.
1: Correct, correct.
0: Now, para kung nung mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugit siya pabukalan. Oh?
1: 30 minutes, okay na pabukal.
0: Or, imo siya huluman.
1: Mm-hmm.
0: Kag ibulad. Either huluman mo siya, din ibulad. Or, pabukalan mo siya before mo siya ilutoon kag kaunon.
1: Ano yung pabukalan yung mga
0: kakaon na kilaw ay man kinapabukalan gitman engineer.
1: Oo. Oh, uh-huh.
0: So pinakanami gita puli sa ano ni sa tambo isang iya nga antioxidants engineer. May ala siya antioxidants nga mga phenols no phenolic compounds nga makita mo that would help neutralize sining mga free radicals. So nami iparis you have tambo and you have DTX500. Plus may TC padabi nga alkaline nga vitamin C solid ang igo no solid ang igo so if you have that time tambo-tambo man ah tambo-tambo man for your intestinal or gut health so, kato kita sa kay Sir Boy Solwita sa talk dito
2: the vitamin C hindi na sa tambo oh
1: ang tambo dapat may gata nami gijay sa gata ya
0: gata ha
1: ha
0: gata
1: tiyo basta kung gagata ka ganami ang ay mo ata.
2: Ah. Before ta maglabot sinang amin ang bagay no makatulong sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
0: Hormones
2: is a happy kind I say happy hormone produced by your probiotics. Particularly what kind of probiotics? Your Lactobacillus family. From your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what do you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No, ano pala ang purpose ng dopamine? Ano pala ang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is hindi mo ni siya ma-explain ka chemically, no? Pero ang iyan epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What? Basketball game?
1: Okay.
2: Ano ka ng feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why, kung may Parkinson ka, gakuro-kuro ka na da,
1: uh-huh.
2: May Parkinson disease ka na, nubo na ang dopamine level mo. So, damo role ang ginatawag na dopamine ngayon.

0: Pero let us concentrate more on the psych, on the emotional side or the emotional role of dopamine. So on dopamine again, amuning ka pa namin si mo feeling, no? This gives you the feeling of na may na-achieve ka sa kabuhi mo. And it's good, no? But it's very addictive. That's why, ang tao, kung makatilaw na gani isang success, kung gusto pa isa pag ka-success, no? Siyempre, do normal. That's dopamine.
1: But yung ano na, motivation na, Sir Boy.
0: Correct. That's the exact word, no? Ang dopamine is your basically the motivation that you feel
1: from
0: within, no? And it is produced by your good bacteria, those probiotics na under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung lack dopamine, no, po ang dopamine level mo, lack drive.
1: Okay.
0: Anong drive mo na, Sir Boy?
1: Wala ka kalipayan.
0: Why ka inspirasyon?
1: Oo.
0: Malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, do man kung hindi mo ma-attain, kung nubo ang dopamine mo, okay lang na.
1: Bailan da.
0: Pero kung taas ang dopamine mo, may hala kaya you're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
1: Okay.
0: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amo ni siya ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man ni. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's
1: okay.
0: Why addictive man magkaon sa mga matamis,
1: mga chocolate,
0: mga pastries na, mga chocolate na. Amo na ang balmo nga ginapangita og ganyan chocolate, ang chocolate yao kay ginamimit ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain,
1: reward and pleasure
0: to your brain. That's why pangita ka man sa ang ginatawag nga ang dopamine, no, ang chocolates, gani sweets, no, kay ang epekto niya dopamine man. So before we go to the bad side of dopamine, no, let's go storyahan tani kung paano ginapabuligan ni D3Bio. D3Bio may lauric acid. Ini nga lauric acid ini nga sa D3Bio nga ini helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So simple lang, selective ang ginatawag nga depensa nga ginahatag sa ginatawag nga lauric acid kanin sa D3Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag nga mga good bacteria o mga nami klase nga microbial, which is your probiotics, particularly your lactobacillus, no? Your lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma amino butyric acid, inang gamma amino butyric acid nga ina that basically relaxes your brain.
1: Correct
0: That basically makes your brain slows down. Importante na, because your brain is active the whole day.
1: So, isa mo lang, Sir Boy, yung learning process ni, mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine, Sir Boy. Learning ba?
0: Learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side, collects engineer, gives the right support by producing dopamine. Kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imuya memory, paano mo ni siya matago? That is the cognitive part of your brain. So, di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na nga kasi ang ginambal na everyday ay importante nigili, no?
1: Mm-hmm.
0: Basically, helps you survive adversity. Kaya kung nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Ha? Depression is a very long topic, no? So agyanta lang na subong, no? Ini depression ni delikado ni, no? Kay kisa kung depressed ka na, you cannot do anything na, no? That's why ganubo na ang kabuhi sa tao, both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan, no? Kay hindi na inspired magpangabuhi, kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3Bio. D3Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
1: Sa mga pagkaon, Sir Boy, sa plant-based ng mga pagkaon, diri nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils ng mga beans, Blaser Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining nga mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amo na kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
0: Ano na importante kuno that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, but probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, no? Mga sauerkraut, mga kumbaga kung sa Pilipino atsara. Gito ka sa Europe, sauerkraut, no?
1: Uh-huh.
0: Or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food.
1: Doon na huluman sa langgaw, B, something muna. Oo.
0: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So, ang dopamine, sindi yung taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo inyong kabuhi. Amuni ang ga remind sa inyo, dumduman mo ito feeling na nagdaog ta. Amuni siya, no? Tikis, unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tao nga lain niya ang ilagya pangita kind of pleasure. Dito na niya, dito na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why, importante gid, maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3Bio is a superfood supplement. Not only that it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no, through its medium chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no? Particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, huh? Gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3Bio.
1: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko mga lifestyle nga nagapasuporta man sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good adequate nga mga protein foods, kag number one, nami gid Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan ba lang, ma-invento.
0: It's a sign of growth, no. Okay, example, mag-exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa espejo, uy, nagdako ang akong braso.
1: Okay, mga muscles.
0: Then your dopamine level increases.
1: Correct, correct.
0: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sa critical nga
1: 3 points,
0: bowling, saka man ang imo dopamine.
1: Sige.
0: Damo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
1: Mm-hmm. Okay, ngayon itaas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Ha, maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox Detox Beauty Soap. Amuni ang kinanglanon ta kag number one, gapahilti pa sa aton nga skin.
0: Correct. No? Kung ikaw wala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya maghalubiro si mga tao, kibago ka, paligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 24 hours, do ka nami man, gasaka man ang dopamine level matuod. Kung ikaw naka DTX Beauty Soap, kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor, mga mikrobyo man nga gatuga sa skin diseases, ginatap na man sa VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an bunikam yun ginyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may pa-pain nga gapaputi si mo skin, may alaman guava extract extremely rich in vitamin C that whitens your skin, from within, kung ginapasaka yung glutathione level, kung layo ka sa wrinkles, kung collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa kahabon, no, may beauty properties na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na,
1: hamis ka pa. So dapat partneran man ni natong Sir Boy, ha, speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga labas. Kay kun baho kita, Sir Boy, layo pa, nagapalagyo ng aton mga kilala, kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gina ng aton ilok, kay dira kung kaysa nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya, dira, okay. Labi na gina kong init,
0: ginaipit per me.
1: Ginaipit per me. Dra per me gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
0: Kapi-kapial ka sa mga madulom nga lugar.
1: Correct.
0: Mabaho.
1: Correct man.
0: Ha? Kidasig magsadamo ang bakterya.
1: Oo.
0: Amo nati, amo nang kinikili mo per me manasirado ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig magdamo ang bakterya. Kag ang ginaferment nila, ha, mo lang imo balhas. That's why, dapat naka-Clinica Dio Fresh Deodorant ka. Ang Clinica Dio Fresh Deodorant may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawang nga underarm body odor. Ang muna ginambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbaho sa ilok mo, ginatapna sang ginatawag nga Clinica Dio Fresh. That's why you stay fresh longer kung amunin yung deodorant mo. And it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients yan.
1: Correct, correct.
0: That's why, gamat-amat man, puti ang imo ilok to cause rich in vitamin E, ang BCO nga sa Clinica Dio Fresh, no? So, diin ka pa, if you want to stay fresh all day, for 48 hours, mag-deodorant ka sa ginatawag nga Clinica Dio Fresh.
1: Okay, kada agamang Sir Boy, kinanglanta mga pi. Akong kapiya, Sir Boy, yung muning ginakapi dahil sa Barangay 35. Damo. Bisan diin, draya ako niya. First hand information, kung ganun, may aray ko yung personal knowledge na mga tao yung gadugok niya. Mangita lang sining aton na DTX coffee mix, correct. Sir Boy. Kakamun niyang kapi ko kay mostly, nagambal siya, nagakapi ka na, nagadetox ka pa, kay amuni epektibo mismo, labi na gid sa aton mga senior citizen, Sir Boy, agadugok gid sila sa balay, mangita sining aton nga DTX coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: Kag isa pa, Sir Boy, kung gusto tiya kapi, nga sa diin makabulig pa sa aton mga bisyo, kung kaysa gataas sa aton blood sugar, kung bisyohan, abi kita, grabe kita kapulaw, talagsa lang kita maligo, talagsa lang kita, grabe, kinanglan niya, Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa aton nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa aton nga gut, ang sulod blood, Sir Boy? Kabalo ka?
0: Ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, ang DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sa aton nga gut, Sir Boy. Mm-hmm. Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gin sa mga diabetic, dira? Inang kung kayo sabi na, Sir Boy, do, hindi na sila ka-feel sa ilang atiil, ito nagapalaminod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Okay, ako na, may stevia na siya, no? Ang stevia, why naigapataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergotionin, na amuning tawag sa DTX Premium Coffee, amuning ang ergotionin nga halinsagano mushroom, called the herb of immortality. Kaya nga, ergotionin is a super antioxidant nga ga-revive sa tanan nga usado nga antioxidant, no? Ang nami pag-idi, ha? Aki may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant ka sa DTX 500, yung putang sa kape, to energize and revive your cells, no? While drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang, pahubino ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning. Ha, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no? Kaya hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
0: Ha, kung ikaw yung buringot kataga-aga, ito yung sling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang yung storyahan, tagina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya iniyang mga probiotics nga sa pre-bio coffee? Why niya kakapatay sa init sa tubig, sa asido sa imutsan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang, kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang kulang, kung gusto mo niya i-repopulate mo gidya ang ginatawag nga gut health mo. Ati mag-clinicas probiotics. Diyo tayo man lang niya. 80 billion colony forming units of different kinds of spore-forming probiotics that works together in improving your digestion, your mood, your brain health, your metabolism, and everything. Remember, there's a reason there is you have your gut bacteria or you have probiotics in your gut. Because inaya mga ginaobra nila, hindi maobras ang lawas ta. So there is a symbiotic relationship between these beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinicas probiotics kid pran me, no?
1: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, iniblang atong na extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dere, ang atong na blood pressure, Sir Boy. Ining atong na extend food supplement for men, tungod may aral sa makakag-klavuas ka, nagabulig ni sa support sa atong health blood pressure level. Amo na pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo niya sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo niya, nagaparelax ng atong blood, ga-improve sa atong blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, nagabulig, reduce ang stress-related spikes sa atong na blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Hindi lang niya panlalaki na para kay misis na maging happy, nagabulig mo niya pa-healthy sa atun, labi na gid sa atun nga blood pressure. So, sa mga lalaki dira, nga gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag-extend food supplement for men, kay nami pagid ang imo blood flow. Ang tanan nga mga good things na ginakaon natun, madulong sa nagkalain-lain nga parte sa atun na lawas, tungod ang atun nga dugo nami sang flow. No? So, buti nga nun, ang ginagutom ng mga selula dito, mapakaon, pinaagi sining mga blood, nga healthy nga blood, mga friends and relatives. No? Maka-promote man sa aging, labi nga sa atong matabla, nga doon man nag-corinot-corinot dira, makabulig, kaya itong madining makakag-klabuas ka nag-support sa atong healthy aging sa atong eyes, nag-reduce ang risk of age-related vision problems. Kagsining mas macular degeneration cataract. No? So, manami, hindi lang niya pampatindog, kundi pampahapi pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
0: Wala, no? Kung gusto mo namin manimo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe 3 times to 5 times a week kung kaya, no? Kung ginamasahe ka man lang ni misis mo, ay pamasahe ka na daw.
1: Ang
0: sekreto sa masahe, ara, sa ginatawag nga, hindi lang sa kamot, sa masaista, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Kampiyon nga relaxation nga ginahatag sinina. Ang ginatawag nga init, gaghagod nga ginahatag sinina sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, kanamigid. It releases your stress, no? Hindi lang mental stress, physical stress abang ginahagod ni, abang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo, o diin man pati sa lawas mo, ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini, kanami get it relaxes your brain. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag gagalingin ang ulo mo, pero may magbiyahe ka, hindi magdala every day sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, no? Sir Boy, dawala ta tiyempo. Anong mga particular na mga mensahe na pwede natin ma-dala sa atong mga tagpalamatis mo?
0: Uy, tagululan naman. Tungkol ka matamat, masige naman ang ulan, which is good, no? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na subong ang mga aton mga tubo nga may, ano, may ginatawag ni kanina isang may tigi ni ACCI na tawag nila, no?
1: Oo, dumang ulan, masakit.
0: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na, no?
1: Correct, correct.
0: So, remember ang aton na niya province is sugar based gapon, no? So kanalan nami gini blessing gini ulan. So hindi kin maglipat, ha, kanalan kitagululan na uso naman ang trangkaso, ubusip on kagilanat, mag D3 bio gid every day, no? No? And of course to protect your eyes, mag eye care gold. And of course din sa DTX 500 kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon, manyapon ka mo, kanto, bilas 4 sa hapon, may gusto nyo katuan, katuan nyo lang Talier Restaurant, na, da sa, yan na ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampiyon ng servisyo kag affordable, no, Talier Restaurant. And so, amo man lang na siguro, just wanna say, good morning and God bless sa tanan nga gapamati da sa dangkalan sa ilog, no, lalo sa Kalubang. Mayong agad sa mga parente, mga friends na. And so, amo na, mo, di kayo maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning and God bless.
1: Sige, no, salamat man sa inyong pag-upod sa sining na programa. Imbiyat ni Doc Camil Oy, ang wala untat nga nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya, of course, sa Vice President sang Operation sining aton sa K5, Sir Eljan Castanyo, of course, ang Station Manager Sir Rhodes Palma. Dragalo sa Barangay 35, yo, may daw nagadanaw dira, nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy. Almost dira sa tubang mismo sang Barangay Hall, no? So, ang K5, magapadala sang somebody nga maglantaw dira, ma-report sa Prime Water kag mabuligan ang mga problema dira sa Barangay 35. Salamat! Salamat! Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ano, Dan?
3: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amuna nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon, pormalidad na lang na iya.
2: Tuod ka, Daddy?
3: Oo, naisip ko na kung pilang mabuto sa akon.
2: Paano na, Daddy, man?
3: Pagi sa survey ni Bong Sansaw.
2: Basi Sansaw na yung survey, Dad?
3: Suno sa survey ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nang number one nga kagawad.
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: cheap nga tanod.
1: Yes, Magdalena. Sekretarya nga kurap.
0: Aba, naghambalang hindi kurap?
1: It's a tie,
0: eh. Kondoron, ano ba lang ginapaminsar mo, ha?
1: Madam, kukon. Nagahuna-huna ako kon ano ang palaabuton sang barangay Hulta.
0: Alam sang pinsar mo, ha?
1: Mayotani kung may bagong alamisa kag electric fan.
0: Hala. Abi ko daw ano na. Kay daw ka seryoso sang imong panulok.
1: Madam, abi mo may nagambal sa akon nga mangita. Kakunos ang pwede kalawaton.
0: Ti, anong sabat mo?
1: Ambal ko nga ang pwede mo lang makuha. Ballpen nga imo man mismo, eh.
0: Ay, mayo na lang kay wala. Kagid ba tabinas ba, no?
1: Oo, kahit ikon mangawat, ha? Mangawat ko, bay. Kagkong madakpan, ta. Base ang mag-shot ko. Ang mag-shot ko pang una, makita sa Facebook, blaw.
0: Kag, madalahe gidya si Kapitan, eh, no? Ano nang hambal mo, nagligad nga, daw nakonsensya ka? Tapos subong, daw ikaw naman ang gagad sa akong mangawat?
1: Eh, daw nagkabala na kumadam, ha? Sakto ka gali, madam, no? Una lang na yung makonsensya ka, pero magdugay na gali, madula man lang, no?
0: Amo na, gani. Kainaagyan ko naman, ha?
1: Amo na nga, samtang kabalan pa ko, tuduhan ko na pangawat, ha?
0: Hala! Agay, ah.
1: Kay basib lang mag-abot ang time nga matubuan na kuya konsensya sang konsensya, ganyan lang nga tuntuod. Hindi, na kuya ka pangawat.
0: Ay, ang konsensya, ya, agi lang na iya.
1: Nga man, madam, magdalinaw.
0: Wala ganin na konsensyadang magagapangawat sang Minaleta? Kita pa yato niya nga sobre-sobre lang?
1: Ba, sadya-sadya, you know?

0: No, kami nga naman isang akon pala yan. Kaya ako naman di isa. Klain sa kami nga o daw na matyan. Namayo pa, mamati na lang ko sa radio. Hala na sutab ang galawag basta malingaw ko. Papaari. Ari na si DJ Nilo. Siya na ganyan?
1: Hello, hello, hello! I'm back again!
0: Bilangga ba nga intro ya?
1: Good morning, ladies and gentlemen! Most especially, people at the back! Let's get ready to rumble!
0: Animal! Daw, paawayon niyo pa kami niyaw? Parayan ba, DJ Nilo?
1: Sagyapon, ako niya. This is me, DJ Nilo, sa programang Ang Tinig ng Mga Sutab, Tab, Tab, Tab, Tab.
0: Wow! Gaiko-iko ka na, ha?
1: Sa gihapon, yari naman kita sa isa ka oras nga programa. 10 minutos nga wakal, 50 minutos nga commercial.
0: Para na siya. Ginpagwaya naman ang iyapang bugas-bugas ng intro. Sadya-sadyay na o. Wow!

0: How are you, Yusuf Castre?
1: I'm fine, thank you.
0: Good. Kamusta ang mga media naton ng mga bayaran?
1: Nabayaran, ha?
0: Agoy! Amo na yan.
1: Kailapit na nga da ng imong asona, Mr. President.
0: Ba?
1: Maayo na. Nga nabayaran ta na sila nga daan para magtikom ng bibig nila.
0: Sakto gid na. Kay kabalo ka. Hindi ko pa sa ulado ang speech ko eh.
1: Isa na kabulan nga memorize, hindi mo pa tiyapon sa ulo?
0: Hindi pa. Eh wala, kung na ginapasulod sa ulo ko yan.
1: Ay, ang ginapasulod mo sa ulo mo yan?
0: Ang paggamit sang kok, kukwa, kagpanipon sa mga malita.
1: Ba, Mr. President?
0: Oh.
1: Basi magbulol ka naman mag-speech, ha?
0: Ah, pwede naman na guru i-pre-record, ha?
1: Hala!
0: May kilala kong recording engineer. Tigayon mo sa ako na. Basahon ko samtang gina-record ya.
1: Kagsadiin ta na mapa-record nga recording studio, Mr. President man.
0: Sa kampiyon nga recording studio.
1: Ay, sadiin na, Mr. President.
0: Sa K5 News FM drama recording studio.
1: Ah! Ay, dara gali. Kag sino nga aton himuon nga recording engineer?
0: Ah, ang chief technician sang sad radio, ah.
1: Ah, hala. Mayo na siya mag-edit, ha?
0: Ah, kung pag-edit lang hambalan, bisan siya na lang gani mabasa. Sundo niya lang ang tingog ko.
1: Hala.
0: Amo na lang himuon ko. Tapos, malipsync na lang ko, ah. Kung magsuma ko, ah.
1: Ay, hindi na tani pwede, pero ti... Ikaw man yung masunod kay ikaw man yung presidente eh.
0: Nana mo na ya. Wala sila may mahimo. Kay ako ang hawak ng bit.
1: Sadya-sadya, ino.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: Una,
5: problema gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
7: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Mega kabong kay kagsoon ko pa. Ano ba lang ang dumos ka buhe?
1: Simple lang, Mega. Gusto ko lang mangin milyonaryo, ah.
0: Animal, simple lang pero grabe ba? Tenoy mo, ano para mangin milyonaryo?
1: Nangita ko na isang-isa ka milyon, ah.
0: Ako, ya Meg, handom ko yung mangin sikat ng artista.
1: Kabalo ko na mag-acting, ah.
0: Oo, kung may utang ko sa Tiangge, ag-acting ko nga wala agad ko kakilala sa manog panukot.
1: Maayo agad mag-acting, ah.
0: Ikaw bala, Meg? Kung mangin milyonaryo ka, anong una mo baklan?
1: Mabakal ko siyang makina ng agahimo, kwarta. Para adlo-adlo, maahimo na lang ko kwarta para mamintin kung akon pagka-milyonaryo. Ikaw, Meg, ano nga pelikula ang gusto mo, Meg?
0: Ang pelikula nga gusto ko? Ang pelikula nga ako kontrabida. Killer ko.
1: Killer sa ano?
0: Killer sa milyonaryo.

0: Burog. May sobra ko nung solar panels nga wala nagamit.
1: Ti, madam, din ta na ibutang.
0: Ano ang una mo nga napinsaran, how?
1: Sa balay ko ta ni ibutang, ha?
0: Hala! Hoy! Amugid na ang hindi pwede.
1: Hindi pwede nga itakod ko sa balayaw?
0: Hindi, eh.
1: Sa diin ta dapat ibutang?
0: Dapat sa balay.
1: Balay mo?
0: Oo.
1: Bye-bye!
0: Hindi pwede, pero sa amon balaya, pwede.
1: Nga? Nga sa imo balaya, pwede ako. Sa ako niya, hindi.
0: Ay, human. Kung sa imo balay ibutang, di masalaan ka gid nga ginpalapaw mo?
1: Ay. O tinga akong sa imo balaya.
0: Eh, tito, hindi pa yung mahalata, eh.
1: Kaya nga, hindi mahalata, o?
0: Kiti, pwede ko na yung rason nga. Kaya ko na yung baklon. Kaya may sweldo ko, may... Ay, may sweldo ko, ya?
1: Di ako, wala ko yung sweldo, aw.
0: May ara man, pero... Hinmuno na yakayo.
1: Kaga naman.
0: Kiti, dali ka man katulog sa barangay hall, sumugod sang... Ginbayaan ka ni Maria Capra. Upang sanagan mo to sinyo, kay wala ka naman to ga-star.
1: Wala, sadya-sadya, ino.
0: Wow!

0: Para yun ang daling pagpamati kay DJ Nilo.
1: May ara naman kita bago nga mga balita.
0: Sige, hindi na pagpadukay eh, balita na lang.
1: O galing, nabudlayan ko siguran. Kay basi, hindi ko matapos, may malipot lang adahan ng oras ko eh.
0: Animal, naghambal ka pa tapos hindi mo malangali pagtapos ng imo balita?
1: Malapit na lang ang barangay kag SK election. Bao, ang mga tao sang una nga wala nagapamugno, subong nagapamugno kay mapapili gali kagawa.
0: Dausto ka, dausto ka kid.
1: Ang iban naglibot-libot na sa mga purok na sang una, panago lang sa ila sininga balay ang obra bisan kagawad na nga daan. Pero may ara ako sang i-endorso sa inyo. Kay mahal ni ang talent fee nga bayad niya sa akon.
0: Animal, buhay-buhay gid ang lakat ni DJ Nilo.
1: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may ara da nag-aarangkada Earl John Liva. Ato na ha.
0: Haba. Animal, dako gid ko rong bayad siya ni Earl John Liva sa Barangay Puso, La Castellana.
1: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-endorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya ah.
0: Hala! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Probiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Probiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Filipino. Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa uno at agahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news, inumpisahan yun, makaroon nga adlaw it Miyerkules sa rong Senate Impeachment Court o pagtalakay Article 1 kontra kay Vice President Sara Duterte. Angot sa ginaaligar nga paggamit it 612.5 million yung confidential funds it Office of the Vice President at Department of Education na mag-aatubang rumadating opisyal it Land Bank para patunayan o pag-withdraw 8 milyong pisong pondo kagakipong 125 million nga ginaaligar na ubo sa suod gamang it 11 dias. Pinapahaman prosecution na rong report sa COA ag mga it mga kaduda-dudang resibo nga may inatudahan yung mga pangagan ng day Mary Grace Piatos para patunayan rong nasambit nga irregularidad nagpadayon sa ginapadayon it korte rong orihinal nga pagkasunod-sunod it artikulo matapos nga pamalibaran it kampo ni Duterte rong motion nga magpalitan na ipagpresent it ebidensya sa impeachment court. Samtang hugot man yung pamalibaran it depensa rong nasambit nga akusasyon na ingiit nga legal rong paggamit it nasambit karang nga balora it pondo. Inyo na batian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kaparay high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal ng hamo.
2: Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
3: DTX 500.
4: Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag may TC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
0: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
4: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
0: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
4: Walang exercise,
0: ah. O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginabur. No, kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
4: Dako chance nga pagtambok. Inom giga DTX 500, kag may TC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like imo atay, B. Fatty liver ka, kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MITC kada adlaw, bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
0: Wow.
4: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MITC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
3: DTX 500.
2: Jose Benlot.
0: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500!
4: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
0: Okay.
4: Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MITC. Kag, simple, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag may TC, Sir Boy, kada adlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
0: Correct, no?
4: Isa pa sa mga causes sang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Tisa, no pa may inom DTX 500? Sobra naging kakatambok? Wala pa ka magtambok? Inom ka na.
0: Inom na.
4: Mainom ka DTX 500 kag may TC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs? Subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-may TC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: D-Block Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: You may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: You may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: You may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: You may D3.

0: mahigko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, five, Galinga!
10: Father, natatakot ako baka magbunga yung ginawa nating pagkakasala, Father. Natatakot ako.
11: Huwag kang matakot. Ipagpaubayan natin ito, Sitas. Hindi niya tayo papabayaan.
12: Ano, Sitas? Pati ako, idinadamay niyo sa mga ginagawa ninyo. Naglilinis lang ako dito sa Gampana. Ano ba kayo?
11: Ay.
13: Station
14: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga so makatunata sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
3: Kay Sir Kibin din anong checklist. Siling siya. Ang D3 Bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre, ang D3 Bio, may kuna siya, Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT. Nga ginakonvert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imong glymphatic system, mm-hmm, nami gid ang D3 Bio. So, kung gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami gid ang D3 Bio.
2: D3 Bio ka na try lang. Try mo na lang.
3: Mm-hmm. And then, aray pagid, dugang. Mm. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil, mm, ang D3 Bio. Mm. While ang D3, wala na extra virgin coconut
2: wala
3: oil.
2: Wala, wala, wala.
3: Maging ano, prebiotic ining gitawag, mm, extra virgin coconut, mm-hmm, oil. Gadamo ang
2: probiotics.
3: Then this probiotics, amo ning mahimo sang imong ano, mm, serotonin. Mm. So, malikawan ang mga anxiety, mm-hmm, depression, mm-hmm, kung gagamit ka D3 Bio.
4: Oh, wow, no?
3: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga kita, mm-hmm, mo daw masulubon, ga problema, mm-hmm, paimna na D3 Bio.
2: Pero may lang na sa sulok sang balay, mm-hmm, kuya't cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
5: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Mm-hmm. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, mm, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginakonstipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it.
0: D3 Bio.
5: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa microbio, virus, bacteria, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
0: Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka.
2: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Mm. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless, mm, nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw o isa lang.
3: Dasi ka masurvive.
2: Dasi ka makasurvive. Mm. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Mm. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. Mm. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
3: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, mm-hmm, your nerves. Mm-hmm. Ang insulator sina made from good fats na siya.
2: Correct. Mm-hmm.
3: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Mm-hmm. Kung naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio ka.
3: So try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
2: Correct.
3: May reform ka.
4: Sa mga katol-katol.
3: Mm-hmm. May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Mm-hmm. Pwede gid ya, Sir Boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 2 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

Wrong office of the ombudsman ay magpadayon. Sanda gihapon nga ginahimo karang trabaho sa investigasyon. Ang pag-usoy gihapon it insakto ag tama nga hustisya. Ang pagdesisyon sa mga kaso nga ginadagas ang namin sumo karang tatapan. Kaya bigit doon dahil karang anti-graft ang mga kaso karang korupsyon sa aton karang gobyerno. Pero anda karang sa gihapon gintao karang assurance aton karang publiko. Matapos gani ko nagtaliwan karang State of the Nation address nga ginamit lang gid ko aton karang presidente. Ro update ag development gihapon sa runday karang kaso nga ita mga imbulbado mga opisyal sa runday karang flood control project mga K5 nga kun sa sense ang bilog ani karang na implicate rong pangagan ni ana mismo karang kampon nga nga si secretary Ruvaldez mga K5 nga nag plea not guilty during that time no nga gin pasaka rong kaso sa Office of the Ombudsman mga K5. Rong special panel of investigation ay mag-file man itong dahil nga supplemental complaint again kay Ruvaldez ang sagihapon kay former ako Bicol Partyless Representative Salgi Saldi Ku. Agipapagid nga mga may mga kaso ng mga opisyal sa paghimo ng rata preliminary investigation ay kung aton ma-recall nag-create ita special body investigating body raton karang gobyerno particular under the office of the president o ginatawagan ni karang ICI Infrastructure Commission for Investigation for Infrastructure Project no ag natapos unda no pag imbestiga ro tanan nga mga ebidensya ha formulate yung tanan pilang karton nga mga pieces of documentary evidence arugin dagagon sa aton karang Office of the Ombudsman para nga ni nga sandagon dumaga trial sa runday karang mga imbulbadong mga opisyal it aton karang gobyerno mga K5. So suno sa order Amerikara ay dapat within 15 days matapos ka mag-submiter karunday karang counter affidavit ay tanan nga mga parties ay magasabit man kung anda karang oro kaso karay after makasabat sanda siyempre of course magasabiter mat resolusyon to aton karang departamento ang sunungan ni kay President Marcos nga masakit man kung tamana sa anang parte bilang kadugo ag pamilya ay siyempre first cousin kadugo igmanghod ginimuro na eh o pagturing yon galing sa kaso itaranday karang natabo nga rang korupsyon aga siyempre inambay man ko atong presidente nga himawhay presidente at Pilipinas bukod at presidente ko anda karon nga pamilya mga K5. So doon na atong bubantayan ni kara ay bangod nga ni nga bisan nga ni si Saldi ko nga ra ay diot makita makarangat simpo nga ra so, at update nga ni sa anak karang where about kung ano buhay pa mo ra o makabalik pa mo sa Pilipinas sa Sabto na lang karang patong-patong nga kaso nga ra. Ay may nakukulong matod mat na makara. Kaso lang, raton tangarang nga mga kontraktor tabo nga nga imbulbado sa project nga ra. Pero rung mga official nga itong naging pang-mention, ay sige na sa tagihapon datang trabaho makara sa Kongreso sa Senado. Ay papatagihapon at large nga niya, pinanago pa eh. Ay matod, doon do atong ginausoy nga hustisya nga dapat gidaro imbulbado ni kara bukod mga kontraktor eh. May mga kontraktor although san bilog sa nasa mga perpetrator bangod nga nga nagabaton man sanda ang ginaubran daro anda karang trabaho man ay simpro sino gilang abi karado pero nagapangunagid ay sino gilang abi karado may kahimuan kundi rato mga opisyal like even though mga opisyal aton sa Department of Public Works and Highway ay simpre kung ako kontraktor di ba ga? O whether we like it or not, hindi ka magsunod kabon. O hindi ka makabot project, di ba ga? Hindi man lang kasimple yun ay. O, sunda kami ha. O, tawik kami. O, atong ubrahon nga rairo project ha. O, tapos ay hara, pirmahe, di ba ga? Kung sabang ang nagtatawa gani ay. Yung mga dayawang kadiskayang ato, hadali gitsanda. Siyempre, nagpasasa kung saan pilang dagon man ay.
bilang years nga puro tanan heaven na nga pangabuhi. Makara, purgatorio, impyerno mga kakipaib. Kayo'y taraton nga magmanghod nga nga kita nga mga Pilipino nga ra, nga nagalaban kita itapata sa atong pagpangabuhi adlaw-adlaw. Pero may mga tawot agihapon nga nagapinanakaw ta sa aton kara nga gobyerno. Tawag nga nga abo nga mga rayang problema ko aton nga nasyon nga dapat itong kwarta nga rahay makadagagan at may panupod sa tama nga madtunan. Ay kita mo ang abi. O, kita mo, rayang flood control nga ra. Kung natapos tanan siguro agot mga ghost project sa Pilipinas, ay may kunta kung may una pang nagkaguba ng mga panimagay, may kabuhi pa nga magmata abi kon in kaso gid abi man nga nahuman dayang arang mga proyekto nga ra, di ba ya? O kita mo sa nang kagagaran nga ipinanakaw, abong kabuhi nagkaduga, abong propiedad, bisan do mga infrastruktura ay nagkasama bangod nga ni sa arayang arang nga korupsyon natong sa gobyerno bangod sa runday karon nga ang isyu nga sa flood control. Actually abo pagidray. Ha? Rayang nato natagbuan ko namat man sa aton yung mga opisina at gobyerno ha. You respect nagapinangkit kamo ko namat nga ron it mga anti-corruption, mga red tape meron. Karon gulpihon kang gali may mga nagakinatabo gali sa sud kanang opisina. Abo patara sa Pilipinas dito man kawan day. Madyang abit kapugo kita man sa ibang mga nasyon nga grabe gid rong ginatawag nga corruption mga kikipay. Okay, basta may proyekto, may una gid ron siyempre. Ilang abidos will do katon yung official man. Ha? Sa gobyerno, kung basahon mo rin ginatawag nga Moody's Live ko aton yung pang public official under Republic Act 6730. No? Simple yan dapat yung pagpangabuhi. Ha? Bukot luxuros, bukot magarbo. O, ay siya nabiron. Kita kang runi mong trabaho rin posisyon, pero grabe. Abo rin imong mga gamit, sakyan, pani imong mga mansion, kababo, mga negosyo, kababo. Bangod di karon sa mga project-project nga ron, di karon nagakita. Di ba ga? Ay, kung saligan mo rin mong sweldo, ay pila gilang abi man. Ah, gawat kapat binugan. O ay kung kabaabo nga proyekto na kasalang sa imong distrito, sa imong probinsya, o sa imong banwa, di ba ga? Ano na ibang politiko, bisan what at bukuntangan at inog project, ag dapat ibutang ko, ginabutangan lang. Walang makon butang at tulay ro, wat tulay ay. Tabo ka tong chimpuron. Kasada, may tulay, nga matulay. Ay, nag-uso yun proyekto nga magamit siya. Tapos nga, makakwarta, makakita eh. Within 3 years man na, dapat

No, bago ibutang ni karon. Ha? May mga technical people kuno kita karon. Nga bago ibutang ni karon sa ka proyekto, nag-aagi sa ginatawag nga maid-id nga pag-istudyo. Di ba hambaw nimo nga pagkaagay nagtubo ni karon. Pasambahon mo ay pasinsa kita man ay naguba taro proyekto nga ay bukod nagalit disenyo ni karon ibutang kabatas. Tapidi ron, di ba? Tapidi ron. So may una gitaro nga feasibility study. Tinatanaw ko na yung proyekto ang agbagay rin ka sa lugar nga ra. Di ba ga? O, may kabatas? May dadgid nga utradlaw sa aton nga mga suki, sa aton karang mga pinulangga, karang tag pagamati iya sa kabukusan ko aton karang nga probinsya Taklan, Banwat, Kalibo, Western Visayas. May naigid nga pagpamati. Ag sa aton karang nga mga panimagay sa aton nga mga opisina, may klase makarang adlot Miyerkules. Pizza 29 na kita sa Bugan nga rait. Julio 2026. Ano raton karang mga mainit nga mga balita, mga taupang don. Iya sa aton karang pag ililiba makarang adlaw ngarat Miyerkules. Sa aton nga mga balita, 50 anyos karang biktima patay sa barangay Daha Sorbanga matapos karang sudlon sa panimagay agsaksakon itunday karang pagpamuno. Grabe uta makarado atong pangabuhi no. Pupahuway ko na, gakatog ka, gulpi ko yung sudlo, nagpatsyon. Kamusta ro, investigasyon, ano ro madawag nga motibo? It aton ka nga, o base sa investigasyon, ko aton nga banga PNP, na medyo bukot manami ro, hangin na sa banga. Daywang bisis yun, sa sulit sang Domingo. Arayang kaso nga ra, ita pagpatay, ag pagpamuno gihapon, do imbulbado mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, maestro sa pribadong eskwelahan sa Banwat Kalibo patay na. Samtang ginabugong sa aton karang pribadong hospital, matapos kani karang makaangkon itunday karang tama it bayo halin sa ana mismo karang estudyante. Dai pa nga atong ginatukib makaraho. Ah, kun ano gid arong madayo man kay nga motibo nga hamat nagilinaway sa nata sa birthday party ag nabot sa punto nga wapata makuntinto gid ra lang estudyante ginyagas pagid a galing ay nakasum tabi makara aton nga kwan ha permit na gasum ra aton makara nga ha hipi aton mga hipi ron syempre. Sa dugang gihapon nga balita, project aga planning engineer ita Department of Public Works and Highways sa Aklan nagpatigayon itunay kana inspection sa ginareklamo nga farm to market road sa barangay Tabayon sa Banwa Karat Banga. Ito na sa Euro na tondo nagkagatabo rin karay. May unang medyo bukot manami. E bigid sa batasan, ito na karang sangka barangay kagawa do. Ito na sa may barangay Tabayon. O dapat magpakita ka sir, ito imong batasan nga manami ha. Ay bisan imong constituent, dapat respetuhon imo ron. Dugangan pa ro, nagareklamo nga rahay, senior citizen. Agwakat kinalaman ni kara, agwakat nasayaran ni kara sa ugta, tag-ara, tatugta, o tag-ana kara. Ha? Hindi ka pwede nga mag persa nga ikaw kitaro mag ha? Magdusas una nga, alin mo nga ni, inyong kagagagan na before. Abi ato na birang, ha? Balikan ko parte nga sa iso nga sa ugta, ha? Agi-plaster ko ra sa mga barangay official Itabayon. Kung ano, ro pag kung paano gina-dispose, paano ginabakal dugta nga ra, kung sa kapribado ang mga dugta. Basi waka mo kasayid kung layo it ginatawag naton nga rang under Republic Act ka 8774 nga ra. Agi pa pagid nga mga prevailing provision ko aton karang nga layo mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, nano na tabo, ha? Lima ka mga tuda naton iya sa Banat Kalibo. Ah, aton nga mga tricycle drivers and operators nagpadaga it reklamo, nagpadat petition sa aton karang sanggo ng bayan e ginagamit kuno pangan nga rang kaputuda. Sino nagagamit kung pangan nga kaputuda? Ayro kaputuda nga ra. Sino kay Kapitan Neil aprobado tara
ag legit ang nag-operate sa kalibo.

0: ikaw kang may una pagid nga pihak nga grupo nga ginaginamit ag ano ro motibo hamat ginagamit ra.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live, iya sa aton ka nga broadcast center, makita kita sa Port Lore. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, ita Kalibo. Nag-broadcast man kita, pinagi sa aton ka nga live programs, K5 News Kalibo. Aga siyempre, of course, pwede mo kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Aga siyempre, sa aton man yung banghod nga naka-monitor, pinagi sa nakaroon nga o naka-monitor sa aton karang website, bisitahin nga www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton nga mga Pilipino aklan workers, mga OFW, mga domestic helpers, sa aton nga mga seafarers sa land ag sea base, o pwede ka mo nga magpadaga kung inyo karon nga mga feedback, inyo karon nga mga mensahe, iya sa aton ka nga pag-ililiba. Helpre ka mo nga magpadaga kung inyo mga opinion, reaction, suggestion, o minsay aton nga pagkabasaan doon sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Hasta kita't alauna ng oras karat hapon, sa gayapon ninyong amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig.
1: K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Ag siyempre man do, aton man nga pag-encourage sa aton karang mga igmanghod, sa aton nga mga viewers, followers nga please no, mag-like, mag-share, mag-follow man sa aton karang nga Facebook page. Agod nga permit ka mong nga matawan man it notification sa mga balita nga nagkakinatabo. Iya sa aton karang nga probinsya Taklan, kabukusan karang nga Banwa it Kalibo, Pilipinas, world mga kakipaib. Aga siyempre, sa aton iya nga pagpanerbisyo, pagkaibahan man kita, kung aton nga mga patrol, kung aton nga mga news team, sa pagbasyada man, kung anda karang nga mga natipon nga mga balita, iya sa palibot, kung aton nga probinsya Taklan, Banwa at Kalibo. May aton ka nga 21 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 11. Aga bago kita ka mag-add to sa aton nga mga tao pang doon, ay siyempre of course, dali ang kita, ay inaman na kita ka aton nga nga food supplement. May naman kita ita vitamin C. Mighty C alkaline vitamin C. Agod nga mangin mabasko kita sa aton ka adlaw-adlaw na aton ka nga pagpanabaho. Rong nga Mighty C alkaline vitamin C atong partner. Gabigit pa ka nga simpo nga nga nagagamig, nagainit, no? May chimpo, piskabi, ma hindi mo tindan, ginagamig ka, tapos pag suksok mo yung jacket, bao, ginahugasan ka man. Tapos, manangan ka rin, nagainuhan nyo ta. So, kung mahina aton ka nga immune system, ay sigurado gig nga samilo kita sa mga tamaon, kung dahil karo nga mga bagatian, mga dahil viruses, mga bakterya, mga simple malang kunta, agkumo na aton nga mga plunga na galing hay mangaskan kita ag mahina aton nga immune system bangod kugang kita sa aton karang vitamin C ay sigurado gid aron nagasaburo umatag kita aron nga vitamin C dapat adu-adu aton ginainom agol nga ni nga mapabilin gihapon nga mangin mapag-on mabasko gra aton gawas kontra sa mga batian hindi magdabadong level at vitamin C aga sempre ay una-una pagid mangin pagag pagid sa ginatawag natong infection sa atong gawas. Ay kung nagamasakit ka, dapat hindi ka mag-infection. Dapat magamayad sa imong sakit. Now, kung medyo mahuyag ikaw, mahina o tarayin mong defense mechanism, bangod kuyang kat vitamin C, ay nagalala pagid. That's why, ina-considered na may una karang infection. So, pinagi sa atong nga pag-inom, ita alkaline vitamin C, ginapabaskog, ginapatibay, ag mangin may una kitang adapted sa aton karang immune response sa runday karon nga mga pagag ita sa atong gawas ra mga bacterial toxin ag siyempre of course dugangan pagid runday nga mga oxidative stress mga free radical sa aton karang gawas ag sa atong palibot nga aton perming nasumagang mga kikipay ag siyempre nagatauman it manami nga positibo sa aton karang gawas sa atong brain arong vitamin C. Agod nga ning sa gihapon nagaputusan man imo it ginatawag nga happy hormones. Adlaw-adlaw sa aton nga pagpangamoy. May problema man na kamo no? Ka problema kamo, inom kamo abong vitamin C. pagod nga niya mangin malipayin ka mo mag malipatan ng problema, maresolbad ng problema mga kipay. Bangod nga, nagagana ra aton nga, positibo sa aton nga utok mga kipay. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, iroon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong tag-tifay, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil nga, utro adlaw na kay Enong Stepe na sila yung nagpamati sa aton karang na karang baraka o nasa Poblasyon Leso. Dahil nga pagpamati, kama naman una kay Sister Susan, ag kama naman kay nung Efren na Rapis. Dahil gid nga pagpamati sa nakarang panimagay una. Mga kabindol, ag kama naman mga Revester family una sa Poblasyon Leso. Always yun, agahon pang nagpamati sa aton karang programa sa pila ka mga news and public affairs program ko aton nga programa. Abong nga sayamat gid. Naman kay Sister Susan, kay Sister Juan. Julie sa anak karon nga meat shop, madayag nga pagpamati. Kay Sir John, no? Kay Sir John Crispino na sa Leso Multipurpose Cooperative, madayag nga pagpamati sa imong mga grupo man una nagamonitor. Pinagi sa runday karang transistor radio. Sa aton galing nga mga kwan, ha? Sa aton nga mga negosyante man sa aton nga public market. Pagabayaban, kita nagpapati. Aton nga lang nagabaligay mga panakot, nagabaligay itunday karang mga tinuganon. O, nagahipos-hipos na nagpamonitor sa andang mga transistor radio ginabitay-bitay, no? May dad kinyong ultrad launa sa mga merkado publiko. Kalibo, Leso, Malinaw, Numansya, no pa. Paliti, Banga, Altabas, or Makato, ang tangalan. Naman sa may ibahay, ha? Aton nga mga negosyante, may dad kinyong ultrad launa, no? Ag siyempre, kama naman sa aton nga mga talipapa. O nga, bukas man sa pagbaligya. Pero manaming balita kara iya sa aton. Siyempre, bisan ni sa Kalibo, pakita't AESF. Galing, rakon ginangawahan ni kara. Matod, no? With due respect sa aton nga off-bet, ag sa aton nga mga municipal agricultural office, ay may anong kabanuwa nga reported nga nagkagamatay nga baboy. Naro pangatana, na, ano ra naging kamatay? Ay kung unconfirm sa ginatawag nga AESF, ti... Hay paano lang? Paano lang kung magkamatay do mga baboy nga ra? Nga bukon tayo mo't AESF mga kakipay. Ibaga? Ay kung maginiwat na kita ko testing-testing nga ra tapos ay nagkuwang kita sa runday karang equipment o facilities, ay paano ro sistema karaman? Mga nangan, pilang adlaw, ato man, may report naman nga nagkamatay do baboy. Galing bukot AESF. Ay tama ba garon do sistema naton ngarang aton nga gina pangatubang? Ay base ako nga presumption. Ay base may iba pa ta mga virus nga nagapatay it baboy aside sa AESF, di ba? Ay, dapat do yung tikibon ko aton nga Office of the Veterinarian dapat ma-update kita. Bukunit naga hamba kitang unconfirm ag gina-confirma pa hay ubos tra aton karang baboy sa aklat magkamatay o kung ano na hiwata kita reported kung ano ro unconfirmed nga ra. Nagtrabaho ko atong opisina ra nga mag determine kung ano gidman daw ginakamatay ko mga baboy nga ra. Ay base kung may iba patang virus nga nagakosit pagkamatay kong baboy aside sa runday karang ASF agbukon at impormando aton nga mga tao dito masubo siyempre mga kakipay kasing kakita abikaroon nga ay kung takon basta-basta ro kapitat baboy o ato ay sa ginpaabot atong suwat ko aton nga mga ibanghod nga mga hagresyas sa Malacanang ay itong basic nga kapital it baboy it mga negosyante 14,000 o yun pila makara baka kat baboy 6,000 makaro baboy nga high 4 tapos ay mabakal ka man abit bahog good for 3 months ay mong bahog nga ron sarang man nga makagasto kat 6,000 mato sa 3 bugan o so 12,000 imong kapital manabaw nga na ay 14 daanda. O ibaligya mo, i-compute mo rin kung butang tagit-abi nga okay lang kung makaabot imot mga 85 kilos. Okay, compute mo. Hay kondo presyo at baboy, hay. Tapos baraton kat mga 120, 130 nga, sus Mario Shipman. I think may una nga problema sa part ko aton nga office of the veterinary. Oh. Sa aton nga probinsya kung paano implementara. Sabi ko dumaiso nga to, ito ginatawag nga CFS. Oh, paano? Paano nagkakinatabo to? Parang what ka parehas imo sa problema ko aton nga mga farmers. Ah. Bakon dugab tong itbarato, it mga negosyante, after nga ibaligya, mahayon na yun sa mga negosyante. Ato yung sistema. Tapos kung ubos yung datong pagayag bugas, import yung daton nga pinaka optimum dahil nga kumbaga, option. Kita mo durutin nga ginatawag iya sa Pilipinas. Di paano kita makasinso? Paano makasinso raton nga mga farmers? Paano makasinso raton nga mga negosyante? It baboy. Ha? Di ba ka? Nakabatiyon ba kamo nga pero negosyante at baboy nagmanggranon? Ngayon naman siguro. Pero yaba nagmanggranon, rin yung mga traders, rin yung mga meat traders, mga negosyante, mga third party. Ha? One year na internalize sa part ko atong gobyerno kung paano mabuligan. Di ba ka? Ginabarat ka eh. Yun doon makaugot kung yung pininohon ba ka? Wat sa nagapahirap? Ha? Nagawa sa sanda ita, kumbaga, bunga. Tapos sanda pa mismo ruginan siya. Pismo sa mga tubo. Huwag ka pare sa tubo nga. Grabe, kabudlay ro mga farmers sa pag, bungo ko tubo nga ron, pag hakwat. Then, doon kami ng ganun na tamatod, pero negosyante ta. Huwag tap na, okay, tagid matood ka ra. Magapanong balik kita, yes, ito nga pagililiba. Pagkatapos siya bang, it aton nga dugang pa nga mga pahanomdom. Kindly stand by.
1: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kaliwat Land. 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masan nagbigya ang akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabaka

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga buti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalika. Epic. Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. Mar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat yun? Mag DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akon paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Alita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, balik kita iya sa aton karang pag ililiba. May aton karang 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Ag sa aton karang pagpadayon, balikan ta ro Barangay Tabayon, no? Iya sa Ibarat Banga. Balikan ta si Mrs. Marilyn o Marilyn Magarso. Kung ninyo ma-recall, last time nagpaabot imot complain niya sa aton karang broadcast center, angot sa anak karang hugta, nga nahamtang ni karon sa may barangay Tabayon, mapit malaman sa aton nga highway, adjacent malang na highway yun, atong national highway, aga kita nga ni mismo personal nga nagbisita mo ito sa area kung ano ran ang ginareklamo nga parte sa nang hugta, aga nakita naton nga ginsiminto galera, no? Ginhimo nga karsada. Now, ano rin karang problema sa nanday karang karasada ay siyempre, sino man abing tao wa maila nga pag-abot sa development ko atong gobyerno ay mahambay naton nga manami ra wat naga-upang ag wat naga-kontra. Provided, siyempre of course, nga ro mga project itatong nga gobyerno, whether barangay or national project, ay mahambay naton nag-aagi sa tama nga proseso. May aton nga mga layi nga dapat obserban especially even sa aton nga constitution, di ba ga? Klaro ron nga, you cannot take a private property without any just compensation. I don't know kung naintindihan doon ko aton nga mga sa part ko atong Department of Public Works and Highway, sa part ko atong barangay. Dayang nga ragba sila yung kagawad nga rang nag-tiyabaw-tiyabaw nga rang nag-himo nga ratbukot manami nga buhat ton ay why mo kaintindi ka ng trabaho under the local call, under the local government code? Ha? Ah? Eh, atong ipaseminar da sa DLG kung why mo kasayad ko ng trabaho kara sa barangay nga ra? Ha? Ah? Di, kabatas, paano kating maghimo una it buguhaton? Ha? Ah? Gabigid, royang pagtao mo it giya sa runday karang aton nga rang contractor kama naman sa atong Department of Public Works and Highway, nga magbutang kamanari karot dagan nga wa tanayo ginpatawag ro mismo nga tagawas sa runday karong nga mga project kara sa rengugta nga particular dagan karasada aro ko na kunako tag anak kara kano pa na akong ginkuraganda una sa linya dagawan. Okay, dalang kita ay may update kita kahapon bakunop dayawa ka truck o dayawa ka siakyan gidro gindaga nga mga personal itato nga Department of Public Works and Highway, planning, nag-project engineer it DPWH. Pangunta na kung ano rin nagkatabo kahapon sa meeting. Ay ito sa naging patawag sa barangay, pati si Nanay Marlene nga ra. Nanay Marlene, may dahil nga agahon kimo, may dahil nga tuladlaw.
7: Good morning, man, sir.
6: Oo. Ma'am, live ko niya sa K5 News FM, ha? Ma'am, mga musta kami. Kamusta kahapon do ginpatigayan yung inspection at the same time meeting sa barangay sa nga ng problema sa farm to market sa imong gugta?
7: No, nag-represent, sir, itag, ano, project, project nga, nag, engineer nga, nag-obra it project, tapos sa tong planning ko, no, ang tagaya nga, nag-obra it, bago manera, rikar sa anang tumoy, baga sir, sa punta, doon nag-atin kahapon nga, mga engineer, tag dati, at tag bago nga, nga human sanda.
6: Okay, nada lang nay, rayang mga project at planning ra, dahil rung nag-umpisa ka to, dahil rung mga tao nga, rung engineer nga, nag-atin, dahil sanda may mismo ka to, nag, plano ag nag-ubra ko project nga ra?
7: Bali, ano sandaro sir, yun sa lo ay suno kanda kahapon, hay, naya nga, may nag-umpisa at ako no nga, private engineer nga gin-hire, tapos ay, medyo sanda na taro nag, ano, ngayon. Kami engineer nga, nag-open sir, nga, kapag ni Washington, kung imaw.
6: Dali ang gin.
7: Tapos.
6: May, rona una, kung, ano, hindi ko maintindihan ay, ratong engineer nga taga ni Washington, sa daom gya membro imo at DPWH.
7: Ay suno kanda sir ay private ako no suno kanda kahapon sa taga DPWH.
6: Ay basta ro ginahamba ng private ay contractor siguro ron.
7: Tao sir ay di nga sandaro nag ano nag ginandang dalang ni explicar kay sa kapitan sa bagong kapitan niya. Diyan niya royo niya tara andang at ang gin obrado niya tara andang gin hamba niya. May naabot ko no sanda, may plagot ako no nakatagdok nga ang nag-umpisa lot ako no ro, contractor nga takirandoy.
6: Okay.
7: Tapos ay, nga nga, wa man ko no nirandoy na tapos, ay binusla niya ni Nanda nga rin niya nirandat ang contractor tagro yung XL contractor.
6: Si Randoy nga ginamba ni Morat tagkwanda, dahero dati nga contractor si Randoy.
7: Oo, oh, sir, tagda to nga, nagsama is butong.
6: Okay.
7: Pono.
6: Oo. Tapos?
7: Tapos, ay, iwa, kung ano matakono nga dahilan niya, wala na ano mapadayon, ay, anda rin niya din sa loob na nga, anda ka na nga, contractor ay bukong at si Randoy niya to, kundi itag HCL contractor ta.
6: Okay, dalang nay, rang HCL nga ra, sin nga, puruso niyo tat, yugta nga sandahin nagka-umpisa o tarikara?
7: Ay, abisir ko nga pagkapano ito at saan si ibabaw nga to na ako.
6: Oo. Nga ni meaning to say, ro it's ilo ta nga ra, agra yung bago nga ra nga mga engineer nga ra, nga nag-attender kahapon, wa ta sana nakaumpisa ko yung mungugta sa anda nga pagpungko.
7: Ro saan kasalakyan niya to, sir, dato ro, dati nga nag-umpisa sa akon.
6: Oo.
7: Di ba ta dato nga itong naging toro kutili mo nga bago, una man kahapon di engineer dahil nag-represent sandaron dahil din papundo ko sanda ay dahil mako niya may nga hamat inyong ginobra ay may nga may problema.
6: Ay raton tang eh. Raton na ginausoy karon ay ro dati tang engineer nga nag-obra kita nga sanda mismo ro nagtan-aw una ang nag-supervise. Siyempre do supervision ko na under sa atong DPWH. May una ka na istorya ni karon engineer?
7: Una man sanda sir kahapon bali daywangan ni siya nakasiyaken ay ro bag-o ro dati. Una ro dati.
6: Ag, una, madubag, oh. Okay. Sige na. O, pakihat-hat ro nagkatabo kahapon.
7: Tapos, ay, after it prayer na it kapitan, ay, doon nga, siyempre, masig open kung kakamakaamong cellphone.
6: Oo.
7: Ay, ro natabo, ay, parang nagsako sanda, nga, hindi ba dyan kami tigyan, eh, basically, ano pa namo doon mga istorya nga to,
6: What do you mean nagsako? Ginamadali ro meeting?
7: Sir, yung istorya ang nagsampit na yung engineer nga mo siya mana kapitan mana ito sa may site mana ay atong tanawon mana ito kung siya dapat mana ro, akong kuno ginaturo.
6: Okay.
7: Ang ganda to. So nagpano kami ito sa site. Pag abot dito ay yung hambalan ko sanda nga dapat ang akong engineer iyat na dapat nga ni kamo na ano, ito abis siya dumuhon nakatindog ito rumuhon. Dapat na akon, iya taka mo nagdiritso, bukot nagliko, taka mo riyak akon, at ipag-uwat ang akon ko sa piyak na parte nga nakabuot ay mga harong akon at tananay. Siguro na namulas masanda na nga tama, matara akong ginahambay. Then may mga, ito may mga tao, manggap-gamantaw nga outsider eh.
6: Okay.
7: Hay, doon nga, harat ang akon dapat imaumagi, galing makon, hay, nabatian makon akon, na edi raya ipapuldos, na hiyanas ko, no? So ganas man da kon dato mako di inyo nga gibutangan itamborong. Dapat pukot dato. Ay siyempre una man si dating kapitan ag una man do kagawad yani sa bilog and sa bilog kay wa mag-attend ay dahil wa mat imay patawag.
6: Sinong kagawad? Sinong kagawad ditong nag-attender nga imbolbado sa Runday karang project nara?
7: Pero ito kahapon, counselor nga, nag-attend ay raya nga ni si Josito Nilaska, si Peter namong kong tawgon.
6: Si Peter Nilaska?
7: Ko?
6: Dayro nag-guide sa DPWH katong chimpo nga rikara dapat maagir o karasada.
7: Oo, sir. Din sa nakuno nag-taytay kagat nga.
6: Agkagawa, active bang ka-active bang kagawad ra?
7: Oo, sir. Active ka.
6: Okay. Ag si Kapitan, no? Sino ano Kapitan na nag-ato?
7: Si ano, si Rosilia Nalayog, tag-dati.
6: O, oh, Rosili. Rosili ra?
7: Rosili, sir.
6: Okay, Nalayog. Ito man imaw?
7: Oo. Ito man imaw, ginpatawag nga ni Ron.
6: Okay, sige, sige. So, ano hambay? Ano hambay ta DPWH sa imong problema nga ra?
7: Diyan niya, nag-atun sa daseray, ako andang ginaano, kutan akong ano ra ako niya desisyon.
6: Okay.
7: Hay, total na akong seray, una undon, hay, so kahapon lang makundo yung inagyan na makon nga ron it inyo nga katgin si Minto baga sir. At doon yung natamakon na ako niya sokton kinyo dahil nga ni makon niya nagtao matangani kung tamakon ako it na yan nga what at nga libre tana nga 3 meters kaso lang ma kaso lang makon wa matamakon nanda pag agi ay iya sa nakako nag agi so may diretso makon ako sa pagsupot nga awa matakunta makon ako doon ginabaligyaan ay ginalibre ko at ay naila man ako ay may karsada. So, nagainisip ko sa daser kung sino pwede magbayad.
6: Aman.
7: Nagainisip ko sana kung sino magbayad.
6: Doon mabudlay. Sino dapat ito magbayad?
7: Oo, kung sino ang gabayad. Tapos ay, sino man nakarama.
6: Eh, naubos ito na siguro kwarta yun.
7: Rin nga ni Sir, ang mga nini, kung kapitan niya bago, sino man na engineer kara ro, dapat magbayad ro, kamo mana or do, raya man ang mga imbulbado. Hay, nagsabat ako nga, siyempre makon do nag-intra, imo rusokton, haywat ama ko nagmana, ikmakarayang nagsala ra, kung ging patawag ang nanda. Dahil, una man makon ako, ano makon daan ng rason, nga awa ko na da ging patawag.
6: Parang ginbastos ka nga ni nanay sa imo nga ron nga ugta, ginbastos ka kung dahil karang nimo mga official nga ra, huwag kita nag-imporba ito sa imo nga bagay.
7: Uwa sir, hay, doon niya, ginabay ko, engineer ha, umpisa man na pagbukas ka ra, uwa, ay hambay na akong uwa, makon ay, pero makon ay naghambay makon do, taga Iloilo nga, wat akon sa nagapasamang-samang itbukas ka ron, kung wat ako noro na aro sa pihak nga mayaday.
6: Doon
7: aglo sa pihak, sa boundary to boundary. Ay kaya nga makon nga, wat ako nandaging patawag siguro, ay nag-one-sided makon sanda, sa bilog makon anong ipaboran, kaya nagmana it makaraya, ay sayon makon sanda nga, kung una ako, hindi ako magsugot nga, di ko mag-agi. Sabi na akong to. Ay, dahil nga ni makon nga, may versus ra, ay ruin nga ni makon may problema. Ay sumabot si Peter
6: nga. Yan kagawad?
7: Uwa, tama anak ko. Tagkagawad, sir.
6: Oo.
7: Ama nanay. Uwa, tama anak ko. Pakialam sa mga versus-versus. Ay ato mga naginahambagan, karsada. Ay hambay na ako.
6: Okay.
7: Ay ano mga kunibot hambago na sobra sa masikabinet. Aman mga kunwa kapakailam ay naging versus sa anayaya nga ni mga kunang ginakomplain. Nga uwa, iyabot inyong agi. Yung sunod ninyo ro, duunan ka na nga bukot at imaw na ano pa, yama kung kakuntan na naagto.
6: Okay, tama.
7: Ay, what amo? Habay ko sa engineer, sir, what at habuog, ay dapat makon, tumindog ako sa mohon, at di karat ang makon sanda, nag-umpisa, agad makabuog sa piyak ay sa piyak. Ay, ano man ang imong desisyon, ay kung ako at makon, sir, ay una doon hataman, bayaran doon yung nung siniminto nga nanugod ka kon. Ay matao ka matigmana kayong 3 meters, ay yung pag-inang makon ay nakakumit, nakahambal, makon ako nga itaukot ah. Kay, palin doon makon ay, abot akong ta makon tong niya kailangan ay kuhugta nga ron ay palin do makon ay hindi man makon mabagan ay simento ay ako lang ang makon kong decision pabayaran na tamakon ay
6: sobrao ta nga ringat sobrao ta nga 3 meters si Bugintaw bilog ta nga may base 6 to 7 meters taro sa kakarsada o tayo Bugintaw nga ron
7: di nga ni sir ay napabayaran ko kanda tag simento ang mataol at ako kanda 3 meters ay ano makon kansadahon yung oman ay hindi man makon ka ba magbayad so nagdesisyon do ano di ginosin na dala ako niya to nga ng ano tag
6: papel
7: tax break na ako tapos ay ang daga to kung gipitura na daw kapan o ginosin na tapos ay ro value do ano ma ito abing nga value tax nga to nga halimbawa kung pinaro ro precious goro kay naghambay sanda nga ano man na ho niya nga naghambay ro kagawad niya kung gobyerno kung norgabak kay barato ko no
6: kayambay kuno ha kuno sino nga kagawad yung manda
7: Princess Peter
6: ay ah sinilaskar yung man nga ra
7: oo day na barato ko no ay dahil ko no nga gobyerno ko no gabakay ay ako sa sabat uwa man akong ginabarigyaan gintawaan takamot libre ay yaman
6: sino mato ni mo nakabuot papel
7: ginasukot takamo
6: oo sino mo nakabuot papel nga rang barato ro ginasukot gobyerno may ginasangdigan yung laye
7: oo so hambay ko di ba uwa man tamo nagbakay itawaan tani kamo ay kaya ginasukot takamo dahil sala inyo pag-agi ang akong tanan din yung gasukot ako kinyo ay siin pa mak hoy siin ka rin siin pa makong kondo nag ano rin mga gobyerno nagpasilabot kami na akong to ay hambay na na ay ayaw makong ako nyo pagtunto ha una madyo taga DPWS ay dahil nga bago makong ako kinyo matubang abir ano makong na ako nyo pagkabubong o ako sairan ay may abogado man makong ako nga ginpangutanan nga hambay makong kung ano maagmaski makon ito sa tax nga, ano opisina, naghambay makon kakon, bago ako kinyo mag-atubang nga. Kung ano ro, presyo na sa guwa, ro hindi imong sondon, ay kung amon niya taripa rin imo nga tugaron, ay 30 ka barato. May nakon to ay, kasi siyempre makon ay, kung doon mo lang makon, yung pamakay nga ron, ito ako lang makon sa akon, na classmate kay Gris, makon pag broker, may kukanay. Rikapong na to, emosyon na iritan. Yung habay na to ay, hay ano man na akong kahimuan man na karay, gahin ninyo nga, nika akong pag-highway nga, mabalit pa man na kami iya man na ma'am karay, dahil nga ni mana nga, ano ay rin yung tama akong siya, da akong niya, desisyon niya.
6: Bayaran ka.
7: Kung ano yun, ang price. Oo. Hay, gapinilit nila nga to sanda nga, huwag ko na sa mahimo, kung doon yun, kung nura akong niya, desisyon.
6: Nadap, oro, siyempre, ikaw na taga-arat yung tay.
7: Oo. Hay, paalin man na, habay kapitan ay, nga bago ay, paalin doon man ay, kabo man na babayad o, inyo kay bahag pa man na ro contractor man nga to. Hay.
6: Hay tapos taro contractor naka abato taro anat ro naka bato nat kwarta ro contractor.
7: Tao sir kun ana basarin anda nga istorya. Istorya da kakon. Hay. Biyo nya hay wa tama na kita man nakarat kay moan man na kun mawakaraya man na ra hay hamay ko ay.
6: Sino hambay sino hambay?
7: Ro ano sir ro na ya nga ro engineer ay mabalik ko matawanan kami sir kung hindi gusto abi nanda maadto sa ito sa opisina it ano di nga DNR ang ipasukat ko no ay niya nga so ginabasihan ako na makaroon ay bago ko nung sukat kayuang ko na ako't mahimo ay dahil dati ta kunura ako niya ginasunod
6: hindi matong pwede ron
7: sumabat ako sir nga ay paalin na ako na yun ang ginabayran niya buhis sa area doon ang ginabayran niya buhis at wow. Tapos makon hay roy nang ginambay gabayran ko boys do yon tapos makon ay kunuwa malagali makon halabot hay kaman makon nagsunod ako ay dati makon napasukat yun ang kay engineer Escabarque ag okay yun ang makon kondakwan naglabo malang makon doon tag nagsunod makon tag contractual nga to nga si Bagmis ay ano makon obra wa magyatawag it ano kili it boundary ag magsilinukat makon nagumaas mo sa Manila
6: dahil do dati nga mga barangay opisyal, wa matpakialam kimo ag saan nga sa inyong barangay una.
7: Oh, sir.
6: Ay, sa bilog pa ron.
7: Hindi kami, di, wa kami sir, nakasugot nga to ay. Ibalat, amakon ka mo, haba na akong to ay. Basta ilat, amakon ka mo maginulo ay. Ning ko ginapagawa, baga na da nga, gainusi ako sir, kontra.
6: Mm-hmm.
7: Ay magulang ko na ako, nagainusi, gapon ko na ako kontra.
6: Ama, nag-explicar ka ba lang?
7: Ay, galit ramot ang. Oo, ay sang kiritit, amakon da, maginipos, amakon ako kara. Amakon to ay. Karon niya ni Mako niya ginbaso niya ni Mako ako sa gapamate ay kabuhay yung galit na naman makaroon po ako nag ano likramo ay una mag-share doon taga DPWS ay paano Mako niya ginpaasa Mako ako ni engineer ano Mako Gerald Sinatin niya nga kung mag-ubra ito sa anang punta nga to sa Tumoy ay una ang paglikramo o ay pag-ubra Mako doon Mako naglikramo ako ay siyempre nagsabat mata Mako sa nakanang side niya may limited sanda hindi siya napidi kapundo ay ano mga kong dumayan, ay kamo ka to ng pagusto, so ako man mga kong makaroon do ga ano kinyo, kung ano rin yung mayad ng obrahon, di karo yun.
6: Okay, sige, naiwakot oras, bottom line, ay was na ka-desisyon kung bayaran ka kung hindi.
7: Kuwa sir, yung pag ano na day, ano man ako na, si kung Marquez ko nga baya day.
6: Okay,
7: hindi
6: sige.
7: Hindi na ba yung kapitan magbakay ay, dahil nga ni man nga, abo man ko nirugog ka.
6: Okay. Sige nay, abong yung sayamat ha, abong yung sayamat, balikan nga ako yung dunaray mo ngarang isyos. Ayun, ato nga Mighty Sin Network News.
8: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
9: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinans ko, nag-git sir ka namin namin, nag-git sa akong mata.
8: DTX 500.
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
12: Gasugod mo lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
11: Oo, choice.
12: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
11: Oh.
12: Di sinong limdako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
11: Correct.
12: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba't isa di, dako tiyan eh.
11: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
12: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
11: Gusto.
12: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
13: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500.
11: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
12: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
11: Gusto.
12: Ang matabo, Sir GP, sigi bo-bo sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress sa imo pancreas, ti gubay. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
11: Gusto.
12: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
11: Gusto.
12: Kung maumpawan pa.
11: Oo.
12: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man-neutralize niya, Sir GP.
14: PGX 500.
15: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41.
16: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
17: 470.
16: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
14: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
18: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
18: DTX 500.
14: Masalikat.
18: Epektibo.
14: DTX 500.
18: DTX 500.
14: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
18: Duha ka compounds.
14: Nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
14: Nagatinlo sang imong magagmay nga mga ugat sa mata.
18: Nga masami,
14: nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
18: DTX 500 kada adlaw.
14: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
18: Ukon pagkabulag sang mata
14: bangod sa diabetes.
18: Proteksyoni ang imong mata.
14: Mag DTX 500 kana.
18: Ano pang ginahulat yun?
14: Mag DTX 500 na kita.
18: DTX 500.
4: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino. Philippines.
20: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
21: MyGC Network News.
20: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
21: MyGC Network News.
22: At sa ulo naman nagbabagang balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa Mamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod at mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking bawi mula sa trabaho nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at bala kumpis kado. At source ng illegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko.
20: MyGC Network News.
21: MyGC Network News.
22: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
23: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Treñas na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig. Napag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyGC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
20: MyGC Network News.
21: MyGC Network News.
22: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Carol Medino.
0: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8, si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahina at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa Maltese Network News, ito si ka K5, Carol Medino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Maltese Network News.
2: Maltese Network News.
22: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa Damuhana matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa Damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukidnon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Puruksays, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
24: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Si Network News.
2: Mighty Network News.
22: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
25: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga suspect pasado las 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, lungsod ng Rojas. Kinilala ang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa inisyal na investigasyon ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng suspect. Matapos ang insidente, kaagad tumakas naman ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ng biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang sospek.
26: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
22: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
27: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod ng Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa Barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkap kang tumalon sa tulay Lunes ng hapon Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa pagamuta ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
22: Gayun din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa atin, Neka K5, Leonard Veray.
6: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklan. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan investigasyon ng maturidad pasado alas 11 ng gabi. Habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
22: At lalaking pawi mula sa trabaho na sa isa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabo ang detalye ng balita. Hatid ka K5 Grace Belostrino.
7: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa sitio Maranat, barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtamon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ang paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluwensya ng alak. Sinugo dito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, din nila naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang

0: tahanan at makatuklas ng serye ng mga illegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ng nakapiit sa Tuaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office o Proto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ang pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
4: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang paningam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napagalaman ay nililipat ang nasabing source ang ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: The Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangang kung mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula dito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.

0: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Mayaton karang nga 20 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 balik kita agpadayon sa aton nga pag-iliba. Mayagid nga pag-uilabas sa aton may banghod nga nag-uilabas una, ongoing ron ang pag-ilabas. Ag kama naman sa mga wapa na kailabas, okay lang gihapon. Ag sa mga nagapupahuwain sa makarang at simpo, no, ma-init-init ro aton karang nga palibot, makarang adlaw nga rait Miyerkules mga kakipaib. 31 degrees Celsius so aton nga init factor, no, reasonably man, no, ay kumpara sa iba karang mga lugar, no. At sige hapon ay hindi kita magpasagasagat masyado bigit ko may mga ginabatsag kita sa aton karang gawas sa bigit to magbanghod may mga high blood, no, may mga hypertension, so likaw-likaw kita kung medyo agang-agang ondo init, no, nga aton ginabatsagan sa palibot. But sige hapon business as usual, no, sa aton karang mga opisina at eskwelahan, iya sa aton nga probinsya Taklan, mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton nga mga issues, sa aton nga mga taupang, doon kama naman doon report ko aton karang mga patron. Rong klinika di Tribayo ay kilala bilang antiviral, antibacterial specialist, no? Yung mga makarangat simpong ra, abong virus, abong bacteria. So, kinangan aton da aton nga suporta halin sa aton karang food supplement rong klinika di Tribayo. Kung atong inausoy ay protektahan kita pag-abot sa runday karang mga mikrobyo, no, so kakinang kita food supplement di Tribayo gid. Kung gusto tong punggan arayang arang oxidative stress nga nagka-cause itong day karang early sign of aging, so dapat klinika di Tribayo, mga kakipay. Rong klinika di Tribayo may na karang ginatawag naton karang dual action. Bukod yamang itpang infection, kundi nagaprotekta man sa atong cells, ag kontra sa runday karang makamagatay, makasagamad ng mga bacteria, mga viruses, mga fungi, nga nagasamad, daga kurunday karang mga pre-radicals, mga kakipay. Ag maya naman karang anti-aging powerhouse, no? Ang bago kaina, nga kitang tao, hindi matumanigaran nga kita ay nagagugang. Di ba? Giving it aron. Pero, siyempre, pero di Tribayo nagabulig sa pag-delay. Kundi ka nga pag-guwang itawo. Because nga ni ginaabangan na aro pag-delay ka pag-guwang itawo. Dahil kung hindi pag-abangan, aga tamaon kita kung dahil ka nga kung nga rin oxidative stress in particular, so nagakos kita ta timprano nga pag-guwang isang katawo, mga kakipay. So ro ato nga di Tribayo, bangod sa anak ka nga garlic ag perulic acid, nga sa ka-powerful antioxidant ay nagabantay gid sa aton nga nga trillion ag million of cells para malikawan naton o makalikaw kita sa runday karon nga mga oxidative stress, mga kakipay, mga nagka-cause it runday karon nga early sign of aging, mga kakipay. Ano pa gid, no? Mga nagaprotekta man sa atong panit, runday karon nga di Tribayo ay may anak karang skin health specialist, di ba? Ratong gusto ro manami atong kutis, atong panit, mga kakipay. Rong perolic acid, halin sa di Tribayo, ay nagabosket ko aton karon nga, nagabosket vitamin C, nagabosman it vitamin E, nga nagareduce kid, no, sa runday karon nga, mga wrinkles, mga dark spot, ag instead, nagabuligid nga, magloro aton karon nga panit. Kaniro aton itong mga vitamins, no, nga ginainom, ginakaon, mga vitamin E, halin sa atong pagkaon, ay ginabuligan doon it perolic acid, no? Ginabuligan doon nga magamit aton nga mga epektibo sa aton karang nga adlaw-adlaw naton karang nga pangabuhi. May napagid nga anti-cancer properties, no? aga suno nga ni sa pag-studio katon nga mga eksperto nagagawa ngarong nagagawa nga makabuligid ra nga rang ditribayo sa pagkalat nga nat mga cancer cells nga nagapromote itong tawag nga apoptotic cells death it runday kara nga mga cells ba nga nagaiba sa mga buhi nga mga cells ato mga kipaib icon indi ra kumbaga pag namatay ro sang cancer cells o rangin dead ro sang ka cells ha indi mo magkalat pa sa ibang party ko ato nga cells o kumbaga hay hindi mo magtapon-tapon mamatay sa bilog mamatay man sa bilog nagtigapon sa daubos patatong cell nagakos it cancer ngani pag nabang apoptotic cells mamatay imaw okay ikaw ang isa ga the rest hindi ta madamay mga kakipay ano pa may natural pain relief no aga siyempre kun nagabatsa kita at kagaoy sa atong kagawas pag pwenakit no inom kita no it ditribayo bangod may anak karon nga picomaric acid may anak karon analgetic effect no pag nabang analgetic may parang kwandon nagabuo nagaenhance iton dai karon naga relieve may reliever nga ginatawag agud nga ni nga mabuo ra atong ginabatsa nga sakit sabi kit ko mga inflammation sa atong gawas hay nagasakit gid ro aton karon nga gawas kan importante ron bisa ma inflammation wa nagasakit mga kakipay ag syempre speaking inflammation hay eksperto man ro atong nga ditribayo bangod sa runday karon nga caffeic acid mabawasan gid ro day karon nga swelling sa suod ag sa guwa man ko aton karon nga gawas ag mabawasan do nya nga workload agud nga ni nga maboost ro aton karon immune system ag indi kita madali ma gaoy mga kakipay so kompleto ha kompleto ra aton nga nga food supplement sa aton karang ginausoy no nga protection pag-abot sa runday karang mga klase anong klase nga mga sakit no nga ginabatsag naton adlaw-adlaw mga kakipay aprobado ra ko aton karang Food and Drugs Administration magbisita lang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building Osminya Avenue Kalibo Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: At siyempre, mabakar itong karang produkto ron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building Osminya Avenue Kalibo Aklan. Atong butika, bukas na adlaw ita, Domingo sa adlaw karata Biyernes, except rong adlaw karata Sabado, mga kakipay. May libreng konsultasyon ha. Una si Dr. Robert Impinado, no? Pangutanan ka mo sa inyong karong mga ginabatsag, sa inyong ikaingawas, agad matawan ka mo itgiya, mga kakipay. May dahil nga pagpamati, may dahil nga utro adlaw, pag uilabas na kay Sir Jose Nelson Delpin, ng Granga Monitor, una sa aton nga Aklan State University Banga Campus. Ako naman kay Sir Tristan Wyatt, no? May dahil ko ng utro adlaw, thank you good sir, sa pagpamati, yakaton sa atong programa. Una kay kay Mr. White sa New Washington na sa pinamukan may dagiging pagpamati ag sa mga kuan imo mga grupo una no mga taga pinamukan no may dagiging nga utro adlaw no una ag kamaraman kay Auntie Nami Martinez una sa barangay Bagto Lesog sana karang Mr. may dagiban nga utro adlaw nga mentor kay Tatay Ray Bartolasa no sa Mabilo Kalibo ha ag kanay Banji may dagiging nga utro adlaw makaranga pang orason.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: May aton karanga 28 minutos yon, rong nakataliwan sa oras karanga alas 12. Now kaina, nabata niyo si mahaba actually no. Pero kung aton nga i-short i-summarize naton do nagkatabo kaina o kahapon ito sa Barangay Tabayon. Well it is good no. Nga ito pagali si Kapitan Roselier Nalayog no nga dating kapitan nagpartisipar man no it is good no importante man karahay matawan ba it nagakaigo nga sabat man no ro consequent rong tawo nga apektado especially nga mayugta ka hay bukod basta-basta nga patindugan yang it proyekto katong gobyerno now bottom line kun akon nga analisa watat inugbayad ro aton nga Department of Public Works and Highway. Dahil nga rin ang farm to market road. Actually, mabuhay nga project man ko atong gobyerno rin. Abon nga presidente rin nag-implementa ka itong simpukarag. Raya nga rin farm to market road, usually, nagahalinda sa congressional district. It aton nga mga kongresista, mga congressman, di ba ga? Para repurpose man kaon, siyempre ay makakatao it access aton kara nga mga farmers nga mapadali ro ang produkto. Regardless kung pagay, kung ano una. Basta, mapagapit sa aton karang gobyerno, sa aton karang merkado publiko, rayang-aranga mga produkto. Now, kapungutan na, bisando barangay, wakasayod kung sino rusokton. Ay hamat, nagpinatindog kamot, karasada nga ron, kuha kamukasayod kung sino rusokton. Di karon. Ha? Agharon, sa iyong sugat, last time, nagpatawag kamo sa mga pumuyo nga may ginapatindog rin karoon nga karsada, may ginaubrang karsada. We don't know kung nagpatawag kamot public hearing. Nagubra man kamot resolusyon ay resolusyon, kaparte man gihapon sa runday ka nga project, nga basa ko na, nga project ka na almost, you know, 30 million. Kung di ako magsaya, more or less, pero ro project ka na naubos nga wakabot 30 million da. So paano nakaubra kamot resolusyon ng barangay nga ra, sa timpo pa ni Kapitan Roslyn nalayog agro kakawad ka ng si Peter na langga nga nga pangutana kung kanyo mabuot kwarta, di ba ga? Ay, wanyo ginpangutana si Congressman Marquez katong timpo nga Congressman. Sino ka bayad ko, sino ka paubra ka ra? Sino mabuot kwarta di ka ra? Di ba ga? Tapos makara, here comes nga nagasokot o tag-ana, waka mo kasayad kung sino dapat magbayad? Punto nga pangutana ra ha. Balikan tara pagkatapos ko aton karanga dugang pa nga mga reminders kay ni standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 天龙一度高
1: GTX 500
0: 我是 healthy 的
1: GTX 500
0: GTX 500
1: 我是 Matas 的 Anti-Oxidant
0: 我是 Amunaman
1: 我是天龙生意没阿泰
0: Master 天龙阿泰
1: Happy Canuna
0: GTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Timo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction po. Pagkabatik po sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5 K. K5 News FM.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
7: Okay, balik kita. Yes, ito nga pag ililiba may 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 12. Sa aton kara nga pagpaday, ba ito nung balikan da aton nga isyo, parte sa rin kara nga farm to market road, aton na kara nga buon rong report kay K5 Regilin Tornino sa update investigation it aton kara nga banga PNP. Medyo bukot man namin ro nagkakinatabo na sa banga. Daywon hagos nga sunod nga may kaso karat stabbing incident, agpuro tanan patay pa man do mga biktima nga ra. Ano taraton nga barangay atong banwa nga ra sa banga sa mga barangay nga rakon. Rulihin nga ra makasugubo nga nagakukatug-katug katingon sing bay tapos gulpi kang sudlo nag saksakon katingarag. Aron taron may kuta ko makabawas ka pay kunhi magangagangan ka bugtaw ka sayon ano nagkakatabo di ba? Ano update kara no investigation ko aton kara nga banga PNP. K5J, para sa kampiyon ka nga balita, kindly stand by.
6: K5 News FM, live report.
7: K5J?
8: K5 Romy, hamuok nga nagakatugog.
7: Do yun, tamabudlay.
8: Katunganan kita ita katugogo na, K5 Romy, at sinugod imaw, ita yung suspect. Ito tagin hatok-hatok ita bunok sa K5 Romy. Sa bahay kara ita barangay daha sur sa banwa itmanga ito tabi nagapit ra sa malinaw nga barangay
7: oh hamugag ra nga barangay
8: oo mas malapit ang anirong malinaw kara kung halimbawa
7: dapat kanima kon ginadapta la talat mani itmalinaw ray
8: mas convenient akon ta kay Five Rooms kay Tiogon mo gitabi ra bago ka makaabot sa day kara nga barangay aga nakasugod arong suspect na ra kay Five Romy kay payag ma lang rugi na istalat biktima what luck bagay parang open nga ta imaw tubo nga tagid so nga ni nga madasig ang nakasugod ro suspect na ra ro suspect kinapahayag hilong ka kay Five Romy halin sa birthday party aga tandaan mo dati kat magmagangod ba nga to
7: nga nagilaway nga to man
8: sanda sambilog imaw sa igmang hood kay Five Rooms.
7: Dayang namatay?
8: Do yung nga suspect.
7: Ay,
8: siyo. Sambilog imaw sa mga...
7: Kaya dika to ganyan ang YK 5J?
8: Tag-ido man doon.
7: Katag-anood niya to get?
8: Yeah, so sanda mag-gili kay Five Rooms nga kung sa siin na hay, imaw ka nga nga makabig na suspect makaroon o galing, hay gin klaro tapong karang nga bang PNP, bangod sa madagom nga personal nga rason kay Five Rooms. Oo,
7: may bagina sa dati.
8: May bagi na, actually may nakabu kita ka kay Five Rooms na hindi kita mo baton-baton baga ita suspect. Isa na napamilyar o nag-sugid ka kay Five Rooms na parang hindi kita baga mo baton, agwa na tawa si Tisha. So that's why nga, didn't aron nagtugod sa day karang suspect na posible din plano na ka na ro pagpatay nga ra sa biktima. Kaya man, okay kita sandara kay Five Rooms. Actually, do suspect nga ra. Pero nagbakiti sa dayang victim, kat nagmasakit imaw. Oo, imaw pa katgaroon nag-alalay sa kay Five Romy galing, may hindi mo ro biktima nga nag-doing gitaro nagtugod sa suspect kay Five Romy nga hindi mo, imaw gitay mo tanga ito sa alima ka kay Five Romy ro.
7: Daya ka lang nga... Ay, ginalagaan ka tapos ay ikaw talagin kaon?
8: Doon yan sa kay Five Romy kay... Bukon si Sandra at mag-iliba, magbarkada kita Sandra nga to the point kita nga ni matuod nga rusos.
7: Di ba sa pera to nga barangay nga to, magbarkada man to, mag-amigo man?
8: Mag-amigo man to kay Five Rooms. Nagyaro sunod-sunod nga ni nga incident sa banga. Hay, may similar pero nature of incident. ag may una man niya birthday nga ginantunan ugaling suno sa ato niya ba nga PNP mas mabugat raya kay Fibroms kasi pwede mo nga mahugog sa murder kasi sugod sa element of murder
7: na may plano nga natabo.
8: May plano nga natabo.
7: Base sa kuna, base ra sa statement that suspect nga may una imong plano.
8: Suno ta sa ating karangbangan PNP kasi nga ni ro elemento kay Fibroms uwa ikalaban-laban ko biktima, posible gin plano. Gin plano sa kay Fibromi, siyempre huwag ito matod, it's yun po nga maka sukuro biktim. O doon nakabaw patay mo rin kay Fibromi, so ito ay karang kusilyo na nasamara naman ang suspect galing. Ay huwag ito ay baro nakapangaman.
7: Kaya abot na tama?
8: Abot, puro patal, may sa kilid, may sa may dugan, nagkaroon dapat. Ag-abo pag ito kay Fibromi, sinahugat lang ro. Post-mortem kara kung sila gidro anak ka niya sa bones na angkon niya nangin kadahilanan it bed on the spot kada imo sa lugar pamakyan okay. Taro pagpahayag ni Major Ronald Cesar Duhete patong karon niya banga PNP.
7: Okay.
3: Good morning po ma'am no, at sa mga listeners natin. As a brief background, kagabi at around 11:20 PM tumawag si Barangay Captain po ng Dahasor informing our station na may nangyaring stabbing incident doon sa barangay niya. And immediately, our personnel responded. And upon their arrival, nakita na nila yung body ng victim na nasa ground. Actually, sir, na-identified naman yung suspect kasi nag-surrender siya kay Cap. And ang sa sequence lang ng event is while tulog yung victim, yung si suspect under the influence of liquor, pumasok siya sa bahay ni victim. And doon niya sinaksak yung victim. Fortunately naman, na-regain ng consciousness si victim, baga nagkaroon ng malay. Naka-retaliate. That's why yung suspect natin is may injury sa kamay niya. After that incident, itong si suspect tumakas but definitely sumurrender naman siya kay Barangay Captain. Si Barangay Captain, sinamahan ni Barangay Captain yung suspect natin papunta dun sa provincial hospital for surgery ng kamay. And as to the update, currently si suspect andun naka-hospital arrest sa provincial hospital natin. May bantay naman tayo na PNP personnel doon. And at the same time, yung victim natin is nasa Serenity Funeral Homes sa New Washington.
9: Sa sir, sa makuha namin information, si victim pala is matagal nang inaalagaan yung suspect, matagal nang inaalagaan yung victim. Ano sa pagkandak natin ng investigation? Ano yung nagtulak sa suspect na gawin
3: ko? May personal grudge actually si victim tsaka si suspect against kay victim. So, yun nga, actually sinabi din ng taga-barangay yun na itong si victim at si suspect magkaibigan talaga to the point na itong si victim nung na-paralyze siya nung may time na may sakit siya, itong si suspect pa talaga yung nag-aalaga sa kanya, papaliguan siya. But andun naman din yung family ng victim. But itong si suspect, kumbaga nagtulong-tulong din na mag-alaga sa victim natin that time.
10: Magkaano-ano ito sila, sir?
3: Wala naman silang relation, ma'am, in terms sa blood or sa ano. Wala silang relation.
10: In particular daw yung pinag-awayan nila, sabi ba ito ng suspect at may mga previous records sila sa barangay. Yes.
3: Sa as to the records, ma'am, wala talaga, ma'am, pati dito din sa ating station, wala din, ma'am, but ang nagsabi din yung ma'am, yung taga-barangay kanina is may malalim talaga na dahilan.
10: Yung ginamit na kutsilyo, sir, na recover at saka yung nangyari sa victim, may malapit ba na kutsilyo na nagamit niya agad laban doon sa suspect?
3: Sa investigation natin, ma'am, no, is naka-defend pa yung victim. Nagka-gain siya ng consciousness, tulog siya, naka-gain ng consciousness. Yung bladed weapon na gamit na yung suspect is Actually, kaka-turnover lang din ni Barangay Captain kanina habang in-interview ako kanina din.
10: Pero yung ginamit ni victim, the sa victim, kanya naman, sir?
3: Yeah, probably, ma'am, kasi si victim, ma'am, is a farmer din. So, pagkita kasi natin sa ano, ma'am, sa area is medyo magulo. So, may ano talaga, may traces o may evidence na nagkaroon ng commotion, naka-defend pa si victim.
9: Sir, sabi niyo man, may parang may mga mga sugat itong si suspect.
3: Yes.
9: Ano yung ginamit ba ng victim para ipagtanggol din yung sarili niya?
3: Probably sir, yung ano niya sir, yung itak niya kasi farmer din siya. Actually, yung silang dalawa is farmer. Nagtutulungan sila sa pangunguma. Parang ganun.
9: Yung kasi, yung bolo na ginamit, nasa tabi niya ba, sir?
3: Hindi natin ma-establish na ito. Kasi pagdating kasi natin sa area, medyo magulo na yung, kwarto. Pero ang bahay kasi nila, sir, is bahay kubo lang.
9: Oh.
3: Bahay kubo. So, may elevated lang siya na portion, but definitely yung si victim, andyan lang naman talaga din yung ginagamit niya pang uma.
9: Yung process, stab wound ng victim, sir?
3: Hindi pa natin na-receive yung official report, but as observed kasi ng investigator natin kanina, nagtamo siya ng stab wound dito sa left side, meron din dito, tapos meron din sa ano, sa kamay, indicating naka-regain ng consciousness at naka-defend pa siya.
10: Wala bang lock, sir, itong bahay ng victim? Bakit nakapasok agad ng suspect?
3: Actually, ma'am, kubo lang kasi yung ano, ma'am, kubo. Kung napasin yung kubo, madali lang pa. May pagka-open. Light materials lang, kunting tulak lang. Kasi suspect natin medyo, kahit sabihin natin 40, medyo kalakasan po yan sa mangunguma.
9: Ilang taon ba itong, ano sir, involved? Ng taon,
3: okay.
9: Ano yung trabaho niya?
3: Si suspect natin is 40 years old. Si victim natin is 50 years old. Ang trabaho nila is, accordingly, nag-uuma lang din dun sa area.
10: Mapo-consider natin ito, sir, na pinagplanuhan ng suspect kasi walang promotion na nangyari, pinasok niya.
3: Yes, ma'am. Probably, ma'am. Kasi yun yung pinasok niya habang tulog. So, pwede nating gawing angle yun para na pinagplanuhan na may plano talaga siyang i-commit yung bagay na yun.
10: So, pasok siya sa murder?
3: Yes, ma'am. Pasok. Yes, ma'am. But definitely kasi, sir, ang mag-ano naman yan ng kung anong case na ma-file is yung fiscal's office po natin. But we will recommend yung murder na case.
9: Sir, no, yung area kasi parang malayo, no, sa kabahayan.
3: Yes, po.
9: Yung area, sir. After yung incident na yon, ano nakahingipan ng tulong itong biktima?
3: Actually, sir, ang si suspect na yung nag-surrender sa Barangay Captain at si Barangay Captain na po yung nagtawag dito. Hmm. So, si victim po, actually, si nandun kasi sa area yung nanay niya na medyo may edad na din. So, nakapagsabi pa nga yung suspect din daw na tumawag sa pulis.
10: May witness kayo, sir?
3: Meron naman po, ma'am. Meron.
10: Yung victim, sir, may kasama siya dun sa kubo?
3: Yes po, ma'am. Andun yung nanay niya na medyo may edad na din. Hindi rin niya ganong marinig kasi medyo may edad. Tapos yung mga anak niya kasi is wala dyan.
9: Malayo naman talaga na hindi mag-surrender yung suspect, sir, kasi pumunta kay Kapitan.
3: Yes sir. Actually, sir, immediately thereafter, nagpunta na siya sa bahay ni Kapitan.
10: Nakuhaan natin, sir, ng statement yung suspect, sir?
3: Sa ngayon, ma'am, is wala pa, ma'am, kasi nandun pa siya sa hospital. But isa din yan sa ano namin, ma'am, for filing sa case.
9: Naka-hospital arrest?
3: Yes, sir, sa provincial. Arrested po, ma'am. May PNP personnel po tayo nagkabantay doon.
10: Yung sugat niya, sir, hindi naman ganun kasi severe.
3: Wala kasi akong report, ma'am, but ang recommendation kasi is for surgery, so malamang may pagkamalubha siguro din. Pero sa we leave it to the medical na lang, ma'am. Hindi kasi ako yung expert.
10: Yung family, sir, willing mag-file ng
3: passport? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, nandyan po, ma'am, yung nanay ng victim. Hinahanda lang po natin yung mga documents para sa pag-file po.
9: I-sign na lang, sir, sa mga taga-pamas.
3: Yes po, sir. No? Once again, good morning sa lahat, especially sa mga Banganhons. Sa side naman ng PNP, kasi nga yung sa nangyari is medyo under the influence of liquor naman, hindi naman natin pinagbabawalan na mag-celebrate ng birthday kasi mga tradisyon naman po natin yan. But wag po tayo magpadala sa mga ganyang bag. Wag po tayo magpadala sa mga personal na problema natin. Kumbaga, kung may problema tayo against isang tao, pwede naman nating i-resolve through peaceful means. Pwede naman tayo magpatulong sa barangay captain para ma-resolve ba talaga. Huwag talaga tayong gumawa ng hakbang o na bagay na habang buhay natin pagsisihan. Yun lang, ma'am.
7: Okay. K5G?
8: So, ato ka K5 Rom, suro pagpahayag itating karang na TNT na tingwaan ka nga mabug at pahayag man to suspect para kanat ang mismo maghaling ka K5 Rom kung ano roan ang motibo sa day karang pagpatay sa anaman mismo nga amigo ka K5 Rom.
7: Pero huwag in-elaborate kung ano ro madawom kita nga itong ginawayan na daw.
8: Sa part ko atong nga TNT ka K5 Rom sa negative pagid. No?
7: Masyado pero may personal siguro ay.
8: Masyadong personal ag sensitibo kay Five Rom so natabo abi no so mayon niya sa suspect at agid matud maghalin kung willing imaw nga magta statement ka tong ina work out ta kay Five Rom nga para kanat abaga maghalin kay nakaron hay naka hospital ta gihapon imaw
7: operahan
8: ta oh medyo madalom-dalom ta pero anong last throw sa Alimba ka kay Five Rom ni ag nakatala na nga maoperahan nung nasambit karon nga suspect.
7: Okay.
8: So, dahil ato nga balita, pag-check sa atin karon nga ba nga TNT with K5 Jim Lidor o try naman si K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko. Ang galingawan sa kalibong, K5 News FM.
6: K5 News FM, live report.
7: Abo nga salamat na K5G. Agro dahil karang balita, gindakin nyo it, of course, sa DTX 500. Rong animya, rong DTX para dali para gid sa ronday kan anemia no anemia nga dayang ginaagaw it puti no ag kunbaga medyo nagapanggupsi ka no kuyang ka sa tugo anemia ag rong oxidative stress sa isang bilogid ang nagadamage sa aton karang cell component pinagi sa pag-oxidize kung mga protein lipids ag DNA nga ra ang kusa sa inangin cause it pagkamatay ko aton karang cells ag kama naman pagka-damage ko aton karang organ. Wrong oxidative stress sa bilog man nga ginapatihan ag nag-aggravate kun day karang symptoms itun day karang abo nga mga klase disease sa bilog karang wrong anemia nga condition nga kun sa CN naganaba ro aton karang puwa nga dugo nang bukod it normal nga kun sa CN ag kuwang pa kita sa ronday karang oxygen mga kakipay kinahanglan aton nga malimpyuhan do aton gawas no kinahanglan aton abo nga antioxidant DTX 500 ay super antioxidant aga 1.3 million antioxidant properties nga makabulig agud nga ning mangin manami ro aton karang kondisyon mangin manami ro atong blood circulation agud nga indi kita makabatsag itong dahil karon nga or matamaan itong dahil karang sakit nga anemia mga kapag siyempre do mga iron nga atong ginainom ginakaon hay maabsorb agiag mandali nga ma-metabolize sa atong karang gawas agud nga indi kita mangin anemic mga kakipay klinika o DTX 500 aprobado katon karang Food and Drugs Administration magbisita yang sa aton karang butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Osminya Avenue Calibo Aklan. Hasta lang kita dikaraanay sa aton nga pagpanerbiso makarang adlaw nga rata Miyerkules. Abo nga salamat balikan ko inagaro isyu nga sa Tabayuna. Agra yung petisyon nga ra itronday ka ng mga tudas asaya sa Banwa Itagalibo. Sa aton ng mga partner, technical aton ng mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko aton ng station manager K5 Gloria Villas Mayo. Ako aton ka ng CEO at President Doc Raminoy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at medayagid nga hapon. Abo nga salamat yung pagpamati. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Tennis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: Shopping in the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Health News.

0: Vizio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos,
1: makabuti ka. Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. Mm-hmm. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang virgin coconut oil.
2: Soothing.
1: O, especially nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pag buka to, Boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na dra na tapos. Oo, ginapatay man ang mga bad bacterias nga ara
3: dira. Hindi na Sir GP. Oo. Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
1: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, uh-huh. Ang peristaltic movement, nami, hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract. Nami
4: lang sa tugali, Sir GP.
1: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
3: Ang Sir GP mo niyo, ti lakaon, igaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka ditribayo sa rin. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga ditri, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka ditribayo because of the BCO in the ditribayo. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya yung mga bad cholesterol.
1: Ang plain ditri, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang ditribayo.
3: So, no, ka kung na kung gainom ka plain nga ditri, ditribayo ka na lang. Kay combine na siya.
2: Combine na.
3: Oo. So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumingas to mo. Gasto na. Bakal ka na lang D3 Bio.
2: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
3: Amo na ang bintaha, Sir Boy. Kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio, hindi siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
1: Oo, gusto.
3: D3 Bio lang. Correct. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya, mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
1: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Pinako ka na, why na na. See?
3: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again sa mga kagaw kag bakterya.
2: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kay gapo why ang akon pancreas.
1: Ay,
2: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3 Bio.
2: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3 Bio!
2: That's why got D3 Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
3: Hindi siya mabangkrap, Sir Boy.
2: Hindi siya mabangkrap.
3: Oh, see? So, mas mayo mag-ano na kamo ah. Mag D3 Bio.
2: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
4: Sa ilo na, sa ilo na.
3: Kung sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, Sir Boy.
0: D3 Bio!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: Clear Gold Cag-Eye Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Good Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ga, nagapanukot na si Nang Marites. Diyota na diri sa balay.
1: Oh.
0: Gina-pressure yan ako nga magbayad kuno kay Corinthe pagigag tubig gidaan.
1: Ang babala? Oh, paano niman? Wala man ko lang daan regular nga trabaho.
0: Ga, maduwa na ni Kabulan ang balay ranta sa iya.
1: Ah, sige lang ah. Basi kon makapangita ako sang pagi ah.
0: Nagapangakig na sa balaga. Basi bala palayaso na ta di balahaw?
1: Araw-araw naman na iya si Nang Marites man. Inigid pwede ka ayo aw?
0: Nag-ayo na gani ako sa iya ga. Ugaling daw hindi siya magpasugot eh.
1: Sige lang ga. Ako na lang may istorya sa iya.

0: Sir, ibutan lang ang resume mo ah.
1: Thank you, good mama.
0: Tawagan ka lang namon, sir, ha, if may ara kami sang bakante.
1: Okay, ma'am. Thank you, good ah.
0: Okay.
1: Toh, pila na kakumpanya ang ginpasahan ko. Pero, wala gid sang bakante. Ay, kabud lagi mangita sang trabaho, ah. Wala gid kami nga daanin nagbayad sa boarding house. Paano na lang ni ma'am? Paano?

0: Ga.
1: Nag-istoryahan ay kami ni Nang Marites. Wala gi siya nagpaayo. Pahalin nun gi kita subong.
0: Toh. Pwerte man ni si Nang Marites ba? Ginistorya ko man siya. Pero wala man siya nagpaayo eh.
1: Lutiga. Maano ta si Niman?
0: Ga. Sa tiya mo, pwede to?
1: Ba? Ano? Ay, nahuya ko to yung Manuel, ya?
0: For temporary lang, ga. Kabalo ko, maluhin ang tiya mo sa aton. Di bala, wala naman siya sang bana?
1: Oo, pero nahuya ko na iya, ga.
0: Patyon ta na lang ang huya, taga. Patyon ta lang, anay. Wala ginta sang madayunan, eh. Nagapangita pa man ko nga daan sang trabaho.

0: tita. Wala nang gigamisang sarang madayunan.
1: Ate, sino pa abi ang magbinuligay kundi kita na lang gid eh?
0: Abi mo ta, nahuyagi ko nga magdangop sa imo. Ugaling wala-wala gid kami subong tay.
2: Ta. Temporary man lang niya. Maayo naman ikon makakita nako sang obra.
1: Susula gid sang problema. Sige, basta lang paninguha gid kamo. Ha?
0: Ay, salamat kita.
1: Wala sang problema. Wala gid sang problema sa akon. Ate, ano, okay lang kamo da sa likod?
2: Okay gid ta. Ako na lang dang bahala nga maglimpyo. Kay mag-repair ako sang kung anong guba.
1: Ate, sige sige. Ano abi kay wala gid ako sang chimpong magpaninlo eh. Tungod daw adlaw, ara man ako sa salon. Isang una tinlo na di eh, kay ti. Wala man ako sang ginalingawan nga iban. Maayo gani nga ginatagan ako sang negosyo sang anak ko nga ato sa Dubai.
0: Ay, maayo ba? Ay, kamusta na tugol si Kas, ah?
1: Bakas-bakas man eh. Kabalo ka naman sa pakaisa mo nga kapisan sa to. O ti ikaw ya Manuel. Ano, okay lang di sa imo? Basi hindi ka makasaho.
2: Wala sang problema sa akon ta. Ang importante, may madayunan lang kami.
1: Ate, sige.
0: Ay, ta, hindi ka magkabalaka. Buwas dayon mangita man kami sang ubra nga duwa ni Manuel.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
4: Tama na nga palupok.
2: Mang Clinic.

0: Kilikili?
1: Mag-Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C.

0: Ga. Malakat na ako ah. Ma-apply ako sa lain nga agency. May mahiga ko to eh. Kag patigayunon niya ko to kuno.
1: Ati maayo man ga. Maghalong ka ha. Boss lang kuya ga. Boss lang ko mag-apply. Bulos-bulos lang ta para nga may magpaninlo di sa sulod sang balayo.
0: Ay, oo ga. Ay, malakat na ko ga. Hmm?
1: Okay ga. Ato na si Celine. Oh, Diyos ko. Salamat gid nga siyang ginhatag mo sa akon. Bisan wala-wala na ako. Pero ari siya. Ari siya ka nagkaunong gid sa akon. May nagapanuktok. Bago lang gani naghalin si Celine, nagbalik naman siya. Pero mga wala siya nagkasulo daw. Ah, siguro. Bas iginlock niya. Mahayo pa, abrihan ko na lang. Ara na! Dali lang! Nga nagbalik ka.
2: Manuel.
1: Tita Eva, ikaw gali.
2: Oo, ako.
1: Maayong aga, ta?
2: Maayong aga, kid. Kapamahaw ka na?
1: Tatapos na ta. Dali ka ta, sulod niya. May pansit pa ko di kagpandisal. Amuning pamahaw na mo ni Celine eh. wala pa gidabita eh. Pero, ani ka, do maligo ka man tao.
2: Ay!
1: Kaya nagatampi ka lang sang tuwalya?
2: Ay, oo. Naghingagaw lang kugwa. Kaya wala nagtubod ang gripo. Brown out eh. Wala ako nakapundos ang tubig sa banyo. Eh, siling ko, dire na lang ako maligo sa bomba. Nahukas ang tuwalya kong nahulog.
1: Nahukas ang tuwalya sa lawas mo. Sa lawas mo, ta? Nahulog? Diyos ko, magalang.
2: Sorry, git Manuel. Jesus. Halog siguro ang pag-ipit ko sa tuwalya sa dugan ko.
1: Ta?
2: Hindi ko bala mayo to kado ko. Lihog ko, abi. Pudyot sa tuwalya. Palihog ko to. Ay, kamot ko lang ang nagatapon sa dugan ko kasi sa idalum.
1: Ari, oh, ta?
2: Manuel?

0: ga. Basi dasun bulan, malisin siya ta kay tita. Na, mahali niya tadi ah. Kiti, basi kaluyan na, ma-approve na itong gin-applyan ta nga low-cost housing.
1: Kabay pa?
0: Oh, nga daw kaluya sa imo ha. May problema bala?
1: Kuhan. Wala ga. Okay lang ako ha.
0: Ga, kabudlay sang ubrata no? Ako ya pang adlawan. Kag ikaw naman, gabihan. Wala na kita nagahulid magtulog. Kisa, hindi pa ta mag-abdanay.
1: Amo na gani ga eh. Sige lang. Dasun, mapasahilo ko sa pang-adlaw.
0: Ay, sige biga. Ayaw ang agency mo. Ay, sige na ga, malakat na ako ha. Adlaw na gali.
1: Bye ga. Ato na si Celine. Wala gid siya magkaibalo. Nga may nagkapatunga na sa amon nga duwa ni Eva. Anong maayos ni nga buhaton man? Do, hindi ko gusto nga magalin. Tungod, nanamian na ako kay Eva. Nanamian na ako.

0: Manuel?
1: Ta?
0: Nakamuno sa akong si Celine nga. Mahalin na kamo kuno diri sa balay.
1: Kukuhan. Oo, ta.
0: Manuel, okay man lang tani nga ari kamo diri sa balay, Kung maghalin kamo diri, paano kita nga to, ha? Mabuang yun ako kung madula ka sa akon, Manuel.
1: Tita Eva?
0: Manuel, please. Hindi ka mo magalit, diri. Oo, wala man sa problema sa anak ko. Ngaari ka mo, diri, ah. Mas nalipay pagani siya kay may upod ako, diri. Siyempre.
1: Pero, tita.
0: Mas malipay ako ngaara ka sa tupad ko.
1: Tita, nakonsensya na ako.
0: Hindi.
1: Nakonsensya na ako kay Celine.
0: Hindi pagpamensara, ina. Hindi ka pa. Duha kaming ara sa tupad mo. Kag hindi ka magkabalaka. Aton-aton lang ini. Kag wala sang iban nga makahipalo.
1: Tita.
0: Wala bisan sin o Manuel. Basta dali ka lang.
1: Tita.
0: Dali ka lang.
1: Tita.

0: Ano oras na naman? Alas 5 na kalisabon. Natulugan. Natulugan kami ni Tita Eva. Grabe, ginang lapyo gin kami ba? Pukawan ko siya ba si Mabdan kami ni Celine. Alas 5 na nga dahan ang out niya eh. Pero, imposible man nga maabdan niya kami ha. Kaya di, mabiyahe pa nga dahan siya. Ta? Tita Eva? Bugtaw na, hapon na oh. Ta? Ta?
1: Ga!
0: Uy!
1: Ari na ko!
0: Ga? Ari ka na?
1: Hindi! Ga! Anong botsin yun sila? Ha? Nga adi rin nagtulog si Tita Eva sa kamata!
2: Ha? Ama! Ha? Serene?
1: Tita! Nga nagtulog! Nga adi ka nagtulog sa kama na mo.
0: Ga, dali lang. Nahuya gani ako eh. Nagayo si tita. Nagiri siya matulog. Kay kabugnaw diri o. Ano abi? Brownout eh.
2: Brownout ho. Oo, silin. Brownout abi. Grabing baulay ko. Hanas ang panginawa ko kun wala sang hangin. Eh, pasensya gida. Munahuya man gani ako kay Manuel. Nagayo ako sa iya nga diri ako matulog kay kabugnaw diri sa inyo eh. Kay ti ni pa ang atop kag may mga kahoy diri sa likod.
0: Amo na ka. Gusto na. Ginpukaw ko lang si tita kay hapon na oh. Kaga mahimos man ko kay ma-duty na.
1: Amo bala?
0: Oo.
2: Oo, Celine.

wala gid ang magbutik. Pero nabutang ako sa tunga-tungat. Nagpati man si Silin nga amo sadto ang natabo. Kag amo ina ang problema kasubong. Akoon ko na in love na ako sa tiya sang akon partner. Wala ako makahibalo kun tubtob san o ini kag kun san o namon asta nga matago ang sitwasyon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Manuel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahang I Care Gold Capsule. Mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala gid pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di pre, musta po lang agabi pre?
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tigasin.
0: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Yung kabang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories!
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. And the midweek edition na KK5 ng ating programang Secret Memories. Pero syempre, di pa rin mawawala ang panibagong kwento na din pong tinutukan na sa segment The Pages of Love. Ang ating bidang karakter na si Manuel at ang kanyang kwentong nakakairita. Sharing. Nag-alit sa bidang karakter eh. Naman sa kwentong ito mga kaka-K5, minsan talagang papaisip ka na lang din ano, kahit ikaw ay single, kahit ikaw ay walang karanasan sa pag-ibig, parang nakakatakot na lang pumasok sa isang relationship. Kasi minsan may mga taong magaling magpanggap pagdating sa usaping love. Like, kaya nila kaka-K5 na mag-act as someone na, alam mo yun, sobrang loving, responsible, tapos sobrang patient. Punong-puno pa yan ng assurance sa kanilang mga partner. Pero ang totoo pala kaka-K5, sa likod ng kanilang mga maskara, may mga pinagagawa pala silang lingid sa kaalaman ng kanilang mga karelasyon. Tapos yung funny part pa dyan, abay kunwari ay sila confused din. Nahihirapan din sa kanilang mga sitwasyon. Pero yung totoo, abay, nag-i-enjoy naman pala. Nag-i-enjoy at sinusulit. Kasi siguro, willing victim. May mga ganyan eh. Kunwari, nahihirapang umalis sa sitwasyon. Kunwari, nakukonsensya na. Kunwari, nag-i-guilty. Pwede. Pwede nilang maramdaman yung guilt at pagkakonsensya. But then, may choice pa naman. Kaya lang, ayun nga, ginusto rin siguro. Kaya bagay siguro yung linyang kwento mo sa pagong. Kapag ikaw nakarinig ng mga linyahang ganyan, na kunwari nahihirapan sila at masalimuot din ang kanilang mga sitwasyon kahit na may choice naman talaga silang umexit. Eh, talagang wala ka lang ibang mapapasabi, sasabihin mo, kwento mo na lang sa pagong. Huwag na lang sa akin. Kasi sa totoo ka, K5, may choice naman talaga eh. Pwede naman sanang humindi. Nasa'yo pa rin ang last choice, ang last decision. Yun ay kung hindi mo lamang gusto. Pero sa narinig nating kwento, bet man nga ni. Gusto rin. Kaya naman ang ating tanong ngayong hapon, ka K5, in line po sa ating kwentong tinutukan, ano nga ba ang signs na nagloloko ang partner mo? O, share mo naman. Minsan ka na rin naloko, diba? Again, kaka-K5, ano nga bang mga sinyales na nagluloko ang iyong karelasyon? Sagutin mo na yan, send lamang sa ating text line o di kayo naman i-comment sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Calibre. Sabi, isa daw sa mga sinyales kapag nanlalamig na. Aray, kinakabog yata ang Vermont. Mas malamig pa sa weather ka K5 ang pakikitungo sa iyo. Siguro may bago nang nagpapainit dyan. Ikaw daw kasi pinapainit mo lang yung ulo niya. Kaya madalas siyang iritado sa iyo. And for some, sabi, lagi na lang daw lutang. Oh, laging lutang, tapos parang may tinatago na parang balis. Siguro ay ayaw may masabi. Ayaw na madula sa iyo. Kaya as much as possible ay talaga lang nga naman kaka-K5 na pilit itinatago at pilit na dumidistan. Same with sa mga madalas na nagsasabi kapag ayaw daw ipahiram ang gadget. Aray. Pero hirit naman kasi ng iba, for privacy naman daw kasi yan. Regardless sa inyong relationship ka K5, kayo man ay mag-girlfriend, boyfriend, ganyan, magka-relasyon, or even sa mga mag-asawa. Ayaw pa rin nila, may mga tao kasi na ayaw nilang napapakilaman ang kanilang privacy. Hindi yung pinahiram ka lang saglit, todo scroll ka. Tapos dyan na nagsisimula ang away. Tapos sasabihin na gawa-gawa mo lang din. Guni-guni mo lang. Kahit may ebidensya na kaka-K5, igagaslight ka pa talaga. Komplikado yung mga ganyang karelasyon, ano? Pero ikaw ba, ano sa tingin mo ang mga sinyales na nagloloko yung partner mo? Comment mo na. And babasahin natin lahat ng inyong sagot later on sa ating final hour. Oras natin 1:49 at tuloy po natin ang ating musikahan. Siyempre pa, huwag na maglilipat pa ng radyo hanggang alas 3 tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer, amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining gitawag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabalo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari di tanang produkto sa makapakancer.
2: Oh.
3: Di, ang question da, sa imo ginaka anong damo, makapakancer or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lang taon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag MITC. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakancer eh. Likawan ni mong makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat ya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya imo selula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo sina Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorap ang imong selula, inom giga DTX 500 kag MITC.
2: Correct, Dr. Ramil, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makorap, tingala ka, nga gamay man lang tong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, na apektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa ibang nga organ. So, dire mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imo nga cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kaga kaon sang damo nga utan, way mang kaga inom DTX 500, way kaga inom MITC. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang to, adlaw-adlaw. Pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kaga inom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag MITC, Sir GP ya. Ngayon nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang, doha. Ako niya, puloon ko.
2: Manigurado, taya.
3: Siyempre, amo na. That's why, ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag MITC? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag MITC, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag MITC.
2: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, ini ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka dali maigo sa mga carcinogens, anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang adamo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi amo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Tlagsa lang kakita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
4: Correct, no?
3: Dako ginya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano kadamo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikadong nga question, nagainom baka DTX 500 kag MITC? Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag MITC. So daily maintenance gid Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX 500.
0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 13 minutes after 2 in the afternoon, balik po tayo sa ating programang Secret Memories. Kamusta yung mga kaka-E5 po natin? Nakakagising pa lamang sa mga oras nito. Right after nilang masulit ang kanilang mga siesta moment. Meanwhile, ikaw kaka-E5 na may mga pinagkakaabalahan, na may mga

0: yung pag-idlip natin, particularly sa hapon. Compared kapag ikaw talaga ay sinulit mo yan sa buong tulog, mahaba-habang oras ng pagtulog. Minsan kasi magkakaiba yung definition natin ng idlip. May mga idlip man na minutes lang ang binibila. May mga idlip naman para sa iba na inaabot ng ilang oras. Ay, yung ending, imbes na bumalik ang kanilang mga energy, ma-regain ang kanilang mga power. Eh, parang mas nagiging groggy pa sila kakaipin. And of course, sabi nga natin, isa talaga sa mga benefit ng pag-idlip mo kakaipin, ay may babalik ang iyong lakas. Minsan nga, kahit ikaw ano, na wala pang nagagawa, or kukonti pa lang iyong nagagawa sa buong araw, may mga times na ikaw napapagod ka kay Five for no reason. And malaking party pala niyan kapag marami kang iniisip. Kapag wala ka sa mood. Or parang hindi gumagana ang iyong buong sistema. At ang iyong kinakailangan lamang ay konting pagpapahinga. Kaya kung manonotice mo, after mong umidlip, ay ready na ulit. For some, mas maibabalik daw ang iyong focus kakaipa. Kumpara naman doon sa mga panahon kung saan marami kang ginagawa. Sabi na natin, abalabis. Maraming tinututukan. Maraming kailangang i-comply. At pinipilit natin ang ating mga sariling dumilat kahit antok na antok ka na. Pinipilit mo ang iyong sarili na mag-focus. Kahit medyo mahirap. Nakakapagod pala yung ganun, ano? At mas hirap ka talagang mag-focus. Kaya sa mga panahong ganyan, kailangan mo lang din pala kakaifay ang umidlip ng very, very long. Konti lang, ha? Idip lang, ha? Kasi yung iba napapahaba. And makakatulong rin pala ito kakaifay para mas maganda ang iyong sleep later on kapag bedtime na. O nga, no? Kasi kung napoprolong naman masyado ang iyong pagtulog, yung ending, later kapag matutulog ka na, ay parang hindi mo magawa kasi napahabang tulog ko kaninang hapon. Ang ending ay dilat na dilat ka at kung saan oras na nanggising, doon pa dumadapo ang antok sa iyo. Anyway, kaka-5, dahil ikaw bagong gising at alam ko, sure tayo na isa sa mga unang inahanap ng iyong taste buds ang kape. Pero ayaw mo rin na hindi pro sa iyong kalusugan. Kaya tamang-tama dito tayo sa Healthy Coffee, ang DTX Coffee Mix. Madalas po nating sabihin na ang DTX Coffee Mix ay isang healthy coffee. Dahil ito po ay gawa sa purong natural na mga sangkap, kagaya na lamang ng chia seeds, ampalay leaves, and the sugar sugarcane extract powder. Mga pangunahing ingredient na makakatulong sa atin ma-detoxify lahat ng toxins sa ating katawan. Kaya manonotice mo, parang lumiliit ang iyong tiyan. Maiiwasan po natin ang pagiging bloated at smooth sailing ang mga bagay-bagay. Kaya kaka-5, ito tayo sa Healthy Coffee, ang DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Mara niyo po yung mabili, ma-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Ito sa bayan ng Kalibo, mari ka magtungo sa Ruffinders Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. And still, nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Kaya sa mga patuloy na nag-e-enquire, mari kang bumisita sa ating klinika K5, Sunday to Friday. Ating clinic hours ang sisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya para sa mga sigurista, makaka-5 po natin nga, nais makasiguro ng ating mga produkto at suplemento ay hiyang or para talaga sa kanila. Ipa-check, ipasuri, ipakonsulta mo na yan kaka-5. Libre sa klinika. Anyway, 2:19 ng ating oras. Ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, in line po yan sa ating kwentong tinutukan earlier sa segment na Pages of Love. Ang ating question of the day, kaka-5, ano nga ba ang sinyalis na iyong karelasyon mo na yan, abay, nagluloko na pala. Go na, sagutin mo na yan. Posted na po yan sa aking page. Mari kang bumisita sa Sweet Terry, K5 News FM, Kalina. And for now, balikan po natin ang ating musikahan. Kasama niyo pa rin,
1: Sweet Terry!

0: Sakha Libo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3

0: Marahil ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VCC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
9: Di kapangita ka pala sang food supplement nga parat? De kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto.
7: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Klinika Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
13: Secret Memories.
11: Kasama si Sweet Terry.
14: My heart is filled with so much love.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. It's Sweet Terry pa rin ang inyong kasama sa final hour ng Secret Memories. Oras po natin, 2:48. And as promised, bago tayo umeksita, bibigyan po muna natin ng ilang take ang kwento ng ating bidang karakter sa segment of Pages of Law. Kwento ni Manuel. Since ang ating kwento, mga kaka-E5, ay medyo nakakairita. Usapang cheating kasi. Ilan sa mga may bibigay natin take, mga kaka-E5, dito sa kwento ni Manuel. Siguro unang-una, huwag nating gagamitin yung komplikadong sitwasyon, mga kaka-E5, para lamang masulit ang mga bagay-bagay na kunwari ayaw mo. May mga taong ganyan eh. Tulad ng sabi natin kanina, kaya nilang mag-appear as someone na ayaw ko ng ganyan. Nahihirapan ako sa ganyan. Medyo komplikado ang sitwasyon na ganyan. Kahit may choice naman talaga silang umexit, kahit may choice naman talaga silang humindi, may choice naman talaga silang tumanggi. But then, nananatili. So, ano ang reason? Eh, di ba? Gusto din. Eh, ikaw kaka-E5, ah, kung ayaw mong maging magulo, komplikado at masakit sa ulo ang buhay mo, huwag kang masyadong mapagmahal. Yung pagmamahal kaka-E5 na lahat na lang minamahal mo. Nakakarami ka na. Kumbaga, isa-isa lang, huwag masyadong hoarder. Kaya siguro maraming single kasi dumadalawa, tatlo, apat, lima ka. Kakaloka yung mga ganyang tao, ano? Carry nila yan, eh. Of course, minsan kasi bago ka pa man dumating sa punto kung saan masasabi mo talagang wala ka ng choice, wala ka ng kawala, nakakaramdam ka rin eh. Kumbaga, human instinct, kaka-E5. Di naman sa nag-feeling, di ka naman sa nagmamaganda o nagpo-pogi-pogi lang dyan. Sadyang may mga na-feel ka lang, nasi-sense ka lang base rin sa ipinapakita at ipinaparamdam sa'yo na iba na talaga yung agenda. Iba na yung intention. At kapag mga ganyan na, umexit ka na. Save yourself. Save your partner, kaka-E5. And above all, dapat ay sinisave mo rin ang inyong relationship. Yung mananatili at kunwari ay biktima rin, pero ang totoo ay willing din pa. Kaya nga sabi natin, kunwari lang na ayaw, pero bet din. At kung ikaw talaga kaka-E5, ini-embody mo yung pagiging manluloko. Eh siguro maghanap ka na lang ng someone na kamachi-machi mo. Same goals, same ng mga ninanais, same ng mga hinahanap-hanap. Yun bang harot-harot lang? No label, no pain. May mga ganyan sila yan eh. May mga taong ganyan kaka-E5 on a serious note. Ganyan lang yung gusto nila. Ayaw nila ng commitment. Ayaw nila ng relationship. Kasi gusto nila magbobulahan lang sila. Kasi kapag wala ng kilig, wala na rin sila. Walang magdedemand ng karapatan. Walang magiging clingy. Kasi ang nais lang nila ay, syempre, fun. Huwag ka doon kaka-E5. Kung ganyan ikaw na klase ng tao, eh huwag ka doon sa taong seryosohan ang tinutumbo. Seryoso ang nais. Dahil, syempre, alam mo na yan. Papaasahin mo lang sila, sasaktan mo lang sila, and eventually, iiwan mo rin. In short, hindi mo sila deserve. At mas lalong hindi ka nila deserve. Medyo real talk yun. Pero truly kasi mga kaka-E5, kung wala kang balak sa kanila, eh huwag mo nang pakialaman. Huwag mo nang guluhin yung buhay. Kung ayaw mong hinahabol-habol ka, eh syempre, huwag mong papakialaman sila. Wala kasing explanation talaga sa cheating kaka-E5. Firm tayo sa mga ganyan. Wala kailangang justification or mga pa-explain. Cheating is a choice, kaya bahala ka dyan and bear with the consequence. Yun. 2:51 ang ating oras. Kailangan na po nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa po tayo bukas. Same time and same station. And again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano pala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawa nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na na pigaw ang pagpatay sang bakterya.
0: D3 Bio.
1: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops, angkot ka mo, diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
2: So kaya niya ang kagaw sang tibihon.
1: Talungon ta ang kontrata sa buong.
2: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong, kaglubi, layo sa TB.
1: Kung kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Pag palainom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang may TC or pure scissor boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska nag-maintenance ka sa imo da nga, mostly tag 6 months nga medication ay.
1: 6 months na, sir.
2: Six months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod ka ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bakterya sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio. Once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, puhay pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka D3 Bio ka.
2: Pagaluya mo immune system, dira kataki yun, sir boy.
1: Correct.
2: May kuhan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
4: Grabe, no?
1: Grabe.
4: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system.
4: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung D3 Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
4: But,
2: tanan nga kagaw, iya na nga matamaton, kuhan, patay. Na. Kung wala gid kay nagbakal D3 Bio, pangayo lang dahon kapayas imo tupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
4: dahon
2: kapayas dako makabulig sa may mga TB, sir boy. Amo lang na aguantahan kapayas.
4: Maulo upload kag kapayas.
2: Ito way makay nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal D3 Bio.
1: Correct.
2: May nagbakal ka D3 Bio, ma-D3 Bio ka na lang, lalang magwanta ka sa pahit.
0: D3 Bio!

D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Saka Libwa Clan dari 4.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sama tinlong adugo
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX coffee mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamayara inigali gasang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika.
2: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apos

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
4: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
4: Clinica Sport Bionics,
1: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
4: Clinica Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
4: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa, ilang binagit ang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
10: Ang kampyon nga istasyon,
11: K5 News FM.
12: K5 Kalingawan Time!
13: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
14: Te, boto mo sa iya si lola mo?
13: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
12: K5 Kalingawan Time!
10: Ang kampyon na istasyon
11: K5 News FM.

0: 500.
1: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
2: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
1: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga research no? Gano'n. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
2: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
1: Walang exercise, ah.
2: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kag gigiho, bangod ang supply ang surplus ng energy gina stored na sang lawas ta as fat.
1: Dako chance nga pagtambok. Inom giga DTX 500 kag MyTC, dako na mabulig. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya kag bukon ang tubo. Dira ng storage, Sir Boy. May kundira lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs like imo ATB,
2: fatty
1: liver. Fatty liver ka kag mismo sa imo heart. Amo na Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw, bangod ina ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
2: Wow.
1: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kun tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
3: Jules 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
5: DTX 500.
1: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting. Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag syempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na. Kung gusto nimo ma-correct imong pagka-obese, inom DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress, amo na nga gapal na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
1: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga functions ni insulin, amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok? Inom ka na.
2: Inom na.
1: Mainom ka DTX 500 kag MyTC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
5: DTX 500.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga doon ha. Kay palan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig, nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugbon sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sa leksyon, naginatik uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Sin-ogin ang gusto mo?

0: una historia moderna sa pwertahan, Ron.
1: Sir, kwan, si Miss Kaylin.
0: Pasudla siya dere. Ipatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsunod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dere.
1: Okay, sir.
3: Sulod kag ilak ang pwertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
3: Have a seat.
2: Thank you, sir.
3: May nabatian ka sa gwasang pwertahan while nagahulat sa akon?
2: Ha? Kon...
3: May nabatian ka? Tell me. Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
3: Kaylin, kay balo ako nga nagabinutig ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir. Nag-augayong.
3: Ako ato. Ari ang arrangement ako. You will resign sa obra mo bilang EA o kon executive assistant. Tagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo? Nga bayad ko sa imo? Name your price.
2: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Inilang ako pag-fire, please. Kinahanglan ko kitang obra nga ini, sir, kaya may doa pa ako ka mga manghut kang ginapaskwela sa college.
3: Ginahimo ko ini for your own safety, Kaylin. Kaya nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
2: Pero hindi man nila matuod, sir, ah. Kabisat panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ka pruweba about sa aton nga duha, sir.
3: Kaylin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga malain sa imo ang asawa ko, hindi kid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
2: Sir Dan?
3: Okay!

0: Oh, ba? Be, sino yung nagapamusin naman? Uy! Daw hindi man yung service vehicle sa opisina? Ba? Uy! Hala! Si Madam Perry naman yun ako? Ay! Hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla, up! Pasudlon ko siya! Up! Na! Ay, ba? Makabugat sanggit. Ay, buko sa kadugay yun. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina, ba? Yep. Ma'am! Ay, ma'am. Good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, no. No, guard. Hindi siya pagtawagi. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ate, oo, ma'am. Ha, hala. Hala. Sadya, gid. Patay, gini. May batiyon, gini, karon, bro. May batiyon, gini. Sadya, gini, karon.

0: Magwa ka na diri sa office ko. Kagbuas! Pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sang boss mo, ha?
1: Ma'am Penina? Ikaw? Sir? Sir, say ma'am, sir, ari, sir?
0: Penina? Gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa? Anong ginapabukot niyo nga duwadre sa opisina mo, ha? Kita mo. Nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nakirida mo ang executive assistant mo.
0: Mahimo bala. Hindi ka mag-iskandalo dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina, ho? Kailin. Guwa na dire.
2: Hindi siya pagpagwa dire. Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dira ka lang, ha? Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan? Bullshit ka?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, Gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika. Sa mga palahubo.
4: The only thing.
3: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ay! Oh my God! Nag-abdagi sila ni Madam? Tapat din! Oh, Diyos ko!
1: Basi nagpinatyanay doon sila sa sulungan? Ha?
0: Ay, ang buhat! Ay, hindi pa mag-ako si Kailin nga may something sa ilan ni Sir? Aari na, hindi na ginaya ma-deny, o kung hindi na siya ka-deny sine. Kagsigurado, outright dismissal, good ni siya.
1: Ayam, hindi na siya magbabayaan ni Sir, ah. Himali mo. Basi sa natabo nga ini, basi gaan siya ni Sir sang milyones.
0: Ay, wow! O tipal doon si Kailin eh, no? Ala?
2: Basi may ara pag idiriginatago ang sikretong boss nyo kag may balaan ko. Madala, higkamutan ng sakon.
0: Ay,
2: din si Ron.
1: Kwan, ma'am.
0: Ay, ma'am.
1: Ito siya, oh.
0: Ay.
1: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam.
2: Opdi ko. May laktan kita.
3: Kwan, madam. Malising siya ko anay kay Sir Dan. Kay basi kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
1: Si Ron. Sundan na to si Madam. Nasiga na.
3: Ambot sila. Kagarot. Masunod na lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, ambala lang ang nag-upo na ko kay Madam, ha? Please lang. Sige, tamo na ako.
0: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron gid ang ginupo ni Madam, ha? Hindi bala, sir? Meaning, close sila, ino, ha?
1: Feeling ko close sila.
0: Ay.
1: Ay, akon bala, Sir Jel.
0: O, ano?
1: Kung si Ron ang nagapanugid sang wife ni Sir. Di ba?
0: Ay, hala. Ay, oo, no? Hala. Basi kung siya, eh. Ay, hala. Ay, ambot, ha? Tismusom na klase ng lalaki yaman!

0: madam. Wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa gamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pangitay isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo na ako ng empleyado ni Sir. Nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapikto ng trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat, Gidron. At least nadakpan ko sila sa sekretarya niya.

0: kahambal ko? I want you out of the house! Dito ko sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi kagin magpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta kung hindi mag-shutdown ng company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo. Nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gubun niya na ang pamilya ta? Na, ako lang bala ang nakaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
3: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo? Ha? Mga anak?

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Coffee

0: GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-Clinica for Biotics.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mga abyan, sulag ninyo sa papamati. Ang matahong pagkasumpun sa atong drama sa kahanginan, ngayon yung ginmakuhaan sa pagtulunan, yung ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo.
0: Ginsulat, kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres

0: Amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
1: Daw sa ha?
0: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imob lang ang shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa sang plastic sa punta.
1: So amo nang telomeres.
0: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duwa na siya. Kun wala nang telomeres gabind sila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi do.
1: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
0: telomeres
1: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
0: sige-sige nga cell division, no,
1: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
0: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
1: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
0: Oo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: magino? 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
1: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
0: Amo na.
1: Dira agid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: I-recycle ka.
1: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
0: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
1: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
0: Of course, another thing doc, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
1: Grabe, no?
0: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
6: Why na sang
5: division? Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
0: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
5: Daw ano, daw safety cap.
0: Safety cap siya, no?
1: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang atigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
0: Pasimple lang magaling, no?
1: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador, ang panggapin sa mga kinapigos. El Castigador.

0: maayad-ayad nga hapon, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ni Miyerkules, mga kakay-five. Petsa 29 kita sa Bugan it Hulyo, Dagud Nusmil, 26. Sa aton kiranga pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karanga palatuntunan. El Castigador. Sana kaanggan inyo karanga Castigador. Ako si K5 Gloria Villasmano. Mag-ililiba kita hasta alas 6 it kahaponanon mga K5. Sarang ninyo kami mabatian sa live programs K5 News Kalibo. 94.5 sa inyo karang mga radio dial. Di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito ato niyo official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5. Sinman nga bahin it kalibutan, inyo karang mabatingan. I-download yamang ro ato niya K5 News FM app sa inyo karang mga Play Store. Gamit ro inyo nga mga smartphones. I-type K5 News FM Philippines. Tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network. Inyo karang mabatingan mga kakipan. Well, ano raton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Raton yung pagkatawan it oras makaroon nga kahaponanon. Update mga K5 sa Rundaya, karang Maritime Instructor it Aklan Polytechnic College. Binawian yon it hugam nga kinabuhi matapos karang baywon it anang 19 anyos nga estudyante. Si K5 Valrose Juan sa dugang karang mga update mga kakipan. Ay unang kaso nga ginapangatubang ita 19 anyos nga ranga suspect sa muling incident sa Mabilon, Washington. Posibleng mag-upgrade mga K5 matapos nga bawian ita kabuhi rong raya karanga nasambitan nga biktima. Samtang sa piyakman naton karanga bahin sa dugang naton nga mga balita, suspect sa pagpamuno sa Daha, Surbanga, nagapabilin mga K5 nga naka-hospital arrest. Ag sa dugang paginaton nga balita, Carlo Asturias ginaresto no Washington PNP sa kaso nga cyber libel. Sa dugang paginaton nga mga balita, landowner nagapanukot makara sa DPWH matapos magkasaga rong ginagyan itrundaya karanga farm to market road. O dapat lang ay kung ikaw ka K5 sa mga taga-gobyerno kung gina-acquire rong raya karanga parcel iti mo nga gugta ay obligado sa daron nga bayra. Pero ikaw nga tag-iya ay pag ginagamit rin gobyerno, syempre kinangan mo ng tawon. Pero rin gobyerno ay dapat mag-taok imot bayan. Kaya bahan yung karoon ka K5 rong convenience fee. Ay ang mantat nagsaga tarong raya nga farm to market road. Wata hasunod ro plano, ha? Sa dugang paginaton nga balita, balita nasyonal mga ka K5, rong palasyot Malacanang, ginpamalibaran rong raya karang nga pagtawag bilang political prisoners. Sanday Estrada ag Marcoleta ay ginapahayagid Malacanang nga rong raya karang nga daywang ka mga senador Banwa. Ha? May basihan rong anda karang nga mga kaso nga kung sasiin mga ka K5 hindi sa matawag nga political prisoner bangod nga may daya karang nga probable cause rong mga ginpasaka kanda nga kaso. Iro pagpahayag kay na ni Senador Alan Peter Cayetano, which is gin-reject mga ka-K5 itbahin kung Malacanang. Sa piyak man karang abahin, Commission on Election nag-aayo it holiday sa November 3 para makabuto rong mas kaabuan sa mga Pilipino. Nani man, ay kat nakit ang ko November 2 makon rong election. Ay All Souls Day ato, agriba pata sa atong mga kigmanghuran ka to, gaagto patana sa simenteryo. Diet or anda nga ginpiling a schedule. Ay kung mag November 3, oh, what klase, what sugod sa opisina, ay sigurado makabuto sa natanan mga hakipan. November 3, ano rubutuhan. Ay kung mag November 2, amatuod, ay All Souls Day, patanan to. O oh, iba, patakaroon na yung nagasindi, patanat kandila to sa simente. Nagadali, gita sandang mabailuhan yung tarong mga kapitan ng ibang opisyalis. Sa dugang paginaton karang nga balita, Commission on Audit, daya karang nga COA ag House officials, igaatubang bilang testigo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. natural bangod nga rong COA, syempre sanda ro naga-account, sanda ro naga-audit itong daya kara nga mga ginastos. It office of the Vice President agrong iba pa kara nga mga opisyales sa House. Kung sino kararong minatuod nga nagasugid ma kay 5 kita kamatuoran. Agong sino kararong nagapinurin sa rundaya karang nagapadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay sa impeachment court at Ana Abire. O pwede kat imo rikaroyon nga maging bias. Agkitang kita manyagi kung sino rong mga impartial. Kung sino kararong mga kumbaga mga K5 daya karang mga may biases.
1: Grabe po.
0: Oh, si Pia Cayetano lagi. Dapat kay Pia Cayetano mag-ihibit na tayo. Hayag-hayag, utana. Kung ako takaroon, ma-inhibit. Yung ako nahuya, ut akong sang panis. Ay, dapat karoon ay ato bangon. I-presenta tanan niya ebidensya. Ako mabas ko ebidensya kesa sa depensa, ay di i-acquit. Kung mabas ko gro depensa, kung mabas ko gro ebidensya, ay raya kara mga K5 ay kinahanggan nga sabton. May bago pagin makara nga viral. Daya kara nga wak kasabat si Vice President Sara Duterte sa kung ano ro paksilika. Ako ito ro mga nagakomenta, mauron kimana, dagan kat imo ta wili natin. At imo kasayad kung ano ro mga nagakinabo sa Pilipinas. Sa dugang pagin naton kara nga balita, standby mga K5 check man naton rong tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Mga dugang kara nga magin pablatter gin pabaghaga sa tagatapan itaton kara nga mga municipal police stations pinakaulihi kara nga mga gin pablatter aton ron nga pag-aistoryahan mga K5. Sa mga late tuners naton, agwa kay nakara ka pamati sa initial nga investigasyon. Itaton kara nga banga PNP sa natabo mga K5 nga pagpamuno patay sa Daha Sorbanga. Ito na aton karang nga pagpamatian. Iga-analyze naton mga K5 rung raya nga pagpahayag it hepe or investigador it aton karang nga banga municipal police station. Ano gid akararong motibo? Ano rung raya nga gintunaan? Kung hamaan it binuno patay it rundaya karang nga suspitsado rung raya karang nga nasambitan nga biktima.
2: Sa katotohanan at tagapagpantay sa katiwalian.
0: Sa gihapon, aton kara nga kabulig sa paghatod mga K5 with mga balita impormasyon. DTX 500, the support your antioxidant. Rong DTX 500 ay nagabulig agod nga malikawan ro type 1 at type 2 diabetes. Sinuuna ro mga may mataas nga blood sugar level. Ay kung masyadong mataas ro aton nga blood sugar level, maglapot ro aton nga dugo mga K5. Ro yun ro pagatunaan, it pagangkon, it multiple organ failure. Dayon ka circulate it mayad ro aton nga dugo. That's why ro iba katon, posibleng makaangkon it hypertension, high blood pressure, kundi nga ni alta pressure. Agro mabaho nga mabulig, it DTX 500 mga K5, sayod ka mo kung alin. Gina-detoxify na ro mga higko sa aton nga kagawasan. Ginasukgan ro free radicals ag nagatap na it oxidative stress. Ro oxidative stress ro yun ro nagapagugang itimprano sa aton nga mga selula. That's why ro iba ra inaton kara nga mga higbanghuran hay prone sa sakit nga cancer. Mas nagaabo ro cancer cells mga K5 kung kita hay pirmi nga stress. Pirmi kita nga gaoy, kugang kita sa pahuway, kugang kita sa tulog. Dayon do ginahambal nga tanan kita ay may cancer cells tagagi sa gawas mga hakimo. Natod na ron, tanan kita may cancer cells manyagi sa gawas. Pero problema nga, kung ruyon nga mga selula nga ron, it cancer, once nga matrigger, agmas nga mag-abo. Ay do yun rin rong nagiging dahilan, kaya nakakaangkon kita at mas malala nga mga masakit. Ani dapat ay gakaon kita prutas, gakaon kita tinula, ginom kita at DTX 500, proper exercise, ag nagakaigo ka nga tubod. Agod nga maging mabasko, gro aton nga immune system, young looking kita. Walang tako, tinggali man namin ko 25 anyos kagating nga. Ay, permit abimana akong nagakaon itinuga. Ani makinis, taruan ang akutis. Pagkakaon, imot prutas. Gainom imot DTX 500. Pagkainom imot tubig. Kapahuway imo it insakto. Bukon imot problemado, may problema imo. Pero ginaatubang na, nawa na na ginaproblemado. Ay kung ikaw ka K5, may problema ka, punong-punong kat emosyon, ay mapuno ka man karon it negative aura, mapuno kat negative energy. Ag once nga mapuno kat negative energy, ga-reflect ron sa imong itsura. Gagugang yung itsura. Kita nyo rong mga tao nga mga atong ginahambay, mga paghihibayag, mga baby face. Ay aburo andang a happy hormone. ani mag-inom iti DTX 500, mag-exercise, agad manami, ro aton nga mood. Ro DTX 500, ay mabahay naton ron ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan, sa atubang itdating Garcia College of Technology.
1: Grabe!
0: Sa Refenders Building, kaiping it feels mga ka K5. At syempre di pagkalipatan ron Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, mga K5, nagabulig sa mga senior citizen. O, mag-amigro aton niya panyan po, may low pressure area. Pero iba ka rin, ginagubat, ginabiling, nagapaganakit yung mga kasukasuan. Di taman ako kapano at magayo, masakit yung taro ako niya tuhod. Masakit yung taman ang tuhod, magsaka sa hagdan. Masakit nga niya among tuhod, magsaka sa among hagdan. Bata-bata-bata kami. Ay, especially pa kung senior citizen, mga K5, o, amat-amat, nagagugang rung tugaan, nagagugang rung joints, ag ro muscle tissues, mga K5, naganipis. Yani, kinangan natin ro DTX 500, ag Klinika D3 Bio. Ro Klinika D3 Bio, manggaranon sa vitamin D3. So, kung hindi ka makapasilak, mga K5, ay, habutan nyo tamana ko at alas 11. Wow, tamana ako it vitamina halin kara sa sidlak it adlaw. Masakit yuta sa panit ro sidlak it adlaw at vitamin D. Ay pwede gihapon mga K5 makaangkon ni nagakaigo nga vitamin D3 kung ikaw nagainom it Klinika D3 Bio. Ro Klinika D3 Bio may cold pressed extra virgin coconut oil nga antiviral, antibacterial, antifungal, nagasukol sa mga mapanamad nga mga microorganisms.
1: Grabe po.
0: Agraya mga K5 ay nagatap na it infection. Abo makarang mga viruses sa ibang bansa, abo itong mga bago karang nga discovery nga virus. Ay may mga kapamilya kita, mga Pilipino nga nagatrabaho sa iba karang pungsod, nagatrabaho sa cruise ship. O agkong may anda ito karong maayap nga virus, ha, iuli mananda iyaron sa Pilipinas. Kaya ni parang hindi kita madali mga K5 matapnan. Bangod mabasko graton nga immune system, mag Klinika D3 Bio. Rong gel capsule nga Klinika D3 Bio. Kung kita may mga gugus-gugus mga K5, raya ka nga mga ninang nga mabuhay magbayad. Raw oil sa daya ka nga gel capsule at Klinika D3 Bio, pwede natin ron puson at raw nga oil ipahid natin. Kung ikaw ay may dandruff, raw oil maghalin sa kapsula at Klinika D3 Bio. Ay pwede mo ron ibutang ka K5 sa imo nga anit. Good nga, mamatay rong daya ka nga bakterya. Katugato, tama na ang uwa man na. Kababo, tagali man nga dandruff. Ay kaya gakaturon, ay bangod nga may bakterya. May virus. Aman it nagahugom ro imo nga underarm, bangod nga may bakterya. Ay nga ni magamit karayon karon it daya nga antibacterial soap. Organic kaparihas it DTX Beauty Soap. At syempre mag-inom ka at Klinika D3 Bio. Sa mga senior citizen, agad mapag-unro aton karang atuhod. Agrong Klinika D3 Bio, mga K5. Nagabulig para malikawan rong lung infection, daya karang pneumonia, daya man nga pag-angkon it UTI, o sa mga kababayinan nga perming ginadismenorrhea, mag-Klinika D3 Bio, mga K5. At syempre, di pagkalipatan rong Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Ro, Mighty C, mga K5, ay manggaranon sa collagen. Nagabulig it collagen production sa aton karang alawas. Nagabulig man, mga K5, agod nga maging mabaskog ro aton nga immune system. Raya, immune system booster. Bukod nga kaparihas it ordinaryo nga vitamin C. Bangod nga raya, mga K5, ay pure alkaline-based vitamin C. Ro, Mighty C, ay nagabulig agod nga malikawan rong iron deficiency. Rong pag-angkon it anemia. Ani man nami mo ray partner mga K5 sa DTX 500 kaya ginatawag sa darang nga power trio. Mag-inom ka DTX 500, Mighty C, Klinika D3 Bio, Kampyon, mga K5, ruin mo nga health. Agkapin pa kung pagkakaon ka at prutas sa tinuga, pagkainom ka tubig. Bukon man ita, permig, ita man ang magtungga, kaginim mo tubig, ma-heartburn ka man daw. Kung baga, 8 to 12 glasses of water a day. Agod nga maging hydrated ka. Bangod nga kung perming nga dry, ruin mo nga panit. Kung kulang sa tubi, ruin mo karon nga ugo, ay gasakit ing ugo. Kulang sa tubi, imo nga uto. Nakasayad ka mo mga K5 nga, according sa studies, 70% sa aton kira nga uto, kakinahanggan itubi. Ani ay, ikaw man na, B.O.B.O. kagiting, siguro man na, huwag ginom tubi. Maga, tama na, yung utok man na. O, hindi, tama na, mapuga. Kung sa mga, ano pa ba, araw, kung sa mga, daya nga kinuskos nga niyo, gaywa, anat duga, sapaw, lata. Wa ka mana, kugang ka mana sa iron. Ano nga ni mana to? Eh, slow kating mana, kugang ka mana sa iron. Mag ATC, ag mag DTX 500 ka King 5, ag 8 to 12 glasses of water a day, ag magpahuway kat insakto. Ay kung kugang ka man sa pahuway, o kugang ka man sa tugog, ay kung siin-siin to gagugupa, dreamong painuino. Sa si Trondaya, karang ibang mga drivers nga na ho. Siguro makon, watugog ra, hangover ba? Ay, what na naga-focus? What that presence of mind magmaneho? Nagaliko-liko ta, iba pa karon nga-counter flow. What na sa mood? What na sa andang sarili? Kugang sa pahuway. Nga ni mga K5, kung gaoy ka mo, mag-DTX 500, mag-MyTC, ag-Klinika D3 Bar. Inyo paghuaton nga, makaangkod kamot mas malala nga masakit, ag makaangkod kamot komplikasyon. Ay do yun nga ni Roamon, i-affirming nga ginaino. Agod nga, makatod kinyot balita, adlaw-adlaw, mga K5.
1: Alright!
0: Kung bagahay, makapanerbisyo nga may puso. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bayo, MyTC, tanan aprobado at FDA, GMP certified, halal certified, associated ron sa USAID, sa RTI, at sa AUN, nga ni I safe naton nga imnon. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, makitaan ka K5, sa atubang it dating Garcia College of Technology. Sa atubang it pag-ibig fund, kaping na nakaroon ay Philsys ag coffee shop. Ag syempre, ay may free consultation. Every Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. So yun yung amang si Dr. Robert Impinado. Libre ro consultation, what bayad karon ro doctor's fee, professional fee, or consultation fee. Gamit ro mga makabagong teknolohiya. Sa mga senior citizen, nga nagapila, itanda ka nga ID una sa Philsys. Basi ka haba-haba paro pila, magpa-check up ka na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre ka tiyo. I-avail nyo rong mga libre. Hay, makarang apanyin po. Hay, tagagsa lang ga-offer libre. Sa kamahag-mahag makaroon yung mga bagakun. At siya masakit yung tamana ro. Akong tagudod man na itpinila man na rikara sa Philsys. Wapa man ako't kinaon. Kabuhay-buhay tamana. Digitalize yung baga mana kita. Kabuhay-buhay man gahap. Ay, agto ka na sa klinika, magpagamig-gamig ka na ito. Ag magpagkonsulta ka kay K5, basi may masakit nga wala ka nakasayon. At least ay aware ka. Aga, syempre, high prevention is better than cure. Mas mayad nga nagatap na't masakit kaysa nga nagabugong it masakit mga K5, kalisod-lison magbugong. Kamahag-mahag parubugong. Bukonyat at bagakon mga K5, lugamahag makaroon, kundi nga kung waka timot kwarta, magmasakit ka partner, sigurado tang mamatay ka kung wakat kwarta. Kamahag-mahag makara itbugong. Pagpa-check up mo lagi, laboratory, bayad ka pa sa doktor. Ay kung naila ka mabuhi, gastusan mo ron. Ay kung waka naila mabuhi, pahuat ka lang doot imong tagumatayon. Ani kalisod-lisod, gidana magmasakit mga K5, kapin pa kung ikaw ay pobre. Sa timot kwarta, mahabat connection, waka pa igtot kapit, ay maanganga ka sa kilit. Pero kung mga may kilaga kayo ito, may connection ka, madali gatana mo. Ani ay do yun do ginasamantala ita iba pila pilagang riba matay maid aid matana ginasamantala it pilang ka mga politiko gina kumbaga ro imo nga weakness do yun randang ginagamit kontra kita Rama na ay makaray ginabuo gud makara mga K5 ni Bongbong Marcos rong Raya nga kumbaga gina-refer ka pa sa politiko agad matawan kay igtot libre kara nga serbisyo sa ospital. O ginabuhon ron. Ay, bangod nga, posible, abiron nga gamiton. Ah, mana, di ka man nakakon magbuto. Sa masunod mana, magmasakit ka. Sa masunod mana, magmasakit yung pamilya mana. Di ka man nakakon yung pangayot bulig. Ay, di, ano lang rayon ron. Daya lang karang i-grab lang man dun kay it pobre. Ay, wawon man sanda man it option. Ay, kung di sanda magkapit sa makaruyon, mga K5, ay, sapuan lang sanda sa binit. Ani samtang may mga opportunity, may mga chance sa mga K5, may mga gina-offer ng mga medical mission, kaya ka nga mga libreng konsultasyon, pareha si gina-offer at Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, i-avail naton. Kung gusto naton magawig ro aton nga kabuhi, ay dapat health conscious kita. Kung ikaw pag-ainom, pag-sigarilyo ka, ay waka pag-edad at 40 anyos, sunog-uning baga, grabe ka masuyop it vape beef matama na ra. Ay, according ani sa study it Department of Health mga K5 mas delikado rong epekto it do yun nga vape kaya nga ni gina-regulate ro vape nga ron eh. Mahumot matama na nakarang huhot. Ay, may kilala ako kan partner ba? Manugsakay yuta kunta imo sa barko ki. Kurya mo lang kana ka to. Rabbit ato imo pa huyo pa sigupon it dayang karang vape. Rabbit ato imo magamit it vape. May nakaangkot imo at cancer mga K5 sa lungs, may cancer pa imo sa anang atutunla. Ay, mas med ang haroon din kamo magpanigarilyo. Ding yan nero ginahambag nga haman ng mga sigarilyo nga ra may mga nakalabel nga cigarette smoking is dangerous to your health. Ay dangerous to your health gali a ginabinarigya maghapon ninyo. Ay maid ayad pero inom nga ron hero nakabutang nga ana hay drink moderately but singhanon hay kung mag-inom kita mga makahilong nga inim noon hay kasarangan yan. Ay kung daya ka ng mga sigarilyo, di ba sa kahat sigarilyo may mga picture nga ron nga mga watsiki, mga brutal ang mga picture. Pero sige man gihapon ro anda ka ra nga binaligya. Mamantaron gina daya ka ng inatwa ita mga smoker nga ra. Baho pa man rayon kung bumuga. Ang mas delikado ron mga K5 sa mga second hand smoke. Ayun, dato niya ginahambag nga tandaan yon si dating Senador Mariam Defensor Santiago. Nakaangkon ni mo ita daya ka ng lung cancer. Ito man ni mo gasigarilyo. Health conscious man ni mo. Ay roana nga asawa ay chain smoker. Ay imaw ay second hand smoke. Alas 4:53 sa aton kirang oras sa aton yung pagbalik rong report ni K5 Val Rose Kwan. Aton kirang balikan mga K5 pagkatapos nga mga ipilang kamang reminders. Stand by.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mapakas mga butika. Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
4: Ginpatulog sa anay, no?
3: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality, good sleep.
5: Pagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
3: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag yung melatonin. Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
5: Kung dulom na,
3: kung dulom na, gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
6: Sa sir, ba yung magtulog, kinalang dulom gin.
3: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
5: likawan.
3: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
5: So, ang ditribayo, sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria correct. Or your good bacteria para mag-produce ang sinang mga hormones.
3: Correct.
5: Especially ang serotonin.
3: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Magnesium once absorption. Nga damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
3: Correct.
5: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
3: Correct.
5: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa da nga problema
3: hindi
5: sa
3: katulog
5: mga
3: na.
5: Hindi
3: nakatulog. Sus mayo, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: Hindi tribayo lang nila,
3: sir boy. Hindi tribayo mo pala magdamo ang imo sa serotonin, dopamine.
5: Pero take note ha, ang hindi tribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag inumot nami din tulog mo.
3: No.
5: It takes months.
3: Long. Months.
5: Na maplastar tanan.
3: Mm. Ibalik yung imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
5: Isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
3: Mga prostate problems.
5: Prostate problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
3: Correct.
5: Okay, okay lang tani iblang mong hikas banig nga di ka kabatsyag.
3: Agay, batsyag dyan tupad niya.
5: Te, ang D3Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o kimutulog.
3: Correct.
5: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
3: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
2: D3Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: D3Bio.
2: Health News.

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa ato niya pagpangalagad El Castigador. This time siya kanay naton wrong report ni K5ville sa anang karang area. Unang kaso nga gin pangatubang itrundaya karang 19 anyos nga sospek sa pagbayubaga sa anang karang maestro sa Mabilon, Washington, posibleng ma-upgrade matapos nga bawian itkabuhi rong raya karang nasambitan nga biktima. Tama naman update sa rondayang natabo nga pagpamuno sa Daha Sur. Rong raya karang suspect kay naka-hospital arrest. Kama naman rong pagkakaresto ita sang kapersona nga raho nga may kaso nga cyber libel. O baka sa ninyo una ita sinugat sa inyo karang mga Facebook account it mga kung nanunano nga wakamot ebidensya. Mga pagpanamad ay sigurado gid makasuhan gid kamo karon it libel mga K5 isipon yung gid ana it mayad. Si K5ville sa ana karang balita standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampyon nga balita K5 Valrose, go ahead.
2: Posible nga mag-upgrade K5 Valrose kakasong pagkapangatubangon it deka nga 19 anyos nga gagaki iramawado suspect no sa deka nga pagbayo pagpanakit sa sang kamaestro K5 Glo nga kahapon tangani gina confirm it aton ka nga ni Washington PNP nga nag-inform mo pamilya na nakaka itbekaran biktima nga 55 anyos nga ginbawian ko sa imo ka ita hugam nga kinabuhi kay Five Gloria nga kung siya nga ni kahapon man gina-release no o dahil ka nga suspect kay posible nga regular filing o matabo ka kay Five Glo kay doon nga kaso no nga gina-file sa aton ka nga nasambit nga suspect kay frustrated homicide. So, sa makakon, hindi pa mananda ma-establish siya kung alin gidro kasong i-file no, sa aton ka nga suspect. Kaya ginatanaw pa kay Five Glo o tanan na possible na ebidensya at kung makasudba may element sabi kay Five Glo o mga kaso. So, nakadepende pa kon sa pagahimuon nga dugang nga pag-imbisiga itaton ka nga ni Washington PNP sa nasambit nga incident. Kay kuuna naton nga report no information may buyot na sandara nga sambilog nga witness nga makabuhi na ni man sa dekara nga pag establish gid kung alin gid ko natabo kay Five Glo sa dekara nga nasabit nga maestro kay kung matandaan naton no ku adlaw ita Domingo kay Five Gloria nga natabo kung dahil karang insidente ina sa may bahin kaya ita Mabilo ni Washington nga kung siin nga ni nag-attendar ita dahil karang celebration parang advance celebration no kung dahil karang gina-adtunan ita suspect at aton kirang biktima nga kung siin sa of course sa okasyon kay Five Glo ay unagid ko pag inom-inom at siguro unaun man sa influence o tanan dahil ka nga makahigilo nga ilinon kay Five Aglo, naguntad ko waba ginagaumi nga pagbagaisan kay Five Aglo hasta nga nauli sa pagbayo no kay Five Gloria it aton nga suspect nga kung siin nga ni nagaiwas sa takunta kung dahil ka aton nga biktima nga maestro kay Five Aglo sa dahil ka nga kinagamo ag nakasakay na imo it ano eh at dahil ka nga motosiklo kay Five Gloria nga kung siin gingagas pata ag dikato imo gin kang tugup it aton nga suspect kay Five Gloria ag nahugog no sa anak kang ginasakyan nga motorsiklo nga nangina critical no kay after ita pagbayo it aton nga suspect wa tagagi mo ka it malay or kalat unconscious tagagi mo that time kay Five Glo ag nagbuhay pa nga nangin critical sa sangka privado nga hospital iya sa aton kang banwa ita kalibo kay Five Gloria so nagpaguwa man nga ni no o anak kang kilahan na gina turuan kay Five Gloria kung sino mo ka nagaturo or instructor abiday ka na sa mga biktima na kung sino niya ni nagpaabot ng sandara it pagsimpatya kun sa pamilya itaton kang biktima na nagtaliwan gun K5 Gloria. So, hindi pagid makaon, makatao pa itduga nga detalye ko atong kakaina nga na istorya bing desk officer kay Bukondit at available. Wagit na nato na abdan. Ru linyada ni Hepe, K5 Gloria, medyo busy gitay mo't pilang inadlaw nga ka. Nga, patagid na naton na aabdan, no? Ito sa anang opisina. Kason nga wakit na kakabuo pagid it mga dugang nga detalye. Basta sa makakon, na gin-release o dahil ka rin 19 anyos nga suspect aga magagawa nga regular filing o pagpasaka ita kaso K5 Gloria sa aton nga nasambit nga suspect. Samtang sa aton man nga dugang nga report no sa aton kaya nga pagsikyak man sa banga PNP K5 Gloria nga kung siya ni nagapabilin nga hospital arrest kung dahil kaya nga suspect man sa pagpangabuno K5 Gloria inasa may barangay Dahasu sa Banwa Itabanga kabiin man ra natabo K5 Global Dubanga ay sunod-sunod man K5 Global stabbing incident o pagpamuno nga nga natatabo inasa aton kira nga nasambit nga banwa nga kung siya ni base no sa aton kira nga information nga nabuo K5 Gloria posibleng magapangatubang sa kaso nga murder o aton kira nga suspect K5 Gloria nga agapangidaro ni 40 anyos aga bali ko aton kira nga biktima ay 50 anyos K5 Gloria nga kunsiin ginasugid magbarka daman o mahaba naton nga hugot man nga mag-amigo K5 Gloria o dahil kira nga daywa nga ka nga sadly lang no nga nauli kita sa dahil kira nga mahaba na itong krimen. K5 Gloria.
1: Uy, patay tabi K5 Vili.
2: Oo, patay. Gida, on the spot, gida bira K5 Vili.
1: Dead on the spot, gida gali.
2: Dead on the spot. O, dahil ka nga, aton nga biktima, so patal, idro, anak ka nga mga ego, rason nga ginbawian talagi, it hugam nga kinabuhi K5 Gloria. Basi sabi sa aton ka nga mga nag-gather, no, nga information sa ginpatigayon, nga ka nga, press conference it aton kira nga banga municipal police station kay inat agahon K5 Glo hay may dati nga ni nga personal nga bagina o day kira nga daywa angot ra sa pamilya baga K5 Gloria nga kung si inginatan o makakon nga motibo sa nasambit na krimen aga base no sa aton kira nga information sa investigation man it aton kira nga otoridad nga una tabi sa impluensya it makahigilong ilimnon o aton nga suspect K5 Glo nga anak atong ginadtunan sa bagay o dahil kira nga biktima natin. Nagkakatuhog actually ako aton kira nga
1: biktima. Ininom ba't biktima nga rin, no? K5-Vil?
2: Based sa aton nga information mo, amata kay nagkakatuhog imo that time, no? K5 Gloria. At gulpilat imong inadtunan. I-try kira nga suspect natin K5 Gloria. At dikatuhutan na tabo o pagpamuno K5 Gloria. So actually, naka-ano patangani, nakabagos pataman. Yo aton kirang biktima pero hay syempre siguro hay naunahan yo ta ito abi nagagubog kay K5 Glo hay chuwa ka pa di pero sa mga katuho. So na ano gita na pukuhan ko aton kirang biktima aga dumayad kira hay mismo mataman nga suspect naton wa mataman nimo naghanaabing magpalagyo magpanago K5 Glo kay imo ta mismo kira nagano nagsurrender sa barangay captain ita nasambit nga barangay no K5 Gloria aga actually ginbuligan manimo ka nga ma-transport sa ospital kay nag-angkon nga ni manimo ita lastro sa nakara nga alima bangod na kabagos ko aton nga biktima. So sa makaon naka-hospital arrest kung dahil ka nasambit nga gagaki at actually may information kita nga nakatagana man ra imaw nga operahan ko anang alima nga ka na nag-angkon ita lastro K5 Glo halin sa aton kira nga biktima nga nagdepensa nga bisya nakadepensa imaw hay wa kita nga ni manimaw naka-survive no K5 Gloria sa ana nga mga naangkon nga last of K5 Gloria. So sa maka kung hindi pagid ma-determine no itaton kira nga nasambit nga istasyon nga banga PNP kung murder gid man mahug sa murder K5 Glo o dahil kira nga kaso pero do atong initial no nga information ay posible nga ni nga kaso murder o pag pangatubangon itaton nga suspect nga K5 Gloria. samtang pag-check man nato no sa Banwa man gihapon man ita New Washington, balik kita sa New Washington K5 aglo na kung siin nga ni iku update nato no may pagbisita nato hay may gin implement nga warrant arrest to aton karang New Washington PNP sa dating rang media personality no nga si Carlo Astoria 55 anyos nga naga or residente no ina sa may pabahay barangay Ochan din Washington nga kun siin nga ni ala una 35 makaron nga hapon ita Miyerkules no kay 5 lo hatigayon kun day karang pag implement ita warrant of arrest nga ginpaguwa sa kahit aton nga Manila Regional Trial Court sa Branch 28 K5 Gloria ang utra sa sangka count no o one count ita kasong cyber libel K5 Gloria so may ating kirang information nga may nakataga na nga 30,000 pesos o ginrekomenda nga ano kakapyansa sa aton nga ginsirbihan no K5 Gloria aga sa makakon ginapaidagom na sa medical no examination kung dahil karang nasambit nga persona ag nakataga naman ron nga ipaidagom o ipaagi no sa mga standard procedure to civil process itapon karang nga otoridad K5 Gloria. Samtang iya sa aton karang banway takalibo no may ginrespondihan bago lang gidro aton karang nga kapulisan nga sangka vehicular accident involving daywa ka mga tricycle K5 Gloria at may tricycle do sa bilog hay gabiyahe no I think poblasyon based sa aton karang nga initial information nga kung sin nga niya nasa yuran do driver ita actually bukong niyang i-driver do hilong no K5 Lo do ang kasman ay mga hilong sandaka nga naga onboard dekrang private tricycle K5 Lo do involved sa dekrang nasambit nga aksidente nga sa makakon iya presente sa aton krang kalibo PNP agud nga ni Ayuso no dekrang nasambit nga incident K5 Gloria wa mataman is may naninahan kandaka ka kung nano may nasamaran K5 Gloria safe mataman ko ato mga individual nga ka pero may andagid nga pag pangatubangon nga mga penalidad no K5 Gloria pag abot sa atin sa atong karang traffic rules no bangod sa anda karang pagbiyahe nga nakainom aga uwa it desensya K5 Gloria so based pa sa atong karang information initial no K5 Gloria hay wagit sa natlusutra ay ga-indurso ta itatong karang investigador sa atong nga LTO agud mamadla so dahil karang mga individual nga rang nagabiyahe ita uwa at desensya at hilong pa K5 Gloria sa so, makaroon nga pang oraso na mahayag ba K5 Gloria. So, iya makakon sa ato niya kalibo PNP o magtimbang aparte ag ongoing o paghusay no K5 Gloria kibahan ko aton ka nga kapulisan K5 Gloria. Samtang initial man ato no mga information K5 Gloria may ongoing man nga gina dekra nga ginatatap pero aton karang kalibo PNP no nga alleged siya gindukutan nga mga na balikbayan nga babae K5 Gloria makakon nga hapon nga mga iya sa aton karang nga banway sa kalibo ginaaligar na karang possible no sa airport imoka hadukutan o kung sa sangka mall iya sa aton karang nga banway sa kalibo nga kung siin nga ni may kapil sa 20,000 pesos nga kwarta doon nga naduga sa dahil karang babae K5 Gloria nga actually based sa aton karang initial ay taga Balete nga kung siin nga ni gahingabot pa to K5 Gloria ita flight na na alas 5 ag hatot na po no sa dahil karang aton nga biktima nga kung siin nga ni ay nadugaan ita cash K5 Gloria maswerte nga wa na buo doan ang mga passport abi kung nanog pa nga mga dokumento K5 Gloria nga makakundi na secure na o possible nga mga CCTV no nga abi makaturo K5 Gloria makatumod kung sino o ana ka nga ginaturo K5 Gloria isang kagagaki abira duan ang ginahambang nag-istorya ka na nag-eating nagsunod K5 Gloria so doon doon gina-verify itapon ka nga kalibo PNP agud nga anabi ka nga K5 Gloria nga ginagagas ay matanawang banana makilaga kung sinugid man kay for sure mana hindi na mabalik o dekira nga kwarta K5 Gloria nga kabinsa 20 mil so anak ka kahe ma aware baga do tawo kung sino dekira nga tawo nga nagdukot no itana ka nga kwarta K5 Gloria. So nasayo ka nga manubalik man kay mo sa Sabado sa Taiwan no ag hakot nga ni Rana ka nga naabot K5 Gloria sa aton ka nga probinsya it Aklan. So aton kong i-update later on no, kung alin do resulta sa pag check no backtrack sa mga CCTV nga possible K5 Gloria nga ma-
1: Naputol. Ro, aton yung linya. Dalang mga K5, i-establish nato nito man. Ro, aton yung connection kay K5ville. Sana karang mga balita. Hay, abo, ba't ato? Oh, mga dugang karang mga update. Hay, check nato nito man. Ha. Aton karang i-re-establish aton yung connection partner kay K5 Velrose. Kaya doon, doon ginahambal nga bangod yung karas sa wapagkailintindihan. O kundi nga ni mga misinterpretation nga ra, ay bisan pa ano ka kabuhay, ro inyo karon nga pinagsamahan, mga ha K5, ay kung inyo nga pairalon, ro inyo karang nga kaakig. Magresulta, gidaan na ron sa krimen. Doon doon ginahambal nga to, isang kapilosopo nga hindi inyo pagpairalon, ro inyo nga emosyon, bangod nga magiging sagagid karon ro inyo nga desisyon. Dapat ay pabaskugon nyo ro inyo nga emotional quotient. Inyo karang EQ nga ginatawag mga hakinta. Bisan ano man ka taas ro imo nga IQ pero kung sa EQ ka K5 ay mahina ka wa man gihapon ron. Bangod nga ro imo nga ron nga kaalam matabunan do nit imo nga emosyon nga ni dapat antiguhan kating mag-manage ang emosyon. Si K5 Vinla, sana nga report, please come back.
2: So ano aton no K5 Glo aton lang nato no aton kan nagresponding investigator kibahan ko aton kan biktima nga ni nga sa alleged nga gindukutan ng K5 Gloria iya sa aton kan nga banwa isa kalibo kay aton nga usisaon kung alin do nangin resulta sa anda kan nga ginpatigayon nga backtracking no sa possible

0: Nag-button it sa tigo 1,000, may tigo 2,000, 3,000. So, dato doon nabilin sa anak kang kwarta ag sa anak na ganing paglibot-libot bago nung anang pay kung ta makakunyala say nadukutan pa ta o aton ka nga biktima kay 5 Gloria. So, ato nandun nga i-update kay 5 Glo sa mga duga nga detalye sa dekang nasambit nga insidente. So, kaya ko natin mga balita nga natipo na sa aton ka nga pag-standby sa Kalibo PNP kama naman pag-check sa pipila ka mga municipal police station. With K5 Kenneth La Chica, ako man si K5 Bill Rose Qual para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News sa PEP. El Castigador.
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Val Rose Qual sa anang karang mga natipon nga balita. This time, mga K5, aton karang pamatian. Rong, hanungod sa nasambitan karon nga balita ita daya karang pagpamuno patay sa bangka. Ay sa mga late tuners naton sa Rundaya karang uwa na kabati it kabilugan nga interview sa aton nga banga municipal police station aton karang pamatian.
2: Good morning po ma'am no, at sa mga listeners natin. As a brief background, kagabi at around 11:20 PM tumawag si Barangay Captain po ng Dahasor informing our station na may nangyaring stabbing incident doon sa barangay niya. And immediately, our personnel responded. And upon their arrival, nakita na nila yung body ng victim na nasa ground. Actually, sir, na-identified naman yung suspect kasi nag-surrender siya kay Cap. And ang sa sequence lang ng event is while tulog yung victim, itong si suspect under the influence of liquor, pumasok siya sa bahay ni victim. And doon niya sinaksak yung victim. Fortunately naman, na-regain ng consciousness si victim, baga nagkaroon ng malay. Naka-retaliate. That's why yung suspect natin is may injury sa kamay niya. After that incident, itong si suspect tumakas but definitely sumurrender naman siya kay Barangay Captain. Si Barangay Captain, sinamahan ni Barangay Captain yung suspect natin papunta dun sa provincial hospital for surgery ng kamay. And as to the update, currently si suspect andun naka-hospital arrest sa provincial hospital natin. May bantay naman tayo na PNP personnel doon. And at the same time, yung victim natin is nasa Serenity Funeral Homes sa New Washington po.
3: Sir, sa makuha namin information, si victim pala is matagal nang inaalagaan yung suspect, matagal nang inaalagaan yung victim. Ano sa pagkandak natin ng investigation? Ano yung nagtulak sa suspect na gawin
2: ko? May personal grudge actually si victim at si suspect against kay victim. So, yun nga, actually sinabi din ng taga-barangay yun na itong si victim at si suspect, magkaibigan talaga to the point na itong si victim, nung na-paralyze siya, nung may time na may sakit siya, itong si suspect pa talaga yung nag-aalaga sa kanya, papaliguan siya. But andun naman din yung family ng victim. But itong si suspect, kumbaga nagtulong-tulong din na mag-alaga sa victim natin that time.
4: Magkaano-ano ito sila, sir?
2: Wala naman silang relation, ma'am, in terms sa blood or sa ano. Wala silang relation.
4: In particular daw sa yung pinag-awayan nila, nasabi ba ito ng suspect at may mga previous records sila sa barangay?
2: Yes. As to the records, ma'am, wala talaga, ma'am, pati dito din sa ating station, wala din, ma'am, but nagsabi din yung ano, ma'am, yung taga-barangay kanina is may malalim talaga na dahilan.
4: Yung ginamit na kutsilyo, sir, na recover at saka yung nangyari sa victim, may malapit ba na kutsilyo na nagamit niya agad laban doon sa suspect?
2: Sa investigation natin, ma'am, no, is naka-defend pa yung victim. Nagka-gain siya ng consciousness,

0: look siya, nakagain ng consciousness. Yung bladed weapon na gamit na yung suspect is actually, kata-turn over lang din ni barangay captain kanina habang in-interview ako kanina din.
1: Pero yung ginamit ni victim, the victim kanya naman, sir?
0: Yeah, probably, ma'am, kasi si victim, ma'am, is a farmer din. So, pagkita kasi natin sa ano, ma'am, sa area is medyo magulo. So, may ano talaga, may traces o may evidence na nagkaroon ng commotion, naka-defend pa si victim.
2: Sir, sabi niyo man, may parang may mga mga sugat o itong si suspect.
0: Yes.
2: Ano yung ginamit ba ng victim para ipagtanggol din yung sarili
0: niya? Probably sir, yung ano niya sir, yung itak niya kasi farmer din siya. Actually, yung silang dalawa is farmer. Nagtutulungan sila sa pangunguma. Parang ganun.
3: Yung kasi, yung bolo na ginamit, nasa tabi niya ba, sir?
0: Hindi natin ma-establish yan. Kasi pagdating kasi natin sa area, medyo magulo na yung, kwarto. Pero ang bahay kasi nila, sir, is bahay kubo lang.
2: Oh.
0: Bahay kubo. So, may elevated lang siya na portion, but definitely yung si victim, andyan lang naman talaga din yung ginagamit niya pang uma.
3: Yung stab wound ng victim, sir,
0: hindi pa natin na-receive yung official report, but as observed kasi ng investigator natin kanina, nagtamo siya ng stab wound dito sa left side, meron din dito, tapos meron din sa ano, sa kamay, indicating naka-regain ng consciousness at naka-defend pa siya.
1: Wala bang lock, sir, itong bahay ng victim? Bakit nakapasok agad ng suspect?
0: Actually, ma'am, kubo lang kasi yung ano, ma'am, kubo. Kung napasin yung kubo, so, madali lang pasok. May pagka-open. Light materials lang, kunting tulak lang. Kasi suspect natin medyo, kahit sabi natin 40, medyo kalakasan po yan sa mangunguma.
2: Ilang taon ba itong, ano sir, involved? Ng taon,
0: okay.
2: Ano yung trabaho nila?
0: Si suspect natin is 40 years old. Si victim natin is 50 years old. Ang trabaho nila is, accordingly, nag-uuma lang din dun sa area.
1: Mako-consider natin ito, sir, na pinagplanuhan ng suspect kasi walang promotion na nangyari, pinasok niya.
0: Yes, ma'am. Probably, ma'am. Kasi yun yung pinasok niya habang tulog. So, pwede nating gawing angle yun para na pinagplanuhan na may plano talaga siyang i-commit yung bagay na yun.
1: So, pasok siya sa murder?
0: Yes, ma'am. Pasok. Yes, ma'am. But definitely kasi, sir, ang mag-ano naman yan ng kung anong case na ma-file is yung fiscal's office po natin. But we will recommend yung murder na case.
2: Sir, no, yung area kasi parang malayo, no, sa kabahayan.
0: Yes, sir.
2: Yung area, sir. After yung incident na yon, ano nakahingipan ng tulong itong biktima?
0: Actually, sir, ang si suspect na yung nag-surrender sa barangay captain at si barangay captain na po yung nagtawag dito. Hmm. So, si victim po, actually, si nandun kasi sa area yung nanay niya na medyo may edad na din. So, nakapagsabi pa nga yung suspect din daw na tumawag sa pulis.
1: May witness tayo, sir?
0: Meron naman po, ma'am. Meron.
1: Yung victim, sir, may kasama siya dun sa kubo?
0: Yes po, ma'am. Andun yung nanay niya na medyo may edad na din. Hindi rin niya ganong marinig kasi medyo may edad. Tapos yung mga anak niya kasi is wala dyan.
2: Malayo naman talaga na hindi mag-surrender suspect, sir, kasi pumunta kay kapitan.
0: Yes sir, actually sir, immediately thereafter nagpunta na siya sa bahay ni kapitan.
1: Nakuhaan natin, sir, ng statement yung suspect, sir.
0: Sa ngayon, ma'am, is wala pa, ma'am, kasi nandun pa siya sa hospital. But isa din yan sa ano namin, ma'am, for filing sa case.
2: Naka-hospital arrest, sir?
0: Yes sir, sa provincial.
1: Sir.
0: Arrested po, ma'am. May PNP personnel po tayo nagkabantay doon.
1: Yung sugat niya, sir, hindi naman ganun ka-severe?
0: Wala kasi akong report, ma'am, but ang recommendation kasi is for surgery. So, malamang may pagkamalubha siguro din. Pero sa believe it to the medical na lang mabili. Hindi kasi ako, naman kasi ako yung expert.
1: Yung family, sir, willing mag-file ng
0: kaso? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, nandyan po, ma'am, yung nanay ng victim. Hinahanda lang po natin yung mga documents para sa pag-file po.
3: I-sign na lang, sir, sa mga taga-pangas.
0: Yes po, sir. No? Once again, good morning sa lahat, especially sa mga Banganhons. Sa side naman ng PNP, kasi nga yung sa nangyari is medyo under the influence of liquor naman, hindi naman natin pinagbabawalan na mag-celebrate ng birthday kasi mag-tradisyon naman po natin yan. But, huwag po tayo magpadala sa mga ganyang bag. Huwag po tayo magpadala sa mga personal na problema natin. Kumbaga, kung may problema tayo against sa isang tao, pwede naman nating i-resolve through peaceful means. Pwede naman tayo magpatulong sa barangay captain para ma-resolve ba talaga. Huwag talaga tayong gumawa ng hakbang o ng bagay na habang buhay natin pagsisisihan. Yun lamang.
4: El Castigado! Nabatian mga K5, Rong Raya, karang apahayag, maghalin sa aton nga banga PNP. Tama, tarugin na hambal. Di kita mag-ubright mga bagay, mga K5, nga kumbaga sa ulihi ay aton karang apaganula. Ay kumbaga, rokaaking nga ron, lilipas din yan. Yung nararamdaman mo ngayon, lilipas din yan. Pero ang isang desisyon, kapag nagawa mo na yan ka K5, at sa huli, ma-realize mo na, ay, mali pala yun. Mali pala to. Ay, di, no-no, gawin na yun. Press ka na, ay, makulong ka. Wakagun ita, daya ka nga, kabuhi sa liwan, daghun mo pa hasta mamatay ko sa imong konsensya, rong imo karangging ubra sa imong amigo. Bangon yang sa raya ka mga K5, nga uwa pagkalintindi na. El Castigado. Alas 5:28 aton karang oras sa dugang detalye aton karang mga ginpang headlines. Balikan naton ron pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas mga buti ka. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Asalika! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso! Duwaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Bangun sa diabetes! Proteksyon ni ang imo mata! Mag DTX 500 ka na! Ano pang ginahulat yun? Mag

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Exam Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagpangita ka ba sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM.
1: Grabe po. Alright! Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. May 38 minutos gondrong nagtaliwan sa oras karayt alas 5. Sa aton karang pagpadayon, happy listening anay sa aton yung mga K5 una sa Kalibo Public Market. Una sa mga volunteers naton sa Juliana Mall, inaman sa Numancia Public Market, good afternoon. Sa mga taga Sea Oil Estancia, nagasigabong, happy listening. Sa mga K5 naton una sa LGU Malinaw, kanday Ma'am Margie Salem, nakay Ma'am Mary Forico, kay Nung Mayolo sa Rosario Malinaw, nakay ng Lea Villas. Happy listening kinyo mga K5 aga. Inaman sa aton yung RTC Branch 2, sa RTC Branch 3, good afternoon, inakanday Attorney Lina. Aga, happy listening man una sa aton yung Public Attorney's Office. Siyempre sa Guapo, Maagam, butanan yung Padre de Pamilya, butanan yung asawa, agabaw sa tanan mga K5 kay Mabinuligon. Nakinong Nono, happy listening kay Attorney Andro Julio Kimpo. Happy listening, gid kimo no nga. Ang sa aton man, yung mga K5, una sa sanggun niyang panalawigan. Kanday ng Belen, kanay ng Jeanette, inakay tayo doon Banchola, good afternoon. Nakanday Ma'am Hedsel, sa aton karang human resources. Nakanday Ma'am Bing Santa Maria, good afternoon man sa mga K5 naton. Nakara sa may Pag-ibig office, sa mga mabuot, mga very accommodating, mga guwapo nga security guard at Pag-ibig fund. Happy listening una kanday Manong, kay Ma'am Bel Tolentino, good afternoon. Good afternoon kay Ma'am Bel, kay Mamaan Ramos, una sa Auckland Training Institute. Sa aton karang Department of Agriculture, kanday Ma'am Flor Mortalia, nga guwapa. Nakay Nini Pia, good afternoon. Aga, syempre, naman kanday Engineer Alexis Apolonio. Kay Sir Alexis, happy listening. Aga, kay Sir Francis Arnaiz. May nataogal ako kay mo, Sir Francis. Avid listener kita sa Sir Francis ngayon. Good afternoon, Kimo Sir Francis. Ha? Thank you so much, Gid. Naman kanday Sir Jovin Ilidan sa mga taga-Malinaw sa tanan karang teaching staff at Tambuan Elementary School. Good afternoon. Happy listening kinyo mga kakinyo. Alas 5:40 ro aton karang oras sa aton niya pagpadayon mga kakay-5. Nagpasa kay tatlong kamakasong kriminal. Rong Bureau of Internal Revenue kon BIR kontra sa pilang kamakumpanya sa Department of Justice. Kung July 23, 2026, raya ay may kabilugan nga tax liability nga masubra sa 416 million pesos. Kabahog-bahog, Ana. Kaibahan sa mga ginkasuhan sa idagom karama kay 5 Bitrondaya nga Run After Tax Evaders o Conrate Program. Rung sangka Pogo Linked Firm, sangka Construction Company, agdaywa ka mga VAT registered real estate sellers.
0: El Castigado.
1: Pinakamabahurong kaso, rong raya karang kontra sa Zone U1 Technology Incorporated nga may ginabana-bana nga 402.74 million pesos nga uwa nabayaran nga buwis bangod sigon mga K5 sa bukon it insakto nga deklarasyon it kita maghalin sa offshore gaming operations.
0: El Castigado.
1: Bisan pang kabuhay mga K5 isorberong raya karang hustisya ay sa gihapon at least una karang paggagasit BIR ha, sa rundaya karang mga offshore gaming operator kaparihas si rundaya karang pogo ay kinasuhan man Rung raya nga AFP construction nga may 6.2 million pesos nga tax deficiencies. Agdaywang ka real estate sellers nga may 7.31 million pesos nga uwa na bayaran nga buwis. Ay suno kaina kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Padayon mga ka-K5 nga pagagagson it ahensya. Rung raya kara nga mga nagahana nga maglikaw sa pagbayad it buwis. Itama nga buwis agod ipabilin nga patas rong sistema para sa rundaya nga nga pagbayad it buwis. Ang dapat una pag ang mga K5 anda gikuntang matrace kung wag gigabayad it buwis abutan patabit pilang dinagon bago masairan. Oh, ag kamusta gon rang raya kara nga si Alice Go. Rong raya kara mga K5 nga pilang ka mga persona nga sangkot sa rundaya nga human trafficking. Kama naman pilang kamakasot pang pangidnap sa rundaya kara nga pogo. Ay hato si Harry Roque in denial gapon ni mo sanang mga sana. Malisod da no? Malisod gid ang mga K5 maka encounter kat mga tawo nga ron nga dakop mo ron. Maalibay gihapon. In denial gihapon sa kasaganan. Kat pabiktim bala. No, nga inaman ro ebidensya kahayag-hayag pero hindi gapon mag-ako. Bisan patson mo hindi gihapon mag-ako. Oh, hay katon pangarang ang mga Pilipino ay mapati-patihon man kita. Oh, madaga-dagahon kita. Ay kapin para mga senior citizen nga bukon ni Teki ag nakabuyat itong daya karang mga smartphones. Oh, may makitaan sa dauna wasa nakasayod AI tagali fake news. Pati-pati man ki ro mga magugang ra. Ay sinora yung dumakawuoy kita man gihapon mga hating ani ay aton ana nga buksan ro aton nga isipan maging vigilante kita. Hindi kita magbulag-bulagan, hindi kita maging in denial. Oh, sayo yung gidaabi naton nga sa nga, in denial man gihapon kita. Kumbaga, hindi pa naton matanggap sa aton nga kaugalingon. Bisan pa nga, sayod man naton sa atong sariling ang mga may mga kakugangan. Sa dugang naton karang balita, sumalang man bilang unang testigo at House Prosecution Panel, si Violeta Constantino, dating a branch manager at Land Bank of the Philippines o kon LBP, Show Boulevard Branch, angot itrundaya kara mga K5 nga misuse of confidential fund charges kontra kay Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment trial makaroon nga adlaw't Miyerkules, Hulyo 29. Ay kaina naging mainit rong raya kala nga talakayan sa session hall at Senado mga hakipan. At sumalang sa witness rong raya kala nga dating nga branch manager at Land Bank. Ay syempre matuod katakataka nga ipagawa mga hakipan rong raya kala nga mga kwarta. Oh, legal ro pagpagwat kwarta. Ro problema, base kung rukwarta, ginggamit sa illegal. Sa natabo kay impeachment trial, kay inakara mga K5 aton nga pamatian.
2: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank?
2: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
2: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
2: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
2: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po'y authorized talaga na mag-open account for the, on behalf of the OBP?
2: Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
2: Yung head po ng cash division po ng OBP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niyo po?
2: Hindi Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, okay. Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa bangko, meron po siyang siguradong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc., etc. Tama?
2: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po, yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
2: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
2: Wala pong ganong arrangement.
3: Wala?
2: Wala pong ganon.
3: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
2: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
3: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
2: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
3: no,
2: po
3: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
2: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
3: Sina Tsaka Asik?
2: Po sina, opo, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng office.
3: So did they go personally sa land bank or through telephone lamang?
2: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written, ano po, written communication po
3: sa amin. So how did you know na sila talaga yun, nasa written communication?
2: Nag-present po sila ng mga IDs nila. Yung, doon po sa pagkakaalala ko
3: so
2: po.
3: So they went to land bank personally?
2: Yes.
3: And then they presented documents to prove that they are that person?
2: Opo. And kasi, then, so, sorry po, pwede pong mag-back-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan lang dokumento, mayroon na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
3: Okay. Thank you. Thank you, Madam Wade.
4: Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round two availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisente sa inyo, December 20, 2022, tama ang date?
2: Opo, December 20, 2022.
5: Kinuha yung pera on the same day, December 20.
2: Opo.
5: So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon?
2: Bali nga po,
5: mabilis ba yun?
2: May prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to
5: 2 days before?
2: Opo. So, okay. Yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, mayroong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or 248 hours na ano po.
5: Yes, so but if you combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check, and the same day withdrawal, is that usual?
2: So tingin ko naman po, usual naman po siya.
5: So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your 30
2: years. Yes, Your Honor.
5: Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung check in other words. No?
2: Hindi ko na lang po alam kasi sa side days, nila. Opo.
5: 2 days before, oh yeah. Pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pinionotify na kayo.
2: Opo.
5: Okay. Maraming salamat. Thank you.
4: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more?
0: El Castigador!
1: So rin kayo na mga K-5 Brong Raya, karangan na tabo nga cross-examination. Tama naman rong pagpangutan na sa dati ka rang branch manager ita Land Bank ay nagtistigo imaura para sa Article 1 it impeachment complaint hanungod sa nundaya karang asaga nga paggamit it 612.5 million confidential funds it office of the vice president ag department of education o kundi nga ni Raya karang adepet ay sinagturo kwarta alas 5:51 aton karang oras hasta unang tadi kara mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador thank you so much gid sa aton nga mga naging partners sa field kay K5 Sandro Salazar. Ay, live gali si K5 Sandro. One woman on the road, gali kita makara si K5 Will Rose Qual. K5 Kenneth Lachica, atong navigator. Partner natin sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangangan man, itamon niya president at CEO kay Dr. Ramin Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villasmanio para sa kampyon nga balita. Servisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News sa fan.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500!
3: Talaga yan at it's all about paano ang DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga painful menstruation. May mga babae nga sobra kasakit ang ginabatsyag kung mag-abot ang ilang pamulanon.
4: Correct.
3: Kapin pa kung wala sila, gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Mm-hmm.
3: Prone, gid, or ang chances nga magka painful menstruation sila.
4: Correct.
5: It's called dysmenorrhea, no? Dua klase ang dysmenorrhea muna sa luyanta sa pong primary and secondary dysmenorrhea.
3: Ma primary man agad secondary sir boy kaya na sa DTX 500 kag Mighty C even ang Pure C. Ano ang primary dysmenorrhea sir boy?
5: Ang primary dysmenorrhea amo ni pagsakit sa puson on or before during menstruation. Apan kung ang pagsakit sa puson or ang dysmenorrhea nag-abot sa later part of life
3: mga 20 plus B o 30 plus.
5: O 30 plus amo na ni kinatawag nga secondary dysmenorrhea, no? Ini siya magapakita na ni nga may mga underlying causes perhaps problem na sa mga pelvis, no? Sa mga organs sa pelvis, no?
3: Yes. So, ang kakulangon sang antioxidant, sir boy, ang isa sa mga rason sang gitawag primary dysmenorrhea.
4: Oh.
3: Especially ang babae, sige lang kaon junk food.
4: Uh-huh.
3: Huwag gidya kaon-kaon gulay.
4: Uh-huh.
3: Mataas ang level sang free radicals.
4: Correct. Mm-hmm.
3: Kung taas ang level sang free radicals, di ang resulta, may dysfunction nga gatabo sa endothelial, sir boy.
4: Uh-huh.
3: Nga, nagasakit na siya. Uh-huh. Ang rason is kulang antioxidant.
4: Kulang antioxidant.
3: Ignot, mga babae, ha? Puro landaan mo junk food, puro lang mo tamis.
4: Hmm.
3: So kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, no, bago pa man mag-abot ang menstruation, ini ang naga-release ang prostaglandin hormone ang naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause sang inflammation.
4: Hmm. Correct, no? Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C and
3: or Pure C.
4: Ang muna yung makatag si mo relief, no, sang mga abnormalities brought to you by oxidative stress, no?
0: DTX 500.
1: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa pila ka maginan?
1: Sa primero katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
1: Oh, ini ko ginabatsyag maskin gamay.
2: Arong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amo gid na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500.
3: Kaluoy lang sa mga kababayenan.
4: Mm.
3: Pero, mas kaluoy ka mo ang mga babay kung gabusar ka mo. So, kung babay ka mo, need mo o mas damo ang kinahanglan nyo sa ano, antioxidant.
4: Mm.
3: Mas damo ang kinahanglan nyo nga DTX 500 kag Mighty C. Sa pagkadamo sa posibilidad nga magasakit ang pamulanon sa babay, sir boy.
4: Mm-hmm.
3: So, mas nagid ang rason nga kinahanglan sila magmintinan sa DTX Mighty C kag Pure C.
4: Mm-hmm.
3: Lantawa bla, sir boy, ang mga ginapang-mention mo nga underlying medical condition nga mo ang nagakos ang secondary dysmenorrhea, fibroids, imagine lang may mayuma ka, kabudlay.
4: May mga bukol-bukol.
3: Busong ka nga, di man tuod bata.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung pala inom kaya DTX 500, Mighty C, ini nga mga gitawag non-cancerous tumor sa imo uterus at malikawan mo na. Amo na ang nakanami kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo man sa endometriosis, sir boy, kining magtubo sang mga uterine cells sa iban nga bahin sang pelvic organ. Imagine bala, sa lain siya yung organ matubo. Bo imbis sa uterine lining lang.
4: Mhm.
3: Dog akoan pag gusto lang sila.
4: Mm-hmm.
3: Meaning nagmango na yung mga selula.
4: Mm-hmm.
3: So you need antioxidant. You need DTX 500. You need Mighty C. Gakatabo lang man once nga ano, ma-corrupt sang oxidative stress ang imo nga mga selula.
4: Correct.
3: Dira na makita kung ano ka importante ang antioxidant sa lawas, sir boy. Mm-hmm. Dira mo makita ano ka importante makaong kadlaw-dlaw gulay, prutas.
4: Mhm.
3: Ara gina. Tigong kulang pa imong gulay, kulay imong prutas, you need DTX 500 kag Mighty C. So, amo na sa mga gusto malikawan ang ilang mga gakatabo nga painful menstruation, take your DTX 500 Mighty C or Pure C every day.
0: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tin-aw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
7: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. K3Bio MP Newscast. Ang hatid ng istasyon, K5 News FM.
8: Headlines sa atong balita lokal. 50 anyos nga gagaki patay sa pagpamuno sa Barangay Daha, Surbanga. Suspect naka-hospital arrest.
9: Dugang headline balitang lokal, naka-hospital arrest nga suspect sa pagbuno sa Banga, posibleng magapangatubang sa murder.
8: Dugang naton nga headline balita lokal. Maestro nga ginbayo sa New Washington, ginbawian yun ikabuhi samtang ginabugong sa ospital.
9: Samtang importansya trained nga force multiplier sa mga barangay, ginpunto ni poblasyon po ng Barangay Candelario matapos sa rescue Lempi.
8: Headline sa aton nga balita national, Marcos Jr. ginapasertipika nga urgent pero mga layi nga ginbanggit sa sona.
9: Samtang dugang headline balitang national, Claire Castro ginsabat rong impact video ni Amy Marcos, it takes one to know one.
8: Headline sa aton nga balita international, US ginbawag rong pag-import it mga bagong humanoid robots maghalin sa China.
9: Samtang Trump nakipagpugong kay Zelensky ag Netanyahu samtang nagabuhay rong mga gera.
8: Headline sa aton nga balitang negosyo, Pioneer Insurance nag-launch its cyber insurance para sa mga SME.
9: Samtang dugang headline balitang negosyo, PCCI nagpahayagit kabagaka sa bagong US tariff sa mga produktong Pinoy.
8: Headline sa aton nga balitang sports, sa Wizards interesadong bugon si DeMar DeRozan.
9: Samtang Christian Coloco nagpirma it 1-year deal sa Pelicans.
8: Headline sa aton nga balitang entertainment, sa Brent Manalo kontra sa planong Pac Silica project sa Tarlac.
9: Tapusan nga headline balitang showbiz, Rochelle Pangilinan ginhambang nga mapag-on gihapon ng samahan, it's 6 months girl.
7: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso!
8: Maayad-ayad nga gabi, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia it Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa aton yung pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
7: D3 Bio Evening Newscast.
8: Adlaw kita makaron itang Miyerkules, Pecha 29 sa Bugan Karait, Hulyo, Dagon Dusmel, 26. Inahatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agma ITC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa Broadcast Center, it 94.5, K5 News, sa FAM Kalibo. Kamiro inyong ang mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasman.
9: At ako man, si ka-K5 Villarose.
7: D3 Bio Evening Newscast.
8: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
7: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
7: Balitang lokal.
8: Presente nga naka-hospital arrest rongsang ka 40 anyos nga gagaki matapos karang bunon ag mapatay rongsang ka 50 anyos nga residente sa Barangay Daha Sur, Banga, Kabii. Sunod sa Banga PNP nataburong krimen pasado alas 11 gabii samtang hamuok nga nagakatugog rong biktima nga si Rachel sa sugod itanang sariling bagay. Gulpi gamang nga nagsugod si Gonrong suspect nga ginkilalang si Ronilo nga residente man itnasambit karang barangay. Bit-bit rongsang ka kuchilyo insigida nga binuno rong suspect o binuno it suspect rong nagakatugog karang biktima. Sa piyakin ni na nakabagos pa si Gonrong biktima nga naging dahilan agod nga maninahan sa alima rong suspect. Sa piyakara bangod sa grabe nga tinamong saksak insigida nga binawi at kabuhi rong biktima. Matapos ro isinidente nag-surrender rong suspect sa kapitan at barangay ngayimaw rong dagaka na sa ospital agod nga mapabugong rong anak karangan ni na sa alima. Padayon parong investigasyon at Banga PNP ag motibo sa likod it pagpamuno.
9: Agpakapagid sa dugang detalye at balitang lokal. Posibleng magapangatubang sa kasong murder o suspect sa natabong pananaksak o kung napagpatay sa Barangay Daha Sur, Banga, Kabii, Hulyo 28. Sa ginpatigayang press conference at Banga Municipal Police Station, nasa yoran nga personal nga alitan nga may kaangtanan sa pamilya o ginatanaw nga motibo sa krimen. Sa investigasyon, nakainom ko 40 anyos nga suspect ag sa idagom it impluensya at agak tagsudlon kaka, hubagay it 50 anyos nga biktima samtang nagakatugog hay ginbuno. Bangod sa natabo, binawian at kabuhi ko biktima ag nag-angkon man itama sa alima ro suspect bangod sa pagbagos bilang depensa it biktima.
8: Sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, namatay gon rong maestro nga si Timoteo Humayaw matapos rong pilang adlaw nga pagpabilin kara sa ICU. Isang kapribadong ospital bangod sa pagpamayo, 19 anyos nga gagaki sa Barangay Mabilon, Washington, Domingo't gabi. Binawi at kabuhi si Humayaw nga miyembro at faculty maghalin sa Maritime Department at Aklan Polytechnic College o kon APC matapos ro insidente. Matandaan nga nadugaan ni Matanimo kasunod it pagpamayo ag pagkahugog sa motorcycle suspect nga naging dahilan nga naging critical rong anak karang kondisyon. Bangod sa pagkamatay it nasambit nga manugturo ginagauman nga magasabat rong 19 anyos nga suspect sa mas mabugat nga kasong kriminal samtang nagaluksa makaron rong bilog nga komunidad it APC.
9: Detalye at balitang lokal. Ginkalipay ni Poblasyon kalibo po ng Barangay Neil Candelario kung nangin resulta. Itikatlong is Rescue Olympics nga tuyong sanayon ag maorganisa kung mga rescue team at kada barangay agod mas manginhaom sa mga emerhensiya. Suno kay Candelario mabaho nga bulig o kompetisyon agod maganyat o kung mga barangay nga magbilog sa sariling rescue unit gabigon nga may mga komunidad nga uwa pakara. Ginpunto dugang ni Candelario kung importansya at mga trained nga force multipliers agod mapabasko go kakayahan it kada barangay sa mabakas ag epektibong pagresponde sa oras it kalamidad.
8: Alas 6 sa 8 aton karang oras sa aton nga balita nasyonal hatod katon ni DTX Coffee Mix sa The Healthy Coffee nakakapikago nakadetox ka. Pro DTX Coffee Mix nga may chia seeds, di sugar, sugar cane powder extract, may ampalaya leaves nga gabulig sa aton karang constipation para malikawan ka K5 ng kalisod sa pagbawas. Manggaranon sa fiber nga gabulig sa aton nga digestion at sa aton nga metabolismo. Mabakay naton rong DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Igapasertipika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent rong mga layi na binanggit na sa anang ikalimang sona suno sa Malacanang. Kaibahan kararong tax reform package, sariling kuryente act, ag mga amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o kon EPIRA. Ginhambag man it palasyo, nga prioridad sa gihapon nga maipasa rong anti-political dynasty bill bago matapos rong termino it pangulo.
9: Samtang pakapagid sa dugang nga detalye at balitang nasyonal, ginpamilit ni Palas Press Officer Claire Castro nga uway mo naggamit at AD hominem patapos nga imauhay pabati-batian ni Senator Aimee Marcos sa isang ka-Facebook video. Suno ka na ako tinaga nga impacta ay mas nag-describe sa mga tao nga naghihimo at nasambit nga video kaysa kana. Suno pa kay Castro, padayon ni Mao nga nagasuko sa fake news ag uway mo nagapaapekto sa mga personal nga banat.
8: Alas 6 sa Jazz Mga K5 atong karang oras sa pagkato ni DTX Premium Coffee nga may stevia, garicus mushroom ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
11: Balita International.
8: Ginbawag it administrasyon ni US President Donald Trump rong pag-import in mga bagong foreign-made humanoid ag advanced robots. Kaibahan rong kabuan nga himo sa China bangod sigon sa threat sa national security. Kaibahan man sa mga ginbawag rong pinang power inverters nga ginagamit sa data centers ag solar panels. Ginabag matay China nga wat basihan rong tikang it US ag nagpanindugan nga pagkaprotektahan kararong sariling interes.
11: Balita International.
9: Samtang nakaanggon it magkasiperar nga pugong si US President Donald Trump kandaya Ukrainian President Volodymyr Zelensky ag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Washington suno sa White House. Ginayo ni Zelensky rong duga nga support at US kay bahan rong lisensya para makahimo rong Ukraine it Patriot Air Defense missiles agud mapabasog ang depensa kontra sa mga pag-atake it Russia. Samtang tinalakay mata nanday Trump ag Netanyahu rong relasyon it US ag Israel gabigon sa isyu sa Iran.
8: Alas 11 mga K5 aton karang oras ang sa aton nga balitang negosyo.
11: Balitang negosyo. Negosyo.
8: Balitang negosyo hatod nato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag Clavo Wasca sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-Extend Food Supplement for Men. Nung Extend Food Supplement for Men nagabulig sa mas manaming nga fertilization, nagabulig man para malikawan rong erectile dysfunction.
11: Balitang negosyo.
8: Gin-launch it Pioneer Insurance rong Bees E-Protect as ang ka-cyber insurance program nga magabulig sa maintok ag mga kasarangan niya bahog nga negosyo kon SMEs nga makabangon maghanin sa cyber attacks, data breaches, digital fraud ag iba pang online threat. Nag-offer man rong programa itasta sa 100 million pesos nga benepisyo para sa financial losses, business interruption, crisis management, ag iba pang gagastuson, angot ka ra, it mga cyber incidents.
11: Balitang negosyo.
9: Ag sa katapusan nga detalye at balitang negosyo.
11: Balitang negosyo.
9: Nagpahayag it kabagaka kung Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI sa bagong 12.5% tariff it Estados Unidos sa pilang produktong Pilipino na ginaangot sa issue it forced labor. Suno sa PCCI, kugang pa sa malinaw ng ebidensya kung dahilan it dugang abuwis ag padayon nanda nga ginatunan kung aling mga produktong Pilipino kung nga maapektuhan it bagong patakaran.
11: Balita Sports.
8: Ang sa atong balitang sports, so balita hinampang mga K5 atod gato ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, Clinica Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll-On nga nagabulig mga K5, agod nga maging fresh ro aton karang nga hugom. May VCO wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili.
12: Wow!
8: Rong Clinica Deo Fresh, available gon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
11: Balita Sports.
8: Nagpakita ang interes rong Washington Wizards nga bugoon rong veteranong NBA guard forward nga si DeMar DeRozan nga presenting free agent matapos i-waive it Sacramento Kings ko Hulyo. Kaibahan man sa mga team nga gusto na ng mabuo rong Miami Heat, Cleveland Cavaliers ag Denver Nuggets. Kung nagtaliwan nga season, naka-record si DeRozan it average nga 18.4 points, 2.9 rebounds ag 4.1 assist sa 77 games para sa Kings.
11: Balita Sports.
9: Samtang pakapagid sa dugang nga detalye at balitang sports.
11: Balita Sports.
9: Nagkasundo kong center nga si Christian Coloco agong New Orleans Pelicans sa isang one-year or sa sangka one-year contract kung siin na magasukuray o magahampang raya sa regular season, roster spot sa preseason. Kung nagdaliwan nga season, naghampang si Coloco para sa Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers kung siin nagtala kaya it average nga 2.7 nga puntos ag 3.0 rebounds sa 27 nga hampang.
12: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
8: Sa ating karang balitang entertainment, balitang artista, hatod gaton mahag-A5 at DTX Birisop para sa Kutis Artista, Kutis Malapur sila. Rong DTX Birisop Organic Antibacterial Soap na nagabulig agad matap na ro early signs of skin aging. Kaya man nagapaputi sa aton nga panit sa mga prone sa allergies. Aga mga may katong-kato, mga K5 may sensitive skin, DTX Beauty Soap. Rong DTX Beauty Soap, available ngon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
8: Ginpahayag ni kapamilya actor Brent Manalo rong anang pag-kontra sa planong pagpatindog itpak sa Lika Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac.

0: Pabilin nga mapag-on o anda ka nga samahan, ita sex bomb girls sa pihak it mga issued andang grupo. Aminado'y mao nga nag-angkon ita uwa pagkaintindihan apang naayos mandaya insigida. Ginakatwa o ginakalipay man ka nga andang uman nga grupo ay nagabukas itabong trabaho, concerts at world tour nga ag-endorsement para sa andang miyembro. Alas 6:17 mga K-5 aton karang oras ag sa aton nga bantay panahon. K-5 Bantay Panahon.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong Miyerkules po, naging maulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Yan ay dahil sa low pressure area na siyang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility simula pa po kahapon. So kaninang umaga tumawid dito sa Mikulan and as of 3 in the afternoon ay huling namata ng LPA sa vicinity ng bayan ng Makalelon sa probinsya ng Quezon. Within the next 12 hours or mamayang gabi, inaasapong kikilos pa rin pa west-northwest ang nasabing sama ng panahon at posibleng mag-emerge dito sa may West Philippine Sea by tomorrow early morning. At nandyan din yung possibility na malusaw na ito bago pa makalayo sa ating kalupaan. So sa ngayon po, nagdadala pa rin ito plus the easterlies o yung hangin silangan din dito sa may Northern Luzon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorm. So minsan malalakas pa rin po ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras, lalo na sa may areas ng Cagayan Valley. Dito rin po sa may La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, o dito rin po sa may malaking bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, at sa may hilagang bahagi ng Mimaropa and Bicol Region. Patasin ng tsansa dito sa may Panay Island, yan po ay dahil sa low pressure area. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa dito sa may Southern Palawan, natitirang bahagi ng Visayas plus Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog na walang kinalaman dito sa low pressure area. Mga localized thunderstorms lamang po ito. Samantala, meron pa tayong isang namataan na panibagong low pressure area na buo po ito kanina umaga at huling namataan kanina alas 3 ng hapon at 1,755 kilometers naman sa silangan ng southeastern Luzon. This low pressure area, hindi rin natin nakikita na magiging isang bagyo kagaya nitong LPA na tumatawid ngayon dito sa may Luzon. At base rin sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto itong LPA sa alinmampanig ng ating bansa. Yung buntot niya, nakapasok na ng ating PAR, subalit hindi naman umaabot dito sa may area ng Eastern Mindanao. Pero posible pa rin magkaroon ng epekto dito sa may pinakangsilangang bahagi po ng Visayas and Mindanao sa susunod na dalawang araw bago tuloy ang malusaw ang nasabing sama ng panahon dito sa may labas ng PAR. So hindi naman po siya nakikitang papasok ng PAR anytime. Tomorrow naman po, araw ng Thursday, that's July 30, meron pa rin aasahang mga kaulapan dito sa may silangang parte po ng Luzon. Yan ay dahil sa easterlies o yung hanging silanganin na nagmumula po dito sa may Pacific Ocean. Mataas ang tsansa ng mga kaulapan at mga light to moderate rains sa may mainland Cagayan, pababa ng Isabela, Quirino, Aurora at Northern Quezon. So make sure na meron pa rin baong payong kung lalabas ng bahay bukas. Dito naman po sa may western section ng Central Luzon, sa may Zambales, Bataan, Tarlac, and possibly Pampanga, and Pangasinan, makulimlim rin po umaga pa lamang hanggang possibly sa tanghali. May chance rin ng mga light to moderate rains. Yan ay dahil dun sa low pressure area na possibly nandito na po sa may West Philippine Sea. Ang natitirang bahagi po ng Northern Luzon, asahan yung partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan dulot ng easterlies. Habang dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Central and Southern Luzon, improving weather conditions na. So ibig sabihin po, mula umaga hanggang hapon, may chance pa rin naman po ng mga mahihinang ulan, pero hindi na ito kasing dalas at kasing nalakas ng mga pag-ulan ngayong Miyerkules. So sumisikat-sikat na po ang haring araw at may chance pa rin ng mga isolated na ulan or mga thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. For Metro Manila, temperatura bukas mula 24 hanggang 32 degrees, habang sa may Baguio City naman, mula 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman or madalas magiging maaraw kung dito sa may Palawan, Western Visayas and Negros Island region, habang partly cloudy to cloudy skies naman umaga hanggang hapon dito sa may central and eastern portions of Visayas. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na ng Visayas and Palawan ang magkakaroon ng pagkulimlim at may chance rin po ng mga pag-ulan na hindi naman tuloy-tuloy, usually 1 to 2 hours lamang po ang tinatagal nito dulot ng localized thunderstorms. Temperatura natin sa may Puerto Princesa bukas at sa Iloilo hanggang 32 degrees, habang mas mainit sa may Metro Cebu at 33 degrees Celsius.

0: sa ating mga kababayan po dito sa May Mindanao. Asahan din ang bahagyang maulap at madalas maaraw naman na umaga hanggang tanghali. Yun nga lang po, asahan sa tanghali ang mainit at maalinsangang panahon, lalo na sa mga syudad po dito sa May Mindanao. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang madalas maulap na ang kalangitan, lalo na sa may areas po ng Caraga dito sa may Dinagat Islands and Surigao Provinces. Bahagyang epekto na rin po ng mga thunderstorms po yan. Mas madadalas ang mga pag-ulan doon. Gayun din sa may Northern Mindanao, Davao de Oro at Davao Oriental. So make sure na meron pa rin baon na payong in case po magkaroon ng malalakas na buhos ng ulan. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon po, impossible hanggang sa katapusan na po ng buwan ng Hulyo ay wala na tayo nakikitang gale warning or babala sa mga delikadong alon. Posible pa rin po ang kalahati hanggang 1 metro in general sa malaking baybay ng ating bansa dahil hindi naman po kalakasan ang hanging habagat. Actually, hindi naman po siya directly nakaka-apekto yung malakas sa southwest monsoon sa ngayon at andito lamang siya sa may West Philippine Sea in the coming days. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms o yung tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, posible pa rin umabot sa 2 metro ang mga pag-alon, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Caraga and Davao Region. At dito rin po sa may Northern Luzon, posible umakyat ng bahagya up to 2 meters yung mga pag-alon hanggang sa weekend. Para naman sa lagay ng panahon, sa susunod pa na 3 araw, wala naman tayong nakikitang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at mananatili ang fair weather conditions. So improved weather na po from Friday hanggang sa unang 2 araw ng Agosto sa weekend. We're seeing po na madalas magiging maaraw, mainit sa Metro Manila hanggang 33 degrees from Friday up until weekend. So ideal yung pagsasampay muli ng inyong mga lalabhan. At dito naman sa may Baguio, ideal din po ang magiging pamamasyal. Gayun din sa ilang lugar, dito sa may Norte, malamig po sa Baguio from 17 to 24 degrees. Habang dito sa may Bicol Region, asahan din po yung painit na panahon, lalo na sa tanghali. Madalas maaraw, umaga hanggang tanghali, gayun din sa malaking bahagi ng Bicol Region at may tsansa po na mga pag-ulan, lalo na sa may areas ng Sorsogon at Masbate. Sa ating mga kababayan po, dito sa may Visayas, we're expecting na pinakamatataas ang mga tsansa ng ulan dito sa may eastern portion. Pagsapit po ng Friday, madalas na yung pag-ulan sa may Summer Island at sa may Biliran. Then pagsapit po ng Sabado at Linggo, possible yung pagbabalik ng intertropical convergence zone o yung wind convergence sa lubungan ng mga hangin, malaking bahagi ng Eastern Visayas sa magkakaroon ng maulap na kalangitan at mas dadalas yung mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Habang natitirang bahagi po ng Visayas, ideal din po yung pamamasyal ninyo no, kung kayo ay lalabas dito sa araw po ng Friday hanggang sa Linggo. We're seeing partly cloudy to partly sunny conditions umaga hanggang hapon at pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may tsansa pa rin po ng mga isolated na ulan or thunderstorms. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakang uulanin o pinakamadalas ang ulan dito sa may Parting Caraga Region, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa may Davao de Oro and Davao Oriental. Epekto yan nung intertropical convergence zone and possibly yung trough ng low pressure air na nasa labas ng ating PAR pagsapit po ng Friday. ITCC naman towards the weekend. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din, maaraw and generally fair weather conditions naman po. So ideal din po yung pamamasyal o yung inyong mga outdoor activities, pwede rin po yan. Then pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan, lalo na sa mga syudad po ng General Santos, Cotabato, Butuan, may chance rin po dito sa Zamboanga City, umabot ng 33 degrees Celsius at may mga isolated thunderstorms pa rin at mga localized thunderstorms. Ang ating haring araw ay lulubog mamayang 6:26 ng gabi at sisikat bukas 5:39 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
1: Thank you so much sa aton yung Pag-asa DOST. Mga K5 inyong nabatian, ang mga nagapangunang balitaan sa aton yung pagpangalagad. D3 Bayo Evening Newscast, Wednesday edition, July 29, 2026. Kinatod-gato ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bayo Agmighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito aton yung official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.9. Aton yung official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa ngagan ni blog ng website, K5 News FM Kalibo. Sa aton yung partner sa technical side, the broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sa ngagan man, itamon yung president at CEO, kay Dr. Ramil Itang Uy. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasman.
2: Aga ko man, si K5 Villarus.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo,
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagka pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labos tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas, kag ang aton man relasyon sa Diyos, nga ang aton kang tanan sa iya, nga siya permi ang nagatipan sa aton, kag dako nga kalipay gid sa Diyos, sang mabalaan niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kong tanan, amo na permi naton diri nga ginatinguha, nga tani kita. Mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement. Agon nga may ara kita paglaom sa gintigana, kabuhi nga wala kita pusan, kag magapuyo upon sa Dios, so wala na ikatubtuban. Amo na nga sining at yun, sa gihapon, pasalamatan ta ang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan, kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig, kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mga baton halin sa iya. Laki pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanahalan. Namo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkinahalan. Namo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpariton niyo, mugtong nanak. Pagpalain mo ang botoy sa amin, pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rock Ramiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatukubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan. Nawa, kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawaran mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Mimpi Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nagabot na.
Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuosing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadululman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod, ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pag saksapakon ang inyo makasala nga kinaugali, kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Perti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magkasulod na kita sa bag-o nga tuig sa aton tagipusoon, kabay nga manalituloan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal, bisan nga bisan na wala ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya, kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa dawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bangod tuig. Apan himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. No, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother. No, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gid ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila. Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo, malipayon ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kamo na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa kamalipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya,
nagadala sing kabalaka kag kahaul sa gipasoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuo na siya. Mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Naman na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyong kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaan ninyo, nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Dios. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat liwat kun ang paghukom kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasensya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Pagkamalon, handog kita sa atong magirikanan na malipayom sila sa bagong tuig. Pero, sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang nga butang. Nga hindi luyag maghimo isang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila o mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ilat ay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Sos. Agon nga matinduan ka niya, gikan sa kigpuan sang sala, kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginarian. Ang tanan nga nagahimo sini, makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong nga tuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta, basta nga kita nakaangot sa Dios, mga kabataan labi na, perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala inisin kalipay sa langit kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya. Ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon. Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa paraon sa Christmas, bisan sa araw sa New Year, may araw sa New Year, gapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga, hinatagay sila. Pero nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa atong tigpasoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan, nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa kamalulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapauswag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa kamalagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom may nayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan ay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini,
Madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bago nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Oh, ang amo nga bago nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man. Kay ang hindi tanin na gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo. Ang manangin na siningkari naton, mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Ang manang hindi tanin i-record sang anghel, pero napilitan sila, kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini, bisan na ano, hindi malipayon tani ang aton marikod. Ang mga abiyan kag mga himata naghahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadimaayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Pagi sa pagsimpatiya, pagi sa pagkamalipayon, pagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pakamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga may edad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga, ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dahil sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-unaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gin tugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan,
sa kalibutan nga pareho sa aton. Ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Naman, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sagrado ang ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-ong tuig. Wow. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Diyos, open and close, parenthesis, maaki sa ila.

mga may ara sila pag ano yung ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman kay hindi nila gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungkong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat maguna sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsurod sa bagong tuig? O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang lumaan ng mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ang ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang, kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang, ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasuguan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subang sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang, subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang bag-o tuig. Wa na makita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025, at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oet Pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ang aming Jesus. Amen.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500.
3: Storyhan ta karon. Ano bala ining alcohol related liver disease? Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita dire ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gid ya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 jag mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Labi na akong permeatubang mga ano, mga higko, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom mo atay. Ang naka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihi. Masami ginauhas. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: So, correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung palainom ka ala, palabisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum, severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagin inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige inom Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulata, Sir GP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imo atay.
0: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilang
5: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Si Papa ay na!

Sakalye kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na

Magandang gabi! Metro Kalibo, probinsya ng Aklar, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalis 5 ngayong araw na ito ng today is Wednesday, July 29 na, mga kapatid at mga kaibigan. At alam nyo ba na ngayong July 29 meron tayong mga ginugunita. Ngayong araw na ito ang International Tiger Day. Rawr! Ganon. Itinatag noong 2010 upang itaas ang kamalayan sa pagprotekta sa mga tigre. Tinatayang mahigit 95% kasi ng populasyon ng mga ligaw na tigre ang nawala sa kalipas na isang siglo dahil sa pagkawala ng tirahan at illegal hunting. Sumabuhay ang mga tigre! Ngayong araw na ito ng July 29. At alam nyo rin ba na noong July 29, 1958, itinatag ang NASA o ang National Aeronautics and Space Administration. Ito ay nilikha upang pangunahan ang eksplorasyon sa kalawakan. Again, that's July 29, 1958, mga ka-K5. O, diba? Para kayong may, ano, may bagong kaalaman. If ever, hindi nyo lang naman alam. Nagtagumpay itong mailapag ang tao sa buwan sa pamamagitan ng Apollo 11 makalipas lamang ang 11 taon. Ngayong July 29 ang tinatawag din na Earth Overshoot Day. Ano ba ibig sabihin nito? Noong ilang nakaraang taon, tumatapat ito sa July 29. Ito ang araw kung kailan nagagamit na ng sangkatauhan ang lahat ng likas na yaman na kayang mapalitan ng mundo sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, mula sa araw na iyon, para na tayong umuutang sa kalikasan. Kumbaga parang na-overuse na natin, mga ka-K5, ang ating kalikasan. So, lalo na ngayon, di ba? Mainit na pinag-uusapan ngayon ang artificial intelligence. Ay, rong AI data center sa ano ko ng mga K5, mga hubs nga ron, it AI, ay nagagamit it purified water para sa ano, cooling system. Oh, ay, madasig abi ko na mag-init, rong andakaroon nga mga computers, andakaroon nga mga machines. That is why kinahanggan nga gamitan it tubi. At dahil nga nag-aagi yani rong tubi nga ron sa nga mga machine, kinahangan nga purified water ko na mga ka-K5. That is why yes, sa Pilipinas, rong pax silica. Oo. Ama to ni ama to ni Vice President Duterte ay what? Ano-ano man na? Fox silic? Fox sili? No comment. So viral makana sa social media nung medyo what naman nakasayod si VP Sara kung nanuraya nga rang pax silica. It appears that she's not aware of pax silica, which is currently a big issue iya karon sa ato nga pungsod Pilipinas dahil nga ni nga pila tatong ektarya nga rugda ron da karon nga i-occupy mga ka-K5. At syempre, rung worry karon ay ba si makiagaw sa source it malimpyo nga tubi. Ay, haraganing El Nino kita. Abo nga mga lugar nga medyo nahawagon dahil medyo naganabaon na karon nga mga water levels. Pagkatapos ay may mga data centers pa nga nga ginatawag nga pax silica nga pwede ko nung mag-compete sa paggamit it tubi para ma-maintain karon no anda karon nga operasyon mga cave. Although may mga good side man doon, may mga benefits man. Syempre, magtaoron ita employment para sa mga Pilipino, opportunities, 'di ba? Pero syempre kailangan i-weigh at aton karon nga gobyerno rung pros and cons nga hindi man madihado rung aton karon nga pungsod mga ka-K5, especially in the long run.
Samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabing ito. Makitambay na, mag-comment lamang sa ating live stream. Hanapin lamang ang K5 or ang live programs-K5 News Kalibo. Nakashare din yan sa ating mga official Facebook pages kay Papa A, Angelo Cortez, at sa K5 News FM Kalibo 94.5. Batiin natin si Ma'am Melda Baez ng magandang gabi. At si Mama Bibing na karoon nag-tutok sa ating live stream. Ginatamayaw ginana si Toto Hands. Ang programang itatid po sa atin ng Klinika DTX Coffee Mix. Kasama ang Klinika DTX 500 is a pure antioxidant, ang mighty siyang alkaline na vitamin C. At syempre kasama rin natin ang D3 Bio, the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years

0: Salamat gid sa Eye Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos, makabuti ka. DJX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yanagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga! Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5

0: Si Papa ay na!
1: 7:52 ang ating oras. Batiin natin ang mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Ay, shout out kay Kurima Works. Ayan, gumagawa ito ng mga ano ah, ng AI ba? AI songs ha? Shout out kay Sir Kurima Works. Ang dami nitong followers. Ilan ba? 665,000 followers with 106 million real views. Ayan, naligaw siya sa ating live stream. Magandang gabi kay Sir Kurima Works. At I think yung isa sa mga ginawa niyang kanta patungkol sa Aklan, oo, ay viral yun, ha? Ayan, congratulations. And of course, batiin din natin si Claire Hanson. Kasunggod siguro rin, madyawat patunog anang itong, no, bayluhin lang abi mo itong requested song. Medyo hindi man makita to. Anyway, pag-usapan po natin ngayong gabi ay patungkol po sa inyong mga lalamunan or throat. Alam mo ba na kapag lumulunok ka ay automatikong nagsasara ang maliit na flap na tinatawag na epiglottis? Narinig nyo na ba yun? Upang hindi mapasok ng pagkain o inumin ang iyong baga. Kaya kapag nabulunan ka, ibig sabihin may nakalusot sa maling daanan. Oo. Aga, rin nga rin nga mga pagkaon or small particles sabi man na pwede nga droplet si tubig nga nakagusot ha, sa saga nga dagan paadto sa baga ay pwede rin nga mag-cause it pneumonia mga ka-K5. Kapin pa kung mahina inyo nga immune system. Eh, dapat nagakuan ka mo permit. Nag-mighty sea. Hindi talaga ang lalamunan ng gumagawa ng boses. Ang tunog ay nagmumula sa vocal cords o vocal folds sa loob ng larynx o tinatawag rin na voice box. Yan. Habang inuhubog naman ng bibig at dila ang mga salita. Sino ba nag-imbento it kanta, no? Ay, sino ba naghambang or sino ba nag-establish its standards pag-abot sa tono? Nga, abi man na royon nga ron nga tono, hay kanami tono, yun man ngayon, hay libag. Ay, paano tabi, hay ro akon nga tono, hay naadot sa libagon? Kung tayo maabot, mandaadlaw nga ron libagon, hay makonsider man nga, kwen, nga manami nga tono, di ba? Imamanan sa art, mga ka-K5, kung amat may mga abstract nga hindi naton maubdan, pero million tagali na worth. Abit naton hay ubrang hinapakit amana, pero ginabakit agalit million mga ka-K5 dahil sa hidden message or sa kung ano man nga art appreciation nga pwede nga i-interpret sa rato nga klase nga art mga ka-K5. Tanawon mo lang mana, medyo ginuga mo lang mana ro pintura di kara agin na paumangan mo lang mana, pero baligyat amana ita milyones ta. Bukod at basta-basta milyones ay dollars mga ka-K5. May una aning ato nga di ba nga gin na paskil yat anana rong saging o sa canvas aga baligyat anana. May una man nga invisible art ko no, hindi ta makita. Million man do harga. Kita mo gilang ron. Sa kabuot nga, tao sa kalibutan mga K5. Billion na tao sa kalibutan. Bisa nano kapaka akwain. Bisa nano kapamana ka mambay naton nga what's the right term? Bisa na, oh, sige, panamiyon talang do term. Bisa nano kapaka unique. Oo. Bisa nano kapaka special. Ay, may una gid ang maka-appreciate sa imo karon nga ginaobra. Kung sa kwan, sa magumong nga gambagon, bisan nano ka pa kagaw ay may una nga sang katawo nga anang pananawan kimo hay guwapo or guwapa kat imo. Agree? Ang pananakit ng lalamunan ay kadalasang dulot ng viral infection, hindi bakterya. Kaya hindi lahat ng sore throat ay nangangailangan po ng antibiotics. So, amatabi, hay, may mga K5 kita nga nag-self-medicate. Nga, ay, man, magain man na rakon. Nga, kung ano, natutunan, imnan, kung agay man at antibiotics, ragod, hindi maglala. Sa Milogron nga nag-develop it resistance to antibiotics ay dahil sa saga nga paggamit. Always consult a doctor mga ka-K5. At syempre may ano man karon, may sa abton man do pharmacy karon naman matao kang awat reseta, dapat ay perme nga may reseta. Alright, 7:58, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugal at sabda song came from Survivor. At dahil ngayon ay Day of the Tiger, we have a song entitled Eye of the Tiger. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamaksak na, ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom, no?
2: Gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
3: kikigil. Ang lain na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo, ano?
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Mm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause of neuropathy? Number one. Mm. Number one, ginimension na ni Doc Lamil is diabetes. No? Mm. That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na saan ko? Oh? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy? Mm.
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla?
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. Oh. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol
1: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa yung brain kag sa yung mga urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note, ang nerves may ara myelin sheath.
1: Mm-hmm.
3: That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuha mo ang nerves, daw kurinti, bla?
1: Kurinti. Patanta wiring mo,
3: may
1: covering, D3 Bio ang gacover sa
3: Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon, guro.
1: Axon.
3: Dendrites. That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung bito ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic. No?
3: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa D3 Bio. Yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the life.

It is now 8:23 on the clock, second hour na natin programang Tambayan sa Kalisingko. Kumusta mataro atan yung mga boy on Rona? Diba? Bang nagabuhay, hay, what at kwarta nga natitipon, purot a boy on, ag purot a problema. Ay nako, ro problema or inaagat aron mga K5. Importante nagapadayon sa gihapon kita, 'di ba? Padayon niya nga. Ano man ang problema na kinakaharap ninyo, yan man ay minor, 'di ba? May mga minor problems lang. May mga major

Or di naman talaga na hindi mo na alam kung masusurvive mo pa talaga, pero awa ng Diyos ay masusurvive mo rin naman. Diba? Lakasan na ang loob at lakasan pa ang prayers. Ha? Bati natin si Ma'am Norma de la Rosa Alba na nakaantabay sa ating programa. Listening and enjoying the music you play. Nakaka-relax ko, no? Thank you so much, Mama. Ma'am Norma Alba and family sa Alba family. Kaya Joe Marie Nerha ay nakaantabay rin ngayong gabing ito. Good evening! At kaya Ma'am Nerna Taplara Cerudo, the signal is weak, no? Mamaya ito sa gihapon si Ma'am Nerna. Bisan the signal is weak, kaya strong na gihapon no, anak karon nga loyalty sa aton nga programa. Diba? Also kay Sir Jose Nelson Delphine na nakaantabay din sa ating program ngayong gabi ito. Magandang gabi, sir. Kay Ma'am Rosalyn Silorio ng Singapore ay lagi pong nakaantabay sa ating programa. Thank you so much for always having us on the radio. Pinag-usapan po natin ngayong gabing ito ang patungkol po sa ating lalamunan, mga ka-K5. At narito na ang mga dagdag kaalaman. So tapos yun naton dubilog nga itsura, no? At doon kita di sa aton nga tutunlan, inagayon kita sa CN. Ano ba masunod yun na eh? Ano masunod sa tutunlan, mga ka-K5? Iyan kita sa aton nga shoulders. Okay? O, sige. Anyway, ang tuyong lalamunan, mga ka-K5, ay hindi lang dulot ng kakulangan sa tubig. Maari rin itong sanhi ng pagtulog ng nakabuka ang bibig. Kung nagangangak ka mo, magkatulog, ay pwede nga madry ro inyo karon nga tutunlan, mga ka-K5. Or pwede rin maging sani ang air conditioning o sobrang paggamit ng boses. Idadahan niyang sa inyo karon nga kwan paggamit inyo karon nga limog para hindi mag-dry at hindi ka mamaos. Kapin pa kung praska kon man ang limog ro inyo nga puhunan, ay syempre ginaingatan gid nato na aton karon nga voice about. Ang pagkain ay hindi basta nauhulog papunta sa tiyan, ang esophagus ay gumagamit ng sunod-sunod na pag-urong ng mga kalamna na tinatawag na peristalsis. Kaya nakakalunok ka pa rin kahit nakatihaya o baliktad ang posisyon ng iyong katawan. Hindi ka maaaring huminga at lumunok ng sabay. Otomatikong humihinto ang paghinga ng halos isang segundo habang lumulunok upang maiwasang mapasok ng pagkain ang daanan ng hangin. Doon na son, mga K5, kung amat ay may glitch man baga sa aton karon nga utak ay nagadungan. Pero aton karon nga pagginhawa, agro aton nga pagtulon, that is why nga nadudunlan kita. Oo. Bukod aron ita may naglibak kay mo. Diba? Mama nun kung amat ay aksidente naton nga naaangkit ro aton nga dila. It's because nga amat, diba? Parang may glitch ro aton karon nga utak ka. Nga what na anticipate ko atong baban angkit naton na atong sariling dila. So it doesn't mean nga may nagalibak mo mga yukat number. Aguyapon mo rin number 5. A, B, C, D, E. Aba, mana si Elena mana. Or si Elizabeth. Sino pang E? Si Erwin Tulpo. Oh, sino na ano pa? Nadamay pa ro mga what it kwan. What at kinalaman sa imo karon nga kabuhi ug what ikaw ginaisip. 'Di ba? So yan ang ilan sa mga kaalaman patungkol sa ating lalamunan, mga ka-K5. Ito pa pala, sa bawat paglunok mo mahigit 20 na kalamnan ang sabay-sabay na kumikilos para maihatid ang pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. Lahat ng ito ay nangyayari sa loob lamang ng ilang segundo. That is why no, nakakamangha kung iisa-isahin natin ang parte ng ating katawan at kung paano ito nagpa-function. Kasi diba, ang perfect ng kanyang functioning. Diba? Parang kung
iniisip natin na tayo ay ginawa ng Diyos. Napakagaling naman niya. Diba? Na ang iba't ibang parte ng ating katawan ay kumikilos ng naaayon sa function nito. At hindi na kinakailangang turuan, di ba? May self-learning raton karon nga gawas. Aman sin o mana nagturo sa aton karon nga tagipusoon nga mag-pump imo it blood. Iwa man, di ba ga? May kwan, may self-learning capabilities raton karon nga mga partit gawas mga ka-K5. 8:29 ang ating oras. Tuloy-tuloy ang ating musikahan dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa Eric, dito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Breton nyo, day. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, tigalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
7: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Day of Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5

0: Si Papa ay na!
1: Hey, hey, hey. 8:50 on the clock. At oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Thank you ha sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Programang Tambayan sa Kali 5. At syempre kita-kits ulit tayo bukas. Same time, same station. Hindi muna ako absent bukas. Kasi nagamit ko na ang powers ko nung nakaraang araw. Absent na naman ako. Parang wala yatang Linggo na hindi ako ma-absent. Kaya tayo po ay magkakasama pa rin bukas mga ka-K5, ha? Tambay-tambay lang pag may time. Siyempre dapat naka-follow na kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon yung mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya, Takuan. At siyempre kay Papa Air, Angelo Cortez. Also, huwag kakalimutan ang aking paboritong kape. Na dapat eto na rin yung maging paborito ninyo. Dahil siyempre, eto ang kape na healthy. Ang mga sangkap nito ay ampalaya, chia seeds, and the sugared sugar cane extract powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. And syempre ang ating power trio, huwag kakalimutan na ang DTX 500 sa kasama ang Mighty C at ang D3 Bio. Kinagits tayo bukas, I'll be leaving you this song came from the Beatles. Dito lamang sa kampiyon na istasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom
2: mo
3: sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
5: aso.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dai yon. Damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na
5: yan. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
1: PTX 500.
6: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamato na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon na sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Autood no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
2: That's why the DTX 500 lang ang may tisiyan.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation. You

0: istorihan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Mm-hmm. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga naga abnormal ang release sang... I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecret nga acid. What makes it?
1: So, ang function na sa natin stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
2: Hydrochloric acid.
1: So, the term itself, hyperacidity. So, there is excessive production of acid. Mm-hmm. So, anong gakosin ni Kis, ah? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige... pasulod pagkaon. So
0: duway na timing?
1: Oh, wala na timing. Isa pa git Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
0: sphincter.
1: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So that's why mas masaburan mong
0: pait nga, nga laway.
1: Pait nga sensation nga daw sabor updo. So muna siyang ano, Sir JP.
0: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. May araman nga sa inom, no? Kalabanan sa inom.
1: Alcohol,
0: no? Panigarilyo.
1: Soft drinks.
0: Soft drink, isama na.
1: Spicy food. Or may underlying cause kasi, JP, no? Ang ginatawag nga ulcer.
0: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, simpre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
3: Bawal man?
0: O, vinegar. Likawan mo. Ang langgaw. O, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman nami isay mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
3: Oo.
0: O, ining mga tamaan na bla. May mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni, hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, blang klain, blang baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nagakos pag inaasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man ni nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Din pagtulog mo, full content ang stomach.
3: Uh-huh.
0: O, tiga saka pag inaang imo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir JP, nang dasig bala magkaon?
0: Oo.
3: Inanay, maka...
2: nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach, bangod sang acid, tisiling tanan sa Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
2: Mm-hmm.
0: Kahit base ang imo da mucosal covering, lining sang imong stomach.
2: Uh-huh.
0: Na it na sang acid, so ang acid, engineer, kita mo bisan ano nga pagkaon mo, tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal, ginakaon mo, tiga na bay
2: tunaw ya.
0: Oo, matunaw ya. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
2: pati tinai tunaw niya,
0: magka-ulcer. Magka-ulcer,
1: meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake. Cake lang man imuging kaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no. Even though sugar indirectly maka ano ni, maka-contribute sa imo nga hyperacidity, Pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So ang sugar ginakumbine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi kita, miyara kita kung kape may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products.
0: No.
1: Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na siya, bali Sir Kevin, nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akin nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos?
0: Pagkatapos ang waitress nga manukot na, ginaasid ko sang kamahal.
2: Ay,
0: di. Nag-300 sa hiwa. So ang cake kapasin. Kapasin ang presyo.
2: Hindi kayo ang presyo?
0: Oo, presyo. So hindi na ripa. Kung nag-DTX fiberid ka, ang plant-based antioxidants abi, nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion.
2: Uh-huh.
0: So meaning ginakontrol ya. Kay ang mga antacids, ang trabaho, in-neutralize ang acid. Pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan, kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
0: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gid jan jitay. Minaano pa niya kay inong DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kid marami.
2: Inang magtig-up ka bala, tapos nagbalik, aslong bala tayo ng batyag mo.
0: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
1: So, sa hyperacidity, damo underlying cause of digestive problem, no? Or syempre, ang imugid dyan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kung saan mo lang gusto,
1: minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
0: Junk food, Sir Kevin.
1: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no? Ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partner niyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach. Kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pang inyong sugar, blood sugar level, kaya may ara sang charanti na nga ito nga DTX 500.
0: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No? So mga daton, anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga duwa ko ng personality.
1: Bipolar?
4: Bipolar. Hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-food sa mga ginatawag nga mga sources of food.
0: Siya mo timpla?
4: Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa maniyo, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balko gina amylase, which is for your carbohydrates.
0: Okay.
4: Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
2: So nagabulig siya sa digestion.
4: And here is the other thing, the next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga gin-mention ta din sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? insulin and glucagon. Din ang malagi na produce ang insulin ka glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga protease, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta na nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta tanang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
2: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
4: Oh, tungod sa insulin.
2: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na ninyo support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
2: Bro, bigin
4: so,
2: na
4: yan.
2: Jutayan ka pa na?
4: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos at pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mungkuntat siyang luto to. So, hamon man ang aton pancreas.
2: So, pwede iguon ka siyang pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing.
2: Alain pagina.
4: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
2: Uh-huh.
4: Oh, and of course, it could...
1: Hyperactivity.
4: Hyperactivity. You're also correct, engineer. It for hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung jutay nga chimpo. Ano din yung usually kakatabo? Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates-loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ato ng underrice.
2: Underrice, no?
4: Anong nilunggos ang pancreatitis?
1: Bangungot. Ang reason behind the gali sir boy no nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember ang carbohydrates is long chain triglycerides no. And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase no nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
2: Lawig so, lawig nga panahon.
1: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas no.
2: Okay.
1: So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is overwork.
2: Mm-hmm.
1: So kakatabo nga pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy ang pancreas ko no has two split personality. So mo na to ni highlight no. Pancreas is a gland no, isa ka gland nga nagaa-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine nagasend ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Ano nga tawag no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin no, tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiritso na sa portal vein. Ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body

0: ga-produce ka insulin, but there is also there is may insulin sensitivity na, no?
1: May insulin resistance.
0: May insulin resistance na because ang imo cells hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Hmm. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells or might it be pigaw na gidyang kalidad sa imo insulin.
2: Hindi na maka-recognize, ha?
0: Hindi na ma-recognize. So all in all, da mo makita nga ang imo nila pai, ha? Is the key. Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton napay, no? Mag D3 Bio ka. And D3 Bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas. It basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause manis ang ginatawag mga
1: infections,
0: infections, no? Ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
1: If I may add up, sir, boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, sir, boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, araman na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
2: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati ang atay.
0: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
1: Ang bile acids, no?
0: Bile acids kaya gatago sa gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Ang gatago, gallbladder.
1: So here's the catch, sir, boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain. Pero ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
2: Okay.
1: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
2: So simple na activity,
1: yes, engineer, kung ga-diet ka nami ang D3 Bio, kaya nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no, lain naman ang factor, no, but overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
2: Okay.
0: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates sa lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag hindi insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man sa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 Bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin. Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gindi diabetic subong. Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagang.
1: Mga diagnose pa lang na, sir, boy, no?
0: How
1: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
2: So, na sir boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imong mga selula.
0: There are different, tawag nila, no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
2: okay.
0: level mo.
2: Okay.

0: pigaw ganyang quality sang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
1: Nag-build resistance.
0: Nag-build the resistance okay. insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, kumbaga iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausali niya dayon as a source of energy. So, amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No guys, agi kan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom. No, remember gina pag-inom, and of course avoid fatty foods. So updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3Bio. D3Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course sa ginatawag na antimicrobial properties ng D3Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha, kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3Bio.
2: Okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo. Kita, Sir Kevin, paano naton mapa-healthy ang aton skin, kinanganta mag-take sang DTX Beauty Soap.
1: Yes, Engineer, the second talaga kay paiguon ta ngaton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon sa DTX Beauty Soap. Sa Beauty Soap, syempre partneran ina naton Engineer sang klinika Dio Fresh, ang natural deo roll-on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na, Clinica Dio Fresh.
1: Oh, gani. Ba ko ng Clinica Dio Fresh, mga pinatay
2: na. Okay, mga pinatay.
1: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugared sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sang pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto nyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo kamo sa stress, kaya akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung nga problema kamo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection, or may digestive problem kamo, permi kamo gina-diarrhea or gina-constipate, or even may ara kamo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
2: Okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Boy, sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sa ilang ari bala, ilang armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay,
1: ano, may resistance, so kinanglan na assistance.
2: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong dugo ya, Sir Kevin, kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
1: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation. Halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil may aromatherapy pa ini. Sir Boy, kung pigaw ila mata, no? Or nagaburon, anong ila dapat?
0: Mag eye care gold, no? Para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung ang health ang imo ang mata, no? Eye care gold, available niya sa capsule, imnunta ni Adlaw-Adlaw, may pang tinlo mata sa atong mata, eye care drops, no? Every day, take care of your eyes, dapat may eye care. And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo blood flow, pwede ka magkapamasay, Adlaw-Adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man, ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain, what simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no? Isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
2: Ang pinaka bottom line nila, kinanglan ta maging healthy adlaw-adlaw.
1: Yes,
2: wala ta chimpo, no? Sir Kevin.
1: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo, no? Kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no? Layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas gin pabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinica Sport Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
0: Correct. So boy, hindi ka magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa ato nga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, I Care Gold, no? And of course, I Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatrangkaso o bosip on kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
2: Okay, hindi up ni Dr. Ramil Aoy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
0: May ano ko, ha? May pahabol, ha? Belated happy birthday Doc Alcazar, no? Sa Palawan, no? Doc, happy birthday.
2: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga Doc nga may Doc pinalangga Doc nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca, mayong kaadlawan. Belated na ganyan kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sinyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung D3 mga butika D3 Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kalakit ili sa pagkadungog na po sa D3 Eggs 500. Akong gi-double dose mga kakapsul sa buntag mga sa gabi wala pa'y bulan nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3 Eggs 500.
0: D3 Eggs 500 mamali sa mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. D3 Eggs 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3 Eggs 500. Ang D3 Eggs 500 ang may powerful compounds ganagapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asal Rica Epic Table. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Ah, lain naman na iya.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: ina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
5: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Deo Fresh Roll-On.
5: And many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5.

0: 100.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginibatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon na makabulag baya ang diabetes base blang taas sugar niyo bulag kamo bala no istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO. Base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron dok.
4: Grabe no, wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang nabulag ka tungod ay, sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita yung mga kabataan. Hindi mo makita ang imo mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imo mga plangga sa kabuhay mga kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, ano?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
4: Ambo ginang tao, no? Toy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik dok, no? Kung mabulag ka bulagin.
4: May kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
3: Wala na chance
4: na mabalik pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So mo nang masubo actually dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
4: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom may TC.
3: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Te, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: atraktibong nga kombinasyon. Magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinical, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: isang bayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang karo sa mga tuturan.

0: sa Ikaayong Lawas.
1: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan, kayang-kaya sang D3 Bio na nagabulig sa imong immune system. Sa pag-boost sini, pera kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system, kag hindi magbango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron ha. Ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulwetag, Dr. Ramil.
2: Sa tanan natong yung mga suki nga palamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Sa itong DTX 500 Health Alert, istoryahan ta, ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may aras ang cause ang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag na ton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok, gidya doksam, lips to lips, gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya, doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali yung maglaton. Mga sila nga maistoryahan. No need mag-social distancing, ha? Hindi siya maglaton. Halok, gidya, doksam. Halok. Amo niyang iyayang kuhan. Amo niyang iyayang mode of transmission. Exposure sa nagaupo.
3: Nami na, no?
1: Ha?
3: Nami. Kay,
1: nami. Nami
3: pala kung may amo na kuhan, mode of transmission.
1: Hindi na tamagalokan na, ino. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
3: Oo. Dam na. Halok so, ni Hodas.
1: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Ga pala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver kag spleen. Amo gini target. Now, ano bala ko maghubag imo liver kag parang dalag kay? Una lang sulo sortrot papabayaan mo, pati liver mo kag spleen tirahon niya. Kaya mo niya paborito yang side of infection. Unlike coronavirus, no?
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Pero kung imo liver healthy,
1: oo,
3: puno sang antioxidant.
1: Justo.
3: Di na niya kaya ko niya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay lang kuan lang.
1: Huyang. Tagpi-tagpi.
3: Ano? Oo. Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, kay inom ka sa imong mighty C, mas resistensyado siya, kag protektado siya agin sa nga klase nga mga virus.
1: Gusto. Kun wala ka nagabisyo, wala aga pula, wala aga inom, wala ka, hindi ka pala kaong tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, kapulaw, plakaon tamis, plakaon kanon, inom soft drinks.
3: Tima kasi nga kagaw.
1: Baldagin.
5: Kinanglan mo ang DTX.
1: Iber ka nga daan, birahon ka pasang sinang nga kagaw. So kinanglan, mag DTX 500. Kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy. Ang mga ilaga, gimbutangan nila sang influenza virus. Nakita nila ng atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant, nga ining ginatawag na ito nga glutathione. Ini siya ang mga pigaw ang ilanga bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gitistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
3: mga antioxidant
1: including ascorbate. Sodium ascorbate.
3: May tisig at
1: pyrosine. Ascorbate kitang nabutang ha. Idalauntan lang ang alpha tocopherol o nang tawag nga vitamin E, no? But diri kita focus sa ascorbate kag
3: antioxidant.
1: Sus Diyos mi ang ilang infection, Dok. Da wala lang, dugin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isa ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula because ang ascorbate or sodium ascorbate ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C,
3: ulahin na ganyan nga research. Antioxidant. Tapos ascorbate. Dami pa yung butangan mo di tribayo eh. Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula, sa imo organ. Kaya masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, do pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktokan. Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom mighty C, sige ka inom pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, hindi ka dali iya magbalatian.
1: Ang gwasi ni Dr. Salakyan bla, ang salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo nga minano nga ulan, ulan, init, yabok, hindi iya maano.
3: Pahidan lang, kagiwak sa manliwat, meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ikaw antioxidant buhas, mainom pag...
1: Simple. Alangan man ka isa-isa ka to, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag D3-bio.
3: Kaya kamalong ka, Sir GP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasa rason nga dali tagatigulang.
1: Usto.
3: Kung hindi... kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
1: Ina kung tigulangon
3: kung
1: niya lang.
3: Kung kulang protection. Ina kung tigulangon ka lang.
1: Iban pa yun kagin.
3: Di bisan rin lang ta sa kuanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sinaya. Dira na ta. Sino mang gusto man makuanman, mapatay dali
1: na. Gusto na nga, Dok. Nakita mo, Dok, ngayon mga kaedad naton. O sa nagpamati, ilang taon yung mga kaedad nyo. Nga, kis ang ikaw, mas tigulang ka pa si imong. Itubo mo lang kami. Nga, mas tigulang
3: pa ko. I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
1: Kay wala sa antioxidant.
3: Correct.
1: Palabisyo. Oo.
3: So try nyo. Hindi ka mo perdi. Kung gainom mo DTX 500, gainom mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
1: Sinjineto si Irap lang na edad.
3: Pero nakapila na.
1: Si Irap.
3: Nakapila na.
5: Tiyo, ganda si engineer ha?
1: COVID pa sa Igapon na taon. Si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulang na nga ton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw, Mighty C or Pure C, DTX 500, D3-Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilo, ti blubudlayan ginagurong Mighty C, dapat, ano gani Sir Boy?
6: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
1: Hindi lang
6: na
1: ikaw.
6: So tupad ba lang? So tupad mo sa jeep, no? Mm-hmm. So dapat with klinika, DU Fresh Kagid Permit, no?
1: Usa ka di,
6: usa, ha?
1: Ang sikrito, kung nakontra si ka-drive, kagdamo ka pa sa hero, hindi ka baho ilok. Kaya, ikaw lang sa una, mambal pa sa hero, hindi lang ko da, sa dason lang ko, ya una ko, ya ikaw lang da.
6: Hula ton lang matapos ang hangin, maglabay, ang mapagsakay, no? And anyway, Clinica D Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo, no? So, kung mag-opisina ka, magkanto ka sa obra.
3: Pero hindi pwede, Sir Boy, magbutang Clinica D Fresh kung wala ka kapaligo.
1: Ligo
3: ka na, ikagamit ka Santon Plus.
6: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da si imo sa imo ay guya with Santon Plus Herbal Soap with VCO man.
5: Yes, ginapalumok ang kutis ha. Ginakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede mabuligan.
3: Pero nami early in the morning, sir boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, wala ka pamahaw, inom gig ka ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
6: Pero
3: may, may another tip. May tip ko, sir boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, buo isang ano, isang ditribayo.
6: Ditribayo. Ang mga tawag, bulletproof coffee, no?
3: No?
4: Fortified.
3: Gikumbay na ni mong DTX kag ditribayo.
6: Ay, kampiyon, no?
3: Buuan mo sa sir boy.
5: Ihalo, i-mix mo lang.
3: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong nga... with the tribayo or yung mga premium, sir boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So, warm up na ang warm lawas. Nami ang circulation, ready ka na sa yung mga obra.
4: Tandaan mo, pag ni Doc, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doc ay na kung nag-way kagapamahaw. Kaya nga, ang ditribayo, gimbutang mo, we already be your source of energy.
3: Yes. Oh, kung wala kagapamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast, is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pansana, patrabaon, kinanglan mo siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no, ang pinaka the best mo is the ketones from the tribayo.
6: Correct.
3: And DTX Coffee Mix.
4: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
3: Ang imo a DTX Coffee Mix, buo-buois ang duha ka soft gel.
6: Duha ka soft gel. So amo na ang formula sang bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix
3: Premium or DTX Premium or Rayo Coffee Mix.
6: Rayo Coffee Mix.
3: Pwede na.
6: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga D3 Bio, complete na ang imo power, no?
3: May ipapagin nga sikreto, sir boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C ga-anti-aging? May dugang pa na nga mas ga-anti-aging ka, sir boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
6: Once a week lang.
3: Gamit sa
5: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Pamati ka muna sa balay. Ang balay, Doc, ma-massage ko once a week.
3: Sino ma-massage? Si Chucky.
6: Chucky.
3: Di, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Gini mo nga, Mrs. Sir boy.
4: Ano, hindi kayo once again massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ang Santon Plus Herbal Oil, antioxidant, malusot sa panit mo to. Sa mga skin pores mo, no?
5: Ang yung nga VCO, gin.
4: Oo, dito,
3: gin. Tapos, after mo pa-massage, may inong pagiga-extend.
4: Circulation
3: pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
4: extend sanay
3: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee. Iba, hindi ni Tribayo ang ginabutan niya.
4: Extend niya.
3: Extend.
5: Grabe, sikreto ni Jin. Amo na galing.
4: Iba ka, engineer, ha? Iba ka, ha?
6: Sikreto sa mga barato.
3: Kaya nga, once nga, di ba init ang DTX Coffee Mix, kagbutan mo extend, mas dasig pa. Kung gainom ka bi DTX, ng extensor boy, kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour, pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
4: champion,
3: 500 km per hour mo.
6: Gasumbit!
4: Kinamit, ginam pala ko na agad, dok, ngang inon mo, init. Ikalaw ay manangat tubi
3: yan. Dapat yan, warm ginang una, introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwana, yung mga expert, should be warm ang una introduce mo sa imot yan. In the ice cream, hindi bugnaw. Kaya gadugang pa na.
4: Hindi alo-alo.
3: Try mo lang ng kwan ka, tugnaw nga pa na, gachill ka. Imnis ang bugnaw. Kaya dugang pa ginang kwan. Pero kung imnan mo init,
5: kakasang tugnaw?
3: Kakasugnaw.
4: Kanami.
3: Dumduman ko, isa ka radio station sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudog ko.
4: Tugnaw gadya?
3: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung ano nila man. Ubra din man daw. Ipang press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init na tubig. Pag-inong ko init tubig, dula.
5: Kakasantog na.
3: Na, mega man. Amo ng sikrito engineer. Amo ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom, DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
4: Kung sa mga diesel pa, preheating.
3: Sir boy.
6: DTX 500.
7: Jules 7 lot, 57 akong edad.
8: Ano
7: ginabatsyag mo sang una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
9: DTX 500! TTX 500.
10: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
10: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: TTX 500! TTX 500!
11: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, sige, istoryanta subong ang... ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy? Let's talk about it with Sir Boy Solueta sa top nito.
12: Ano bala ang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siya ginamatsak na, ay, dugaman, walang akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may katuslok-tuslok.
1: Mm-hmm.
12: Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom, no?
1: May katuslok, may kakama nga subay.
12: May kakama nga subay, may
13: gigigil. Ang layo matabo, Sir Boy. Kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
12: Amo na ang lain sa
13: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
13: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
12: Correct. Number one, gid.
13: Isa malang gid ka paguba, Sir Boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
12: Mm.
13: Kaya dapat niya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat niya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
12: Correct.
1: Waay gin-imbinto.
5: Taas ang blood sugar ang... to, Sir Boy, galapot siya. So,
1: galapot.
5: Hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon. Hindi na.
1: Quite
5: mapatay,
1: correct.
5: Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
12: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano mo lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyon na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
13: Dapang atake na sang kwan sa imo nga nerves.
12: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw ka ginom.
13: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
12: Paano ka bulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa may diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy.

0: imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Che, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
1: Ang ibagay, sir, ba kung nakaditribayo ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla. Kung bisan huwag ano ng chan mo.
0: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
2: Kabalo ka, sir, boy. Ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir, boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
0: Hindi mo na makontrol,
1: hindi mo makontrol,
0: no?
2: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong nga urinary.
0: Why na wiring?
2: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
0: correct, no?
2: That D3Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
0: Correct.
2: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuha mo ang nerves daw kurente bla.
0: Kurente. Patanta wiring mo,
2: may
0: covering, D3Bio ang gakovers.
2: So, tapos sa sulod ana, may dendrites and ang isa axon goroso.
0: Axon dendrites.
2: That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
0: Correct.
2: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
0: Correct. That's the main.
2: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3Bio, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio
0: ka. D3Bio ka.
2: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
0: Amo na yang D3Bio. D3Bio.
2: Antibacterial, antiviral, antifungal.
0: Antifungal? Tanan, no? Antiparasito.
2: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Checklist na kami.
3: Now, okay.
2: Nga D3 Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plane nga D3.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain.
2: Mm.
3: There was a study o the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ko man sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety, kung iban nagahiko.
2: Kung gaan D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
4: Hindi ka
2: kung D3 bio ka, hindi mo dali ihata ang imo manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
3: Correct.
2: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
3: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
2: But pero isa lang ko pa ngayon.
3: Pero isa lang pa ngayon ko subong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung gusto ko, fast healing.
2: Mga ringworms, pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
2: Topical cream. Topical oil.
3: Topical oil.
4: Internal kag internal.
3: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose

0: D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nagligad, alpha lipoic acid. Mm-hmm. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Ang alpha lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano, ga-recycle sa imong mga antioxidant.
1: Oo. Oh. Mm-hmm. Ara sa aton nga lawas, kag
0: washer.
1: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so malikawan naton ang
2: increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
1: D3
2: That's
1: bio.
2: The question. Ang caprylic acid maara ba sa plain D3?
0: Wala.
1: Sa D3 Bio lang.
0: Sadly, wala.
2: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
0: Correct.
2: No? Amo nang obra ni D3.
0: Mm-hmm.
2: At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity.
0: Mm-hmm.
2: Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
0: Immediate response. Ara ida yun.
2: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
0: Patay na yun.
2: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy? Puro sila kinanglan naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
0: Correct.
2: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
0: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
2: Meaning pa kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
0: Dimulat ka pa sa
2: pero kung gainom ka D3 Bio, pa may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
3: Correct. No? Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. PGX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan.

0: 500. Ang kampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: tapos.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance.
2: Ka! Shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica For Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free checkup ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
23: I Care Gold, ang superior eye formula.
24: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
25: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
26: Isa ka potent antioxidants
27: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
28: I Care Gold, ang superior eye formula
29: para sa epektibo nga kombinasyon.
30: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold,
31: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
32: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: You're listening to 94.5.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, bradong oras, alas 4.38 na tigahon. Nagising na mga ka-K5, umaga na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, mga K5, good morning kid. May tayong agawon sa mga tagpangamati makaroon sa kabilugan niya probinsya Tacloban, nag kabilugan makaroon niya Banua ita Kalibo, mga K5. Good morning. Gising na may klase pa ta makaroon no aga daya nga may ano ra daya makaroon nga may opisina pa Huwebes pa gam.

0: Anyway, good morning sa ating mga tagpamati sa Bilugan niya Banawit Kalibog, Kabilugan niya Provincia Takayan, mga ka-K5. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, bagid. Anyway, good morning mga ka-K5 sa ating mga suki, good, no? Sa aton nga mga tagpamati, sa mga nagpamati, sa mga panimagay, good morning sa mga naga... Daya makaran mga ka-K5 nga naga ano ra daya nga naga gahagot pamahaw no sa may mga karenderya. Good morning sa mga driver ug mga negosyante. Good morning. Kada nya agahon eh bes makaran nya adlaw oy pizza 30 ug tanaw. Kada sigot ta. Tapos sa July mga hinaga last day lang. Masunod jud anay Agosto mga ka-K5 amboy nanday tiguliit. Pero katong pobre adlaw-adlaw kuliit. Anyway, good morning gid sa ating mga tagpamati, mga negosyante, mga driver, tanan-tanan, mga ka-K5, inyong anchorman K5, Michael Celorio. Sangka edisyon, Webes nga edisyon, ita programa nga...
1: Balita K5 sa umaga!
0: Sana nga pag ililiba, makaroon niya agahan, makita kita sa Bilog o Kalibutan, pag sa ating official Facebook Live, live programs, das K5 News FM Kalibay. Follow, like, share, para mga updated sa balita, lokal ang mga balita, national pati sa aton yung mga international nga mga senaryo mga KK5. Ano ra aton yung mga balita? Nagapangunang makaroon yung mga headline. Umpisahan na ito.

0: para makaroon sa mga nagpapaw ng headlines, mga manugturo, no? Ag estudyante sa mga pribadong agpampublikong eskwelan sa Banoit Kalibo dapat nga nason sa CPR ag daya karang CPR ag BLS daya nga basic life support. Dugang pag inaton makaroon nga mga headlines mga KK5, no? Daya nga estudyante, no? Nga to nga bumayo sa maestro kat namatay daro maestro gid patay gid kahapon no maestro nga ra. Ay, maka na posible nga magapangatubang itmas mataas karang nga kaso mga ka K5 maestro tagalira sa Aklan Polytechnic College, so. Pagpabakuna sa mga inunga, mabasog nga proteksyon mga ka K5. Samtang nga dugo naton nga mga headlines makaron nga agahon sa ating nga pag ililiba mga KK5 sa ating nga pag ililiba. Daya karang Waste Appreciation Week nangin madinagagon na mga KK5 anang ginahiwat na Banoit Kalibo ay rundaya karabilang nga pagkilagaman sa aton nga mga waste workers o daya karon nga mga nagatrabaho sa aton karon nga solid waste ay gintawan sa natpagpanog, gintawan sa natgrocery, tapos may 10 kilos nga bugas, ano, ginakilagam at Banoit Kalibo randa karang pagpaninguha. Balitang pulis, may aton karon ng news ang department sa ilo sa mga balita national. Withdrawal sa 125 million sa isang adlaw ni BP Sara, no? Unusual, sunod sa land bank. Balita international, Saudi ag Amerika sanib puwersa sa pag-atake sa Kalyad at Iran. Sige ta, o. Dati ka tahay ko niya, tanara, Iran, nag-Amerika, makam na mga nasyon, tanga-intra. Kato na, pamuta man kami na. Samtang sang gatos ka mga aftershocks na batyagan ni Japan, matapos nga tayo ugon it linaw. Dahil mga balita, mga ka-K5, ginatod ka ito makaroon ni DTX sa Coffee Mix Book. Kana mito niya klaseng kapi. Nakakapi ka o nakadetox ka pa. May ana ka rin chia seeds, may ampalaya, may ana pagid nga DSO, sugared cane extract. Sang kamapait nga parte itubo para masukan natin karon yung mga diabetes mga ka-K5. Mabakayron sa atong klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa prente ang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Mga ka-K5 ay babalita anay ako tapos basahon kada inyo karon yung mga mensahe ay kabo-abo raton yung mga ano radayang mga text messages. Una kita sa atin yung mga headline, mga balita international, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Para makaroon sa ating mga balita international, Saudi Arabia ag Amerika makaroon hinagpatigayon itpag-atake sa rundaya nga ginapatihan makaroon nga mga bata-bata karat Iraq. Aga dayar ginatutanaw makaroon nga mag-escalate pagid o daya karoon nga escalation itdang Middle East conflict mga ka-K5. Kung sa in English baga, Saudi Arabia and US have carried out strike against sa Iran-backed militia in Iraq. In a potential escalation of Middle East conflict. Nga ni posible pag inang magsaka. Nga ni expected mo rulangis ka ra. US Central Command said the strike were against Iran-aligned terrorists that the Islamic Revolutionary Guard Corps directed to attack US forces and Saudi energy infrastructure gai ko man galit inatake hay. Oh. Ano ko no? Daya galing nga mga ano. So according sa report, itaday karang US Central Command mga ka-K5. Rundayang mga terorista nga rin ito nga gina nga panig rin ito sa dayang dayang mga Iran nga mga terorista abi sa Iran, no? Ay ginsugo raman at IRGC nga atakihon do dayang persa itkano agpati ro dayang mga energy infrastructure nanda ito mga dayang daya karang mga kompanya at langis igto karon nya ginapanagihan ni Saudi higay ko matat ginagapinan matasan at Saudi ron doon ag Amerika
1: Lita KK5 sa umaga.
0: Iraq's paramilitary galimo popular mobilization forces o PMF which is dominated by Iran backed Shia militia said at least 20 members of 20 of its members have had been killed inyo Saudi strike on its basis nga ni binumbansan at mga kanoag taga Saudi. Grabe ta mga Saudi nga ra maka manggaranon tang mga nasyon kahit anong bumaka kahit mga maghagon ng mga jet fighter. Oh. Tagigto ta magkurap kat imo ta naotdan kat nga gitliog. Kaya man sa Pilipinas sa ano, ako may mga issue corruption niya, ako interviewan mo. You know man, this is just but plain political harassment. Interview no politiko ko no kabuhay-buhay pa naman ako election ng pinamulitika gisanda pero matuod dar tapos magkampanya sanday arman na saksi ko man o Ginoo. Kabuot gid ako Ginoo akon mga ako ta kilatan ko agi mao ubran pa mako na kung saksi ha. Kabuot gid ako kuno rugugmat at ginuuwat at katapusan na be. Anyway, good morning anay ha kay Anara. Good morning anay kay John Ryan Brostaho nasa niya Banua Itbalete nagapamatik nagaview o hila kay Weda Inan. Good ma'am, good morning ha. Miss Gracie Lebanias, good morning. Padagasan at mga mensahe. Ana Marie Maravilla, oy bago rayang ra. Good morning Sir Mike, always listening sa Kampyon nga radio. Patamyo man sir, happy birthday lang sa ako niya. Unika iha, Leia. Ah, hindi. Unika iha, Leandra Shane Im Igat. Iya sa, iya ika fifth year. Thank you, Nana. Ah, okay. Ay, kalimang dagon yun. Ay, pwede ko taron niya. Sundan. Ah, oh, nanura to. Oh, limang dagon yun gali. Oh, di ba? Anyway, basahan ako na happy birthday lang kay ano na, Leandra Shane Kanami. Kidaro mga pangalan. No? Or ibang ani sa mga Biblia pag inabuog ng mga pangalan ka ng mga unga. Oh, mga Jude o Judas. Mga... Oh, may unang ani nga, no? Dahil nga karang raanang nga nanay hay Charito. Raanang tatay si Jerry. Raanang pangan ka ng unga ay Charger. Grabe gid daro pagpalangga sa mga unga doon niya. Alas 4:48 na tagahon do oras dugan natin yung mga balita mo. Sa Japan mga K-pop sobra sang katos ka mga aftershocks. Rwanda karang nabatyagan matapos sa tamaon sa direct linog. O di kara sa may twisting aparte ta Kyushu region kuno sa in more than 100 aftershocks since it was struck on Tuesday by a powerful earthquake which left at least 13 people dead. Kung mga iyaron siguro natabo ka itong baabo ang kamatay, siyempre kakahugos di agir mga building mga ka-K5. Yan nga nga nagadugudugan niyang rotubing, kahugos di istaka. Wapat bagyo ron ha, gadago mga rotubi. Ay, interview ni mo ron nagkuhan. Actually man na kasi man, naghumok man, narugugta. Hindi ko nabi man nakaya ita. I-absorb man na tubi, naghumok man, nahugos. Ayos tayo no. Wakat mahimo ay kunkutan ni engineer man. Mayan ikon amat nga. Ay, tao lang. Nisod niya maghambag. Ay, ginasugit na biro managkagamatay nga ramini. Others were said to be in cardiac arrest. An term often used in preliminary report in Japan before the death is officially confirmed. Okay, natakil at iba sa kuha. Sa kuba ng mga ka-K5. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon. Sa ilo kita makaroon sa ating mga balita nasyonal. Agda yung mga balita, ginatod ka doon makaroon. Ita extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids, ag phytonutrients, ginsang kapan, it makarot, ag lavuaska. Nga makabulig para masolusyonan datang frigidity, erectile dysfunction, nagkapataas pagidit potensya, ag passion, mapagakiman o kung mapababayin, nagatawman, it extrang enerhiya. Nagapataas pagidit arundaya karon nga. Libido nagatawman, it extrang performance. Mabakal sa atong klinika, de alternatibo medisina, Walesander. Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa prentiyang idating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Hello sa mga balita nasyonal. Okay, good morning, gising na mga ka-K5.
1: Balit ang kampiyon nga istasyon.
0: 120 million karon nga withdrawal sa sugod itang adlaw, napaka-unusual o pambihira. Bagaroon ita report to Agsunoron sa pagpahayag ita land bank mga ka-K5. Sagin patigayin karon nga impeachment. Sa'y ka na pong adlaw, ito impeachment. Dagin pang patubang karon dating manager at land bank. Edi kara sa may show Boulevard bilang testigo sa ginaakusar sa vice presidente ron niya saga nga paggamit it confidential funds. Eh, kung tanawin niyo confidential funds, tanan na sandami confidential funds. Kaya nga ni Ribakan Water Liquidation, confidential nga ni. Oo, ay tao ay, basta din eh, may question siya about sa confidential funds eh. Itao rin ang confidential funds, ibang arakon, sin nabutangan. Nabot ang nag-question, makaroon may mga bagay, abi ko namat, malisod dyan maghambay mga ka-K5, you know? Pero siyempre, hugaton natin kung ano rin mga indecision karon itadaya nga Senado, mga ka-K5 sa rin nasabitan ka rin nga impeachment sa atin nga, Vice Presidente.
1: Itang K5 sa umaga!
0: Sigit ato ro, yan nga, inaway to sa ibabaw, sige man tapos ugira to sa dayang Middle East, sige man no, sinakat presyo, tapos makabasa kahit mga balita dahil nga uam naman at paghugag man at mga presyo. Tapos gumakong sa nag-agdor sa mga supermarket, hay. Dati rin ginabakay na nga wheat bread, hay. Saka, utay mo, piso? Umakon mo ron. Huwag ko tayo panuhi ka to ron. Napanuhan ko takat, kaibahan ko si Mrs. Hay. Siyempre siya, gating ko mga bayi nga na kung magbakay tayo. Ay, nagsaka, uta man sa lapi. Oo ka, kwan saan daron sa presyo, mabusisi. Ikon ako ta, sige, tang binuo, basta ga, may kwarta. Matanggat, kwan ka rin ay, gadali ka baga. Ay, nagsaka, uta, oh. Pati rin mga infant milk, ha, posible magsaka ang mga ka-K5. Dahil ba nga pang ginapadidi sa mga unga? Mga kapigatas, oh, yan. Galing may isang beses nag-istorya rin magkumari. Mana Marie, ay, kumusta mana, nakatrabaho ko ting mana makon Marie. Ayaw, mana Marie, sus. Pasagamat, ginang mana ay nag-ungkat yung taman at pagdidi, riin mong inaanak. O, taman ako ga-breastfeed makaron. Ay, bay ka nang kumari, ako taman na Marie, nalisdan, ginang mana ga- gabutas man sa unga, ay, bitangan ko man at badyawan, agad magpait, ang didi ay, okay, tinangis, taman na konsensya, taman na ako. Ay, ano man ang sikreto? Itao tanga ni Mana Mari, nag-ungkat malat ama na rin inaanak nga it magdidi. Kaya kung naman mo nagdidi, umpisa man na, katalasahan naman ang may gaway, ni Papa na. Pirmi, tabi man ang hauna, turaan ng Papa. Ayun, eh, wat, agakatugog ron ko, hindi tayo magkatugog ko, nagiging tamabood sang timpla, pamanas ang timpla na. Med para o nga ay po panis kami, natugog tayo, rotatay tanga na, hindi tayo mabuot siyang timpla ko naman. Ana May Maravilla, listening from Libas Banga. Ma'am, good morning. Aga, so si Iguban Irimedio, ma'am, good morning. Good morning, Manaki 5 Michael. Oh, good morning, good. Good morning. Aga, Dionisio Placido, good morning. Oo, good morning ko na sa Placido family. Good morning, good ginyo. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Mga bata, pataratan nga mga nag-chat nga. What sa nagabugaw? Ako, tagang edad ay mga makinyo. Permit akong gabugaw. Ugaling ay, pagsugod mo sa media, hindi ka pwede magbugaw. Mas kapining duty ay pang aga-aga. Hindi ka pwede ron. Gani Elias Quatres, good morning. Kaki Five Mike, shoutout lang iya sa Sityo Tabayag, Barangay Arcangel, Baliting. Always listening. Agsa, tanan nga. Gatanaw, aga pamati. Kimo, K5 Michael. Ma'am, thank you ah. Ah, to, thank you gida. About to. Oo. Oh. Kay Irene Fuentes Kinisio, good morning, kay K5 Mike pa, greet lang sa akon nga kanday, yes, Arcangel Balete, kanday Ariel man gihapon da kon, Ariel o oh, Ariel Quatres, tatay Toto Joselito, ag Quatres kay Ma'am Susel, Shane Ningalia, ag kay Bobby James Ningalia, ag permigid, nagapamati, Kimo, thank you, good, thank you man, oh. Sige, thank you, good, ah. Sa aton karon nga pagbalik, talakayon naton dayang ranking nga maestro na matay ta binayo ta estudyante. Kami ka to. Magayo pa taro maestro ginasugang-sugang ta ginamon dun. Oh, nabuo ta gira ng mga bag. Oh, kami ka to. Makaon do mga estudyante wat hagos respeto sa mga maestro ug maestra. Hmm. Mayon na manabi kon galing ay kato matay may mga maestro at mga maestra ta katong panghaboy ta it mga eraser ay disiplinado ta estudyante. Abi yun ka man at eraser, abi ag, tapos man ay, daya nga, turaan ka mating, mayad ay, okay mata. Ay kami matakato, abi sa manaba, tara mo mga grades, anay, ga-eskwela kami. Ay, sangagan, taro pagturo, ay id-id baga, hindi ka mag-id-id, gagagupad, libro, ag eraser ka to, makon, di tapoy di ron. May kilaga, anay, may kilaga nga niya, ako to nga. Ay, manato, ay, mong grade man na, 74 man ha, huwagin man na ka, wagin man nakaabot sa kuan ay kabisan kabit-kabit pero may kita abi man ang absent tag itlog ka pa man na pirmi sa quiz. Mutik imo kay ma'am na. Ma'am, pwede man ang madaga sa floor wax man ag bunot. Di man na pwede sa madaga sa scrub man ag mga floor wax. Oh, then anay kata na. Ito lang mana sa, pwede man mana, ito lang mana sa kung summer lang mana, magbiting piti, may electric pan yang. Yeah, wa, joke lang ha. Josephine Sistorias Valencia, good morning ka K5X Iloria, makapike kita anay sir, uy, nagkakapi ako makon, di takes coffee mix. Sa atan nga pagbalik, talakayon takiro, dahil maestro patay, ito mora kahapon ay, hama ako mga nakumatos, ito binayot, ito mo ka ng estudyante, balikan na ron, tapos na mong kara.
1: Little K5X

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakat sa mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imo nga immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo.
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung CG lang Marawi.
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, oh. Paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipikwa to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, works. Meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh. Blood yan.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Mm. Kapin pa corn ablang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala na. Ubus, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid. Ikamatay mo gid na yan. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, Blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod na mag-us ako ng uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuon to, it's because sa bakterya. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka-the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio!

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balik sa lang yung mga balita, mga ka-K-5. Lasing ko unang at agahon do oras.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
1: Good morning, Anay. Jan Arvin na De La Cruz. Good morning, Sir Mike. Listening from Sitio Agkasili na Isod, Ibahay. Yes, good morning. Gina. Said Boya, kamo mga ka-K-5 nga nagpanauman ita school bag si Mir Juris Bautista sa Sokro. Sobra 10,000 ka mga school bags. So nga may mga sugod karon nga mga school supplies. So napanao karon ni Mayor Juris sa mga nag-eskwela nga mga inunga. Yes, banuot kalibo. Mga 10,000 umpisa nga imura nagpungko bilang mayor. O na, si K-Febroms. Baba. Ay, siyempre, pasagamatan at mga unga ron mga ka-K-5. Bangod nga ni nga ano ra. Daya nga. Ano ra makaroon mga ka-K-5? Napaka-importante ra. Kaya may mga estudyante, anay ka to nga, ano ra ho, daya nga. Mga dayawang adlaw, taro klase, wat, agyapot notebook, dahil pobre ro ginikanan. Oh. That's why nga, ano ra mga ka-K-5, no? Daya kon amat, ay daya kon amat do hendran sa pag-eskwela at maunga, ro kapobrihan. That's why kon amat, may mga unga, katukutanan mo, ano sa English ro lapis? Kuan mana ma, Mongol. Oh, doy na taro sabat, di ba ka? Ano English lapis? Mongol. Filipino subject man na kita. Gamitin man na ang words na nang sa pangungusap. Sabat kay estudyante. Good morning, nang. Hayuf talaga. Makaroon may nagdaog man itaron dayangon nga mga ka-K5 nga sa ati-atihan logo creation competition 2026. Logo creation competition 2026 para sa ati-atihan. Nagdaog kara according sa Anat Kalibo News nga rang bagong Kalibo News si Richie Ocampo it barangay Olbuswang imoro nagdaog karon sa ano ra sa logo competition kun sige dapakita kara nga manggaranon sa kultura aga daya karon nga manami ra nang haobra karang logo nga imoro nagdaog mga ka-K5. Anyway, si K5 Romy sa kampiyon niya balita.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa atong karang mga tagpagamati, sa atong karang natipon ng mga balita. Yes, sa atong karang Kalibo PN Station confined no sangka motorista matapos nga ni karang madisgrasya ni karang mismo sa may sakop ita po ka GT Port. Yes, sa atong karang banwa ita Kalibo K5 Mike Kabira mga pasado alas 10 sa oras sa tagabi. Ronday karang motosiklo nga rin na orang motor. Nga gina sa akin at sangka teenager kay Pai Bike. Halin mo rin karang sa may party. Ronday karang aton nga rin nga po kitiport na sentro. At ano pa man gina konbaga. At siguro nagkakwanda kay Pai Bike. Naginom-inom ta sa nilikaroon sa po kitiport. At pagwaon nga sa aton nga highway nga rin ita highway ka rin lang siya sa Kalibo kay Pai Bike. Pero pati mo kaabot ni karang sa guwa ay na disgrasya o talanday karang nga tinuga. Bangod kay Pai Bike sa sobrang kahilungon tumumbay mo sa rigli sa nang motor. So matapos nga matumba sa nakarangin sa kanyang karang motor, so gintawagan magda ko aton karang MDR, aga aton karang PNP, ang nag-responde sa nasabitan karang lugar, aga sa pag-responde ay ginpangidaron, gintransport imaw, no, aga sa makara ay presente na ka-confine, iya sa aton karang provincial hospital, Kipay Michael. So self-accident mo lang manda, bangon ganyan sa kahilungon itong dekaron nga, biktima Kipay Michael. Sa dugang gihapon ka lang balita, patayin pa Kipay Bike sa gihapon, no, gindugangan nyo man din nga rang mga kaso nga rin itapagpanakaw iya sa aton ka lang banwa ita Kalibo.
1: Ngani, Kipay Bromi, may iya umata ko nung tinakawan yung Ratvendo machine, tama?
2: Iya umata, istansya umata Kipay Bike. Last nga itong mga di Domingo, istansya man to, oh. Inatirada eh. Apo, yung tabi rin karoon nga bindo machine Kipay Bike, siyempre along highway,
1: oh.
2: Ang sentro mat-negosyo aton nga rin karoon nga man yung mga abo man nga nag-negosyo man pag-abot sa makarangara. Along the along highway, abi kay 5 Mike. So, madali abi makuan, ma...
1: Accessible nga mayad eh.
2: Oo, agro. Siyempre, kung doon mga suspect ay gagamit ito vehicle ay pag-distrong car ay panaw rin nagi. Sakay sa sasakyan, bukong ipiliko-liko pa nga medyo interior. So, panibago man nga biktima na kay 5 Mike, itong dahil karang pagpanakaw, pinagi sa pagbuba, no? Rabi rin buwa ka rin. Ginbuba, taron dahil karang pindo Wi-Fi machine kay 5 Mike. Tawani ay dapat assume ako sa mga window machine nga rahay. Utangan na kita siguro kitin kwan. Kaya ang kapilya kita nga nakatukot kita yung posto sa other o kunano. Pero only ito siguro nga makasingit sa kwarta at isodo. Ako hindi magguba kita yung kay abu at makarang ginahakwa at ginaguba.
1: Dapat gida, abikan may gapatrolya gida kontak kay Febro.
2: Sabi doon pag-ikunta man doon nga alternatibo kay Five Mike, no? From time to time kunta. Kaya pa nabigatira sa kay Five Mike, kay Managu mo tara. Nainom tubo, tawang simple, mga alas 12, pakaagaw sa karoon, ay sinupabi matulman kung nagasalig-salig man, nga medyo okay, madagsimpo, ay karoon man pa naman sa nagatira, mas napintigugan.
1: Oh. Aray, no, may holy hour, abi kay Five Roaming, katon sa military, may holy hour, doon ito pinakadelikadong eryang oras nga dapat uwat, gakatugog.
2: Tama,
1: ay,
2: oo.
1: Ay, pero kung civilian, kaya tugog, at imo ron dun, hay.
2: Oo, oh, ay, kulit ang kanimatood, ay.
1: Oo.
2: Amuok tay.
1: Oo.
2: Ay, din nga kay Mike, ay, gin-pa-record ay sa aton karon nga kalibo pinpe at subject kaya hapon da for follow-up at investigation, dugang uman, no, sa mga anhauna nga itong mga kaso kaya hapon, itong day karang pagpanako. Hindi pa masayaran makara kung mga suspect kara ay mga legal kid or day karang mga minor di dad nga sa kaya hapon, ay, nagawarang at nagapanakaw iya sa aton karang panuwa ita kalibo. Pero ang das gibrihan at kahapon na adlaw ta kipay mic, no? Kung dahil karang tag-anang at arong dahil karang pinong masin nga at tapos nga parang buksan ay huwag ta nga ni kipay mic, no? Gubaw ta, guwa ta, kwarta yun. Mga masubra 2,000 pesos rong nabuo kung dahil karang mga suspect ay siyempre 2,000 nga kipay mic basi mga tatlong Domingo na yung Domingo nga o sa basi pasangbuhan pa nga ni siguro kipay mic. Pila man lang kung tang porsinto kara duwat nuhuway it. Unless kung anang gitma sa tanda, anang gitma. Pero kung gaway ka pa, pila lang imo karang hoyin kung ubos at himos kay Michael, ito dahil karang mga sinsilyo.
1: 2,000 nga rin kay Five Romy, ha? Isang ka, maba nami at ang klaseng bugas doon sa kwan, sa 25 kilos.
2: Ang naga, kung kauti kauti kay Mike, nagahuwasan kauti kinigot sa sabawin.
1: Karni.
2: Da, or karni.
1: Karni, ho. Baka yung mga bulalo rin naghumigop kat sabaway.
2: But kami nga naga, nga po kita kay Five Mike, sa ratong atong ana it, anak tuling atong kwan ba lang, anak it,
1: ana it, uplift program it, DSWD.
2: Tunos ang bugan ka to.
1: Oo.
2: Asap December kang binato, na ikan ugun, ang 2,000 ka lang doon.
1: Kung nakabaton man sa uplift program, guli, manakaw nga to, naka 2,000 man.
2: Oo, naka 2,000 man, oo. Ayos tayo. So, kung ano kay Five Mike, sa kihapon, no, ay, basi pilang, ang karoon, may makipot pag kita nga, aroon doon mga, kung man, mga suspect, or either mga CICL man nga nga sa kihapon, padayon niya po nga nagawaran. Kung tama yung kamarin mo rong, pinagkadabesi na karahin may nagapatrol, may nagalibot, kaya kipay may...
1: Patrolya ka na dapat. Patrolya kita.
2: Pero ato kita from time to time, no? Surprise po ya, along sa imong area of responsibility. Kaya atong pinpin, di ba tanong yung malibot o bilog ang 16 barangay, so dapat rotanod from time to time, no? Kita pa paano ay makalibot man, no? Makakita man lang. But patrol nga, mabawat ang bulig doon nga.
1: Correct.
2: Masikop, kita nimo kay Five Mike Room, manakaw.
1: Agdaya nga, mismo ro tagbagay o taggawas kay Five Room, ini tabagtawaan, ni chance ang makapanakaw ta. Kuraga ta, Yagi.
2: Kung may aya man lang ka muna. Galing abi ko naman, siyempre sa bahay kay Five Mike, kung di po yung maring bagay, di ka man kapatid sa sugod, ay wala na ako gito ron.
1: Oo, nga ni, sa bagay, doon man yan.
2: Kung may aya, may rin sa milo kita ang kwan. Sa tuwang yapon karang balita kay Five Mike, gin-tikitan lang, rotay ka nga driver nga sa tricycle, no? Matapos ka ni karang apungkuan doon, nag-parking man karang tricycle, ikaw mismo sa may party karata o yuturong oblasyon, yuturong isa may banawa karata kalibo, kay Five Michael, aga posibleng karang ika-endorsura sa LTO na karang arang-arang pandang driver nga matapos ka ni karang matabo ron dahil ka ng accident kay Five Mike. Tabura ka hapon, aga sa matkid rong likod ng porusyon at nakatrasikel, matapos ka nga bungkuan man. At ikat ka kay Five Mike sa kabaot ako atong ka nga 19 Market Street na kalibo, na kung sa sin ay oro medyo na diskubrihan kay Five Mike nga haro mata, si Daumot at makakahilo ka ng ilim nun, ron dahil ka nga driver, ron dahil ka nga tricycle, na nakabungko man sa ang ka-tricycle kay Five Michael.
1: Dapat ay ano ta sa LTO ron kasi kung hilong tamatod imaw, agad ma panaugan mo siyo ko sa order ba ga?
2: Ay nakaparada taron dahil karangkwan kaya ang tricycle nga nagapasahin nga kay Five Michael sa linapuan yung area ay gulpit at parang binungkuan karon dahil karang ito yung portion ito dahil karang sa ka-tricycle man ang tangani ay pinasugit yung nakainom. Matapos yung kinday sa karang kalibo pinpe ay kando nag-ayos mong sanda pero gintikitan gihapon bangon sa anak karang mabailisyon na sa driver ng kipay Mike siyempre nga niya power na magkait sa kano tracicle ko nakainom ka mabailisyon talaga rin sa aton nga driver driving so posibleng indurusot ang kipay Mike sa ating LTO balo LTO karang magdisiplina kay Pai Michael. Samtang kay Pai Michael, tandaan mo kahapon tayo akong report ng babae nga itong senior citizen. Ako nga kuha na ako nga hulay, mga 75 pero 72 year old. May kuha nga galit si Lulang. Iyan sa kalibo kay Pai, may anang nga sakit nga dementia.
1: Ah, okay.
2: Malipato niya.
1: Kung sa mga pobre rin muli, anon?
2: Oo, rin nabi kong. Tama rin sa English, yung manabi mati ang dementia.
1: O, kung manggaranon kay dementia, bimana? Medyo maurun.
2: Pero natabuhan ni Chris Pai Mike, actually, after nga naduwa mo sa gabi nga na, nag-post matagal na karang pamilya nga si Pai Mike. Ni Nanay Bilita, no? Si Nanay Bilita rin yung 72-year-old. Ang ay kahapon, at mga gabi kay Pai Mike, ay nakita mo sa ato niya talibo pastor na park nga nagawin na rin kanit manago buta.
1: Okay, man.
2: At tapos ay, then nagsimba po niyo. Arana karang uli kay Pai Mike ay nagsimba imaw. Iya sa isang kasimbahan niya sa ato sa talibo. Tapos ay, siyempre kinasugtar at ni Pai Mike ay galing sa hay, watakabalik kay Pai Mike, at doon nga rin oras na dapat makabalik imaw. Ang hananagbanta, roon napansin niya it mga konsensyo siya nato sa kalipo kahapon ay roon mga siya ka na binanang ginapugpong na naka-parking ba kay Pai Mike. So, simple na babahala roon ato ng mga ibang hod niya basi kung may diferensya matuto ko na, no? So, gintawagan is may mga may ato man nakapabiyo na sa pulis sa atong kalibutin. So, kwanto gin daga iya sa atong kalibutin. Matapos patakari kay Pai Michael nga iya mo gin patugok isang gabi eh. Actually, nag-post matanang pamilya kara sa Facebook anang account niya. Kung sino nga, may kanya na yan, nagpanawagan kung sino nakakita, kung dahil karang sinanay Bilita. At karoon doon, siyempre may kin-report pa naton, harun kay Pai Michael, ay nabati Amanda, nag-posit na kahapon niya, giman iya sa aton nga. Kahapon ni Pai Michael, pag-agahon niya to, ay nag-posit niya sa aton, karang nga kalibot PNP, at ginbuo, karoon dahil karang nga, 72-year-old karang nga, sinanay Bilita kay Pai Mike. Sa katapusan nga balita kay Pai Mike, kanyon, no? Ginpasakaan yung kaso at actually gin-inquest na kahapon aron dahil karangasang ka 19-year-old karanga estudyante na suspect nga sa pagpatay ito ng kipay Mike
1: ay
2: namatay ito na karang teacher nga nga naga turo sa isang ka maritime private institution iya sa aton karanga banwag kalimo rong parating ang pagbalik kay kipay Mike ang dami atitiran nga naga kinasadyasan dahil advance graduation party kay kipay Mike
1: it is kailahan
2: o eskwilahan.
1: Ay. So, meaning estudyante man, anara?
2: Dahil nga rari ka na. Dahil nga rin kuhan ka na kipa Mike. Dahil nga kipa Mike na medyo makasugubo.
1: Sugubo ta?
2: Pero ano masayaran kung ano nung madagong pagit nga motibo rin ka na kung naman ita nagkapot sa punto gid, no? Nga anak itang abaywan nga nagpaulit ang anikong taro dahil ka rin biktima ay gianap at tatugin lagas at tupo. O impact na dami ka sa kipa Mike sana kitang pagkatumba.
1: Oo.
2: Dahil pagto pagkita na nalipong tagi kung may nagluwa na kimo it animo tapos ay kung karon yung bumagsak at sa kwan siminto buot at nakalalay ay nagdouble ka na karang lastro so pinakadlaw gimanin mo mga for more or less mga 4 days siguro sa ICU ng kapribadong hospital at karong tangani kiba sa mga pribad pero na karang kung napit taga iyara kipay may taga ililot ara aga presente at siyempre at sabi mga sektor nga sa maritime industry sa kalipo ay Sarisaran kay Pai Mike, kuro ato mga instructor man iya. No, naga-panman, gina-hire po ito ato nga sa ating pribadong eskwilahan. Ay sanda din mga qualified at suway nga. Iya mo nakatrabaho kay Pai Michael. So, ginpasakat kaso ra, pero although bilapul man kay Pai Michael, pero doon yung development update. Saran dahil karoon nga, kaso nga ra it teacher nga gintawin kita pinabuhin samtang ginapuwong sa atong karangang pribadong hospital, iya sa Banwa it Dalibo. Wala kay Pai Mike itong hindi ma-doom di hapon na itong nilakap sel miling tusay yung wawin itong kulong at suod ka itagol sa Leong Adlaw iya sa itong nga Banwa ita Kalibo. Ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Abo sigamat K5 Romy sa kampiyon karon nga mga balita. No? Sa mga inunga no sa mga unga bimana nga pare sa bimana karon may unang may Alzheimer's tara inyong maginikanan sa uli eh. Pare sa bimana kamo niya ra magugang gid kami to basta may Alzheimer's ta ako no basta hindi ko tanan matandaan yung nag-angkor man ako no oh no kabay pang hindi kita mag-Alzheimer's mga ka K5 no kasi rutawagan ko medyo may tuwa trabaho ka Alzheimer's na Alzheimer's sabi nga mga ka K5 by kwan galiraw daya nga o kundi usually ginagamit is dementia, no? O dementia. Then bang nagakaduga tari mo nga pagkatanda, oh. Then abiga ginasto kay linibo ko namat minilyon ga travel abroad ga. Para man nang ay manay kaparti ta man nakatong memories da tapos sa lipatan mo man lang ay nag dementia ka sa uli yon nag Alzheimer's ka no. Kada Alzheimer's ang aron ay kuan gyud sa utok kun nga nalilipat ka baga o mas kaming kung mga manggaranon kay Alzheimer's tawagan pero kung pobre ka tawagan muli anon mo. Ay man si sir manay lipat man ay moki nga ana man ako karon nga tawuhan ani dati may Alzheimer's sabi man imo eh. Pero kung pobre, ah, si lolo kwan man, ah, wapati, muli, anon man, anon. Kaguoy ka din kung pobre ka, no? Tawag di agata ni muli, anon ka itong mga pobre na. Muli, muli, man, anon. Grabe ito. Ba't yan ninyo ron? Oh, ay kung amat nga ni kung mga manggaranon ka, mga manggaranon tapos nag-unga ka, tapos ay, payuna, bi, pagkatapos unga, hinagatinangis, oh, tapos mga kung ano, tinangis, baga, guamat, kung ano-anong rason, oh. Badan ka nit makon manggaranon ay mana siguro si mamo mana may ay manang postpartum ag doon ginabatyagin mata makaron matuod ron ha oh pero kon pobre ka imti man mad gitinangis man ay tao man wa na pahilutan habughat siguro. Diba batya naton ay mana na may mana man kon nag litik-litik man raw may bughat man na pagunga. Grabe tang libak. Pero kung manggaranon ka, itawag ka na postpartum. Pero kung mga pobre ka, mga Makay Michael Silorio, kung managbughat ka, ano man ang bughat. Dahil mga balita, ginatod ka ito ni D3 Bio, no? Sa Arugin Ibar, o kabasog, get cold pressed extra virgin coconut oil, like vitamin D3, sa sangkasop gel capsule, dahil mong ka mga sangkap nga ra, ay nag-obrat ng paka-importanting papel para nga mag-bow sa cellulite cancer. Agbisan do, pag likaw mismo sa cancer, mga ka-K5. Pero klinika dito bayo, bukong niya mo at manggaranon sa vitamin D3. Ginapanami man kararong absorption at mga vitamins, magaling sa ato niya mga ginakaon. Pero fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasag o klaseng protina nga mag-suporta sa atong immune system kontra man sa cancer. Mabakay sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Bawasahan itong mga mensaheng arag buon tar sa Newsom Department ng K5 Fred, ha? Para edisanda. Anyway, kay Janeline Marte Fernandez, good morning kay K5 Mike. Always listening kami kay Bahan, ang asawa nga si Rogel Fernandez Amina, Lexi Samina Leso. Leso, thank you man na done sharing na. Sige, thank you man na. Ito, no? Katot ang mga tiyempo, wakati batian ng mga term, mga postpartum tawag, agi kato sa mga matiguyang natin, manabughat man. Mas kapin ko ni Agyan mo taro daya nga medyo mga mumidi ko. Ay man, nag-matured naman na rin mong itsura. Duda man ako may bugat kating sing pangunga. Man. Oh, mga day na. Mabatian ko kita katuron. No? Mana marin, nag-lusyang kating. Oh, duda man ako may bugat ka. Awa man na marin, wata man ako at bugat. Ay, nagpahilot mo tang mana. Na ano tabi mana ay. Dayo tang manang unga. Ay, siyempre ko nag-unga ka man. Nagpadidi ka tatlo. Abi man akang nagdidi. Ah, man, tatlo. Ay, dayo man lang buka man ng unga. Apa man na si pare mo. Ano, yapa? Kadasig tani mana? Oh, gali, no? Rowel, sabi ko, good morning, ka-monitor gid kami. Hindi, gid, ano ra? Gakapi, hindi na ako manami, Sir Mike. Mamukaw lang ta. Pakipoko lang, bisir. Daamon yung niya aklan. Nano, undo status. Itaton, irrigasyon. Oh, kung nabasa mo ron news na mun iya ay maapiktuhan, gid matay. Bangodwangan, itpatubi. Matsawa, sana nahakat, haraga, minahay, dubugas. Ano, pagkatanam, itpagay, kara, iwa, itubi, irrigasyon. Yakin ba siya kinatugog darayang ahensya at gobyerno? Pakipukaw lang, Sir Mike. O naghambay matasandang may sobrang ni 1,000 yata rin maapektuhan ang pagkatanda ha. Sa rondaya karang bangod nga ni sa ano kakugangan makaroon itubi sa irrigasyon mga ka-K5. O, subo ta ho. Dati taan na irrigasyon nyo nag-agawas na rin na makaroon ay wata. Nanabi may una man nga kung amat sa irrigasyon ni ginapilakan mat mga basura. Mga patay tanandang kuring ihaboy ta sa irrigasyon na ano man. Kay Nay Nancy aga kay Ma'am Nancy aga Owel Carpio ita kaano good morning ha. Kay ano ra kay Sir Isagani Retiro Sir good morning timprano pati mo ka kon ga chat da ay ga jogging imo ra maga height pamahaw nanda aga daya karang ano daya nga kanang unga karang si Hannah Jane Retiro good morning man kimo oh. Ag kay Sir Jex Okati Terrazona good morning Sir Mike nakatune inyo ng kami ni Mrs. sa imong radyo sa inyong kampiyon oh nga mga balita. Regards. Sir, thank you. Kay Ma'am Jonaline, kay Mrs. Mo, good morning, kid. Grabe, no? Kung pumbrik at imoy, tawag tayo bughat. Buong tani ro kampiyon yung mga balita, no? K5, Teresa sa kampiyon yung mga balita, gina... Tolfo ginadusuro pagpagos it systems lost charge sa kuryente. Hauna pa nga ni ikaw naghambay si Marculita. Aga, BSKE 2026 magapadayon. Suno kay Congressman Albie Benitez. Kampiyon nga mga balita. K5, Teresa, good morning.
3: Madayon arong barangay Agsanggari ang kabataan elections ukon BSKE sa Nobyembre 2 sa magkaroon nga dag-on. Suno kay House Deputy Speaker Alfredo Albie Benitez. Ginpahayag ni Benitez ang uwat dahilan para i-delay arong botohan matapos karang maka-istorya si DILG Secretary John Vic Rimulya pagkatapos itsona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa Commission on Elections, mag-aumpisa rong election period kaibahan rong gun ban sa Oktubre 3 samtang rong campaign period ay magadalagan man sa Oktubre 22 sa 31 kung siin nakabase raya sa Republic Act Number 12232 rason nga nagapadayon narong pagpahaom para sa nagahilapit nga eleksyon. Dugang baliting national ginpahayag man ni Senator Erwin Tulfo roan ang pagsuporta sa isa kahadna para mabuo arong system loss charge sa bill it kuryente. Ronasambitan niya tikangay mabakas ng sabahan kasunod it panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anagarang ikalimang State of the Nation address. Tinutuyo it hagna nga mabuo arong sukot sa distribusyon nga ginapasan it mga

0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Paghambag it presidente nga buong system slow sa buong reaction no. Manay bukod tamanan kwan tamanan business risk tamana hindi te pabayad sa tawo. Mokon ba sa nakapano? bago mga magong kaana gano. Anyway, doon na balik komentaryo yan pagkatapos. Gradali ang mga doon natin yung mga balita sa ilo sa mga balita international. Myanmar nagpasa death penalty kontra sa cyber scam operators. Ag regional management system sa Hormuz ginaduso it Uman, nasyong Uman. Kampiyon niya balita, K5 Rio Trico, good morning.
3: Formal gon nga nagsumitit abiso rong gobyerno i-Chad sa United Nations para opisyal nga maghalin sa International Criminal Court. Ginbatikos ni Chadian Ministry of Foreign Affairs rong korte bangod sa ginaaligar nga kawadaan it balanse aglaro nga selective justice. Bangod sa sobra sigon nga pagpuntriya sa mga nasyon sa Africa. Sulo sa datos, siyam sa 13 ka investigasyon it ICC halingko 2002 hay nakatutok sa mga nasyon sa Africa. Ginpahayag it Chad ro nasambit nga desisyon kasunod ipakipagpuong sa gobyerno it Estados Unidos. Ro paghalin it nasambit nga nasyon hay nagapakita gamang it nagadagom nga tensyon sa rehiyon kasunod it mga nauna nga paghalin it mga kaiping karamang nasyon nga Burkina Faso, Mali ag Niger. Samtang sa iba palikaw sa oxidative elegantay fungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Sana makaroon yung pagpadayon. Ako si Amat K5 Rio Trico. Dayang systems loss, kano parang ginasininggit it ordinaryong konsumidor, pati nakon man doon, ay bukong tatkitaga. Wata na ito nagagamit, kaya nga ni systems loss na eh. Meaning ay kung sa mga pagkilo, baga para maintindihan ka itong tagpagamati, ano rin systems loss? Nagakaduga ron nga. Daya karong supply at kuryente. Bukong tanatot saga para maintindihan kung sa mga nagbaligya kahit lansonis bagay, nagarisiko yung mga pagbukot, tama na sa puno karahay. Dayawang kilo, tara pag-abot, tama na riyan sa bagay, ay kuhan lata. Daya nga, kuhang-kuhang, tama na it, mga dayawang guhit, dukugang. Kasi managing kargan, tama na sa bubong at jeep, ay ginbakas at kuhit konduktor. Medyo maroon baga. Meaning nga ro, kuryente nga gina, ano baga, imo karang nga gina, distribute, hay nag-abo-abo rin ginagamit, may nag-jumper, o kung ano-nano pa rito, ay mat-ikaton tayo papasan. Pagsinggit ni Marculeta kara, ni Senator Marculeta ko una, tiyawag, nakapano, paghambag, presidente ay, oh, pati istulpo ay, oh. Buwon, tama na rin ay, business risk, tama na rin. Ay, gali, na nakapano. Oh, niyan siya nakapano. Grabe, no? Ara, dugangan pa ko balita kara, ng systems loss, ay pwede ito kanong ikalugi at electric cooperative. So gustong hambagon kaming konsumidor ang gawin systems loss kami tagabuhi sa kooperatiba. Pwede taman na ikalugi ron. Hambaga rin Philippine Electric Cooperative Association. Kasi negatibo taman na rin pagtanggal ka rin. Ay nano tarag. Kami tagaliro nagpasaan. Ay giinit ng uwag. Galing din ako. What? Oras sabi? Dahil mga balita mga K5, ginatao ka ito ni DTX500 sa kasuperior antioxidant supplement abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto karon ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkasama do cellula bangon sa sobrang mga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging na nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig rong DTX500 ang protection na do cellula para hindi ra masamad, nagiging healthy para organ ng immune system. Maliban sa DTX500, may potensyal man niya suportahan sa tao nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangot sa mataas ng antioxidant, nag-anabar o inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level. Parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX500, huwag amang nagabulig sa pag-detoxify itiyawas, kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. Of course, din ang partner is vitamin C. Ay kilaga man do vitamin C nga nagpabas kong resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung vitamin C is alkaline, which is makita ni mo sa mighty C, alkaline yung vitamin C. Mas pinabaso ko klase at vitamin C. Pagkatapos ay ginaproteksyon ng dutugan ng kasukasuan ag nadugahan ng collagen production at ito nga gawas. Mabakay sa Klinika de Alternativo, partner sa DTX500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center of Fender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Oh, tama eh, systems loss. Ang bukong datsaga aron. Tama ron. Dahil naman ng business risk doon. Kung ikaw negosyante katlansones, halimbawa, pag-abot mo sa kalibo,

0: ay kuyang tatong nga sa kilo ay ginpiniknit ay tat, mga pasahero kundi konduktor mas sa bubungan may ibutang ilan sunis eh pagkaon taro ni pares man ni isda mana sang kabanira nga ray mangko 30 kilos tara kuyang man na tiyang kilo siyempre na eh ginainihaw-ihaw mauron dun eh tapos ipa imot ang ipatong sa imong imo karang ano sa imo karang konsumidor baka agam ah. Robelo family. Oh, by nana. May nag-check, may nag-text ni ako ni kun ibugat ko ni kiwot man lang. Oh, matod kiwot man lang. Pero kung siyempre kung sa doktor ka tingin baabo ta karong resita mga ka-K5. Man ben ka to nga ni kiwot yang daya karang mga ano mga bita kunong panit na to. Oh. Loko tay sa mga baryo doon gid mata di ba ga? Anyway, dugang paginaton yung mga minsay kaabo pa dali yang ha. Kabay abot na akong dakay. Kuales Concepcion kapamati kami agstanan nga nagapamati. Good morning man. Kay Claire Eaton, good morning agsatanan nga nagapamati sa programa mo sa Morales Balete. To Eaton si Buano Salvador agtambong family kanay BHW ng Lani Ricardo ang nang Bibing Ambrosio kay Auntie Aida. Si Uncle Tick Boy si Buano ag kanday Jokas, Jovelin Jan Lister Eaton ag sa Guangco Balete. Thank you good. Yan. Dugan natin yung mga mensahe pag idali ang ha. Kay Valyes Nilay Predig. Nora, grill sir, agbutangan it live wire. Nawon ta kon buon pa adik ato sa Bindo Wi-Fi abing ato. O ne, kaguoy man, iba siya tumiskog man baga, medyo makonsensya ka man. O. Ne, miya ko nabi kang respondian ka tong kapanakaw, takong tatmanok. May live wire ta. Ay, mabakod yun tayo makikita. Pagkaagam ko, ako lang managuoy kay. May kami ka to ay. Report namon eh. Bago pang ko sa media. Kay Ma'am Flor Kadungkan, ma'am, good morning ha. Thank you sa pagpamati. Reynaldo Regalado, good morning. Shout out min kami sa Barangay Lumaynay. Pero may nagpamati. Regalado, De La Vega, De Gallardo, si Uncle Warner, si Tema, si Tutu Hines, si Tanan, nga taga Lumaynay. Miss Maria Lisa Nakor, good morning. Oo. Ay, sa aton makaroon nga pagpadayon, mga ka-K5, no? Alas 5:30 na ita, agahon daton nga oras. Dato, ayo, tanyo pag-ubraha datong butangan, ito, mga liveware nga, ito'y kaguoy man, ho. Gusto man lang ko tang mabuhi, ron, ho. O, galing, pero ginahambay ko rin pagpanakaw, saga. Saga, gita ron. Ay, katanan kita, gakalisod, eh. Saga, gita. Lumaban tayo ng patas. So, o, di ba ga? Saga, gita, ana ron, matuod. Maging gentleman kita. Yan. Ay, pares ka ako na eh. Ako, konsumi mga sa mga bus nga rahoan ay. Kay K5 Fred ka to. Ay, sa huwag na nailit mga tao nga rang nakita akong gatindog mas kaping kong bayi ba ga. Gapinungko abi ako sa bus tapos yung mga tagatinindog guys. Sumidjin din ako mabaton. Ang inobra, pumiyong ako. Hindi, joke ah. Do akon kong inobra ka to anay. Gapoli ako eh. Naka sa bus ako nagsakay pa aklan eh. Pag-abot sa traffic kita kuro babayi. Nag-uoy tang kagayot makon ko travel nga siyempre pa probinsya kita ay pagpunto sa traffic light sabi na akon mama iya ka lang makon sakay ka raho kara ka lang sang bangko abay mo naila nakig day mo ay naman makon ba't nakig tinanaw ko rabiyahit agali patugigaraw day mo paaklan ako pasay luhon kumutod mo sang bangko ay ito tabi mo sa piyak nga bus iagto day mo sa aklan ito sa oras ko sa atan nga pagbalik mga kakay-five. Doon natin yung mga mensahe at mga balita tapos sa mga karang.
1: Balita ni K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Pressure Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, Gakaangaisang, Lutein, Vitamin A, Vitamin C, Zinc, at ginpapastog sa Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
2: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.36 sa gaon do oras. Ag sa atong makaroon yung pagpatenda yung mga balita, ginataw ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mga ka-K5, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa atin nga ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News.
2: Alin kay Diel de la Cruz Tolentino, magpautang ka sir, may una gita, nagakademensya dayon, kapin adlaw it binagayran. Hihi, good morning lang sir, happy listening, yes, sa Ochando pabay. Oy, good morning na sa Ochando ah. Akimo no kay Jel de la Cruz Tolentino, good morning gid. Good morning gid sa ano ha, si Lorio family o nasa Ochando. Kay ampod noknok ba kabuot gid ra ba. Kay ampod noknok aray. Pirmi gid abing garosaryo e mora. Nani ampod aping ho si Ralph ho. Kay makirmi ta makita sa mga charismatic sandara. Good morning lang na ginyo sa Ochando. Kay Ma'am Leia Agboy, Sir Boy Regalado, ito Chando man, good morning ha. Andrio De Luna, good morning ka K5MX, shout out kami iya sa Manggan Banga, nagapamati sa programa mo habang kakapi-kapi. Thanks again sir sa pagbasa. Kay Andrio De Luna to, good morning ha. At kay List Agustin, oh, sandaro buyot sa akong hair eh, about hair. Oh. Sa Robelo family ha, kay Ampod Bibian, Robelo, at kay Dante, kay Nang Limio, kay Panoy, kay Nong Ricky, kay... Nang Rulin Agkay, ano ra? Dagul, o kay Luwilin, good morning. Agsa mga kids, good morning kid. Kay Ampo Jojo, Robelo ba? Grabe, tara. Anang akuan, paperworks ka ra. Aga, kay Jeffy Arias, good morning. Kay Kifemek, kapakaway kami sa panipiason. Gapinamati, kimo. Si Bayaw Isan Arias. Aga, sige higop. Sabaw ko, magamot ugo. Hello, kay Lolo Anselmo, Gregorio Lola Trinidad, Uncle... Nonoy Breño, sige kigi sa gamat. Ah, nagkakigisan daw. Ay, sa ato makaroon nga pag padayon mga K5. O, oh. Dayang, ano raw? Dayang mga K5 nga, ano raw? So, dayang makaroon nga pag padayon natin. Ginahugat natin natin yung K5 kumustahan na. Na goy man kita sa maestro nga ra anata APC nga ra on matay ta apat nga adlaw ti mataman baga kabas sintro gid siguro pag tugop kay favorite tugog dai ani ko namat gatanaw akot boxing on ni ko na goy kilat imo sa ano ra ana goy kilat imo sa mga boxingerong kon mahilot ay galing million man anang premyo ay bagay nga natutugop lang sa inuman nga ron nga hindi ka magtaot longnik oh di ba ga kay pero kaguoy tar mga lumamaura nga ra kami ka to hasta maka nikita naman among maestro ag mga maestra dati sir tagi hapon ma'am ra among tawag oh yung grade man ay 74 hindi gid pwede sa floor wax sir ag sa scrub nga regalo hindi gid man na oh din nanay ka to eh, no. Anyway, sa ano makarang nga pag-apanin yan? K5, kumusta ang line number 7? K5 is from Visayas. Good morning.
3: Good morning sa mga guwapuhon, macho kag simpatiko ng mga asindiro sa Negros Island Region, Daddy Babes. And Sir Robert, good morning.
4: Ayaw! Porya boyag, mi amigo. El Bonito, Nestor Napalinga, and Melmar de la Cruz.
5: Good morning kaninyo dyan.
4: Good morning kaninyo dyan. Kampiyon signal ni Maria Pang, may problema. Antike, salamat. Get back to you.
6: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura ka mo sa kabuhi, takajaman? Sige. Sa ilo ta sa Iloilo, ang halang dan kang tanan. Sa ABP, good morning.
7: Mamula ang gidya kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod kay ti sila ning gahat
8: sa
7: higay sa aton no sa aton kabuhi so dapat may ara kita nga mga malam nga upod sa aton siling nga kabuhi good morning K5 ni Store na palingga at K5 ni Cardi La Cruz
9: at mapasabong ang pagkadason to eh daw ikaw naman ang magmalam
10: mulaya lang ang mga malam. Kaya sa dasun nga mga tinuig, ikaw naman ang magmalam. Sobra pa ka sa mga malam.
4: Oh, yeah.
3: Sige. Okay ran ang signal. Klaro, galing may nakasampaw. Check ron tayo signal sa piyak kalinya. Kay Daddy Babes. Kay Daddy Babes. Kay SM Jubert. SM Jubert, good morning. Kamusta ka, Kapiter?
0: Good morning, KK5 Minister, Milmar, KK5 Milmar, kag sa mga senior citizens sa Negros Oriental. Kailangan lang pati mo. Ayos ang signal, bas signal sa Agantik. Good morning, back to you, Sir Nestor.
3: Thank you so much, SM Jobert. Saluta sa Banwa It Kalibo sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
2: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir A, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert, SM, bawari niya siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Nay, busy man siya eh. Pero, guwapo gid. Guwapo ang signal ah. Naka-detex coffee mix na kita. Balik sa imo, Antike.
3: Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita tanan. Unahon tanay mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapisabi. Sir Jobert?
0: Mga nagapanguna, once again, good morning. Ang balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis, sa siyudad sa Rojas. Isa ka sultiro gin puno samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banwa sang Panay. Ang biktima gi kilala sa kay alias Lawrence, ayway gi ka prikatara ang biktima mga ka K5 in Kwansa, binalikid sa sang suspitsado kagin buno sa likod. Tunaw sa investigasyon sang Panay PNP mga ka K5 na inisa ang may madugay na nga hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa Manbalay mga ka K5. Samtang ang dugang pang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, nagakalipay ang probinsya sang Capiz subong ka K5 ni Stor kay ang team sang amon nga rescue diri sa probinsya nagpangibabaw sa Rescue Olympics sa Region 6 dira sa probinsya kagantiki giniwa. Karon may dugang naman nga papremyo si Governor Otto Castro para sa aton sini nga mga rescuer sa Capiz. Amon mga balita diri sa amon makulukan na ang panahon. Back to you, Antike.
3: Thank you so much, Kapis. Ailota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
2: Mga balita dere sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka K5 ang isa ka professor maestro sang isa ka maritime school dere sa Banwa sang Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na-confine sa ICU sang isa ka pribadong hospital. Si Second Officer Timothy Yo Humayaw, no? Kung sa dinggan isang ligad yung mga inadlaw, nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party. Pero hindi mabalan kung anong ginabaisan nila sa isa ka-estudyante na nagpangindaran din sa ibian nyo. Sinumbag siya samtang kapasakay siya motor, tulog siya mga ka-K5. Pero wala na siya kabugtaw, napatay siya kahapon. No? Sa subong niya kasubo ang bilog komunidad sa eskwilahan. Kaga posibleng baga pangatubang sa mas mataas nga kaso ang nasambitan nga estudyante mga ka-K5. Samtang isa man ka vendo machine diri ang ginkawatan mga sobra 2,000 ang unod mga ka K5 padayon sa mga gina-trace ang kapulisan kung sino ang responsable kay dena uso na ini sa pila ka mga nagligad nga semana ang kinawatay diri man sa Banwa sang Kalibo mga ka K5. Amo nang mga balita diri sa aton sa Banwa sang Kalibo kag sa bilog nga probinsya sa Aklan may kaso man sang pagbuno ug pagapasakan man sang kaso nga murder sa Banwa sang Banga. Balik sa imo Antike.
3: Salamat gid Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to sir.
8: Good morning kay Five Boss Sir Visayas sa kag probinsya sang Antique, Negros Island Region. Mga balita ta diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay inalang na diskusyonan namo ni kag kay Five Karen Badilla ining mga kaso sang pila ka mga menor de edad sa sulod sang mga balutuan nga nakuhaan sang mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa May City Proper kung sa din may duha ka mga minor de edad na nakuhaan siyang patalom iniang kutsilyo kag balisong mga ka-K5 na nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon yara na kag ipedalom sa intervention ining mga kabataan gipatawag ang ilang mga ginikanan kag wala man nga sila gin-drop sa eskwelahan pero gina-istorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15 kag 16 anyos nga nadakpan naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana sa aton sini nga mga ka-K5 ining mga grade 10 students, no? ang sa karon nga ginapaidalom naman sa intervensyon apang plano sang aton sining mga kapulisan no sang Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining paghit-hit nila sang marijuana ang ginapadayon pang ang dosisa sang aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag diin iniging kuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amo ning mga balita na mo diri sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5 balik sa inyo dira Antike.
6: Thank you so much Sir ABP sa iluta sa syudad kang Bacolod kang probinsya kang Negros Occidental Daddy Babes and Sir Robert anong latest?
8: Mga balita na mo diri sa syudad sang Bacolod kang Negros Occidental Negros Aray Island Region na rescue sang kapulisan ang duha tanan ka mga minor de edad nga babaye alin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Leverty Injape yara sa pang idaron sang 13 anyos top 14 anyos ang duha ka mga biktima. Yara naman sa karon sa kustodiya sang social welfare and development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children's kag anti-child sexual abuse or exploitation materials mga kaki-5.
11: May katanan sa nasabit niya balita, may walo pagid ka mga minor de edad nga na rescue sa nagkalain-lain ng mga pamalay dire sa syudad sang Iloilo, angot man sini sa online sexual abuse. Mga edad sini, 12 top 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa nagkalain-lain ng vehicular accident dire sa Amon sa Negros Occidental bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban dire magluwas ng malasig pagpadalagan nakainom pa natabo ining insidente sa Maao Bago City halin sa Bago ining driver nga 32 anyos mapakadtukon tani sa Minoyan Morsia pagabot dira sa Bago sa Maao na disgrasya kag dead on arrival ang isa dire sa Pahanukoy siyudad sang Bacolod bangod man sa mamunong ulan nakabunggo sa likod sang isa ka sasakyan bangod sa malasig ang pagpadalagan ginbawian man sang kabuhi.
8: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amo ning mga balita na amon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
6: Thank you so much sa K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antike, K5 Western Visayas kaysa mga friends dyan sa Negros. Kadya nga daw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal basi kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo o kung ruhas dyan sa San Jose de Buenavista may mga window hours lang pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista alas 6 tubtob alas 9 hindi o kung pwede ang makasulod pag abot alas 9 hasta alas 11 bawal tapos pag alas 11 hasta ala una muraman kag pwede pag abot ala una hasta alas 3 bawal kag abaliktad bawal gali alas 6 hasta alas 9 pag alas 9 hasta alas 11 amo ang pwede tapos alas 11 hasta ala una amo naman ang bawal pag ala una hasta alas 3 amo ang pwede. Then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
12: Samtang sa dugang pagid nga mga balita ginlunsyar kahapon Regis Provincia particularly sa Banwa kang Bugasong ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project kang present administration sa riin nag-abot kahapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdika ng Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin suno ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
6: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Early dismissal kita. Salamat kid K5 Western Visayas. Sa harumaan naman ah.
2: Balik kita sa aking mga balita.
1: Balita K5 sa umaga. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
2: Safe na safe sanda. Temprano sa na K5 Freda. Oh, so anyway, sana makarang pag ililiba mga KK5, sana nga pag padayon, bawasan pag inaton, dapilang ka mga daya makarang yung mga text messages, anay, no? Text messages, anay natin makarang, daliang ha. Claire Hanzon, good morning KK5, listening from, listening po from Sitio Tunggan, Aquino Ibahay. Ma'am, thank you. Wawi Season, good morning man, sir. Good morning man. Sige, dugan natin yung mga balita, no? Daya makaroon nga, ano ra, daya nga, ginkalipay karan ni ng barangay poblasyon, ita banot kalibonil kandila, yun nang resulta, ikatlo karon niya rescue Olympic, no? Nga rokatuyuan nga ni hay, matraining, ag maorganisa rong mga rescue team sa kada barangay, no? Ag para maging haom sa pagsabat, sa anuman karon yung mga kalamidad, ag mga emergency nga nagkinatabo, especially, bisan sa mga vehicular accident, pero mga, may mga well-trained yun karang nga mga staff at barangay. Manami, tara. Ginpunto man kararo, importante ang nakaigong pagisayon. Ita kada ba barangay pag-abot sa pagtawot ng kakaigong serbisyo sa oras it kinahanganon kung hindi pa, kung hindi agi mahugat do, MDRR mo kundi ro aton nga PDRR mo. Gakip karon sa mga ginhimong kompetisyon, dodayang rescue o wasar, no? Pag-responde sa aksidente, pagsabat sa mga insidente at sunog. Agpilang ka mga barangay hiwa na ka-entra, makaroon niya dagon na ginasaligan man nga mag-join sana sa masunod karon niya Rescue Olympics, mga ka-K5. Kasi naghiwat do, banwit kalibo, ita barangay Rescue Olympics. Agdi ka to, nagpakitang gilas, mga ka-K5. Ruaton karon niya mga anura, ruaton niya mga barangay, nga mga rescuer, mga ka-K5. Sana makaroon niya pag ililiba, no? Well, hasta nga, na kita di karay makaroon. Kasawas pag ito, dit mga balita. Si Daya karang K5 Romy Kahilig sa Kalibo PNP, mga balita sa Newsom Department, K5 Rio, try ka balita international. Ang mga balita national, K5 Daya karang Teresa Igid sa Technical, ang Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sangan ka mo nga Stage Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa aton nga maalwa niya, Chief Executive Officer, K5 News FM Philippines, kay Doc Ramiloy. Good morning, sige po na ako si K5 Michael Silorio para sa Kampiyon. May serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
13: K5 News FM.
14: Shopping the lives of the Filipino.
15: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: TTX 500. 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
17: Kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
16: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
17: Pila sa una ang imong blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
16: 120 over 90.
15: TTX 500.
17: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kung nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may TC or pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
18: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan nato ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
17: Oo, sa una mo na
18: magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Pasko na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan Sir GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
17: Grabe no.
18: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
17: Amo na ginahulat mo na.
19: The ultimate antioxidant.
18: Dito ko na kasaling Sir JP Atlas nag-abot gid ba ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
15: DTX 500.
16: Si Eddie

0: mga tiil.
1: CGX 500.
2: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
3: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
2: Meaning the more kagali ka kaon,
3: the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
2: So ang
3: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
2: Wow.
3: Ara na, no?
2: Like cancer.
3: Anti-mutagenic.
2: Hindi anti-inflammatory.
3: Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
2: Grabe, no?
3: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang pinols kag flavonol.
2: Flavonol.
3: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pure TC, Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
4: Kung kabatsyag na.
3: Hindi, may cancer na.
2: Posto,
3: dapat no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, importante.
1: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamustang alay sang kamot?
5: Wala na.
1: DTX 500!

0: C3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na.

antioxidant, nga kaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 6 sa is itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa headlines sa balita lokal. Piso Wi-Fi vending machine sa Kalibo, tinakawan ni Tua pa makilagang sospek. Masobra 2,000 pesos nga koleksyon na dagasa.
3: Sa mga headlines, balita lokal, dating media personality nga si Carlo Astorias kinaresto sa New Washington bangod sa kasong cyber libel.
1: Samtang tag-iya itugta ang ginagyan ni Farm to Market Road sa Tabayon Banga, Ginsukot. Pro DPWH bangod sa saga nga direksyon it karsada.
3: Ang estudyante ginbisitahan it maestro bangod sa pag-inabsent na diskobrihan nga nag-aalaga sa nanay nga may stage 4 cancer.
1: Headlines sa ato niya balita regional, masobra 10 million pesos nga balor it droga na recover it ang TK PPO haling ko Enero hasta Hulyo 2026.
3: Ang balitang regional, homeowner sa Sangka Subdivision sa Uton, Iloilo, nagakabagaka matapos nga makausot rong stray bullet sa Kisame itanda nga panimagay.
1: Headlines sa ato niya balita national, COMELEC pagahinyoon kay Presidente Marcos nga kansilahon rong klase sa Nobyembre 3 para sa SK ag barangay election.
3: Ang balitang nasyonal, humalig Quezon, gintayog it magnitude 5.6 sa nga linog.
1: Headlines sa ato niya balita international, Myanmar nagpasight death penalty kontra sa cyber scam operator.
3: Sa balitang international, regional management system sa Hormuz ginaduso itong man.
1: Headlines sa ato niya balita sa patagit negosyo, pagpagos it system loss charge sa kuryente, posible sigon niya ikalugit mga electric cooperative.
3: Ang balita sa negosyo, DIR nagpasaka it 416 million nga tax evasion cases kontra sa Pogo Connected Firm.
1: Headlines sa ato niya balita sa patagit tinampang Alex Yala, sulod yon sa quarterfinals sa ITDC Open.
3: Ang balitang sports, men's national football team, 8 Pilipinas, na pasigawan kontra sa Myanmar.
1: Headlines sa ato niya balitang showbiz sa BTS, uwanag sumitate nominasyon sa Grammy Award.
3: Ang balitang showbiz, Jerry Craval, may 18 ka mga unga sa 7 ka mga babae.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast. PX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:11 aton nga oras, maka K5 Rabatiano nga pauna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Alok na makaroon ita Webes sa Petsa 30 sa buwan ni Tulio Dag Undusmela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 ba K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trice.
3: Ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Inatakawan na rosang kapiso Wi-Fi vendo machine na naka-install sa Guwa Itbagay isang karesidente sa Barangay Estancia Kalibo Aklan na aga-aga kara kahapon nga adlaw Hulyo 29. Suno sa report ita Kalibo MPS sa natukiban na nga ita 23 anyos nga babae nga tag-iya kabadang alas 7:30 agahon hay sa pilitan si Gonya ginbuksan aga gin imas rong anak karang or gintakawan rong anak karang piso Wi-Fi machine kung sa siin tinakaw. Itawa pa makilala nga suspect ng kapin sa 2049 pesos nga sugod karang masinsilyohon. Nagsasaka ray or nagreklamo rong biktima sa tagatapan ita pulisya. Nagsasin pa dahil pa sa makaroon niya gina-follow up investigation at mga otoridad para matumod rong responsable sa nasambit karang nga insidente.
3: Balita lokal. At balita lokal, inaresto it mga tabuhan it New Washington PNP rong dating media personality nga si Carlo Astorias kahapon itapon sa pabahay sa Barangay Utsando, New Washington. Sunod sa New Washington PNP rong warrant of arrest ay ginpagawa it Manila Regional Trial Court Branch 28 may kaangkaran sa kaso nga cyber libel. Nagtaga na rong korte 30,000 pesos nga piyansa para sa anang temporaryong kahilwayan. Sa makaroon ginpaidagumugon sa medical examination bilang kaparte standard o kan standard procedure bago na ikabutang sa nataga na nga custodial process.
1: Samtang sa pihakabahin na dugang nga detalye at aton nga balita lokal. Nagatubang sa tatapan ita barangay or ag sa mismo nga site it proyekto o nga mga representante halin sa Engineering at Planning Division it DPWH agrong tag-iya itagugta nga si Ms. Marlene Magarso matapos mag-angkon it Aberia sa ginagyan kara it proyekto nga Farm to Market Road sa Setyo Centro Barangay Tabayon sa Banwa kara it Banga. Nagugat rong reklamo ni Magarso matapos madiskubre nga saga rong dagan aro ginagyan it karsada kumpara sa una nga ginkasugtanan nga ruta sa tunga kara it landowner ako DPWH. Para mas resolbarong nasambit ka nga isyo, ginproponer sa makaron nga sukaton lang ro eksakto nga sukat itagugta nga ginagyan kara itgin semento nga karsada para bayaran raya it gobyerno. Apisar kara mabahaw sigon nga problema makaron kung siin pagabuon rong pondong ipambayad sa gugta. Sa idaw mabit original nga plano, hay dapat ay libre nga gintaw it tag-iya it gugta. Rung ginagyan kara it karsada kung nag-agi raya sa boundary it lote. Kung siin parte kara, hay pagabuon man sa pihak nga kaduon nga lote. Sa makaron, hay nagapabilin nga white resolution sa magtimbang nga parte sa nasambit kara nga problema.
3: Balita lokal, aron simple lang kunta nga home visitation itsang ka maestro sa Libacaw Aklan. Hay nauli sa maemosyonal nga pagpangayo karait bulik matapos madiskubrihan ngarong an nagkarang nga estudyante hay nagaalaga gali sa anang nanay nga may stage 4 cancer. Sa Facebook post ita maestro nga si Mr. Rex Season Revuelta nakaabot imaw sa bagay ni Joanna Polinario Tabon nga residente at poblasyon Libacaw matapos mataupang daan nga halos daywang Domingo gon nga wa nakasugod ro ana karon nga estudyante. Ito personal nga nakita rong sitwasyon it magnanay kun sa siya nakaratay sa bagatian rong si Joanna samtang ruana nga unga hay nagaalaga kana sa baylo nga mag-eskwela. Si Joanna ay isang ka-single parent ka presente nga nagasukong sa stage 4 cancer. Nagpaidagong naman raya sa sambungan nga pagbungong ag nagpabilin sa ospital sa Iloilo. Bangod sa gastuhon it pangadlaw-adlaw sa gadgon ruana karon nga pinansyal ag makaroon na yunaun lang sa anda nga panimagay.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
2: Balita Regional!
1: Alas 6:15 rong aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita regional kinahatod kato na DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Masobra 10 million nga balor it droga na recover it antike PPO halin Enero hasta Hulyo 2026. May kampiyon nga balita si ka-K5 Eileen Magbanwa, please kami.
4: Naka-recover ang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO kang 10,700,889.83 pesos nga estimated street value kang illegal nga droga sa Antique. Humalin Enero 1 tabtab Hulyo 25, 2026. Sandig sa datos kang Antique PPO, ang nasambit nga balor ang katumbas kang 1,673.603 gramos kang illegal nga droga. Sa 31 ka anti-illegal drug operations nga ginpatigayon, rejan sa 30 ka mga individual ang natigayon nga maaresto ka mga otoridad. Padayon naman ang kampanya kang Antique PPO kontra sa illegal nga droga, agad nga mapasiguro ang kahilwayan sa probinsya kang Antique. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Duga nga balitang regional, homeowners sa Sangka Subdivision sa Oton, Iloilo, nagakabagaka matapos nga magusot rong stray bullet sa kisame tandang panimagay. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Kim Kaluyo, please come in.
5: Nagpalabot sang pagkabalaka si Alias Del, homeowner sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo, matapos nagkapati isang lagapok kag nakadiskubre sang slug sang bala, pasado la 5 sang aga Hulyo 29. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Del, iyagin pahayag nga sa among ation, naga-duty siya sa iyang trabaho nga work from home ang setup sa ikaduhang panalgan sang Ilabanay. Nabatian sini nga may paglagapoka nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iabana ang slag sang bala sa ila sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang ila CR nga naglusot sa pwertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet, wala pa sila nakapanaog, rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang Ilabalay, talamnan, kagpurungan nga sakop na sang Suok, Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness, kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report.
6: Ini naman si ka-K5 Kim Montaño Kaduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balita National.
1: At 18 raton niya oras para man sa detalye at aton niya balita national ginahatod katon it DTX 500. Pagahinyuin ko it Commission on Elections kay President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. nga suspindihon rong klase sa maabot nga Nobyembre 3 agod nga matawaan it nagakaigo nga panahon rong mga butante sa barangay ug sangguni ang kabataan elections nga pagahiwaton sa Nobyembre 2. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga sigurado nga magauli rong kaabuan matapos ang obserbasyon ita piyesta minataya. Suno ka na kung may klase sa Nobyembre 3, sigurado nga magabalik man rong mga butante ag hindi on makaboto sa Nobyembre 2. Magaumpisa rong filing of Certificate of Candidacy it magapadagagan sa Barangay SK Elections alin Setyembre 28 hasta Oktubre 5.
0: Balita National.
3: Ka nga balitang national, gintayog it magnitude 5.6 nga linog rong humalig Quezon. Takna alas sa 10:11 rong pang-orason ita Miyerkules kahapon nga adlaw sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Rong linog ay tectonic ang ginhalinan, 5 kilometro rong kadagumon. Sunod sa FIBOX Intensity 3 rong nailista sa Quezon City. Hasamtang Instrumental Intensity 3 rong sa Jose Panganiban ag Mercedes, Camarines Norte, Kamanaman sa Ginayangan, Infanta, Quezon. Nailista man rong Intensity 2 sa Ragay, Iriga City, Pili, Sipokot ag Sagnay sa Camarines Sur. Wa man ikinagauman nga mabaho nga kahalitan sa pagtayog, apang ginagauman ng mga aftershocks, rason nga ginabisuhan ng publiko nga magpabilin nga mangin na alerto.
0: Balita International.
1: Sa man nga balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ginaprubahan ita Parliament it Myanmar ang anti-online scam bill nga nagapataw ita parusang kamatayon sa mga operators it cyber scam centers. Ginpatuman ng capital punishment kunrong pagpanakita, illegal nga pagkulong o pag-torture sa mga biktima para sa pwersahang magtrabaho sa scam centers sa mangin rason ikamatayon kara it biktima. Ginpatigan o pagpasa itlayi kasunod it pressure halin sa mga kaiping nasyon kagakipon kararong Estados Unidos ag China bangod sa bilyon nga dolyar nga nagakalugi bangod sa talamak nga online scam operation ag human trafficking sa nasambit karanga nasyon.
0: Balita International.
3: Sa balitang international, nagdihon rong Oman itsang ka-joint regional management system sa Iran para buitan ng Strait of Hormuz nga magapanabas sa tensyon sa Middle East. Pagod sa serye at sagupaan sa tungay at Estados Unidos ag Iran, nagpataas raya sa presyo itlangis. Insuestyon man ito man ng solusyon bago magtapos raya karangabugan itulyo para maibalik rong kapagon sa rehiyon. Gingamit ng modelo rong Strait of Malacca kung sa siin nagabuligan rong mga magkaiping ang mga nasyon para sa siguridad ag Kuwait nagaisagahanon nga nasyon nga may eksklusibo nga kontrol. Apisar nagagang-agang rong Iran ag US sa pilang ka mga detalye rong tikang right oman ay gilayon man ginapahayag magapanabaan sa presyo it global crude oil bangod sa paggaom it diplomatikong kasugtanan.
0: Balitang negosyo.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginatod kato ni Mighty Serum mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginakabagaka ita Philreco, Philippine Rural Electric Cooperatives Association, ang posibleng negatibong epekto itagayon nga pagpagos sa system loss charge sa kuryente. Suno sa Philreco kung sa oras nga dagayon nga mabuog rong system loss charge ay may posibilidad nga malugi rong mga electric cooperative nga uwa it subsidiya halin sa gobyerno. Angot karang gubusman nga ginkabagaka it Philreco ginpahayag nga suportado ng darong ginaproponer ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga buon rong VAT o value added tax sa system loss charge pero dapat raya nga sabton it gobyerno rong nasambit karang nga gastos bangod ginabawag rupag panukot kara sa mga consumer. Inapanindugan man it Philreco nga rong dagayon nga pagbuo it system loss charge ay nga wait ka baylo nga pondo ay posibleng nga maggapas sa IPIRA o Electric Power Industry Reform Act.
0: Balitang negosyo.
3: Ugang balita sa negosyo, nagpasaka itatlong ka mga kasong kriminal rong Bureau of Internal Revenue kontra sa sangka kumpanya sa Department of Justice ko Hulyo 23 nga may kabilugan nga tax liability nga 416 million pesos. Kalakip sa mga ginkasuhan sa Idagom it Run After Tax Evaders Program rong sangka Pogo Link Firm, sangka construction company ag daywang ka mga VAT registered real estate sellers. Pinakamabaho rong kaso kontra sa Zun Yuan Technology Incorporated nga may ginabubanta 402 million nga wana bayran nga buwis bangod sa mukon itama nga deklarasyon itanda karon nga kita sa offshore gaming operations.
0: Kita sports.
1: Alas 6:24 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports. Ginahatod kato na Iklinika Dio Fresh. Sugod yon sa quarter finals sa 8 mo badala

0: medalist nga si Zheng Qianwen. I-China sa unang tatlong set, itampang.
1: Balitang Sports!
2: Ito nga balita sa inampang, napasgawan ng Philippine Men's National Football Team sa una ng danghampang sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Raya ay matapos nga mapiyernes anda sa Myanmar sa score nga 4-1 sa Group B sa hampang nga ginpatigayon sa New Clark City. Nangin mabaho nga hangkat para sa football team it nasyon, rung mabaho nga pagrong mabaskog nga pag-ugan kung sa sinabudlayan sa nga kontrolon rung nasambit nga bola nga nagresulta sa mas maabo nga mga mistakes.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
1: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. GTX 500. Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
1: GTX 500. Morning Newscast.
0: Alas 6:25 raton nga oras. Baka K5 nyo rapati ano nagapanguna nga balitaan sa programa.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Webes nga edisyon, July 30, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi pagkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs-K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trike.
2: At ako naman si K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!

0: kung pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend.

0: Supplement for men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
2: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Dayo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Uncampeón, la estación K5 News FM.
1: Yonar, Viray,
2: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
3: Yan, ang galang choco.
4: Wow! Bait mo.
1: Komentaryo ng patalakad. Servisyo ng wagad.
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
6: Good morning, Pilipinas! Mayadid nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton kirang palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon kirang Webes, Petsa 30, Buwanitay kirang Hulyo 2026. July 30, 2026, mga ka-K5. Dispiras it's wilduhan. Dispiras makaroon, eh, 30, may 31 pagaliho. Dapat man na 30. Agot swildo naman naman na. May naghahabil-habil gid man na K5 na. Dracon man na nga kwano. Dracon man nga kahitaw. Nang busa, dagom gid man na rang kuot. Wagit may makuot. Wow, ginoo ko. At sige, nagaon do swildo man na. Dispiras makaroon nga adlaw man na. Well, siyempre, magaililiba kita daywang oras sa gatunga. Magkaroon niya adlaw, itay ka na nga Webes. Ang inyo ka na nga anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray!
2: Foro de los Pueblos!
6: Partner ko magkaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton ka na nga mga suki, nga mga listeners. Nga nagatutok magkaroon niya sa aton ka na nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 daton nga nagatutok na sa makaroon ka na nga pangorason. Una sa mga tsindahan, sa mga negosyante nato na, sa aton ka nga mga bulantero-bulantera. Una sa mga pwesto nanda sa makaroon nga oras na gamat-amat na at preparar. Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Juliana Market, nagatutok man makaroon nga gahon.
1: Foro de los Pueblos.
6: Aga siyempre, good morning sa mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal na gamat-amat matpila. Riba nang gabiyahe yon makaroon mga K5 eh. Masako-sako na una sa mga karsadahon eh. Good morning, hagong kita sa biyahe ha. Sa mga drivers naton, hagong git kita. Rumata sa kalsada, lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton, yung mga ginikanan, nga nagapamati man sa makaroon niya pangorason. Una sanda ka lang ang mga panimagay sa mga tatay, nanay, lola, glola. Ay nagapreparar pampamahaw kanda nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Masi malate ka mo ha, bangon bugtaw na. Mamahawon ka mo, humigo, pitkape nga DTX Coffee Mix. Good morning sa mga listeners nato na abroad. Aga likewise, aton ka lang ang mga suking at tagpamatiman sa kabukiran. Mga mangunguman nato nagmangingisda. Taton ka lang ang mga suking at tagpamati sa mga bukas ng restaurant. Una sa may Kalibo Shopping Center, good morning. Sa mga nagapamati naton nga kusinero, kusinera ha. Sa mga pwesto makaron, especially sa may Jazzy Catering and Services. Una kay Ma'am Honey, kay Sir Onayan, bilog ng staff nanda, good morning kinyo ha. Una kay Bro Arnel Masula, kay Bro Vladimir, good morning. Sa talan nga mga staff nandang gwapo-gwapa, gapamati na. Una sa may COL Estancia, gapamati man naton nga duty nga pump boy. Sa cashier on duty, good morning man. Aga siyempre sa closing binturansa na kay Madam Ginia pa. Nagapamati, nagasinigabong rana nga pwesto na. Rana nga batsuyan, good morning ha. Aga siyempre kay Daddy Harley sa may Pastrana, ubos. Natutok man sa makaroon ka na nga pangunason. Magtanan sa kutob, kumabutan ka ton nga signal. Nagkaroon nga lawit Webes. Welcome on sa ton ka na nga Thursday edition. Ita ton nga palatuntunan.
2: Puro! Delos Pueblos.
6: Ano raton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan it oras sa aton kada nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasional, issue lokal, issue nasional. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton kada nga mga headlines sa balita naton lokal mga ka-K5. O ginapahayag, may kantanan sa Raya Karanga, update sa mga baboy tariya sa Aklan. Ay ginapayag, wago ka mga banwa sa probinsya Itaklan, Una sa yellow alert status, itraya karang African Swine Fever o kon ASF. Although nga naghahambay, riba nga mga hog raisers, base sa meeting ng dako tinalikdan ko na Domingo with Dr. Mabel Siniel, ay may mga banwa baga nga ginpang buana it sample. Ay may mga nagkagamatay nga baboy. May una sa Banga, may una sa Kalibo, may una sa Batan, ag si iba pa nga mga banwa. Ote, kamusta bagaro? Raya kara nga paglatagman ko aksyon it provincial government ta. Especially katon nga provincial veterinary. Oh? Eh, wago na kabanwaro na sa yellow alert. Di paghinambay naton mga K5, rong isayang ka lugar. Una sa dayakarang yellow alert status ti ginakwan doon monitor it husto man ko aton karang aton nga taga upbet importante ron nga makwan ba makipaybo mausisa ta kung ano ka problemado una ro anda karamismo nga lugar no? Ay surveillance zone nanda kong tawgon doon eh doon mga nasa yellow alert and then buffer zone sa pink status. No, nabalikan ta ron sa tanya pag ililiba o mga detalye ay may una karanggin pagwa nga mismong information rong raya karanga Department of Agriculture agraton nga offbet mga kakipaybe. Samtang sa pihak karanga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines mga kakipaybe. Mabo nga mga kapulisan sa clan na promote makaron mismo nga bugan. Sa kampo sa clan police provincial office, mabo nga mga police gin pang promote. Sa mga per municipal police station, may una man. From staff sergeant, riba mas umangat pagid. Riba nga mga amigo ko na sa kwa na, nangin chief master sergeant na, no? Mga kipay. At least makon sa rin yung edad pa ang nimo makon migo naabot na nimo rin yung rangko no ay ribat ang makon akong mga migo nga mga may edad-edad na nga retirado nga pulis nagretired yung makon amigo ko to PO3 anay that time ay kung kabigo mo PO3 makon police top sergeant no ay mo mga na-promote makon ay congratulations kinyo ha palakpakan tagid ka mo. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagid ng mga headlines, oh, masadyara. DILG or Department of Interior and Local Government, nagpagwa itay ka nga guidelines kung sino o kanyo itaorong 200,000 pesos nga ginbaton nga ayuda halin mismo sa daya ka nga presidente. Ay may una yon nga mga barangay nga nagasilinangag. May una man nga mga barangay nga okay yon na distribute na. May gin pang purchase na nga 100,000 di ba nga padto sa barangay. And then another 100,000 pesos madto sa kay kupita. Ay kupita na naman. Kay sa mga sudyante gali. Oh, sa mga scholar. Doon doon ginakabig ni presidente kung pamatian yung resona na nga to. To Monday, kasi na narero mga presidential scholar, ti 100,000 pesos iginatunga sa lima ka mga estudyante, titig 20 mil. O, ti kamusta na panagtag na baga ni Kapitan? Ni Kapitan, yung matala. Ni Kapitan. O, gin panagtag na baga ni Kapitan? Gin panagtag naman, manasir, ah. Gin panagtag, basirugin tawaan, ah. Gumankon mo, kap. Basiri mo nga, unga, kap. Basirugin tawaan nyo, kat mga hindi man... dapat gid nga makabaton ha ay may pangabuhi may mga manamit nga pangitaran nang giniginikanan o may guidelines nga dapat sundon karon ino na pamatian taron agreact kamo ha sa mga may pagisayo diri na kung sini kapitan gindaga ro 100,000 pesos kung gin panagtag gid man baga balikan taron ha ya sa ton nga pag ililiba. Samtang supply it langi sa Pilipinas magabuhayon lang it 45 dias suno sa DOE. Ala, birahin nyo, 75-76 na rong per liter it gasolina. O, tapos diesel, gasipa naman by next week. Sos Ginoo kon Diyos, ara umata, antos na naman kita. Base sa katunganan it Agosto, kibot na lang kita base kon nasa 80 plus na or 90 na rong presyo itay karang gasolina, mga K5. Samtang sa pihak karang aparte, sa dugang pagid naton nga mga headline. Carlo Asturias, yo di kakak abay uman naman nga ginaresto bangod sa kaso nga cyber libel. Ano man rang migo man nga raman man siya pilang bisis tarimaw ka sugod sa kulungan o sa kaso nga cyber libel. Pag hinambag mo cyber libel, ba libel is you are accusing someone without evidence. Ay cyber libel, pagi sa social media ba nga raw, nga ginasamarang, ginakusahan, muro tawo nga wat kat may, kwan ba nga, may pamatuod kung anong ginakaptan ng ebidensya. Ayaw gin-file ka nati para masabat naman, iristo mao kapon to sa pabahay ba sa New Washington. Magmaman rin ni Ni Jaya nga sinta to kapon ba. Naka-Facebook live yun di ba ba? Sadya pero andang daywa ni Ni Jaya nga nga bakbaka na isa kwan eh. Na nabalikan taman doon na istoryahon ta domingo ta nga rato sa La Capsule at New Washington PNP pabagi kay Kaki 5 Romy Kahilig. Na itanan daton nga mga headlines gatawan ni oras ato nga pag ililiba maga check it at dugang pagid nga mga reports alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Nalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na siya makaroon ka nga pangurason, mga kakipaybe. Yonar Viray, Puro Delos Polos. Oy, good morning sa mga listeners na ton nga nagapugupamate. Iya sa ton nga pag-ililiba. Oy, sa mga wa pa rin nakabangon, abag nakabugtaw. May klase, may pisina, no? Abi bugtaw, bangon na! Bangon yon kamo mga kaki-five, ag mamahaw. Magpamahaw, gamit, unday ka nga mga healthy nga pamahaw. Ah, ati siyempre, tinugag kita pirmi. Good mama, healthy kita every morning. Abay ko doktor, di baling singkiri ring ilabas, di baling uwa kahit ihapon, importante may imo ka nga pamahaw. Bastante nga pamahaw, ag dapat healthy. Agod basko gruyawas kung kamo nagatrabaho, kaping ko mabugat nga klase trabaho. Ag take note, dapat healthy man no kape nga ginainom. Ano nga ng kape dapat imnon? DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. O diba? May kape ka go, naka-detox ka pa nga man. Ginabuligan nga mapaniwang ka, itaya ka nga DTX coffee mix. No? May isang cup nga chia seeds. Rero nagabulig nga mapananam na ro kape nga ra. And then, mapakwanpagit, mapaniwang, ma-burn dong mga extra fats una sa inyo ka nga gawas. Plus, may napagid nga, kwano, ampalaya na may charantin o nga nagabulig protektar kung kamo may mga diabetes. Isiin pa kamo. Magkapi kita sa gawa ng sapon, mag-inom DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. May kapi ka na, naka-detox ka pa. I-check ta kada K5 Fred aton niya pag-asa DOST with Ma'am Lien Loreto. May daywa ka mga low pressure area or LPA na ispatan di kara sa aton sa may Philippine Area of Responsibility. Rosambilog sa Gua o mga K5 sa may eastern part at eastern Visayas. Rosambilog man di kara sa coastal waters it na Sugbo, Batangas. Bahay. Gain rochimpo di kara sa may part at Luzon. Sa kami naton sa dagan ni Chimpo, si Ma'am Lien Loreto. Ma'am, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes? Good morning!
7: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may Southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no, ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin, yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area, nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po, halos hindi po ito gumagalaw. At sa nakikita natin, within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan, malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa, no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabar zone. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo na mga panandili ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31, Baguio 18 to 21, sa Metro Manila, 24 to 29, at dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm. So pagdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa 25 to 32, sa Iloilo 24 to 31, Cebu 25 to 32, Tacloban 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa ating lahat.
6: Ang kampiyon na istasyon. Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Datoro na gagawin ni Chimpo. Magandang adlaw. It Webes mga kakipipe. So, part it Luzon Hagos, no, pag-uganon, no? Pero sa aton, may mga gugag o may mga piligang ang mga banwa, pero pag-uganon, mga kakipay. Aton yung oras, alas ay 56 na. Ag sa aton yung pagbalik, standby ka mo, no? Ay aton balikan, isuryahan do eleksyon nga na. Para pa, mas pagid nga matawaan ka mo detalye, ay konro mismo na aton nga congressista to sa Bacolod, ni Gambal, si Benitez Baga, nga nang istorya na, isa na ni Secretary Rimulya nga sinanay, hindi okay naman na padayon takon ro eleksyon, wa man man na meet lang to sa suna ni presidente. Oh, may una man nga update pagid bilang committee chair mga kakipay, itaya karang mambay naton nga tomorrow committee chair it local government si Senador GB Ercito. May anang man nga hambay update sa eleksyon. Ato nun pamatian ni Nuna sa tonya pagbalik at tapos siya mang importante nga pahanomdom. Standby.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar.
8: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: So, makadto na ito sa extra benefits sang D3 Bio.
12: Pinaka-business yung basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
13: Correct.
12: Kung matumato na lang siya, blaw.
13: Tumato na siya. Yeah.
14: Extra standby, no?
12: Oo.
11: Kung siya labot, kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuing mo immune system.
12: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Isang una, sir boy, perminato, ipastrong na yung immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
11: Wow!
12: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
11: Exactly.
12: Amo na ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
11: Uy! Manugayon da, ha?
13: Manugaya?
12: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga nisustansyado, palang sa balatian nun man, may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
11: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaeksima ka.
13: Ay, kahit budlay na budlay.
11: Diyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya, bulngon. Kagway niya gani, bulong.
13: Kagway niya, bulong, no?
11: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo saya puson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
13: Correct.
11: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
12: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
13: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
9: D3 Bio.
15: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
11: Ang topical ability sang D3 Bio di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intramo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
12: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
11: Dots
12: sa mga vaginal dots.
13: Pwede.
12: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
13: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
12: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
13: Yes, infection na.
11: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kayo may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 Bio.
12: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, sir boy,
11: importante giniya.
12: Importante giniya.
13: Before magpa-vaccine,
12: at least 1 day or 2 days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 Bio.
11: Correct.
12: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
11: Was.
12: At least 2 days every 8 hours.
13: Before
12: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
9: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
9: Yung may D3.
10: Mga butika.
9: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatak sa mga butika. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Virai. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:12 daton karaga oras ag balik kita sa aton karaga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon inyong karaga anchorman K5 Leonard Virai. Sa aton nga pag ililiba, good morning gali anay sa mga listeners naton nga nagpuro pamati no na sa may Pastrana ubos na kay Daddy Harley. Thank you good man na K5 Nard sa dadlaw nga pagtamyaw manakakon, God bless. Sige. Good morning kay Madam Itel Panim. Una di karon sa may boundary it hanlod no ag napnot nga nagapinamati na kay paring James Panim no. Ag kay Angkolo na good morning ha. Ag syempre kay Madam Ana May Maravilla, good morning ma'am. Always gid nga naka-tune in diri sa Libas Banga, pakikid lang ita happy birthday kay Leandra Shane M. Igat. Iya sa iya man ang ika-5th birthday. Thank you, Gidmana, sa pagbasa.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday ha, sa anak ko nung arang pinalangga nga si Leandra Shane M. Igat nga nag-birthday man matuon.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday kahapon kay Nanay Edith Edita Polinario Biray. Nag-birthday, galing mo kahapon.
2: Happy birthday!
1: Oo, haibaw, makunay maron nagaoy gitarang gawas ay magmait ang tao bisita to kahapon man.
2: Happy birthday!
1: Oo. Ginaoy ta kita tilinugas ko pinggan sa kababo ko anang bisita eh.
2: Happy birthday!
1: Sige, happy happy birthday lang ka nag med nga gawas yung pirmi. No? Ang sa mga nag-celebrate ko anang birthday, makaroon nga adlaw it raya karanga Webes na kay Toto John Lester Apolinario nag-celebrate man gili ko anang birthday makaron nga adlaw happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: No, ag kay Madam Maribel Nimes happy birthday no sa mga FB friends naton ag kay Shaira Nabyong oh, happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Sa aton nga pang ililiba dali ang gidugangan ta anay ro raya nga ra nga may kantanan sa mambay naton eleksyon nga pagabuton no. Ay kwanyon eh. Diyon nga abo gondo rayang ranga nagapamangkot kun nano gid man man although nga aron nagahambag gondo iba nga mga kongresista nga sa iba naton magapit sa ibabaw no magapit sa let's say presidente naton no ag ro mga mambabata sa binaton like congressman mga senador. Pero sarang makadesisyon pagidman karon kun ano kun i-postpone nanda maga pasal sa nathagna nga para i-postpone do nga nagapabuton ng eleksyon kung kakon dapat kung gina-postpone yung gidnanda hay dapat i-postpone yon makarangat timpulon kun ano nandang balak ako sa pagpreparar man baga kung mga pumuguyo kung mga aspirant din nga nagapadagan sa anda nga barangay no eh kun base sa bon mga August September pananda desisyon na nagsukod yon. No? Ay, kibot man kita nga ni nga wa ma-mention rito sa State of the Nation Address itry ka nga presidente no? Mga K5 ro anang desisyon or kung ano ra anang gusto plano kuray nga nga pagabuton nga eleksyon ta kung gastusan ko kwanatunda or bangod sa problema sa gasolina ipaiway talang anay ra mahayro gasolina man na madundurason ko kwanaton mismong kongresista sa Bacolod ay para kung makatipid kunoro gobyerno man ag ay Amy Marcos ba itong aswisyon para nga mas kwanpagid matutukan no problema sa Pilipinas ay paalin do barangay nga may mga problema at ang nga nag-exister katupang simpo. Nga ninyo na bailuhan na nga mga kapitan. Ah, nanura, kapitan gali.
3: Yahoo!
1: Oh, ay, hindi ka perform it manami agayos. Diba? Now, gin pabatik o kinyo datong initial talk ni Congressman Benitez sa mga sekretary gabinete ni Marcos. Agroon dohamba nga kung 100% ka pati nga, ipadayon na taman ng reeleksyon nga na. Now, pamatayan ta kara kay Pai Fred, pakiready na to kay Pai Fred, tag-link ka na sa kwan. Tag-raya nga rin nga mismong statement, no? Ni Senador J.V. Ejercito ay maura rong chairman it committee on local government. Pero BSKE man nga ra, nga nakascheduled sa November 2, ay wapaman manat may kung ano gid nga instructions, no? Kung ano ro decision man kung Malacanang. Pero may mahambay ka ra. Si Senador ay amana naman yan, nga imo man nakapan, oh. Nga si Marcos ay waman man na matodra na mention during his sona. Oh. Ato niya pamatian ka na kay Pai Fred. Okay na kay Pai Fred. Oh, pamatian na ito.
3: Thank you for that. No, I'm the chairman of the committee on local government. But the barangay's SK election postponement will fall under the committee on election electoral reforms. No, so we were also waiting for the instruction. So that kasi both houses yan eh. It's so near already. We need to... If ever we need to fast track, we need both houses already. Kung sinabi yan kahapon, mabilis sana. So, there's no instruction yet from Malacanang. So, mahirap yun kasi hindi both houses, no? It will take a while. So, baka as of this time, I think barangay SK election will push through. Along with the BARM election, the first historic BARM election will also take place in the next coming months.
1: Doon do hambay ni Senator J.V. Ejercito. Okay? So, kung tanaw man ito, may posibilidad matamad na yung gidret 100%. Kabay pa, no? Good, kita man, ako lang kapaburgi kung ipadayo na lang reaksyon ni Gidngera, ay kung do budget, una, kababo ang aging panguli, pero aton ka na nga mga taga-DPWH, oh, nga makonsider naton kat mga ribanganin, nangin witness yun. O manumaliya nga flood control project. Eh, pilagid abiro magastos naton niya sa bilog ng Pilipinas. Mga K-5. Di ba? Parte sa din nga nga pagabuton tang eleksyon. Ay kung akon sumahon, dugin panguli nga mga kwarta, kanda, no? Ko as of June 3 para, last month, ang date ang ginabuitan. Inuli ni Henry Alcantara, ro kwarta nga sa pagpati nga ni nga daya nga raro mga ginkupit ng dako kasagsagan ng flood control project. Reranda nga mga porsintos. Mga kumuro inuli, oh, ay Henry Alcantara nag-aabot sa 181 million. No? 181.3 million, maginon nyo rin yung kwarta. Ay Sally Santos nga mga kontraktor manda, 20 million. Ay Gerald Opulencia, 140 million. O, haram mabaw-baho ay Roberto Bernardo, Yosek at DPWH. Di ba? Ay, dahil may mabaw-baho at hab-hab ron, ay bangod nga imauro na sa posisyon. Si Babaw, oh, imauro retoro nagahimot pamaagi nga para ma butangan it project, oh, do Isayaka distrito. Pero si Roberto Bernardo, umpisa ko January, hasta kuray nga rang tinalikdan nga bugan, mga ka-K5, rana nga ginuli, sumatotal mga K5 is mga nasa 500 million pesos. Imagine nun mga kwartaron, bisan tambakan ka pa karon, no? Mapatay ka, di ka kaginawa. Sa kabo ko papel nga kwarta nga ron. Half billion pesos. 500 million pesos. Tama akon mo ron nga kwarta sa kabo-abo. Diba? O, ginpang uli. So, matotal naka 841.3 million doon ato nga na ibalik ko kabanit gobyerno. Almost 1 billion. O, enough na gid siguro ron nga maidugang pagid naton para nga maka... padayagan kita tay kira nga eleksyon naton mga K5. Eh again, raton nga taga Commission on Election or DCOMELEC Eh, nagahugat pa lang mandot sanda ita kung ano rumando ka daw kay ibabaw. No? Ti kung may una nga mababatas nga idiin ginana nga ipapospone election, ti magi yung matamang proseso ron. No? Hasta nga makabot sa presidente nga pirmahan na. Kung okay ka na nga ipaiway daw, wakanin na naman mention matod sa zona, to basi meaning, nagapabor imaw ko pagabuton tanga nga eleksyon. No? Mga K5, eh dapat yang, nga man. Eh para mabailuhan naton do mga public ano mga officials nga it barangay nga daw uwan sa hilabot baruan na nga padagagan it anda kana mismo nga barangay no uwan sa hilabot mga K5 ano lang ba ko kapon ti paano ro isayang ka barangay nga ginayaktan it pamultika gyapon do dagagan ko anda rina pag-abot sa mga panagtaganay ko mga ayuda. Oh? Again, hara ilatag ko sa bilog para mas ma-relate ka mo. Oh? Ay tamaan, ro tamaan. Oh? Huwag ito ko nakat. Halimbawa, saraya ka rang panagtaganay ko, umpisa na ito sa bugas. Oh? Sa RISE program, ako at ang naghihingabot ka ron, ay may bastante mata kami nga swildo ya sa K5.
4: Wow!
1: Pero ito mag-inexplicar ta. Ag ginapaabot sa mga kingmanghuran ta nga dapat kamo gid ang makabaton karon. Del I believe nga kabuabo nga mga dapat ag deserving nga mga aklanon nga dapat kita kunta makabaton it 10 kilos nga bugas. Yes matuod 10 kilos. Ibutang nato abi magtigpila makararo bugas mga K5 no? Butang ta sa sintagit kada kagid sa manami nami. I times mo sa pugo ti 600 pesos, di ba? Kung ikwartahon nyo. So, mabahuri niya tipid kung bugas gida kaysa sa kwarta nga man. Eh, kung kwarta kadasig mo ubos, 600 pesos mo, mga K5? Oh, 600 pesos mo? Bakon mo't baboy, 350. Pinakamahawin dong baboy, yes kalibo, ha? 350. Oh, panakot. Pagkaaga nga suga mo pa, manugilang kung halimbawa, abo ka mo manan, lima ka mo sa pamilya. Manugilang ni mo si Puton do, sang kilo nga ron. Kung namat sa sang kilog tunga, gitabi man na. Eh, 600 manugilang ron. Di ba, mga K5? Manugilang. So, kung bugas, ti, manami mo sa pamatsag. Bisan, may mga tanom ka rin na nga hamtak sa libot, no? May okra ka, may talong ka, may kagabasa ka, tapos laswahan mo, pitkan mo't daywang pitik, nga asin, okay na. Oh, mga K5? At least may bugas ka. 10 kilos sa sangka pamilya, kompos itatayag na ni tatlo ka nga. Okay na, makasurvive ka na karon sa almost 1 week, or masubragid. Di ba? Sa 10 kilos nga bugas. Para sa mga pobre naton, nga mga kigmanghuran. Now, saray nga ng panagtaganay, habang ko nga ni itbugas, ginaluan gidara it politika. Kasi na-interview naton, romismong provincial agriculturist naton with the engineer Alexis Apolonio. Di ba na panagtaganan ng daro andang nga bugas sa Panit province? Libo nga mga klanon doon naka-avail. No? Separate mataro mambay naton, bugas nga ginapanagtag it local government unit iya sa aton sa aklan. Sa 17 municipalities, kundi ako kasaya may tig 5 million pesos kanda nga ginallocate para bakon it daya kara nga bugas. Para ipanagtag sa nga mga pumuguyo nga wa makasamit sa pagpanagtaganay it province. Tingani, may nga ayuda sa bugas kung aton isipon. Let's say for example, Kalibo. Ay mayro total population niya sa Kalibo. Di ba? So, do province nagpanagtag iya. Sa sobra kaabo nanda, gin-schedule sa nda wago-wago. Ay 16 ka mga barangay sa Kalibo mo. So, wago sa gahon ka barangay, wago man sa hapon. Marong kaabo sa Kalibo. Gin-panagtagan it province. Now, may una nga nagreklamo wa kasamit. No. So, hindi man nakamot ka baga ka, ay may anaman it LGU nga budget karon ginbutang ro government especially ko presidente ag ginbutang na 5 million bakay kamot dugang nga bugas kat mga wa mataw ira tot province taw ininyo no. Ag sito it nga dapat pilion ninyo again single parents no senior citizen nga wagid it may ginabaton nga pension. And then, raya karang nga mga pubrigid nga wa it source of income. Paginambay ta what source of income, nagatanga adlaw-adlaw, what trabaho, wa it may ginabugan, it pangitanan nga kibak ikabakay to't daya karang nga bugas. No? Maduin no dapat tawan. Okay? So maroon nga ni dapat tugugupod yun, di ba? May naman ako namatabi, nahisa, nga may trabaho man, nagihingabot man gyapon. Government officials, wa matuya, ginahingabot man gyapon yung ayuda. No? Nga dapat supposedly, sa mga pobre na tundon yung mga kaigmanghuran, afford ninyo ron do 10 kilos yung bugas. Mga K5. Eh, dahil nga may inyot ang ginasalig-saligan nga sweldo, kinsinas, ag katapusan, especially government officials. Diba? Ryun doon. Kaya ni nahaluan ta biro. Okay tay Marcos nga nga programa kaso nahaluan niyang politika. Moron nga reklamo ri ba sa Facebook, ga reklamo no ga butang ko andang nga mga post nga puro lang kamo bugas wagi kami kasamit. Dahil nga ni nga saga ro pagpanagtaganay. Now. Ro DILG nagbutang na lang it guidelines. Ta? No? Nagbutang na lang it guidelines mga ka K5 para nga may masundan rong rayang nga mga kupitan. Ay, kupitan. May masundan rong mga barangay kapitan. Kung paano nanda gastoson at paano nanda i-distribute sino rin ang tauan kuro niya rin nga 100,000 pesos at sino nanda i-gastos rin another 100,000 pesos kasi last month gintawaan sa nanda butangan it budget nga tig 100 ating 200,000 pesos kada barangay. Di ba gin pabugay gid ron katon nga province, dahil doon do ayuda katon nga presidente para pagig kun ano direct ro kugang una nga i-improve ko barangay, kugang kamo sa muni mo to nga kagamitan nga mauron do bili, mabakay nyo una buga sa 100,000 pesos. And then may aton nga mga pobreng aklanon, may mga inunga nga nagpundo agang-agang rodesisyon nga mag-proceed sa fourth year dahil sa kapigaduhon, doyon no tauan tat 20 mil. No. Doon no punto katon ka lang ang national government. Now, gasala ro iba. No? Gasala. Nagaumang. Nagahugat-hugat pa at itideya kung paano nanda mamagic ning 200,000 pesos. No? Tamaan ang tamaan nga makapitan, hindi man tanan ha. Naguhugat pagin sanda kung paano makaginansya. Nagameeting, no? Nag-istoryahan ay kung paano tara magastos nga kita man makakita makapanipugos. Komentaryo ng wagas. Doon nanda ka ng estilo kay ba? Di ba? Na wala ro guidelines pamati ka mo sa mga klanon nga nagatutok makaroon para nga mas masairan nyo baga mga K5 kung siin ni Kapitan ag kung mga hagastos na ni Kap ag na-distribute na o sisaan nyo kung tama giban bagaro ginatunan ito yung kwarta. Alright? So, base sa Department of Interior and Local Government or the DILG, ruin niya 200,000 pesos, no? Mga K5, ginpanagtagron man na katon niya presidente, katon niya gobyerno. Imagine na sa 42,000 ka mga barangay iya sa ton sa Pilipinas. No? 42,000 ka mga barangay iya sa Pilipinas. So kung imo i-times, no? 42,000 times 200,000 is equals to 8.4 billion pesos. Mauron kabahol. Rungin butang nga budget itaton kara nga administrasyong Marcos. 8.4 billion pesos. Hey, masubra 42,000 ka barangay kita sa Pilipinas mo. Ag imagine mo tig 200,000. Mabahog taron nga kwarta para sa isayang kabarangay. No? So, dayang data nga ra, ginlist ko na imaw, sandig sa nangin statement ni Marcos Colones. Harun do gingastos ka ng administrasyon. Now, para maiwasan do pagsala-sala ko mga kapitan, ag para maiwasan, rokon ano man rin na nga silinangag sa barangay, ag kung ano nga nagatuhaw nga mga issues and concerns, ginbutangan na lang ka-guidelines ita DILG. Oh, para nga may guide gidro kapitan, ro mga barangay officials sa pag pag-aadtunan kanda nga kwarta, agro pagtumod nanda, pag-identify nanda, itdaya ka nga mga scholars nga magabaton tig 20,000 pesos. Now, suno sa DILG, ro 200,000 pesos, di ba nga hahambagon doon manaton sa kahanginan ko tinalikdan nga mga binungan nga sa 200,000 pesos tungaon ron imaw. So, magtig 100,000, 100,000. Ro 100,000, no, maki-five, madto imaw sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. No? Barangay Scholars Program. And then another 100,000 pesos para raya sa assistance for the barangay component. Oh, day waro atunan. E basit na ni Antura sa waga nga busa, asa toong abusa sa waga nga busa ni kapitan. Ang kuana nga makakonsaba rin na sa barangay, hindi pwede ron ha. Bukod puro busa kararuan tunan. Pag inambay ni mo scholarship program, okay, pamati sa mga ginikanan nga may mga gustong mag-eskwela sa college, no? Or fourth year makaroon, atensyon, pamati. Sa scholarship program, magapili rong kada barangay, makipay, it lima ka mga incoming fourth year college

0: may domino effect kung ginatawag daton oil crisis. Ag sa makarang time, no, sa makarang time, raw pressure diesel, gasolina, mas masyadong mahal. Pero mga nagapatortol, kung ano pa rin na nga ginagamitan it makinarya, ruganas, tiga uyang it diesel or gasolina. Imaw man sa pangisda, butangan kung may mga gagamit kabaga nga raho ita di motor nga bangka, tiga ga-diesel ka man nag-gasolina, yus balik gasolina, gidrol mga kakipay. Ti nagmahal, di ipiktoy mo sa aton nga making manghuran. Manatoto nini ay bangod sa daing sitwasyon, agoho dugangan pa kumagain nga chimpoy, pasugod yung dobermans, sa ibang kita nga basta bermans, according man sa pag-asa, hay, biskaling mahamag ko pag-asa kahapon, hagos daywa ka bagyor, posibleng mamilog makarang Agosto, no? I-expect kita, i-expect tagin ako noro mga sunod-sunod nga gain ni Chimpo, pero pangamuyo ang kita, kabay pang, hindi magin mabasko, gulon makahalit ka ton. Pero una rin do preparasyon sa mga, kaigmang huranta nga mga pobre, nga, huwag kita't kitaon mga tutog nini, no? Ay, basi kung magangangan ka mo, ag sa ibang kita ko sa college, mabugat gidron, ay kinangan doon it linibo, kada hugag libo, kada hugag gatos, pamasahe pang gatos ron. Kaping kung ulian pa, no? Pagkaon pa ninyong bilog ng pamilya. So, pes ko natabo sa Boracay, nga itong ginbugaan ko baligya na, tatlo ra college, di ba? Hey, what, ikarin nyo kulisinsya na mga mauron ba kapobre, nga mga klano na ito, nga nagatimakas ag... bisan matuod illegal undon eh what mga registro lisensya hay eh, ginatry ginanda parang kung taman kay may kabulig sa andang unga maron baro matunay gitang pobre oh ay eh, palin don duyon kunta supposedly ro dapat tawuan ta 20,000 pesos nga ayuda agud at least ibutanga girito ro mga 15,000 sa eskwelahan kun pilaro bagayran hasta gid matapos dahil nga nga school year o bayran yung kikatwanto kung pila 15,000 20,000 ipasak ta ng tala nito at least what problema hon what may tipunon do yung pamilya nga bin mamumblima ka mo sa tuition maurong kung taro doon do purpose finisher fund assistance ko presidente ko gobyerno sa mga manog tapos kung tang mga kigmang huranta estudyante sa kolehiyo oh hay may mga nakabaton ta kunong wamat problema ron kung mga gumankon ka ni kapitan. Basta pasok ka sa guidelines nga dapat kag karapat-dapat yagin nga makabaton, no? Unless yang kun gin matamata man lang ni kapitan turo paglista, no pag-identify. Ay hindi ko pating nga sa kada barangay wagid rin na it may naga fourth year college gas gatapak suri nga ron nga level nga naga kabudlay, di ba? Nga kabudlay nga ni manggarunon ungat negosyante nga nagapatuon sa nangunga ay ito gid kanon amaton ginapatuon sa mga manghagon matanga mga private nga mga eskwelahan oh ay kamoy bisan nga ni sa semi private power public kay ga problema tusturon uniform pagang di ba una gid naron tumuron ta tusto kung taro mga tudtuod nga benepisaryo again na 20,000 pesos bilang finisher fund para sa andang pagastuson sa pagtuon makarang school year 2026-2027 mga kakipay.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Now sa ato niya pagbalik, balikan taman kung sin man maadto ro another 100,000 pesos. Kung sa negosyo ni Kap or bakay na to ko gamit barangay, kung sin man to, balikan taro na matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: Kumusta na sila at ang ating memorya? Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: DTX

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapakabutika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 7.35 gon, daton nga oras, agabalik kita sa aton ka nangapangga padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa giapon, inyo ka nang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, balikan ta rayang-arang ayuda. No? Kaya mungkin nakarelate to eh. Hey, relate to na yung mga tinuntur, iba nga mga estilo kung mga kapitan. O, oh, yan ay karak... Sa scholars ko na, pwede ka mong kagapit iya sa K5 News FM Kalibo. Kung aton, kung gusto niyo pausisa, buka, kung may mga nabuo ka mo ng information, nga kapitan nyo, ay, bukan baga, bukon it deserving rupag doduan ang na-identify nga beneficiary ba 20,000 pesos nga estudyante. Basi ba kung budlay ko nun, kung pa, anda pa nga unga pa kung negosyante, budlay ko nun kung unga pa public officials o makabaton. Eh, may mga kwanda rin, may mga swill. Ka problema man, una ta kita karon kay pasino gid abiro ka problema, gobyerno nga ni ka problema kita kung paano mabayaran ro utang ta. Diba? Una ta kita karon no, man matuod, deserve man yo, pero may mas deserving nga ginatawag. Rin doon mga pobrita. Diba? Oh. Kung ka mo, pwede ka mo yung kakontak, cutout information, magkomento sa ito nyo Facebook Live. Alright? Sa ito nyo Facebook Live, search nyo ang wrong live programs dash K5 News Kalibo. Eh, basahon taron mga K5. Pwede ka rin sa may western side doon, nagapabot kang ita information nga ginaintrahan nyo at politiko nga miyembro at sanggo niyang bayan ro, rin niya ron nga 20,000 pesos nga kuano finisher fund para sa estudyante. Sa mamakot ginaintrahan ay kuano siguro ron mga ginahusay siguro kung ano ron mga balak man baga kung maayos pa. Ay ambo ko tangani what at may mga maurong issue kung sa tama ro pagpanagtag ag dugin tumod nga estudyante is deserving man kat hagos bisan nga ni notebook or sapatos yun lang uniform mo lang sa eskwelahan ay what ikabakal, mga mauron takunta, itaw man naton sa tama. No? Ako wa ka mo litik sa ugugon. Ako di ka mo magod limpyo man din yung pangagan, limpyo man rin yung konsensya. Namat man natin ginintra ka K5 na, gintra gilang kita ka, na tax taron. So ginapanagtag ka national government, aton dong tax, may inamutan ka, may inamutan ikaw, ako, tanan kita ka, may inamutan. Aton doon nga mga scholars bilang mga taxpayers, bilang mga Pilipino. Tama? Doon doon. Intrahan ta ron eh, dahil kwarta nung ko publiko. Unless kung inyo matamismo ron nga ginsulisit to sa mga ibang nga politiko nga gintao kinyo, tiba pa gusto ka mo kung sinyo igamit ron. Oh, ay dahil nga aton dun eh. Now, sin man na K5 Lord, maturo 100,000 pesos? Now, 100,000 pesos, mga K5, hay, madto man dun sa barangay, pero before that, balikan ko anay, another 100,000 pesos itong estudyante. Ay may nagpaabot mensahe. Ano gid do tama gid kang basihan kay K5 Nod? Aside sa kung uwa-uwa gid kami. Oh. Haras ang bilog sa mga mambay naton guidelines. Ro niya fourth year student, no nga dapat nga maka-avail maliban sa pobre. Dapat residente imot barangay. No. Ag una yakip imaw sa ginatawag vulnerable households, no. Ag growing gid kat mga unga it pumuguyo rin na sa rinyo barangay nga mga makaranga time, no. Hay daw ato gin-explain kong kina ginsetan tapat example nga daw nga problema nga basi mapundo ay sa kapobrehon yung gid sa ka andang source of income haron yan eh panguma pangisda tapos sarap pag mahay par gasolina nga kwan baga nga kabudlay nga basi kon mapundo na lang sa pag-eskwela do yun dapat rutawat assistance gid parang hindi madayon nga ma-stop imaw stop na ro pagtuon na hay siphon ko rin programa at government hararo 20,000 pesos Side naton nga dai hindi enough, no? Para sa pagtapos na, pero mabahaw ra imong nga bagay nga ibayad sa school para nga at least hindi na mamroblema ra anang parents sa paggastos nito ko mga tuition-tuition, kundi ra dan problemahon ra nang pamasahe ko nga anda ag iban nga mga gamit nga pang tustos sa parang sana nga pag-eskwela. At least fourth year nga hagos ga OJT na lang man gidron, depende sa mga kurso. Diba? Pero more on OJT na lang man gidron. Let's say, bimanaga, deploy ka rito kung mga, pwede rin ba kung sa Boracay, depende sa course. So, tikon sa iba pagid ng mga kurso, ban ka rin na nagkakuan lang gid, buhay na lang man it mga 6 months sa duty, ag sa OJT gali, ag balik sa school, something may mga requirements nga dapat i-comply, and then graduation na. Para malaman gidron, iba yung siguro gid mako, maubos 20,000 nga ra. Nakadepende man nun abis sa eskwelahan. Okay? Doon dun imaw. Basta incoming fourth year college. Okay? Agtawaan man it prioridad sa mga kapitan nga nagapamati, iga-prefer gid rung mga estudyante nga wa it miyembro it pamilya nga nakatapos sa kolehiyo, let's say, runyaron nga pamilya, daw imaw pagangro makatapos gid sanda nga sa runya level sa pagiging sa college, ti dapat rin i-prioritize gid. E paano kung halimbawa daw may mga igbanghod na naman nakipayab lang, may mga tapos ito, nag-asinso na ni Uriba, professional na. Kaya di, una yung sa listahan, pero buong tatatando mga gusto mag-avail karon, tapos aton nga binagbinagon ka di sa nga. Kung dayang aray, oo man matod, pobre ra, pero harata biro lima nga mas pobre gido. Tito yun di ipa-avail na ton, pasinsyagid sa mga hindi maka-avail. Uso yan tat iban ron nga pamaagi, karon masugod do inisyatibo it mga barangay officials mga kakipay.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Now, balik kong kita sa 100,000 pesos, nga hiad to sa barangay. E base kung tunga-tungaon tama na nandaron kay Five Nine, dapat side kami, aware kami kung sinman to bilang mga residente, bilang pumuguyo, no? Timad to ron ni Mao, mga K5, sa mga kinahanganon it aton karang barangay rin na, no? Habi man mga kagamitan para ma-continue ra andang gina-provide nga service, no? Servisyo publiko. Oh, let's say 100,000 pesos di abiray mo ka kwan eh, diri mo ka baka it service vehicle ay kaisot 100,000 nero, no? Say man kamo ko mga let's say butang ta tricycle, paka pwede mo makabakal ka sang at pinakabarato nga tricycle, no? Motor abi nga mga kwanyang, mga bukomat magahagon tag mga motor nga raw kat mabubarato nga mga nasa 40,000, 30,000 to 40,000 makaron, no? Pakabitan mo dahil ita sidecar, no? Nga simple yan, nga pang barangay style, baya nga gamiton yung may pang roving ka muna. Kaping kundi yung barangay ay sugudlon, no? Nga makaigo ang roy mga tricycle, ti pwede nyo ma-purchase ron. Pwede nyo magamit ka ron, di ba? Pwede. Pang gamit sa ukan una. Depende sa inisitibot, kapitan. Gamit sa opisina. O, ti kung kugang sa street lights di katong sityo, o oh, sityo dugom, ti mangin sityo hayag ni Mao. Oh, butangan mo ta street lights di kato, ay daw may permi nga nagakanabong krimen dito or may nagahimo rin at kababalaghan kung ano-nano. O oh, pabutang ito tiwag. Nan. Pwede magamit ng street lights 100,000 pesos pila ka poste na karon mabakay mo ag mapahayagan pila na ka meters karon do mapahayagan mo rin na nga dagan kinyo mga barangay. Di ba? Or pwede nyo man magamit yung 100,000 pesos, baka it mga kung anong kagamitan pag-abot sa mga rescue operations or disaster risk reduction equipment. Di ba? Sa iba naton, sa bilog ron sa ginasalig-saligan ko aton nga barangay. I mean, kung pumuyo ro barangay nga first responder nanda kung may mga maurang gamo or dapat respondihan sanda. Wa kita't gamit, wa kita't amuni mo to. Oh, mahulam pa kita ito sa Maura, may mga private individual pa nga adtunan ka rito nga daturo gamon, gamit na. Di may 100,000 pesos, tikid pilagid rubili ka ron, bakon, una man nun, resubuhan siyempre eh. Do sobra, hey, una, gapon nun, butang sa barangay, hindi ta pwede sa kahitan ni Kapa. Bawoy ta ron, hindi ta pwede ron. No? Una kita gapon nun, madtos gapon sa barangay. No? Now, paano man na K5 Nard kon pobrahon ta man namon it kon abi gamiton ta sa infrastructure project adin matunog pirmi. Hindi ta pwede. Hey, kung gamiton yung infrastructure project, masyado nga maintok kung 100,000 pesos nga man, mat maintok. Hey, gausoy ka pa it contractor nga magakuan ka ron. Magahimo ko rin project mo. No? Butang ta, panday-panday nga man na. Butang ta, kuan gid, ibukon yung matuso, makarabi rin mga waiting shed nga ron. No? Butang ta, mga mauron gid, waiting shed, or para may mga para may masilungan rumang estudyante naton padto sa ring eskwelahan ay kun namat nabot-abutan san dati may mga waiting shed nga man namik at mga latest version yon bukod mga simentado gid nga pesko dating chimpo ba ti gagastos ka bit pilat ang libo ay may igo mo 100,000 butang ko mapaigo kay iba ay hindi gyapon magsugot to DILG hugot nga ginamban hindi gid ba na pwede gid i-gamiton doon nga 100,000 pag-abot sa ginatawag infrastructure project. O, hindi pwede. Pobra ka rin na pakarsadahan mo ro atubang kubagay ni Kapitan ay sakop man matod ito barangay ra, barangay road man da, ewa makompleto na ko last 2024, 2025 nga budget. Ati, buanda lang karag pasimintuhon tatos to. Hindi pwede. Basta may kanta na si infrastructure project. Tama? Oh. Ay paano man nakipipe nan kun gamiton lang man naton do sobra kara halima man purchase at gamit man sa opisina mo ni mo to abo mata ti may mga sobra man ang pila kalibo ay pwede naton magamit man nakipipe no nang pasweldo or honoraria akun ano pa nga magastoson nga mga personal sa barangay nga bayad sa raya sa bill nga raya mo ni mo to hindi pwede hambay it DILG hindi ta pwede ron dapat makagit at gamit kumbaga in short kat makita mismo nanda una roy nga ron nga may inadtunan ro 100,000 pesos kun ako nga niginyo mga CCTV camera nga makabulig pa kamo sa let's say police no e kun may mga kun ano nga krimen nga pwede ma-review datong CCTV camera ti mabuat footage okay agdi niwa doon yung hagos man dugi na kinangat barangay no itutok mo dito sa main road ninyo sa mga matawo nga lugar, pwede man mga CCTV abi nga ron. Pero mas nami gid aron nga street lights gid nga kung kita ba pangbutang mo na sa mga lugar nga madugom, no? Ag iban pagid nga kinanganon nga pwede makita nga aron doon nga rong bagay, royon doon nga rong gamit, equipment hay halin doon sa 100,000 pesos. Agud at least kung mamirde ka man nga kapitan ka, oh, dumaog ka man kung ano rumadangatan mo sa next election nga ra at least kung may mamirde dumaog una gyapon ro yun makita magamit hindi rin pwede nga presko ubra nyo ba kung mga issue sa barangay nga mamirde taro kapitan ay anak ko nung project na to o bawi on na tako no ba hindi ta pwede bukod at imo ron sa imong term time na purchase do yun na implement rin yung mga projects abi kung ano pa rin na. Pero mahuya ka man nga kung may magdaog tanay limit mo tanaro paggamit karon. Wa ko timo karon right wa ko timo power ay perdi ka. Rin namin ko namat do sa bilog sa mga daylan sa aton sa Pilipinas mo. Oh, di ba? Nga ko namatay yaktan nga po nanda it andang pagkahakab-hakab nga daw. Perdi na gid, perdi na. Oh. Abi mo kung sino tagid nagbuhay ka matod sa posisyon mo nga ron, ay kaso nga ni perdi ko mo ting may laan ko tawo may ginbutang sa nga bag-o. Sandig sa resultat eleksyon o tirespetuhon mo kung matapos sa term o kung next eleksyon naman di kalabanon mo eh. O kung sino man kinyo may ila at tao marunggilang man doon. O kung ibilin do gamit barangay. Hina nabi ko namatay ito taro gamit barangay sa buhay ni Kapitan. Awat-awat naman na ron eh buon pa tama na rito. Mga simple nga lang mga grass cutter. Ano pa? Kung naman akong realidad ra. Oh, kuna mat gakatok pa to sa bagay ni Kapitan ay itot ako noro budlay ko mga sakot at siminto galublak. Kuna mat budlay ta mga mauron to nakita mo dito sa bagay ni Kapitan. Amat ta tama nakap ay ginbutang ko man king safekeeping ko ay basi mabasa man nakaugan. Alas 7:48 sugon daton nga oras. Aga sa ton nga pag ililibad nga oras sa balita tod katon itay ka nga power duo combination DTX Peban Red ag Mighty C Raw Alkaline nga Vitamin C Maki 5. Aton nga pabasugon, aton nga immune system, ha? Dapat tayo mga maurangarang at simpo, basko gro immune system ta, ay budlay mga magkabagatian kita. Raton nga mata numero uno, amligan. Kuyang rupagkaon, itinuga, kapin, kalabasa. Yes, matuod. May bulig ro kalabasa, kasi ro kalabasa, sambilog ron sa mga patinaw katon nga mata. Pero mas nami, kung nagainom kita DTX 500, kasi ro sambilog sa mga dilan, kung mat nagaburon ro imong nga mata, kung yun doon, sinyalis nga, may malala ka na nga, bagatian nga diabetes. Budlay ron mga K5. No, ngayon dapat timprano pa nagiinom ka na DTX 500. No, ipares pagin si Mighty Zero Alkaline Vitamin C para kampiyon. No, likaw ka sa pag-angkon at bagatian diabetes. Kung may diabetes man, hindi na nga maglala. No, because rong DTX 500, ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukaw sa bagatian nga diabetes, ginabuligan ma-regulate nga blood sugar levels aton ka nangagawas, ginaprevent rong mga oxidative stress ang anti-cancer pa mga K5. Resin pa kamo, inom it power duo combination ang DTX 500 ag Mighty C Ro Alkaline Vitamin C.
2: Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
1: Sa aton nga pagpadayon, niya sa aton nga pag ililiba mga ka K5, no? Standby kamo ay sa aton nga pagbalik. Balikan taro ana it kuan nga ra. Mismo nga report it mga hog racers iya sa aton sa Aklan. Ay kasi haron yon nagaabot na sa wago, no, ka mga banwaya sa klano na sa yellow alert status. Hindi man doon super ganun gid ka grabe ka problema pag-abot sa AES, pero una ro monitoring, una ro hugot-hugot nga monitoring it aton karang Department of Agriculture the same time ko aton nga taga Office of the Provincial Veterinary. No. And ano, maliban sa kung kakuntaan kung binagbinagon ko randa nga problema sa ESF, mas naga problema ta makaron do mga kuano. Hog racer sa presyo ta. Oo, harata na ginadebatehan makaron. Kung saan o i-grant ro nga ron nga request nanda. No? Nga butangan it raya karanga fix yon nga presyo nga nagaabot sa 200 pesos manarong buhi nga baboy live weights. Agod nga mas makaginansya man mana kami kay 500. Di ba? Ay kung balikan taro sugat, itay ka nga grupo, it mga hog racers, yes, aklan. Basahon ko nga. Hindi na kaya, tagagog eh. Mga hog racers sa Aklan, humihingi ng saklolo kay PBBM. Ito nga ni kung pamatian ako presidente ta. Although, again, padahal nanday ito ka, no, rosugat yun eh. Mga hog at poultry racers sa Aklan, humihingi ng tulong sa Pangulo sa gitna ng mababang presyo ng baboy. Humiling ng agarang tulong ang Aklan Livestock and Poultry Racers Producers Cooperative o ang ALPRPC, no? Kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matugunan ang patuloy na paghihirap ng mga hog racers sa lalawigan dulot ng mababang farm gate price, mataas na gastos sa produksyon at pagdami ng imported na karne ng baboy. Sa liham na may petsang Mayo 26, makalangadagon, sinabi ng kooperatiba na nasa kabila lang itinakdang floor price ng Department of Agriculture na 210 pesos kada kilo ng live hog, nasa 170 pesos kada kilo lamang ang bintahan ng malalaking baboy, 160 pesos kada kilo para sa katamtamang laki at 150 pesos naman kada kilo para sa maliliit na baboy sa Aklan. Hema, kumurin doon dandang kuwano, dandang presyuanay. Eh kung tanaw na ito, nadyalugi kita rin iba matuod. Hmm. So, di ka si Dagom, kaugnay nito, hiniling ng ALPRPC sa pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay na sa presyo at produksyon ng baboy, repasuhin ang Executive Order Number 116 at magpatupad ng mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mga lokal na hog racers at sa industriya ng panghahayupan. Umaasa ang kooperatiba na mabibigyan ng kaukulang pansin ang kanilang mga panawagan upang mapanatili ang kabuhayan ng libo-libong backyard hog racers at matiyak ang katataga ng supply ng lokal na karne ng baboy iya masaton sa Pilipinas. Iga tiyabaw gid asanda. Hay so parwa para man it may response no presidente gin pabot na rito, no. Pero akon bang concern lang gid. Wata sa nga kabudlay gid sa arga ka baga ka I mean arga ka batsag ko ba sa ISF. Una man ko ba pero ana tabing nga concern gid ito sto makarang at simpo, repression ay eh, paalin makaron doon, eh, nagsira ro border. No? May border checkpoint sa Altabas, Katiklan, Boundary at Navas Antique, no? Buruanga. Eh din pwede kasugod ro baboy iti ibang probinsya katon. Ngani na budlay do mga gapamakayom at baboy nga nga makapenetrate sa ibang probinsya, bawaw niya ni. Harangon senda. No? Ngani mga baboy yasaklan na ng bakon. Andang target nga dapat bakon i-purchase. Hay nga pag-alal, maman doon mga hag-racers, ay man, dapat kami man na makararo mag-grab kung makarong oportunidad ay ginabarat man na kami, kisalig-salig sa na to, may supply sa antike. Now, kami man na makaroon, di sa nakagwa, presyohan man na namon ni 200 to 210. Ay, amon taman ang matarong noon, ay sa matodyang lugit, kami sa 170 nga ron. Ito lang gusto ba ko mga hag-racers? Eh, kita tama kong karang gabaka at baboy. Lupiktado na ron eh. Kibot kita, may 200 ko siyang adlaw. Makaroon may 270 ko ta.
2: Puro de los pueblos.
1: Alas 7.55 ko na ito. Nga oras, agsato niya pagbalik. Balikan ta para. Matapos siya may importante. Nga pa, nom-dom. Stand by.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanusan mo na hibawaan na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi eh.
4: O, nakaroon pila naman yung sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
2: TTX 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini nga aton ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Polyphenols extract.
5: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang sharantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ah, ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: TTX 500.
7: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog.

0: 100.
1: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot, kaya mo.
2: Yeah, one kakaon ang pulo.
1: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
2: Inom na lang dito, X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX500.
2: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
1: Husto.
2: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
1: Polyphenols.
2: Isa pa sa mga makabulig sa DTX500, ang polyphenols nga ara na sa iya para nga mag-regulate sa inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Justo.
2: Ti kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
1: Isagid.
2: Para malikawan ang pagubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
3: Correct.
2: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX500. Maintain niya ba? Pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
0: Gusto. DTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako sa gabi 2.
1: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro Telos Pueblos.
1: Alas 8:01 daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon no sa aton karang pag-ililiba programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga ka K5, by the way, good morning Gilianay ha. Una sa aton nga mga suki nga mga tag pagamati nga nagatutok magaron. Especially una mga K5 sa may part 8 daya karang Splash Laundry, good morning. Ang di kara sa may shopping center, nagapamati man aton nga mga stall owners una, no? Thank you gid sa pag monitor. Ang sa mga tricycle drivers aton nga biyahing Pook, no? Ang New Buswang, nagapamati ba may andagit nga sa bilo nga driver kahapon may radyo gid mo nga maintok yung putos na plastic eh basi man na mabasa, sir. Kaway mo kasayod dai. Kuta na ako balay mo, may ano makong stasyon da, by K5 da, ba manahay, mas imaisot ba na ra, pero tagsing tama na karan ng, kuano, anang volume. Ayos tama akong radyo sa online, na siguro makong pagbaka eh. Good morning ha, sa mga tricycle drivers na ton nga nag-monitor ya sa ton nga pag-ililiba. Sa ton nga pag-panayon, kay Madam Catherine Bentosa, good morning, may gahon K5 na, gipamati kami radyo habang nagapanghimos. Kulang ang agahon kundi kapamati sa imong programa. Abay, sige, thank you, good mama, kay Madam Catherine Bentosa. Paki-call partner, si Engineer John Agrabante, okay na imaw na makarang oras si Engineer John Agrabante para nga mabugan ta imaw it update sa ringa nga ASF, ASF, pala nuran ng plano. Agaron nga kung may response ba presidente nga to sa anda nga sugat ba? Ma'am Roslyn Silorio, good morning. Gapamati kami sa Singapore. Shout out Silorio family sa Ochando, ag Flaviano family sa Mihalas, sa Banuait ni Washington. Thank you and God bless. Ayan, good morning kay Sir Jose Nelson Delfin sa ASU Bang, gapamati. Eileen Medaldea, gapamati man, greet kami sa may hugas sa pabahay. Thank you, Gid. O sa may barangay hugas sa pabahay, gapamati. Kay Sir Raymond Herbacio, good morning. Oh, nagahigop kita at DTX sa Coffee Mix. Magahigop mo DTX Coffee Mix every day, ray. Oh, nakasamit ka man it andang arang bugas rin na sa Libakaw. Tesi Sukdang, good morning. Una sa may Kamaligan sa Banuait Batan. Ag sa talan nga nagatutok rin na no, sa Banuait Batan, good morning. Una kay Lula Isbing, good morning man. Ag kay Uncle Nono Marvin de Los Santos, gatutok man every morning sa itong nga programa. Good morning, ha? Thank you, kid. Ag sa aton nga pag ililiba, mga K5, indula man standby ka mo, ay basi maabot ka aton nga pag-